0: magaway ba ka? But anyway, ay agin address man ta ni GM Hefty yun doon dahil pinapot ko kaanay ka na ron. Una man sa sulod, it compound it atong nga kaulip o public market ay nagpaugdok man it pedestal do para sa transformer. So, kabuhay ko, takandi rin gin ayo sa pahina it municipal engineering ag kanoy na yung tagatong sigidas o bira aton nga pagpatawag sa mga kontraktor alatamaan ka to sa kay sa Rotaplex no ay una man si Dr. Francisco ag kinpangutan na lang naton doon so nag order man si Dr. Francisco siguro it amando sa anang electrical engineer ang assign una sa attorney general office kay Engineer Daniel Marte nga pag-uusuyon ng transformer. Apang sa report man kana ni Engineer Marte, ay ginpangusisa man ni Engineer Marte sa aton nga security na iyang services at maman sa nasa general services ay may sa hindi na makita. So, at sa ulihin, nagsulat ba si Nina Daniel Martingara sa teta pa ni Takelco kay GM Attorney Ariel Hefty. Ngayon na pangusisa ko dito dahil sambilog man lang karon nga pinapamantaw ay may kapasidad man lang karon magpagos o magbuo kay Bahan do Poste ay do Aklan Electric Cooperative. At kung siin gindaya or gindeposit datong mga transformer.
1: So, kasi may ano tara di ba SB, syempre ano pataray may supply tarat kuryente. So delikado gid ako kumukot mga taga Kelco ro magbuo.
0: Tama ka Ma'am Claire. May una gani nga insidente ka to nga konsiin ay una man natamaan ako sa vicinity at Kalibo Public Market nga inpatyan sanda it linya. Aga isip ka di katot mga vendors ay matsagin na padumdum sanda nga maghali yung sanda to sa lugar it San Lorenzo Drive. Pero nag-usisa kita kato sa Kelco ay siguro 30 minutes ay bumalik man do service. No, bilog tabi nga. Sa area abi, una ay rutindahan malatawat at kuryente. So, moron doon nga siguro ay rududa man ang katot mga vendors basic impact yan. So but anyway nagbalik. So tama karon Ma'am Claire dahil may power doon bago kasi ga kondinar ka ang court linya bago pagson doon ag ro may gaho man lang karon ayro atong Aklan Electric Cooperative.
1: So may ko imposible man abi man na SB nga mga aron doon sa nagapatigayt construction o kon mga sa Rotaflex ro nagbuot ra karang transformer.
0: Oh, ay moro niya ni Ron Ma'am Claire nga ginapang usisa na ato dagot sa Iran. Ay siyempre property ta to it munisipyo. Ang mabaho to, mabaho nga kandidat. Daga akon sa bilog ang rason ko to Ma'am Claire. Instead magbakay it na yung bago ba yung transformer ay kung ikumparar abi sa mga bago nga transformer ang daan ay mas durable taro daan agwa man to nasamad ay nga ni ay another savings na kung tato sa ato ng panwa kung na yung imbis magbakay dato lang gabiton.
1: So umpisa pag construct una sa Kalibo Public Market katuman siguro possibly SB nga naduwa ray karang transformer.
0: Din siguro na posibilidad do dahil kung sa panahon man nato na pag waswas ta ng gidolinya o na nayang waon kita nakita ang mga poste around the nayang perimeter it Kalibo atong Kalibo Public Market dahil inhalin tanan sa piyaka side.
1: So wa pa karat sa bat SB ro ano tagatapan ni Rotaflex syempre sendaro nagpangunang katutlimpyo una garo yun doon basi natago malang nandara ay kada mga halimpyo nandang mga gamit.
0: So far wa pa man kabimat mga impormasyon kung kung siin gilman ro transformer pero nagamagay Vice Mayor ka to kung pwede magpatawag it committee hearing ay ang bakuha ni Anay ay waton talang response yung takil ko kung ano katugali mapatawag it committee hearing sa mga concern ng mga agency like Rotaplex to engineering as well as through aton nga dinner services.
1: Bilaro transformer nga nagatawid supply ba SB ita kuryente sa ato nga Kalib public market dati abi man nagkatuna patatong tindahan.
0: Do ako ni pagpamanto kato ma may tatlo kitang transformer dahil may una abi kitang cold storage.
1: Oo.
0: Hay kailangan karon hay natawag nga three phase linya. Ay galing ra akon nga pagpamanto katong pag sugat nang dai masasambilog at ang transformer ay di abi ko makaklaro ma'am no pero siyempre ako nga pagdumdum karon ay tatlo ta transformer nakita ko sa kalugar una ko sa may Rosa Pino Extension karon gid sa tunga tindahan.
1: So sang kalugar ya tagali ko magasang kapostero tatlong transformer nga ra.
0: Ayon mamay naya nga una malang agud bukot baga mo pagyahay.
1: So at least mataon or daywa SB na pag kumpirmado duwa gitaro sa bilog.
0: Abalim bukon ma'am. Wa ako correct ako bukon ako klaro no. Abali kuya po ko tatlo gitaro.
1: Tatlo gitaro na duwa.
0: Kung ako pagadumduma di ako maklaro ang gitaro sa bilog daywa o tatlo. Pero sa akon nga anay katong pagkadumdum may tatlo taron.
1: Ag makaron uaw tagid na bilin.
0: Oo, ag rasugat abi tatong engineering ay sambilog ta na nausisa.
1: Ay, okay.
0: Ano na to kung sambilog na nausisa ba si Onar Daywa?
1: Oo.
0: Pero hindi ako klaro kung si Intanan.
1: Sige. So makaron bago ro sang ka committee ring ay ano anay huwag to lang gid anay sa bat it Akelco.
0: Dahil ma'am, maragod na mapa-investigar kita dahil sa ako pag-decide pag-apat sa akin pa-blatter kong doon ay.
1: Okay, okay. So, ano la, SV, do update sa ato niya tindahan, Royon, kamusta?
0: Well, ako akot information ma'am, no? Pero may matsa may press release ba si, I don't know, kung sa Office of the Mayor ng Galin, asat August ay makatransfer do vendors no.
1: Okay, aga kunta bago makatransfer mabalik yung mga dapat mabalik agud dire-diretso ro operation aga ruyon doon dapat may supply gid direct kuryente ro aton nya Kalibo public market SB.
0: Tama ma'am, aga sige tas man bagaro coordination it Office of the Mayor sa mga vendors ag may anamang open dialogue permit gani ay updated man sa data ng sa mga panaga. Siguro bago maghalin sa data ng kompleto doon, may kuryente, may tubi. Talang yung mga facilities ron, may comfort room, operational. Importante ron sa tanan, magamit yung aton yung mga pumuyo.
1: May pagkamaata, SB, no, mga transformer nga ra?
0: May... Ay di ko makwalan yun doon, pero katong chimporon kung mga 50 kba ay sobrang 100,000 doon.
1: Katupat aron na SB, so mas siguro mas nagmahagod makaron
0: posible. Depende ron sa anang katawag nga kilovolts ampere no. Akong pagbasa ka per rate ba yaman sa 3,000 per kba ro transformer, takot pila ni multiply.
1: SB particular na yung poste kung sinto transformer nga na duga sa tabok ang poy.
0: Wa, una gada mismo sa iya ta mismo sa perimeter. Ampoy. Hindi. Ato nga Kalibo public market sa kanto may poste.
1: Okay.
0: Sa katong ana may poste at tapos masunod yung poste ba kung sa may RD pawn shop. May una kanika hapay karon yung poste.
1: Okay.
0: Ay karon ani dati ron ag sa katong anan kan in between it kantong on it toting ag Rosa Binyo ay karon sa tubang siguro akang college ma'am
1: no.
0: Na entrance ay karon transformer dati.
1: Okay, sige. SB, siguro makaroon na may gusto kang ipaabot niya mensahe regarding sa, syempre, Riot Akarang Transformer, Propriedad Araita, Banuat Kalibog, ang mamungan, makatipid kung Diamond Japon do gamiton, siguro sa mga natungdan, agad niya, mabalik, no, agad maduwa, manok kabagakan ninyo, of course, una sa LGU Kalibog, sa Riot Akarang Naduwa, nga Transformer.

0: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: X-F-M.
0: X-F-M.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Ako po si Junelli, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng Premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa Premium D3

0: Ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipoproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo base daya ay makapamayad man kin. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, hay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
7: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus.
12: In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan.
13: Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
14: XFM
15: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
15: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
17: Santon Plus Herbal Soap.
18: Si Aida Cordero, taga-butik eh. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
17: Santon Plus Herbal Soap.
19: Nanamigin.
17: Santon Plus Herbal Soap.
20: Sister Pain.
21: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo.
22: Ako sa call center agent.
23: Burmig, ako nagpa-migraine bungod sa pulaw sa trabaho.
24: Ibal ni Jepet sa akong sang
25: Sister Pain.
26: Nagsigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
15: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
27: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ibilis sa mga butika.
28: Get ready Cebu. Haro pinakamabaho at pinakamakulor na running event in Tabon, Hay Iagon. Mag-intra sa Windsor, Colorado. Run 2026 sa Hulyo 18. Umpisa alas 3 itaga-aga sa City de Marie. Magpili lamang it gusto mo nga challenge. May 6K, 12K o kon 16K. At magdagakan para matawa ni chance nga magdaog it kanamiton nga mga papremyo. Apat nga maswerteng tagdaog, rosara nga makaulit. Brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, ag maabok nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro ngon, bisitahon o registration booth sa Abiliana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpadagay at mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon o windsor.ph. Hindi pagpagampasuno ka sa dyahan, makulor ag tsansa nga makadaon. Windsor Colorant 2026. Magdagagan, magselebrar, magdaog.

0: May palikita mga katropa sa aton makaroon nga pag pangalaga. Good morning. Okay, sa mga kakabukas yung itandang radyo, good morning. Naka-monitor. Okay, kay Maria Lisel Cahili, good morning. Naka-monitor man. Now, sa aton makaroon nga pag propadayon, aton karang pag iliba mga katropa. Dayang porsyon ato na kato ni Santon Gold Coffee Mix. Kapi-kapi, tagihapon kita, no? Riba, gina... bawagan mag-inom it kape kasi basi may mga epekto kuno sa gamot. Pero kung hindi gid mat amalikawan nga magkape ka mo, pero inyo ta dapat nga imnon nga kape hay Santon Gold Coffee Mix. Daya wat nat epekto ra. Mas ginapanami pa ro aton karang agawas mga katrupa. Nagapabaskog it aton nga immune system. Aton nga resistensya. Santon Gold Coffee Mix. Waray side effects. Kasi may santon, may malunggay, spirulina, a garlic. Dayro mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa nagkagayin-gayin nga pagkakas. Kita itong nga gawas. Ramanami pa ka na mga katrupa, may glutathione imaw ag collagen para maging makinis ag manami ro aton karon nga panit. Sino mabuuron sa Santon Gold Coffee Mix? Kape nga nag-aamlig sa aton karang nga gawas. Sa aton nga panit ag sa aton nga itso. No? Mabakang ra sa mga butika. Yes, may Banwait Kalibo. Ro Santon Gold Co. Okay, produkto ra it Yes to Health Incorporated. Bullseye! Ibasada naton kinyo ro pahayag anay it pag-asa. Ro iba nagakangawa. Paano magka-El Nino iya sa chimpo it daya karangatig uga? Bullseye! Iya sa Pilipinas, dahil mo malang raton nga ano eh. Ro panahon naton iya nga naka-apekto katon rutig init ag rutig uugan mga now sa chimpo nga ra itig uugan may ginatawag nga super El Nino agrayang paginamba nga super El Nino mabaskog nga bersyon it ordinaryo nga El Nino nga ginatawag nato iya sa Pilipinas kapin pang summer. Nagakanganabo raya mga katropa kunrong temperatura it dagat sa porsyon it Pacific Ocean ay mas mataas no it masobra mga more or less mga sobra sa normal mga katropa no. Mas matindi yung epekto karon sa klima sa bilog ng kalibutan. Now, iya sa Pilipinas, may epekto. Mas mainit nga mayadro aton nga panahon. Sang kini rong ugan sa maabo nga mga lugar, mga katrupa. So, grabe ang dry da. No? Ag kakuhangan ita tubig nga ginatanaw. Ag grabing halit sa agrikultura, mga katrupa. Ag rung posible nga mataas rung peligro pag abot sa heat related illness or mga masakit nga tugay pag init ita panahon no pero sa gina expectar very strong rung super El Nino makaron nga 2026 may sambilog pang importante nga dapat masayuran. Kasi sa Super El Nino, magkasabay rung habagat or southwest monsoon. No? Now, kung matabo, may mga lugar nga posibleng maka-experyensya it mabaskog man nga pag-inugan. Ag magresulta it grabe ka nga pagbaha. No? Iya sa Pilipinas, may problema pa kita sa flood control, mga katrupa. Now, makaron may Super El Nino. Ginambang ron it pag-asa. Ag mataas kararong posibilidad mga katropa nga magbaskog ra maging very strong or super El Nino nga ginatawag sa mga last quarter 2026 nga ra. Ag base magbuhay pa nga ni hasta sa first quarter 2027. No? Now, ro pag-asa nagagamit agani it makaron itermino nga very strong El Nino. Ha? Pero Parehong ang rasa ginatumod naton nga Super El Nino sa makaron. Now, the question is, dapat bagang kabagakan tara? Ruplastada ka na? Ha? Dapat. Kasi magpupahaom kita ka na, mga katropa. Iya ka na rong pagtipid natin sa tubi. Dapat bantay kita permi sa advisory at pag-asa. Ang sa mga mangunguma, sandag na karoon sa video na pintado mga katropa. No? Kapin pa sa mga what irrigation. Kung may sa mga irrigation man, ay dapat nakaplano na. Kung maranda ka nga mga dapat maubra sa pagpananom. Kasi kapuson gigita sa tubi, mga katropa. No? Now, may pagpahayag, may pagklarugang. Rupag-asa sa sistema itdaya karang ginatawag nga very strong El Nino nga matabo makaroon karang dagkon. Para makaroon kamatian nato.
1: Ma'am Leonor Subong, no, gingdeklara sa nga DOST o sa pag-asa ang makabig nato nga Super El Nino or grabing El Nino subo nga dag-on. Ma'am, pwede nimo samon mas ma-explicar kung when we say very strong nga klase sang El Nino, ano nga aton mga iga-expectar sini, ma'am?
2: Well, sa ating pag-expectar on, possibly kita maka-experience sa dry spell or drought tungod sini nga El Nino nga or strong to very strong nga El Nino nga pala abutan natin nga posible mag-occur or sa end sang atin nga year 2026 and then posible nang mag-persist until early 2027.
1: Mm-mm. So, pero subong ma, masiling na naton, like, or makabig na naton niya, amat-amat na naton niya, mabatsyagan ang very strong na El Nino?
2: Well, sa dukaran, ma'am, sa dukaran, abi kay nadungan siya sa aton nga weather system nga southwest monsoon.
1: Mm-hmm.
2: Kaka-issue or kaka-declare pa lang naton sa onset sa aton nga rainy season. So, sa dukaran, hindi pa naton siya mabatsyagan ang ini nga El Nino. Probably mabatsyagan gid nato ni siya during sa aton nga dry season which is sa bare months.
1: Ah, okay. So even niya syempre kung bare months ma'am no may mga nagasulod man nga mga weather disturbance or like bagyo gid during mga bare months sa piaksi na maka-experience gid kita sang 2 month ka init ma'am yun ma'am no El Nino.
2: Yes, ma'am. Maka-experience kada sa tuman ka init and then possibly kita maka-experience sa way below normal ng mga pag-ulan during that month.
1: Ma'am, nga ma'am, no, subong dag-on na ginakonsidera natin o ginanunsyo sa nga pag-asa, no, nga very strong ang El Nino nga aton nga ma-experiencehan this year, ma'am. Like ano ni ma'am, sandig man sa climate change?
2: Yes, ma'am. Posible na sa kay may ara kita nga category sa atin nga mag-declare kita kang strong to very strong nga category. Ang threshold value sa atin nga sea surface temperature kung sa DN posible nga may 0.5 to 1 degree higher or 1.5 to 2 degree higher ang ating sea surface temperature. So, posible kung ang mga amo na yung ating nga anomaly, ay posible na nga experience kita sa strong to very strong El Nino.
1: Oo. So, ano ni ma'am, like after pila ka dagon or tinuig, subong lang liwat kita nakadeklara sa very strong El Nino?
2: Well, sa pagkadamdam ko daw, year 2024 ata naka-experience man kita sa El Nino, ma'am.
1: Mm-hmm. So ma'am, regardless no sang very strong El Nino nga expected niya mabatsyagan like mga bare months sa hindi man sini makaapekto nga abimana silingon nato niya wala gid masulod niya mga bagyo. Ano gid ma'am expect man sa gihapon kita nga may mga bagyo during that season?
2: Yes ma'am, expect mga kita sa mga bagyo nga possibly nga magasulod sa atin nga par sa or kani magalandfall man sa pungsod Pilipinas kay hindi man kita ma, hindi man natin mag hindi man kita makahambal nga porket may El Niño ay wala na kita ti bagyo. Ang meaning na sala is may bagyo man kita pero manubo lang ang numbers or gamay lang ang bagyo ang magasulod sa atin nga.
1: Mm-mm. Pero kung ano ma'am no, may bagyo magatama gid sa gihapon, apang kung wala man bagyo kagatig kumbaga wala man ulan, grabe man niya kainit aton mabatyagan.
2: Yes, ma'am.
1: Ma'am, ano ang mga masilingid nato nung malain niya epekto kung ginasiling nato niya ang kategorya is very strong El Nino, ma'am? Ano mga mga grabing epekto nga igadala sa aton niya pungsod, ma'am?
2: Well, possibly kita maka-experience sa drought or tagtuyot nga muna, and then possibly kita maka drought, dry spell or dry condition, then possibly kita maka experience siya sa way below normal nga mga pag-ulan, ma'am.
1: Mm-mm. Kag ano, in short, ma'am, like ano gid, maka-apekto gid ni sa supply sa aton tubig ag production. Syempre sa pagpanaba sa production sa aton agrikultura.
2: Yes, ma'am. Mag-ano ba ang supply sa aton nga tubig?
1: Pero kung may bagyo muna like dira lang naton mama experiencean gid ang volume, ang grabe nga volume sang ulan.
2: Yes ma'am, ang ano expect naton nga during kung may El Nino though manubo ang numbers sang bagyong magasulod, pero expect naton ang intensity ng bagyo nga masulod ay makusog.
1: Oo, like ang ano lang gid ma'am no, ang pag nubo man sang chance nga pag-ulan amo gid na ang dala man sang very strong El Nino, pero ang bagyo di gid naton mapunggan.
2: Yes ma'am.
1: Oo. Ma'am, like ano siling mo no, mga bare months pag gid naton na officially nga ma-declare ang El Nino or very strong El Nino.
2: Well, possible na mga ang atin nga El Nino ay possible mag of course ang nga strong to very strong during sa atin nga permits.
1: Mm-mm. Pero subong ma'am, syempre na amin daw na obserbahan naton kada hapon, grabe gid ang galom kag ang ulan na easterlies man sa gihapon ni ma'am ang aton na weather disturbance.
2: Yes ma'am, ang easterlies ang manay atin nga weather system nga nag-a-affect subong sa atin nga country. And then ang mga pag-ulan nga experience naton especially dira sa may kalibo ay tuga na sa mga localized thunderstorms, ma'am.
1: Ma'am, pero if ever ma-declare na ang very strong El Nino, like ang mga amuning weather system like easterlies, localized thunderstorm, storm, may mga chance pa na ma'am nga maka-apekto especially diri sa Western Visayas.
2: Yes ma'am, amo na yata mga weather systems ma'am.
1: Mm-hmm.
2: So regularly nag-occur din na siya sa atin.
1: Sa piyak nga magdeklara na kita very strong El Nino.
2: Yes ma'am, yes.
1: Okay, oo. Ma'am, kung ang very strong El Nino mga pila man dayon kabulan ni magalawig ma'am.
2: Ang El Nino ma'am ay possibly magpersist until early 2027 ma'am.
1: Ano ang El Nino daw wala siya gina based on observation lang man na daw wala siya ma'am gina sabay declare when ano like summer season nga grabe katuman ang init.
2: Well, hindi man natin, hindi kita ka-declare ka El Nino ma'am kung sa during summer season kay ginatanaw man natin ang sea surface temperature ma'am. So mm-hmm. kung may anomaly man dira diyan kita nga ano ka-declare sa El Nino kung ang anomaly or sea surface ang ano is nasa 0.5 or 1 or 1.5 degree higher ang anomaly ay pwede kita makapag-declare sa El Nino.
1: Mm-mm. Ma'am, sa El Nino, anong expect natin until what are kumbaga heat index ma'am ang pwede natin i-expect?
2: So last 2024 ang pinakataas nga heat index if I correctly remember lang, ay daw 46 degrees south. So mga dira-dira lang nga range ang ato yung expect taron nga heat index nga ma experience natin, 46 degrees Celsius.
1: So, grabe gali, ma'am, no? Like, syempre, summer season, grabe ka, tuman ka init ang ato na batsyagan this past summer season. How much more pagali kong El Nino na, even though nga rainy season na ang bare months, if ever ma-declare na ang very strong El Nino?
2: Yes, ma'am, maamon na yate nga ma-experience nga heat index sa mga kainito nating ma-experience, posible nga ma-experience.
1: So mas mataas din, ma'am, no, kung mga sa syudad pa?
2: Yes, ma'am, kung sa highly urbanized nga areas kag sa malapit sa mga coastal areas, so expect natin nga mataas nga heat index ang ma-experience natin.
1: Ma'am, ano mga ano dapat nga pahauman na sa nga, especially sa mga manguma, sa mga may mga sa may sa agrikultura, sa tanan lang man no nga mapumuluyo sa amo ni nga nakatalana nga very strong El Nino, ma'am?
2: Well, ano lang kita, promote kita sa water saving practices, so hindi kita gin mag-aksaya sa tubig, kag mag, ano kita, implement sa water rationing plans early.
1: Sige. Ma'am Leonor, thank you so much, yun ba, ma, sa oras man naging hatag ni mo sa amon dire sa XFM Kalibo. Ma'am, unless may mga gusto ko lang, ma'am, nga idugang remind man sa aton mga pumuluyo, especially sa presente naton subong, no, nga nababatsyagan or nakakaapekto sa aton, ma'am, nga nasyon, nga weather system.
2: Ano, stay updated lang kita sa atin nga mga pag-asa advisories kag ano lang, practice heat safety and drought preparedness kita.
1: Alright. So with that, madamo gid niya salamat si Ma'am Leonor Silvestre, weather forecaster sang DOST Pagasa Western Visayas. Raya man si Katropang Clear Tia, Detect FM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
0: Bullseye! Okay, thank you gida sa aton karang DOST Pagasa iya sa Visayas, sa Western Visayas, no. So, pupahauman tara mga katropa, hinding init. Aga sumabay ka na ro matinding kwan matinding uga kasi iya kita sa habagat season makaron may ginatawag nga monsoon break more on easterlies kita anay buta ba may mainit ta kapin ba makaron adlaw nga ra mainit init ti matara pero may paguan ugan mata sa hapon. Morning ani kay Ampod Margie Ascanio nga naga monitor makaron kay Leopoldo Cesar Martinez Jr. Good morning man ha. Ay, good morning pagali kay Rosa ang babaeng palaban. Diba, pa shout out gid ako no ha. Sana sa birthday ko June 25 may jowa na ako.
3: Ayon ma.
0: Oh, just kadali malatag-uso ikaw. Anong birthday sa June 25 no? Pag saan aranang wish ni Rosa magka-jowa imaw sa June 25. Channel okay. Ako no kay Jimmy La Chica, Rola ni Nabarang, agwapa, kay ng Lisa Lorenzo Maribit Andarayan, Lorenzo. Kay Ivy Rose, Eva Joy, kay Raven, kay Rainier, Brian Villanueva, Yaron sa Tigayon. Good morning!
4: Good morning.
0: Kay Cap Shirley Mateong, una sa mga to, Los Biminda Regalado, Amy Regalado, kay Bibot Temporasa, una sa Salon sa Makato. Good morning!
4: Good morning!
0: Nagpropamati daw. Yes, sa atong karang pagpangalagad, sa atong karang pag-ililiba mga katrupa, no? Sa atong makaroon na pag-ililiba.
4: Bullseye!
0: Alas 8:56 na atong karang oras. May mga mainit-init pa nga mga topic. Uy, naga, bantay ninyo, special session ni Senado, ha? Kasi gina-expect na nga base kung may mga mainit-init nga matang mga tungki anay ta. Pero nag-ayo, abi karang nga magpatigayon ni special session. Isro aton karang nga presidente si Presidenta Bongbong Marcos sa both Congress aga Senado mga katropa kasi may mga nakapinding nga mga proposed bill wa ta matawan ita attention mga katropa kun sa ato pa kinudyo kinapos itang kwan eh kinapos ita session nga ra ita chimpo agro pagbukas pa ta session is sa July sa pagkasabay ra sa SUNA o State of the Nation address ita aton nga presidente last Monday of the month of July. Doon doon. Suna, itaton nga President. Doon ang mga bumantayan. Sabi lo pa sa ginabantayan, base i-anunsyo it Presidente nga wa it matabo nga barangay at iske election. Kasi nagkasugot ang mga congressman nga hindi pagpadiyonon ro ipostpone man ro barangay ag iske election nga na sa November 2 ag i-transfer next year. Kanugon no ibang arang mga kong kapanya na ro alsang tapaman ro lima. Anyway, wag tatong oras sa aton makaroon nga pagpangalagad. Daging kakbay, ag kabulig naton sa aton makaroon nga pagronatsada, makaroon ka rang agahon. Sa aton karang technical side, kabulig ta katropang Cipril Kit Palmon. Iyaman sa aton karang XFM News Center, kakbay ta si katropang Mariani Tolintin. Kabulig ta, sakay makaroon yung patrol, si katropang Arier Colasa, ag katropang Christian Villanueva. Sa ngayon, kuamon karang general manager, katropang Edwin Garing, at kuamon karang chief executive officer, Dr. Rimilito Hoy. Ako man si katropang John Alin Ascanio, nagpasalamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay Dr. Melito Uy. Sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa pag himo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
12: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Live Testimony.
13: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold.
14: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Pa,
5: Balanced diet?
15: Check.
5: Regular exercise?
15: Check.
5: Vision X Plus?
15: Check.
5: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
16: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
17: X FM.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
18: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
19: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat.

0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga katropa, sa XFM Calibo, Philippine Standard Time, 7 minutos, mga kataliwan, sa oras at alas 9 sa agahon.
1: Servisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa. At ngayon, andito na ang inyong anchorman.
0: Mayra Niagahon, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayra Niagahon, Probinsya, Itaclan. Banuat Kalibo, good morning! Welcome! Welcome na karoon sa ito niya pagkarangkada pagpangalakad programang Serbisyong Katropa. Magkaroon kita ng adlaw it Martes, petsa 16 sa buwan it Hunyo, dagong 2026. And of course, gihapon, makaiba ninyo katropang Claire Tian. Good morning! Happy Tuesday mga katropa! Thank God, it's Tuesday. Magamigro ato niya agahon, pero abang-abang kita angan-angan mag-udro adlaw. Kung kamusta gumanday, nagpagkahapon, bunok na naman roogan. No? Ro, yung ginangani karon eh. Ro, ato niya bantayan sa makaroon niya panyempo nga. Ugan silak, mga katropa. Importante, haumgang kita ako. Ano man niya... panyem poro aton karon niya ma-experience ha. Well, good morning kita anay ha. Mga katropa sa mga katropa natin out there. Nga naga-monitor na, nagapuro pamati na sa mga radyo. Oy, rata niya pag-welcome, rata niya pag-tamyaw everyone. Good morning mga katropa. Abi mga katropa, magwas niyo karon yung mga radyo, mag-monitor man. Saman ka rin niya Facebook live streaming, live na live. Ratan ka rin niya pagpangalagad. Ratan niya pag ililibas sa mga official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Saman mga katropa, live kita sa alas 10 sa agahon. So magwasin niyo ka rin niya mga radyo. Magkililita, maglilibati man kita. Saan po niya Facebook live streaming sa XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, pwede man kamo magpadat yung mga mensay mga pagtamyaw sa numero 09985915186 sa uman mga katropa 09985915186. Mga katropa, pwedeng gid kamo mag-comment sa amo niya Facebook live streaming. Ano man ang gusto ninyong i-commentar. Syempre kat bukod man it mga hindi dapat niya i-comment ha.
2: Exciting.
0: Mga greetings o kung ano man yung mga queries di karon ay pwede gid ninyo rin mga katropa nga i-comment down. Sa ito niya comment section. Nagpwede gid kamo magpadala sa numero. Itin niyo karon yung mga mensahe sa numero 09985915186. So mga katropa 09985915186. Mga katropa, may naka-flash nga QR code sa inyo karon niya mga screen. All you have to do is just scan it. Ag direktamente mag-subscribe sa amon karon niya YouTube channel. So mga katropa, iskan niya mga QR code sa inyo karon niya mga screen sa ato niya Facebook live streaming. Ag mag-subscribe sa amon niya YouTube channel. Ayaw man ninyo gid hapakalipatan, of course. Nga i-like and follow ro amon karon niya Facebook page. Agud niya everyday kamo mga katropa nga updated sa mga balitaan aga everyday kita magililiba not only sa inyo karon niya mga radyo but also sa amon niya Facebook page. Sa amon karon niya mga Facebook live streaming.
2: Exciting
0: Tuesday. Sa mga katropa man natin yung mga mamang chuper, rain or shine, ano man yung oras, nagaburubiyahe, nagataris-taris sa ito niya Banuat Kalibo, probinsya Itaclan, sa ito niya mga PUV, PUJ, and tricycle drivers. Good morning! Good morning, gidaan ha, mga katropa. And of course, stay hydrated sa mga katropa natin niya. required magbuwad si Domit Silakit at Laura ang nagkaroon niya mga trabaho. Sa may mga transaksyones, sa may mga paganawon, stay hydrated, magdagit mga katropat, anuman niya panangga. Umugan man o umadlaw. So, dapat may panangga kita. May pang-protekta kita mga katropa sa ugan man ron o kun sa silak it adlaw. So, si good morning man. Rata na nga pagtamyaw man sa ito niya mga katropa sa may Kalibo Public Market. Kalibo Shopping Center. Kung tumit magabuti, tato niya pagpangalagad. Pag ililiba sa Isla at Boracay, Mainland Malaya. Sa 1st and 2nd District, tato niya parabinsya Taklaan. Mga kagapit ka probinsyahanan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning, mayong aga, mayred niya gahon mga katropa. Sa mga katropa natin niya, overseas Filipino workers. Sa kung OFW, si man ka mga partit kalibutan, ano man niya oras sa inyo karoon niya mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon. Good evening, mga katropa. Uy, download na kamo ha, XFM Radio Mobile Application. Libre malaman rin, mga katropa. Ro, ato niya, Radio Mobile App. Agod niya, siin man ka mga partit kalibutan. Feels like home, gid-ana ko naka-monitor sa XFM Kalibo. Kama naman, kabilugan XFM Network Philippines. So, you can download it for free, kid, mga katropa. Ngani, download na XFM Radio Mobile Application.
2: Exciting!
0: Exciting Tuesday morning! Kay katropang Melvin Salva-Salva, sa ito niya mga katropang nakatutok online. Good morning, everyone! Happy, happy monitoring, mga katropa. Katropang Rizal Beltran Zapico, good morning. Nakatutok man sa aton karon niya pagpangalagad. And of course, sa mga katropa naton, una ka lang sa Barangay Kabayugan, Malina Waklain, sa Bilog nga Beltran, Isuga, Ibardo Laza family, kay Lola Mami, Lola Linda, Lola Mary, kay Uncle Oreg, sa doang Bilog nga pamilya, Tres Marias, Kahilig family, nga perming nagakiay-kiay sa rooftop.
2: Exciting!
0: Good morning mga katropa sa Dangkalan, Malinaw sa Habalabal Boys, Uncle Boye, tago na karon sa Beltran, Ikayan family sa Bigaa, Malinaw. Masako sa kukaras and karon niya mga alaga itasabo da aga pagpanglimpyo. So good morning kay Uncle Nonoy Auntie Divine nagasigabong randa karon niya monitor una karon sa andang farm. And of course sa Mabulay Rice Mill nasa Sitio Oblinabuan Sur Bilog Villanueva. And Beltran family, good morning kay Uncle Cynthia, una karon sa Galingan. Nagasigabong rana karon niya monitor. Good morning, good morning, good morning mga katropa. Sa Lao Flores, Pulmones, Ligayo family, Alfaro family, Tiad family. Sa Barangay New Buswang, Mercedes Village, good morning. Good morning mga katropa. Kay Nanay Alice, nagasigabong rana karon niya mini radio. Nagapropamati. Karapang Mernalyn Gumban Relo, good morning katropang Claire. Ginatamyo ko kunta ang apo nga si John Lauren Barrera. Happy birthday. Thank you, Katropang Claire. You're always welcome. Katropang Mernalyn Gomban Relo. Uy, happy, happy, happy birthday.
2: Exciting.
0: A blessed birthday celebration kay Katropang John Lauren Barrera. More birthdays to come. More candles to blow. And of course, enjoy your day, katropang John Lauren. Sa mga naga-birthday today, happy, happy birthday, mga katropa. Enjoy your day, gid-ana ha, everyone. 20, okon, 16 minutos. Magkataliman sa oras, alas 9 sa agaw, sa ito niya pagpangalagad, sa ito niya pag-ililiba. Makaroon niya agaw, makaroon niya adlaw it Martes. Good news, mga katropa. Raton karoon niya pag-uwi istoryahan. Makaroon niya agahon. The Office of the Provincial Public Employment Service Manager at Aklan Province. Hay, magapatagayon mga katropa, it job fair. So, sa hindi magbuhay, standby tuto ka mo sa mga duga nga detalye. May kaangtanan sa rekera nga job fair. Magkaibahan naton si Sir Marsh Bernabero Peso Manager it aton niya provincial government. Good news ra mga katropa, especially sa mga fresh graduates. nga gusto laging makausoy trabaho, mga job seekers nato no, nga mga katropa. Or mga nagausoy it bagong career path. Raya ron chance mga katropa agad niya maka matagpuan ninyo, grabe ba matagpuan. Ag makaangkon kamot connection with potential employers. Mga mag-participate sa raya karang job fair. Basta't mga job fair, mga katropa, abugi daw nagkaroon ng mga opportunities nga nagahugat kinyo, mga career opportunities, not only yes, aton nga lokal, but also overseas. O sa mga gusto nga magtrabaho sa ibang nasyon. So, hidono ra. Agsiin, anong oras, ano rin mga detalye kararo, hindi aton karoon yung pagabantayan with Sir Marsh Bernabe. Katropa, ikaw ba ay nag-ao yun magturo-tambay? Natapos yung baro imong pagpahuway pagkatapos imo mag-graduate? Sabak na agad sa realidad. Hararo job fair para kinyo. Pasahan tanan. Diba ga? Kung ano yung mga prospect nga gustong sudlan. Doon malang karon do unang step eh. Kapin ko mga fresh graduates nga raho. Sige nga, pasa ka nga ng pasa sa mga posibleng trabahuhan nimo. Sino mauna, fight na. At least ay aboray ni ikaw nga pagapilian. Ag do your best dayon sa mga next stage pagid, next step mga katropa. Hasta nga makaangkon kay trabaho. Maski buko mo siguro dream job ron, basta it. At least, di ba, maka-experience ka, hambaga ni Inanda, okay lang nga, kapin ko fresh graduate ka, nag-usoy ka trabaho nga, okay lang nga. Sige, bato niya ng trabaho, maski bukod mo doon rin mo nga dream job, bukod doon mo gustong karir. At least, experience will teach you, gid mga katropa, at mga bagay-bagay. Mas makapa-enhance, ag mas mapagawig, rin mo karoon niya kasayuran sa industriya kung naano man ron. Di ba ga? Experience is the best teacher nga ni kuno mga katropa. Until maangkon mo imo karon nga dream job. Nagapatigid kita karon mga katropa nga may mga kahigayunan kapin sa mga fresh graduates nga bukod nya giro imo nga first job ay bukod nya giro imo nga dream job. But hasta itwa kag surrender, laban man sa gyapon ng laban, anot ano rin i makakapagtrabaho ka rin sa imo karon niya pinakahandom nga career path, di ba ga? At least you are well experienced na. Well equipped kung ginasinghanan da, di ba ga? Kung sa gera pa, pwede ka won isabak. Di ba ga? At least kung unaw di mo nga dream job, experiensyado ka uting. Bukod niya at sa doon niya craft, ikaw may kasayuran but also sa ibang bagay. Doon do advantage ra yun karon. So sa mga a sort of advice sa mga fresh graduates, okay lang taro niya maging papili kita sa trabaho but not to the point nga maskin okay man daya nga opportunity kunta pero bukod dahil bukod do yung imong dream job, hindi mo tabatunon hasta it nagtinaliwan ng mga oportunidad ag hasta makaroon nagausoy ka trabaho waka trabaho, di ba ga? Okay lot or mga katropang hamba ko ni maging mapili. Pero kung okay man do potential ito yung oportunidad, why not, di ba ga? Samtang ginahugat mo rin mga dream job nga ron. Hamba nga ni Inanda, kung may oportunidad niya magpanuktok, sunggabi agi, buksi agi mga katropa. Tanan niya opportunity nga, tanaw ni mo ay makabulik sing growth, ay go. Abong nag-agi karon mga katropa nga nag-agi, nagtrabaho ani sa daya dato, magayo sa anda nga ging tapusan, magayo sa anda karon nga dream job. Batanaw sa na makaron, wa man sad nagpundo it panikasog. Ag nakatrabaho gid sa na mga dream job. Di karon man lang tanan ni mga katropa nag-umpisa. Di ba gawa man it success nga ito gagi? Not unless ano ho rin niya na unga ka with the silver spoon kuno agrabe nga backer nga ito ko lagi sa ibabaw maski nga niro may mga kaya nga ra gusto nga mag-agi sa tamang proseso o kun what backer nag-umpisa gid sa ubos di ba ga so sa job fair nga ako, ano titanaw ninyo nga pwede sungga ba niya mga oportunidad niya? Maging yabi, ago niya makatrabaho ka mo, ay go! Maskin magayo ron sa iyong gintapusan. May kilaga ako nga. 2 years yun tayo mo mga katropa nga nakagraduate. Bangod sa mapili sa trabaho. Gusto talaga na nai manager. Ay, asa makaroon, tambay. Ag, syempre, hindi mo malikawan magka-anxiety. Kay man, naga-self-pity ka eh. Harat agyapon ako, daywang dagon yun akong graduate. Ako niya mga kaip na mga kabatch, nag-aarang kadawta. Sa'yo man ato, especially sa mga manager nga ron, gaagi kagit ka sa mga training sa pinaka first stage, di ba, bago ka maging manager. Pag hinamba mo bing manager, dapat bilog nga operation, sayod mo kung ano rin nagakinatabo. Ngayon, igaagi kagit sa ruin nga level. Kumaga, immerse kagit ka ron eh, doon niya level, agad niya, maging well-equipped ka as a manager. So, kung amatabi, nasusubranit, pili kita nga ra, na agto kita

0: experience na kat ginagasinghan niya paagto kapagang paulikot ang sung gabi ko may oportunidad ah. Do mga experyensyado nga ron mas maabo, mas mataas o nagkaroon maabot mga katropa. So, job fair it Office of the Provincial Public Employment Service o konteso mga katropa it Aklan Provincial Government aton ron niya pag-uistoryahan sa aton kanya kabugusan niya pagpangalaga. 24 minutos mga taliwan sa oras it alas 9 sa agahon agrayan ni karang portion mga katropa hatod man katon it premium D3 coffee mix oy sa mga nagauso di kanot manami nga kape. Magwasa manami yun rulasa, manami pagid sa aton ikaayong ngawas. Mga katropa, yan kita sa Premium D3 Coffee Mix. Bangon dry ang kape, may una-un niya mangosteen, vitamin D3, ag stevia. Natural nga pangpatamis nga ni Worry No More sa may mga diabetes, sa may mga na-monitor niya sugar level, apang uwa na ilat mapait nga kape. So yan, nakamo sa Premium D3 Coffee Mix. May natural nga pangpatamis, sweetened by stevia. Nagapabakod it immune system, magresistensya sa gawas, ag nagabulig nga mag-control or imo nga blood sugar level, bangod sa natural nga asukar, magaling sa stevia. What ka ba? Ano may mga ginabatsyag ng diabetes sa pag-inom? It premium D3 coffee mix. Ginapanamin o calcium absorption. Nagabulig sa pagpatiba ituan. Agnipon. Nagasuporta sa pang-adlaw-adlaw nga ikaayong ngawas. Mga katropa, ro premium D3 coffee mix. Ay mabuligan man kamo karang maging productive every day. Ngani, start your day with the right cup of coffee with premium D3 coffee mix. Produkto it Yes to Health Incorporated available in all leading drugstores nationwide. Sana man ninyo nga ma-order or ma-add to cart sa Shopee and TikTok Shop and Lazada. So may mga tropa premium D3 coffee mix. Kape nga makabulig sa atin ni kayong ngawas. May kape ka na, may santoin. Ag vitamin D3 ka pa. 26 minutos, mga taliwan sa oras. It alas 9 sa agaon. Kaya pang wowy season. Good morning sa mga katropa natin sa Hamindan. Kapis, good morning. It ana mga katropa mayong agya. Happy, happy monitoring. And of course, katropang... Katropang Jory Jorfa, good morning my dear. Breakfast po tayo. Sobrang pili na add to sa pasi. For short my dear, ma-apply gali ako abroad. A good body, may afam igto. Abang, kita ah, nagrabit agri mga gula. Katropang Jory afam tagi. Roy, kita nga katropang Jory, sobrang pili ko matay na add to kita sa pasi. Ay nako, imis to kaon yun roon sa printe eh. Ro opportunidad nga roon ay nagpinili-pili pa na add to ka lang sa pasi. Ay nauubusan kaon it opportunidad ay maabo nga mayad magtuka. Exciting. So katropang Jory, go mag-apply yun. Kung siin na feeling ni mo ikamayad it imong kaugalingon para sa imong pamilya aga sa imong of course nga kaugalingon ni go ano man ron yung opportunity. Katropang Arnold Altivo, mga nang umaga po mahal Claire, have a nice day. Hindi po ang araw ko kapag wala yung good morning mo. Thank you so much sa pagsubaybay katropang Arnold Altivo from Corona del City. I love you more katropa. Sa mga katropa natin out there, good morning. Happy happy Tuesday mga katropa. Karapang TJ, Nuy-Nuy Tanlog Solidad from San Francisco, California. Good morning. Good day, karapang TJ. Sa mga katropa naton from Ganzon, Hamindan, Capiz. Good morning. Happy, happy monitoring everyone. Sa mga late tuners natin out there, sa uman mga katropa, live na live, rato niya pagpangalaga, rato niya pag-ililibas sa amon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5 sa uman. Magbisita sa amon yung official Facebook page mga katropa. Magwasa yung karoon yung mga radyo. Magmonitor tutok sa amon man karoon yung Facebook live streaming. I-power share mga katropa. Rato niya live. Agod niya maabo, rumabot it aton karang programa. Maabo, rumabot it. Manaming balita sa mga nag-ausit trabaho, sa mga nag-ausit malipatan.
1: Exciting!
0: Kasi ba, kumabat mo rin nga ato niya programa or makita mo rin ka nga programa, obra ka o angan-angan ni resume. Sa mga employers, di karoon tayo na ling-ling-ling-linga rin yung kalimang empleyado. Charo!
1: Exciting!

0: na matarong, matarong itam. Mga empleyado, kung gusto na na maghahalin, di ba? Kung may nakita sa na nga better opportunity, hey, go! Ah, go, mga katropa. So, i-power share. Dato niya live, mga katropa. I-mention mga kilala ninyo, mga katropa ninyong nag-ausit trabaho, nag-ausit mahalinan niya trabaho, nag-ausit trabaho overseas. Hi, for the go. I-comment niya sa ato niya, comment section sa ato niya programa. Or anda mga pangalan or i-share dato niya live. Agad niya makaabot kandaro aton karanga. Manaming balita. So, for the tutok na kamo, everyone. Oy, good morning, kita mananay sa mga tropa natin. Sa Melgar family, yung nakaroon sa barangay Andakaw na sa Banwat Kalibo, mayad ay gira nga pag monitor. Sa mga tropa natin, bagong buktaw, wapaw nagburo bugaw. Ay, magamig ka tropa ang clear. May nami magpupamukot, may nami magbalikot to. Tay, pagbangon yun, adik kami pag-amat-amat yun. Kapin ko may klase ka, may pag-anabon ka, may trabaho, may transaksyones. For the amat-amat na mga katropa, kuha ka muna ila, ma, late ag masampulan ni teacher o ko ni ma'am sir.
1: Exciting!
0: Katropang Tristan yat gulay, good morning! Mayong aga, katropang Tristan yat gulay. 30 minutos o kataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon, standby tutok, mga katropa. Sa ato niya pagpanumbalik, ato niya pagatutukan, dugang mga detalye sa rakirang job fair, 2026 it peso, aklan mga katropa. Magapanumbalik kita after yamak, pila ka mga reminders, kindly stand by.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Gold. Live testimony.
9: Christine po. Before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
10: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot ay masakit, tambay ko hay kun may pakupos lang kung pwede, pero yun lang ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako it Santon coffee mix. Hay naduwa tagrato nga bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon ay manami lang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatiyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan. Ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
11: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Go!

0: oras, mga katropa, sa XFM Calibo Philippine Standard Time. 37 minutos. Mga kataliwan sa oras, si talas 9 sa agahan. Sa tanya pagkunong balik, programang serbisyong katropa. Sa gihapon, magkaiba ninyo katropa ang Claire Tian. Uy, good morning, kita anay ha. Sa mga late tuners natin, di karon. Bagong liso sa na mga radyo. Abi mga katropa, mag-monitor tutok man. Saman ka rin niya Facebook live streaming XFM Calibo 96.5. Live kita ha. Hasta karon it alas G's sa agahon. Ag sa uman, o istoryahan natin na sa kabugusan nito ato niya pag-ililiba. Raya nga job fair nga pagapangunahan. Inisyatibo it. Office of the Provincial Public Employment Service Manager it. Aklan Province. Mga katropa. Nagkagainyain niya mga oportunidad o naghugat kinyo. Mapalokal o kan overseas career man. Mga katropa. So magtutok ka mo di karon ha aga. Sa umana, magkosin yung mga radyo ay mag-monitor gid sa ato niya Facebook Live and ipower share mga katropa ro ato niya Facebook Live streaming. Oy, good morning kita mananay. Puro pamati nag-monitor ro aton karon niya katropa, mga katropa na karon sa may barangay Bacausur. Bawid ay na nag-monitor every day. So happy monitoring ha mga katropa sa mga nagahikot. Di karon sa mga dagapugan banggirahan. Of course sa mga nagagabagabay ginakalitan ro tiempo nga mainit pa basi ba hindi na mag ugan na naman. Naroon yung ginangani kong hapunanon aga-aga nagaugan-ugan mga katropa. Pero kung utro adlaw kung mga ruyun matano haya. Manami mataro sila kit adlaw. Ngani manami maggabagaba. Hindi ako mo magbinunagit inyo karon ka ugalingon ni basi baga. Madali ka mo sa pagagita heat stroke nga or heart attack ah mga katropa likaw gid ka mo sa ruyon karon nga peligro. So magamit it panangga sa ray ka nga sila kit adlaw mga katropa. Ako mauganon man of course. Kapote pa yung gid ka mo. Ag sa mga motorista naton out there ah. Sa mga nagamaneho, keep safe, drive safe. Mga katropa, madanlog raton karon niya kar sa dahon. Kapin sa may mga aspalto nga ra, magdahan-dahan gid mga katropa. Hindi gid magdinaso-daso. Dapat ay takbong pogi yang gid kuno ah. Sinay mga katropa naton niya pogi. Pogi magpadagagan itanda karon mga bihikulo. So dapat mga katropa ay dahan-dahan niya. Life is short, don't make it shorter nga ni ko, no? So, pwede man niya ma-prevent, ay prevent kid mga katropa. Agod niya, malayo-gayo ka mo sa disgrasya. So, sa mga katropa natin, nga nag-monitor di karon samtang nag-biyahe, drive safe gid ha, everyone. Tanaw gid per me left and right and sa imong likod through your side mirror. Doon kita karon do importansya kahagahan kung may side mirror ka ay mamonitor mo gid kung kamusta man ro imong sa likod, di ba ga? So time to time may i-check gid ro imong side mirror basi ba may naga daso-daso sa likod agud makapupabinit ka man, di ba ga? So magdahan gid ro tanan agud wa mat madagahig ah, sa inyo karon nya pagpadagagan. So keep safe mga katropa. Sa uban madanlog ro aton nya car sa dahon. Ah, may mga portion abi nga mauganon, may mga portion man iya sa aklan niya. Bukod right maugan, especially sa Kalibo. Ming ko iya sa Tigayon, grabe tanad basko grugan. Pag abot mo sa istansya, pagang waut anat ugan. Awkward sa mga naka, ano nga ra, mga full body nga kapote. Ay grabe, daruanda nga kapote. Pag abot istansya, bako kasi laksilak tagali. Pero iba naga-jogging-jogging pa sa may Capitol. Mingko na prank ta kami kato kahapon. Ah, grabe, tabit basko grogan niya sa Tigayon. Na, bunok, kita mga katropa. Kung bunok, baha, kita nga niro pilang portion niya karon sa may Sitsugo ba? Ay, hindi kita karon mangawa. Hindi kita karon mangawa, mga katropa. Kung hindi kita madugaan ita... pagbaha ba, kung baga mga baganaw ng mga karasa daw niya sa Sitsugubay guba nga ni
1: exciting.
0: Pero may mga manaming balita karon na huwat-huwat kita kung madayon gid man ro pag-ayos ita ato niyang karsada sa Sitsuguba no. Pero doon gid mga katropa magdahan gid kita hamba ko nga ni kapin niya sa Aklan sa Kalibo may mga portion ta nga kabaskog-baskog gruugan. Ah, base baga halin ka mo sa bukot maugan. Kada sigdasig tari yung padagagan na gulpi at ang bumunok ro nag syempre madanlo kita rin dukar sa dahon. So magdahan kita mga katropay maliso dyan, maimbolbar sa anuman karanga disgrasya. So doon do aton permi karon niya padumdom sa aton karon niya mga drivers, sweet lovers. Takbong pogi yang agot niya. Poging pogi gid ka mo sa aton niya pananaway. Bao gudana. So good morning gid man ha sa mga katropa nato na sa Barangay Aliputos naman siya bo nagapuro pamahaw siya na all. Dahil Yupoldo ha sa bilog nga Randoy Martinez family, good morning ha. Nakaroon sa Aliputos naman siya, nagapuro pamahaw, nagapuro pangapi. Nami magpuro pangapi, magamig-gamig, garo, huyop, itangin, mga katropa eh. Pero maskin ano matabi nga weather, hay, perfect at anaro, kape. Pero mas perfect mo kung magamig.
1: Exciting!
0: Napupainit na naroaton niya, lalamunan, roaton karon niya, sikmura, mga katropa. So good morning, kid Ana, ha, tayo Leopoldo. Sa bilog man, ha, nga, XFM Katropa Fans Club. Good morning, naka-monitor kita sa naroon always sa ating yung mga programa niya sa XFM Kalibo. Katropang Jory, di ba ka kung siin ka masaya doon? Kahit go ah, katropang Jory. My dear, di baling umulan siya mamaya basta ulan din ng pagmamahal ng crush ko.
1: Exciting!
0: Yan na naman tayo, katropang Jory eh. Ay, syempre kung mag-inugan, nagkapin kong duganan it, ugan it, buhos it, pagpalanggat imo nga crush ay magdahan ka gidrin sa pagit baha ay basi maanod ka man sa anang pagpalangga.
1: Exciting!
0: Maanod ka sa anang karon niya pagpalangga ag magumus kay too much love will kill you, gitarayon ka rapang Jory, literal gitarayon doon. Karapang Gemma Revesencio, good morning. Nagatutok man sa ato niya pagpangalagad. Relate ako karon my dear. Sobrang dali. Haron, bumalintong ngang. Malakas pala ang disc brake ko. Buti pa ang motor, pinahiga niya ako. Pero ang loves, hindi niya ako pinahiga. Ano yung gustong karapang Jory nga sakit? Pinahiga it motor o sakit niya? Hindi ka pinahiga ng lalabs mo. Ano yung gusto? Physically or emotionally nga masakit? Wow! Pero bang Jory, kita nga rahay. Abog din mong nasisingit, no? Kung ano man ato niya ginaistorya. Mingko, kagapad, kita rin ang imagination. Ano karon niya? Bagat siyagon. Nga ni abo-abo, kita imaw nga naiisipan. Sige ang katropang Jory, buot hambaon ka rin ay aktibong-aktibo rin mong tagipusoon. Roi mo nga Pinoino. Sana all aktibo, produktibo gid katropang Jory. Everyday ay productive gid ana si katropang Jory. Nga ra, maskin halat ay mura comments sa ato niya mga live. Hay, sige das man rin, anak ka rin pag taris-taris, anak ka rin niya ginatrabahuhan. Sige das minimot kinambya. Siyempre, nag-drive si Karabang Jory. Siyempre, kakambya kita rin ni Mauron. Karabang Jory, mahilig ka na magkambya, Karabang Jory. Or at is young, slowly but surely, basta ita. Nakakambya, sa hindi magbuhay, katuman makambya. Or sige, das kinambya, Karabang Jory. Ako mga heavy equipment, tayo. Taugan ko may kambya, di ka rin Karabang Jory. Pero kung mga sakyan, siyempre nga, imong ginamaneho, kung rumotor, ay ginakambyahan kita rin, hay. So mga katropa, standby ah, ngayon, inawagat-ugat natin ro linya, Dani. Sir Marsh Bernabero, peso manager, it aton karon niya provincial government, may kaantanan kara sa job fair, kaya inabigyan to yung nagamaneho imaw. So minko masako-sako ro linya, Dani, Sir Marsh Bernabero. So, buo kita karadugang ang mga detalye mga katropa sa rekara nga job fair. Aga agud man niya sa mga job seekers una fresh graduate looking for a new career path ay masaya ra nanda ko ano andang mga kinahanglan niya pahauman ag hinunura mga katropa. So ruin do aton karon niya pagagabuton with Sir Marsh Bernabe it peso aklan. So mga katropa, speaking of sa pihak nga linyada na si Sir Marsh Bernabe it peso aklan. Sir Marsh Bernabe, welcome sa ato niya programang Servisyong Katropa, sir.
2: Yeah, good morning sa tanan sa ato niya mga listeners na sa katropa.
0: Sir Marsh, laya ka rin nung inyo ka rin naging postman niya sa ka-job fair. Hinunura, Sir Marsh, igapatigay yun si In. Anong oras, aga, ano ka rin mga kinahangang tandaan at ato niya mga job seekers?
2: Yeah, so dayon nga lang, Katropang Clare is the biggest there. It happens under the Algonquin.
0: Alin, sir? May kung nagapotaw-potaw, sir.
2: Ang maganda ba yung signal?
0: Mm-mm, kaya nagapotaw-potaw, sir. Yeah. Aron, sir, okay man.
2: Yes. Sige, so the jump scare natin will happen on June 26 to 27. 2 days in Maura, Katropang Clare, no? Friday and Saturday. And this will happen in the ABL Sports Complex in the provincial capital.
0: Mm-mm. So, sir, ano ra? Kutubit may naga, may mga job seekers kita, iga-accommodate or may limit kita ka ra, sir? Or ginasinghan ba nga first come, first serve?
2: Wala kita limit, no, sa in terms of the number of job seekers that we can accommodate. Well, syempre, ro atong karon nga parang ruling ay the first come first serve will be for the interview doon sa mga companies. Mm-hmm. So ang companies mismo ang mag-test niyan kung sino ang unahin nila na i-interview, and ang company also ang nakakaalam kung pilaro ang mga kinahangan. Although it will be posted per company kung ano rin mga jobs that are available for them, for the applicant to apply. So doon doon atong parang rule sa job fair. Nga ro provincial peso is just facilitating ro aton nga hiring, but the one who is responsible in hiring the job seeker are the companies who will conduct the interview.
0: Mm-mm. Sir, pila kara ro aton nga iga-expect nga magaparticipar nga mga company or mga employers?
2: So sa aton nga international placement, we are targeting mga 20 companies who will be joining us, because this time this is not going to be done by the provincial peso alone, but we have partners. So, parang this year kasi, aton nga national agency, nga Department of Migrant Workers, will be joining us. So, may andaman yung mga daya nga mga companies nga mag-hire it, mga international jobs available. So, aside from the ones that we have invited under peso aklan, aton nga Department of Migrant Workers, I'm also invited agencies that will be hiring at Lanon also for international jobs. So, ato nga gina-expect nga 20 from the provincial government, but may una pang dugang man, ato nga Department of Migrant Workers will be joining them. And ato nga local, we're looking at 20 companies also in the local industries na mag-join katon. So, we're looking at around 5,000 jobs nga pwedeng masudlanin atin nga mga aklanan job seekers, especially the atin nga mga newly grad, no, dayang nag-graduate sa yung school year, so they can visit and apply para doon sa mga available jobs that will be posted in our page officially. So doon gapangayakot bulig man sa atin nga mga kaibahan nga nagapamati makala, if you know someone who is looking for a job, pwede siyang magpamasyar sa ABL Sports Complex on June 26, that's Friday. And the second day will be June 27. So 2 days in Maura, Katropang Clare.
0: So ang adlaw ito, sir, no?
2: Mas manami nga longer number of days, kasi kung ruiba ay may other, what we call this, appointment sa Friday, they can visit us on Saturday. So, 2 days in out.
0: Mm-mm. Raga, bilog nga adlaw, iga pati yun, sir. Like, anong oras?
2: Yeah, 8 to 5 hours, operating hours, or the atin nga opening. It opens at 8 and closes at 5 o'clock.
0: Mm-mm-mm. Aga, sa ABL, sir, no?
2: Yeah, ABL Sports Complex. May amon nga ging post man sa amon nga page, so they can look at it. Rato nga mga listeners makaroon, they can check it out kung ano mga kinahangan. But the basic, of course, they have to bring their resumes. Kung pwede ay bukunyak sa bilog, kung pwede ay abo nga resume randa nga i-print and i-prepare. But dahil parang ang ABL will become a mall of companies nga pwede nandang applyan. So they can hop in from one table to another. So that's why ang resumes na dala nanday buko yan dapat ang bilog. They have to have multiple resumes to be dropped sa mga table 8, mga companies nga gusto nandang applyan. And the other requirements naka-post man ni Moron sa atong social media page, Itaklan Peso, so they can look at it. But the most important is the resume.
0: Mm-mm. Sir, kinahangan pa ba mag-online registration kung gusto nanda magpasakop sa Raya Karanga Job Fair?
2: May QR code kita nga naka-post sa atong social media page, so they can actually fill up the form nga ina sa atong page, no? Dahil it will form part of our database. So kung bukod man it, daya nga sa job fair nga ra, they can also be referred to our local recruitment activity nga ginatawag for local industries and SRA for our international placement. So yun, ang importante, they can fill up the form or atong registry form. Agad makasulod siya sa atong database.
0: Alright. Sir Marcio, siguro makaunanis may mga dugang kang imbitasyon sa mga nag-ausit trabaho o kaya na may mga sa mga fresh graduates na siya, job seekers at sa mga gusto nga may mahalinan niya trabaho. Basta nag-ausit trabaho, sir, imo siguro niya imbitasyon sa nga job fair.
2: Come again, medyo hindi ko na intindihan ang last question, ma'am.
0: Imbitasyon lang siguro, sir, sa mga nag-OSIT trabaho regarding sa Karanga job fair.
2: Okay. Thank you very much for the opportunity na to be online or to be on air sa inyong estasyon. So I'd like to invite all job seekers who are looking for a job para sa future nanda that the ABL Sports Complex will open for our jobs fair on June 26 and 27. So all they have to do is prepare necessary documents that are needed for them to be hired. And be early sa venue para yung tinatawag na first come, first serve, makuha nyo kung ano yung gusto nyong mga companies na gusto nyo na-applyan. So I'd like to see everyone ready. And of course, dapat meron kayong self-confidence kung naagto ka mo.
0: Alright. Sir Marsh, thank you so much. Idaman na, saray ka ng tiyempo. Naging taon ni Mukamo niya sa XFM Kalibo. Ag, saray ka ng manaming balita ang hagad hatod it provincial government, sir.
2: Sorry ma'am, ano ulit yung last? Medyo erratic ang signal.
0: Thank you muna ako, sir. Thank you so much. Idama ko, sir. Saray ka ng time. Naging taon ni Mukamo niya sa XFM Kalibo. Ag, sa manaming balita nga ra, nga hatod gidit provincial government, sir.
2: Yeah, thank you very much as well.
0: Alright, thank you. Alright, Mga katropa, si Sir Marsh Bernabe, aton karon niya, Peso Manager it Provincial Government. Ay, for the go na ha, mga katropa. So, sa mga nag-ausit trabaho, sa mga fresh graduates, sa mga tambay di karon yan, ginao yun magtambay. So, mga gustong may mahalina na toxic ro ang ginatrabahuhan, charot. Pero kung ano man rin mga rason, ang nag-ausit ka trabaho, for the go. Ray ka nga, job fair mga katropa, next week na da ha. June 26 to 27, 2026, 9 a.m. Pero yabi sa poster na day, sir, ay 9 a.m. to 4 p.m. Una ka rin sa ito niya, ABL Sports and Cultural Complex sa may capital site, Estancia, Kalibo. So mga katropa, kutubit mata, it may mga nag-apply, ay ina-accommodate matara, no? It dahil ka rin nga job fair. But kung gusto ninyong mauna sa mga inyong prospect nga gustong sudan niya trabaho, hay mas magtimprano ka mo agod niya. Siyempre, first come, first serve. Depende yun aron sa employer dayon mga katropa. So, for the go, for the better future ninyo, mga katropa. 55 minutos, sa katalimang sa oras. It, alas 9 sa agahon. Nag-ray ka na yung portion. Hayatod man, katon, it. Santon plus herbal oil. Abay, nagpaganakit ba rin mong likod? Rin mong kasukasuan? Rin mong karoon yung mga tuhod? Rin mong puson? Ano man nagpaganakit? Sino karoon yung yawa? Saraw ta mga katropa ro, perfect pang dapus na nagpaganakit ni mong yawa sa Santon plus herbal oil. The best mga katropa to relieve your joint pains. And of course, agad niya mas stay relaxed rin yung karoon niya gawas. Ginabuligan ro gawas. Nga buon ro body pain ag inflammation. Manami sa para sa relaxation, nagpampabuo it stress. Ginapakalma rugawas ag Pinoyino. Ginapanami pagidroy mo karang panit. Sa mga kababayan, hindi karon niya gina-atake. Nakaka-experience, dysmenorrhea. Nagapaganakit ang nga puson, na nakamabalikawang. Abay, the pussy, at ninyo naman katropa, banyos na kamo, Santon Plus Herbal Oil. Kapin makaroon man niya, uwan silak, ka. Ag, may una kita nga pagagit dengue. O konyap na aga nga mga lamok nga mga katropa, mga lamok sa palibot. Abay, magbanyos na dahil kamo Santon Plus Herbal Oil. Kapin kong hapon na ano na. Unan ka mo sa inyong mga bagay kung may mga pagagit lamok sa palibot ay magbanyo Santon Plus Herbal Oil nahadlock it anaro mga lamok sa hugom it Santon Plus Herbal Oil o di ba magayok ka un sa pagagit dengue o kung mga lamok ka ra marelax para imong gawas aga maduga ro mga nagapaganakit ni mong mga kaso-kasuan munang mga ano man yung partit imo nga gawas ah. Magpamasahe mga katropa kapin kong gaoy gid sa sang adlaw halin sa trabaho o kung siin ka man halin nga transaksyones ay magpamasahe gid rayon with Santon Plus Herbal Oil. Mga katropa ro Santon Plus Herbal Oil high produkto it yes to health incorporated available in all leading drugstores nationwide. Sarang man ninyo nga ma-order sa Shopee aga Lazada. So mga katropa para sa inyong mga joint pains, magbanyo Santon Plus Herbal Oil. 58 minutos mga taliwan sa oras at alas 9 sa agahon. And of course, ay maninyong pagkalipatan nga itipon yon rin yung karoon yung mga proof of purchase mga katropa rin ato yung mga yes to all participating products sa ato yung Santo and next year from libo-libong papremyo this Friday may another nga winner kita i 3,000 pesos so sino ay han rin ato yung man yung lucky winner abay mga katropa ano pat aron yung karang ginahugata maabot aron nagdaog it 3,000 pesos every Friday, every week sa ato niya weekly draw sa Santon and XFM libo-libong papremyo. Kinahangan niya mang ninyo nga tipunon do sang ka-blister o kung sang ka-banig it Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sang ka-blister o kung sang ka-banig man it premium. D3 Soft Gel Capsule ag sangka blister man it turbo dietary herbal supplement for men ag limang sachet it Santon Plus Gold Cafe Mix mga katropa araya rato niya mga participating yes to health products nga magataw kinyo chance nga magdaog 3,000 pesos weekly para sa ato niyo weekly draw and more than 100,000 pesos in prizes para man sa ato niyo grand draw mga katropa isugod yamang sa sangka sobre inyo karan niya mga proof of purchase isugod rin mong pangalan, address, proof of purchase, contact number, ag permahan. Ihugog rin yung mga entries sa ato niya mga drop boxes. Yaron sa ato niya istasyon sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Calibo. May aton man niya drop boxes may Pharmacy Gomez sa may Calibo Shopping Center. And every Friday, 9 a.m. rin na karoon niya pick up time. May aton man na karoon sa Ruel and Junior Barbershop niya drop boxes sa may Poblacion Banga. Ag every Thursday, 12 noon ro pick up time. So before pick up time, ihingabot nga ihuhog rin yung mga entry mga katropa agad nga mapasakop sa weekly draw nga gusto ninyo nga pasakupan. So mga katropa, tipunagon ro mga participating yes all products ang magdaog it cash prize kada Domingo. Be healthy and get a chance to win sa aton karon niya mga ato niya pa-promo sa Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Impunto, alas G's, rato niya oras. Mga katropa, uy katropang Ana May Katakis. Good morning ma'am, pwede ko mapanawagan ng envelope sa unga nga na wigit. Una aywanan sa anang tricycle nga nasakyan kahapon lang. I-chat ron sa ato niya page katropang Ana May. Kasi inahugog, ano nga oras, ano rusugod it envelope. Aksiin pwede. Oh, nahugog. Siin pwede i-turn over. Karabang Aljun Dirilo Navarro na sa Ruelan Junior Barbershop. Good morning, good morning, good morning. Karabang Rex Pilayo, good morning. Happy, happy monitoring na karon sa Yawan. Ibahay Aklan. And relate, okay. Good morning, katropa. Barangay, oh, nakulisang. Barangay Yawan. Good morning, everyone. Mga katropa, wala na kikita at oras. Ito niya pagpangalag at pag-iliba makaroon niya gahon. Makaroon niya Dot Martes. Thank you so much, everyone. Mag-iliba, mag-aklito, magkita yung aga. Adlawit Miyerkules. Same time, same station. Alas 9 at alas 10 sa agahon. Bantayan man ninyo, masulit ka rin nga programa, Boxing Gloves. Hagad katuron it XFM Network Philippines. Nangin ka partner ka akbay kabulig technical side katropang Zipril Kit Palmon sa ngaga ni tatay niya station manager katropang Jen Allen Escanio sa tatay niya general manager Sir Edwin Garing. And of course, overall supervision ni tatay niya Ever Generous. Malban mabuot niya Chief Executive Officer Dr. Remilito Uy. Ako man si katropang Claire Tiad. Nga nag-aiwan kinyo tananit. May red niya gahon. Keep safe everyone and happy, happy Tuesday. Yamang ron sa programang Servisyong Katropa. It XFM 96.5 Kalibo. Ang katropa mo.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Inendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: maayos ng iyong skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: XFM.
4: Mga katropa, XFM.

0: subong at wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugatan siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan nga ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM.
3: Exciting!
4: Samsung Plus Gold.
5: Landa pa ka sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Minom po ako ng iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
4: Samsung Plus Gold.
6: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sandon Plus Coffee Mix araw-araw.
7: Sandon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sandon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
10: X.
11: F.

0: maayo kay ari ka na. Dali, ilis na sang uniforme mo. Kagbuligay ko anay, ha? Kay kadamos ang ginahimos ko nga lulutuon.
1: Dali lang ba dama? Kabalo ka nga nagihilibion to si Ta Susan kag si Ta Edna? Kiwala nang kapauli kagabi si Jody kag si Cheska?
0: Mm. Ano?
1: Oo, ma. May mga pulis tugani sa ilabalay mo. Wala ka kabati sa patrol car?
0: Wala. O hindi. Tuod ka, Lara? Wala makapauli ang ilang mga bata?
1: Oo, ma. Ano abi kay permiso na ng galaga upon sila nagbiyo? Basik, mag-ilok na to sila.
0: Ay, dire ka lang, Lara, ha? Magwa ko to.
2: Ma, bakarto ka to?
0: Oo, madali lang ko, ha? Hindi ka maghalin sa balay, ha? Makadukot sa ilan ni Susan kag Edna. Diyos ko, kung matuod ina na wala makapauli ang ilang mga bata, basi kung ano lang natabo sa ila? Ay, kabay pa nga nag-ilop lang sila matuod, parehos ang hambal ni Lara. Kag hindi lang na may malain nga natabo sa ila? Ma, ang patrol car? Nagpakadto diri? Wala, Lara. Ano ka, papahigad ko ba na? Ay, ano ka damo sa ilaw? Tila sila nagdulog sa tubang sang balay ni Weasley? Para, nanaog ang mga pulis? Ay, papalapit ko dira.
3: Dignan mo.
0: Jonas? Ikaw?
3: Mano ka? Ha? Maningad-singad ka naman? Nabuang ka karon na. Ngayang mapalapit ka na? Dali disigado. Hindi ka magpalapit na. Kibasi ko madala ka na karon sa kamera. Wala ka kita nga kadamo midya, oh?
0: Ba? May salakyan sa midya matuod? Wala ko nakita. Kaya nakafocus ko sa patrol car.
3: May lang gani, kinaabtan ko pa ikaw. Sobra ka pa ka maniningan sa amiga mo. Abi, dali di sa sulod. Dali ta manilag sa sulod sa gusaranta. Dali na.

0: ato ng patrol car. Naglakad na lang sila. Kaya wala sang tao ang balay ni Wesley.
1: Anay ka bala, Jonas? Paano nga wala sang tao? Kaya doon nakita ko man si Wesley kaina na nag-text-text sa iyang kwarto.
0: Ha? Nakita mo si Wesley?
1: Oo. Nakita ko gid siya nga nagasige pa kadto pa kare samtang nag-text. Tungod bukas ang kristal niya nga bintana. Mga isa ka oras lang kang nag-abot man ang patrol car.
0: Nan, amo na nang ginasiling ko nga may ginatago gid nga hindi amo ang lalaki nga ina.
1: Ay, daw ka misteryoso matuod sa iya bala mo? Daw lain siya sa iba nga pariyo niya? Ay, Jonas, makadto bala sa ila ni Edna kang ni Susan? Mamangkot ah, kung kamusta ng update sa ilang mga bata?
0: Ah, hindi na ah. Kabalo ka gid nga nagasala-sala pato sila sa pagpangita sa mga bata nila. Dali na, masulod na ta sa balay.

0: Ba? Arak si Weasley si Iyogsaran? Ay, malapitan ko siya. Weasley!
1: Ba? Nang? Oh, ay ka man.
0: Maayo ka nakita ko ikaw. Nakahibalo ka bala sa natabo? Ginpangita ka diri kagabi sa mga pulis?
1: Ano? Ginpangita ako sa mga pulis? Ay nga aman na nga. Anong natabo?
0: Wala kasing ideya?
1: Wala man. Ano nga?
0: Ang duha mo kaabyan ng mga lalaki, bala? Atong nanubius ang duha man kadalag dinding diri sa ato ng subdivision? Ginapangita sila kay wala na makita ang ilang mga nobya?
1: Ano?
0: Oo. Pila na kuno kaadlaw nga wala makapauli ang duha nga to. Kagsang hindi na makita sa ilang pamilya, ginreport nila sa pulis agud pangitaon. Kag amo na eh, ginapangita ang duha nila kanobyo. Ang imo bala mga abyan? Agud pa mang kuton parte sa natabo.
1: Ay, amo gali. Ay, wala gigoblas ang ideya nang masako abi ako sa ako negosyo mo. Ay, sige nang ha. May katuan pagali ako. Malakat ko anay ha.
0: Ah, Weasley.
1: Hmm?
0: Nakahibalo ka bala? Kundi ang duha mo ka amigo nga ato?
1: Ay, pasinisya ginang ha. Hindi gin man kami sa Duklos eh. Sinilang kami yan nagkilalahay? Tungkol sa mga circle of friends blanamon? Ah, sige na nga. Malakat na ko.
0: Ay, ato. Naglakat na siya. Ay. Nagalikaw siya nga pamangkuton ko. Parte sa duha niya kaabyan. Matuod bala nga hindi sila close? Pila kaadlaw nga nagtiner ang mga lalaki nga ato sa iya balay. Hindi close? Nagaduha-duha na gid ako sa whistling nga ini mo.

0: nadakpan ko ng isa takakaopod nga pusher sa Himamaylan.
1: Matuod. Hindi man abi kabalo maghalong mo. Dutang kuloy.
0: Hindi ah. May nakatiktik siguro nga pusher siya. Uy, Jigo. Malaylo anay kita ah. Basikon may nagapanilag naman sa aton.
1: Huwag sinong manilag sa aton? Pino tayo mag-ubra? Ay, ikaw ha, pinapandaman ta ka ha. Hindi kagid magtabi na sa miga mo nga si Gina ha?
0: Wala ah. Si Gina pa ya. Nga kainusinte na ya siya.
1: Ah, basta hindi ka lang magsalig ah. Kinanglan nga hindi kita madakpan. Bisan ano ang matabo.
2: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid. Na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
4: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala
6: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain, if symptoms persist. Call your doctor.
7: Sa mga butika.
8: X.
9: F.

0: anong natabo? Nga nga daw wala ko na makita ang amiga mo nga nagkakadto diri sa balayhaw.
1: Ina man gani ginakatingalahan ko gae. Do pila ka adlaw na nga wala kami nakakita ay. Base kon masako lang siya ah.
0: Kagano man abing sakuan niya?
1: Dabu ang kabalaga mo. Kung nagausig ako sang tiyon sa pagpakigatubang ko kay Honey, nagakumod ka man. Anay subong nga nagtawhay na, ginapangita mo man siya.
0: Namagulang ko gani.
1: Base kung may ginaasikaso lang siya nga importante ah. Makadtugin na siya diri, kung wala siya sang ginasakuan ah.

0: Ma, naglakat pala sila ni Chin-Chin.
1: Ah, pirmigin man na sila naglakat, ah. Nagabakasyon sila sa Masami Subong. Kiti, madamo na sila sa kwarta mo.
0: Hindi, ah.
1: Om,
0: hindi ko na sila magbakasyon, ya. Masaylo sila kuno sa lokasyon, anay. Para nga makapahuway.
1: Ay, anika. Ah, anak, amo man nagihapon. Magbakasyon, magpatawhay. Amo man nagihapon, anak.
0: Hindi, maa.
1: Ah? Ano man gali?
0: Siling ni Chin-Chin. Masaylo kuno gani sila sa lokasyon. Para nga wala sa may istorbo sa ila.
1: Ano? Amo inang ginhambal niya?
0: Oo. Wala ka naging sabira ni Tita Honey, how?
1: Wala siya nakamuno. Ah, Julie, anak. Pamangkot paabi si Chin-Chin. Kundiin sila Subong. Kag kun anong ginaubra ni Mama kag Papa niya?
0: Ikaw na lang pala pamangkot, Ma. Minggahigin lang ka mo ni Tita Honey, bro.
1: Ikaw gani ang ginapapamangkot ko. Kay wala siya nagkakontak sa akon eh. Ay, anak, sige na bala. Pawala ka lang ah. Inang, doon sa wala lang bala. Pamangkot na si Chin-Chin kung anong ginaobras ang amay niya kag Iloy.
0: Oo, ah,

0: Aray, kaga nga nagapamangkot ka sina. Hindi ba lang nga naghambal na ako sa imo? Nga dire kita anay sa balay nila ni tita mo. Para nga makapatawhay kita. Kaga mo dito sa lugar nato ni.
1: Tindikid lang.
0: Paghipos gani chin-chin ha? Nakatubala, kay may tawgan ako.
1: Ano na ginatawgan mo man? Permi ka lang nagka-cellphone. Wala ka na sang chimpo sa amo ni Bonbon.
0: Ah! Kasabad man nga! Ano nga wala sang chimpo man? Ang tanan nga chimpo, ginahatag ko na sa inyo. Kadalag ko na bala sa inyo, chin-chin? Ano gigang gusto ninyo, how? Ili-ilihon ko pa ka mo?
1: Pamangakit ka gidaw!
0: Ginasilingan ka gani nga lakato! Ari mo ay!
1: Ay!
0: Hindi ka magpakita sa akin, ha?
1: Ay, oh! Kano niya si mama man? Diyutay kong ambal! Nagapangaki siya dayon!

Rason, kasadya pa sa akon. Subong niya, dokpermi siya may ginatawgan. Kag dokpermi lang nagapisik. Nagalaan kita nga akon buot sila ni Papa. Pareho lang sila. Mainit ko gani. Malayas na lang ko mo.

kanina pa ako nagatawag kay Honey? Apang busy gid ang iyang telepono? Hindi ako makalusot? Karon naman ako manawag ah. Tapuson ko lang anay ang akong helikopter.

0: Nakatapos na ako sa akon mga alubrahon diri sa sulod sang balay. Anay ka pala. Kay taugan ko naman si Honey.
1: Ma? Ma?
0: Oh, ba? Girlie? Na, ah?
1: Nakachatay kami ni Chinchin?
0: Ha? Chatay?
1: Oo. Inang nag-istorya bala sa messenger?
0: Ano kuno?
1: Nagambal siya sa akon, ma. Ano gasunggod siya kuno kay mama niya? Pagusto niya nga maglayas?
0: Ano? Ay, nga ako no?
1: Kay, dula na kuno sang chimpo si tita sa ilan ni Bonbon.
0: Uy, nga ahaw.
1: Permi lang siya kuno mag-inaistorya sa cellphone. Turason, nagapainit permi.
0: Ano? Uy, matuod wala ina, Jirly?
1: Di, ang mo nang i-chat sa akon, ma.
0: Uy, amo galiin ang rason na nagatawag ako. Hindi ako makakontak sa iya. Kay permi lang siya may kahambal sa iya cellphone.
1: Ma, naluoy, gid ko bala kay Chin-Chin.
0: Ote,
1: ginambalan ko siya eh. Nga hindi siya maglayas. Kibasi kung matabo man sa iya, ang atabo sila ni Jaja. Nga wala na makita hasta subong.
0: Ote, anong ginhambal niya?
1: Siling niya. Mayo gani nga madula na lang ko. Para wala na sila sa ngugtasan.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais na buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: The Secret of Health.
1: Nga dapat tatagaan 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato sini nga pagtulog.
2: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang nang 2 to 3 hours before bedtime ang aton sini nga pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon daw kunami gidi hilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadakos ang aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn, kaga especially kung ang aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
0: Santon Plus Gold.
1: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
2: Nagabulig gali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo ka aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sining digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo kolesterol, taas mo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic, kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod ni sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
0: The Secret of Health.
2: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nagasupport ni sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mo sa pa-improve sang sleep kun sige-sige ang aton sininga pagkatumar. Okay gidang ila sininga tulog.
3: Yes!
2: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kagiupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, nga nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, pagbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sining nga digestion kag absorption. Magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sining nga panghunahuna kag paminsaron.
0: The Secret of Health.
1: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede kamo ka pangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man sa mga naga-edad-edad na kung brain benefit ang aton pag-estoryahan.
0: The Secret of Health.
1: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia. Para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
0: The Secret of Health.
1: And then amo ning Santon Gold Coffee Mix Doc Leo nga may collagen kag glutathione.
2: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josiel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
3: Yes!
1: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sini nga lugar.
0: The Secret of Health.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.
3: Salvon Gold Live Testimony.
4: Lin and Yosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko. Yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: XFM.
8: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Bili na!
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Sister Pain.
15: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
16: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa mga butika.
19: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet. Exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
20: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
21: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
22: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
23: Premium D3 Coffee Mix.
22: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
13: Bili na!
22: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
24: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
25: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal.
24: tugal sa katawan.
7: Santon Gold Herbal Tea.
24: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
7: Mag Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: XFM.
17: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
18: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
17: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
23: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: XFM.
26: Mga katropa, XFM.

0: oras, mga katropa Philippine Standard Time, alas 10:50 sa Udrodlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: ngayong Udto. Mayarayad ng Odrodlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayarayad ng Odrodlaw, Pilipinas. Western Visayas, Mayong Udto. Probinsya Raklan, Banawet, Kalibo. Mayarayad ng Odrodlaw. Welcome sa aton makaroon nga palatuntunan. Adlaw kita makaroon itdaya karang Martes. At sa this is ay sabungan it Hunyo 2026. Ag sa inyo karang mangin alagad, sa inyo karang mangin anchorman. Ako si Katropang Ninyo Eugene Teodosio. Well, sa aton karang pagrurat sada, sa aton karang pag-ililiba, mayadayad nga udro adlaw, sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok na ka-monitor, sa aton karon nga pagrurat sada, sa aton karang pag-ililiba makaroon. Sa aton karon nga mga suki sa uno segundo distrito, itaton karon nga may probinsya karon itaklan, kabisera naton Banawait Kalibo, sa may isla naton Itburacay, sa mga kaingod naton nga mga kaprobinsyahanan, Capiz, Antique, Iloilo. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Mayong udto. Ag syempre sa kutob itaton karon nga mga butan, itaton karon nga pagrurat sada. Aton karon nga pag-ililiba, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan mga katropa. Well, sa mga suki naton nga nakatutok man sanda karon nga mga panimagay, ginaubra kita karon nga background samtang naga-monitor, nagatutok riya sa aton karon nga palatuntunan. Mayad-ayad nga udro adlaw sa mga naga-ilabas, sa mga naga-kinot ilabas, agwat plano nga mag-ilabas. Abay mayad-ayad nga udro adlaw kinyo sa mga kakabugtaw nga, sa mga nagapurpahaong paadto sa opisina, sa mga afternoon shift, mayad-ayad nga udro adlaw sa mga nagakinot ilabas. Ay baka raruna ay naga pahilay-hilay gon ay mainit-init ro aton karon nga panyempohon. Ah, makagak-kagago man ro aton karon nga palibot. Apisar nga nag-ugan-ugan mat-ana karakabi'e. No, nag-ugan-ugan matakabi'i hay, pasagamat matakita. No, nga nag-ugan-ugan kabi'i. Ay do yun nga kabi'i, hasa kainang aga-aga. No, ay manami mataron, at least ay rumanga oro abot abing nagareklamo man nga mga mangunguma. Ro gusto gut anandaman nga makasamit ita. Ugan, ro anda karon nga mga tanom ay waut amana kasamit itanom, pero ro epekto gihapon itaya karang El Nino, grabe gihapon ay as of now 47 karang mga lugar do daya karang ginabubantayan nga posible matamaan ita daya karang tigmagaga kung katun pa mga katropa. Aga event do aton karon nga bahin ita raya karang DOST Pag-asa ay may pagpaandaman regarding sa raya karanga tigmagaga nga ra mga katropa. Grabe tabiro ana karang epekto gid ana eh, no, raya karang El Nino. But anyway, syempre, hindi man aton anay pagkalipatan at pagtamyaw. Pag-abi-abi ro aton karon yung mga suki sa mga nagapahilay-hilay una, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Nagapahilay-hilay, samtang nagaduyan-duyan, o kung ano man na rin yung ginakasakuan, kakatapos yak ilabas, samtang nagapamateriya sa aton nga palatuntunan, ginahimo kita karon nga background. Abay mayad-ayad nga udro adlaw kinyo ha. Kumusta ro aton karon nga sang maaga? Kumusta ro aton karon nga agahon duna? Nakaamat-amat na karon sa mga dapat karon nga himuon tagapuson. Martes na naman kita, mga katropa. Aga kahapon ay payday sa mga nagasweldo kahapon.
1: Wow!
0: Oo, payday Monday.
1: Wow!
0: Pero kahapon ay grabe taruraya karang stress. Aba, stress. Itraya karang mga BPI users ay down anaro anda karon nga online banking hindi ma-access mga katropa. Agpati kabi imando daya karang GCash ay hindi man ma-access. Bawa ano tabag amana na tabo. Ambang ani man at iba to kahapon ay o ginabuligan man na siguro kita at BPI nga magtipid. nakatipid-tipid man nakita't sang adlaw ay payday Monday kahapon wa naton ha hugagro aton nga kwarta. Anyway, hey, matcha okay-okay yun man makaroon eh, no? Matcha nakabalik-balik yun gid man. But anyway, sa aton ka nga pagrurat sa da, sa aton ka nga mga suki nga mga manguma manging isda. Nga nakatutok na ka-monitor ka aton, aton ka nga mga katropa, aton nga mga suki nga mga manguma nga kakahalin nga sa anda karon nga mga umuman. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Sa aton ka nga mga suki, sa aton ka nga tagpagamati, nga nakatutok ka aton o aton nga mga drivers nga nagasuroy-suroy na sa makaroon, apisar mainit ro aton nga panyempuhon. Ro aton nga mga tricycle drivers, jeepney drivers, habal-habal drivers, bus driver, multi-cab drivers, van drivers, kung ano para inyo nga ginamanihar doon na. Ah, mainit-init ro aton karon nga panyempo. Sentro. Sa aton man karon nga mga tendero-tendera, bulantero-bulantera sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Ah, mayad-ayad nga outro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta? Kumusta kamo tanan? Ah, sa aton karon nga mga suke. At syempre, hindi man aton pagkalipatan ng mga nakamonitor. Sa aton makaroon nga Facebook Live sa XFM Kalibo 96.5. Pwede ka mga magpadagat inyo karon nga mga greetings, komento, session. Ay aton nga doon nga pagabasahon iya sa kahangitan. I-comment ka mang ron sa aton nga Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Agay, pagatawaan gid naton doon ito gadaligwa sa aton karon nga pala tuntunan. Siyempre, sa aton man karon yung mga overseas Filipino workers nga nakatutok na ka-monitor man sa aton karang pagrurat sa damakaron, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta man kamuro aton nga mga OFW sa iba karon nga nasyon nga nakatutok na ka-monitor man iya sa aton karon nga pala tuntunan. Sa siin man kamo nga parte at daya karang kalibutan nga nakatutok sa XFM Radio Mobile Application, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Sa aton karon nga mga suke sa tanan-tanan aton nga mga katropa, sa anda karon nga mga radio, sa aton nga Facebook Live, o kung siin man kamo nga platforms nakatutok sa aton karang pala tuntunan, welcome na sa aton pala tuntunan. Ibinin niyo ako sang oras igtunga nga pagratsada pila karon ka mga balita, pila karon ka mga tagagupang do naton nga mga topiko, nga aton karang nga pagaw istoryahan, nga aton karang nga pagatalakayon, sa aton karang nga pagruratsada, sa aton karang nga pagililiba. Makaroon nga adlaw it Martes. Bata ano rong mga balita, ano rong mga tagagupang do naton nga mga topiko, nga aton karang nga pagaw istoryahan, aton karang nga pagatalakayon banwa, sa aton karang nga pagruratsada, sa aton karang nga pagililiba makaroon. Sentro. Unaan ay kita sa mga nagaguan naton nga mga balita lokal. Raya kara mga katropang pag-inspeksyon. Ita raya karang sangguni ang bayan. Itaya karang banwa it Kalibo ay nagpatigayon. Itaya karang composite inspection sa daya karang Kalibo Memorial Park an krematoryum, matapos nga matukiban na may mga kakugangan sa nasambitan nga proyekto. No, ay di ba raya ro krematoryum nga ginapetisyon itpila karon ka mga residente. Raya karang nga mga pumuyo una sa raya karang nga nasambitan iya sa banwa it daya karang nga Kalibo. Samtang sa iba pagid naton karon nga mga balita banwa sa aton karang nga pagrurat sa dama karon nga udro adlaw sa aton karang nga palatuntunan. Sa balita pulis naton, standby ka mo karon ha. May raya karang nanabo nga rang sangka kaso. Ita raya karang ginagamo no mga hilong una karon sa banwa it Altabas karon mga katropa, nagagawan it daya karang siyaw. Ako isang bilogro raya karang naninahan, standby. Yaman sa may banwa it daya karang ibahay, raya karang sangka tindahan ay ginsugod man itdaya karang nga mga manakaw, ginapahayag masobra 230,000 nga haga it mga baligya ag kwarta na dagasa. O standby ka mo karon ay aton nga pag-check yaron sa aton karon nga mga katropa. Samtang sa dugang pagid naton nga mga balita, lokal, cash grant, Quintanyag, it LGU tangalan para sa mga honor graduates ag top notchers mga katropa. Abay mapapasa na all kalat ingkara. O kadami rugintanyag nga raitaya karang LGU tangalan para sa mga qualified nga mga tangalanon nga honor graduates ag top notchers ay sa mga kwalipikado nga tangalanon students magabaton ni 20,000 pesos resuma cum laude, 15,000 pesos para sa magna cum laude, 10,000 pesos para sa cum laude. Aga para sa 30,000 para man sa top notchers sa PRC licensure examinations. Grabe no, mga makaraing nga rin, nakaka-motivate matamatood. Kung tayo makararosatanan ng mga banwa. O diba, kung may mga makaruyon ng mga cash grant, diba ga, imong pamatsyagan karon hay magtuon man itaya karang mayad. Pero may una matang iba karon nga hamba nanda to. Diba, ligot amanang awat mga cash grant nga ron. Importante man makasaka sa stage, makabatot diploma, ag makatapos. Sentro. O diba ga, makaruyon mata eh. Pero importante ro pinaka-goal gida na itkagabanan ka ton is makapagtapos. O, may mga eskwelahan pa at ang aning imupot ang nag-graduation ceremony. May una ut ang mga eskwelahan man nga natapos at aroanda karon nga graduation ceremony. O, hamba nga nitibahay amat-amat lang ko, no? Sa iba pagid naton yung mga balitaan sa Balita National nga aton karang pag-aw istoryahan. Abay, nagakinagulo gumat ama karon mga katropa o raya karang Senado. Ay matapos karon nga dodaya karanga Cayetano Black magapatigayon kunta itraya karanga Senate Blue Ribbon Hearing sa guwa itdaya karanga Senado ay galing dodaya karanga area kun sa siin kunta magapatigayon itdaya karanga hearing mga katropa hay uwa gin saradot ana mga katropa Sentro. Ag sadaya karanga nangin abiso it nasambitan karon nga hotel hay hindi ut apagpapadayunon karon baw grabe ta ay sagwa ta itaya karanga Senado roraya karanga Blue Ribbon Hearing ita Cayetano Black nga mga katropa. Pero matcha may una man kuno sa may bahin kara itdaya kara nga Senado. Consultative meeting at aman kuno hambag to daya kara nga Blue Ribbon mananday Erwin Tulfo. Oy, bantayan yung manaton da ba masusad jago mataroraya kara nga agawan sa powers, agawan powers. Araw matakita sa Raya Kara. Anong magamana kitang episode sa Raya Kara nga Senado? Napupundo ang manara dahil sa Raya Kara nga mga disaster nga nga mga nagkaganabo sa may bahin itaya kara nga Mindanao. Pero haraw man manasanda, nagabalik-balik. Episode, anong bakit ang episode na wow tanga ni kita rin ang kasubaybay man eh. No, sa Raya Kara nga Senate Plix nga ginatawag nga mga katropa. Pero iba kara hay ginatawag ot arang Senate Flix. Grabe ba? Sa Netflix, matinding klase. Anyway, sa dugang pagid natin karon yung mga balitaan banuan sa atun karang pagruratsada, si Senator Amy Marcos man to kainaho ba, wak man nakasugod karaya sa raya karang venue kunta nga ra, mga katropa. Samtang sa atun karang mga balita, dati karon yung mga miyembro, it dati karang Ateneo, hay una makaroon sa Criminal Investigation and Detection Group para karon sa raya karang nga ginatawag nga magtao it anda karon nga mga statement may kaangtanan sa anda karon nga na eksperyensyahan sa raya karang nga dagunan karon nga team building sa pagpamuno it nagresign nga head coach nga si Tab Baldwin. Wa gihapon matapos dodaya karang nga issue regarding sa raya karang pagkamatay itdaywa karon ka mga student athletes. Grabe no, makita naton sa social media roraya karang mga footages sa pag-uli ni Rene Butterbonia igto karon sa May Agusan Grabe ro pagpalangga ka na ro. Ibang ani nagacomment man do iba man na karon hay nagasunod malang mana ron sa raya karang trend kumbaga. But anyway, di ba ro pagpalangga una sa raya karang ginatawag natun nga ginatawag natun karon nga mga maurundayang nga mga klase mga katropa. But anyway, sige, bubantayan sige po natun dudaya karang mga development ay kung ano magawa sa raya karang mga investigation nga ra regarding sa raya karang dudupi na kapunto is para karon nga matauan itdaya karang justice justisya ro pagkamatay itdaywa karon ka mga student athletes. Ro pinakapunto pagid is para hindi mauyang ro anda karon nga sakripisyo. No, para hindi mauyang ro anda karon nga sakripisyo kasi kun imong isipon ro indo pinaka makasugubo ri karaya kanugon ro talento itday karang mga players nga ra no nga bata pa may ikabuga pa sa court may mga handom sa kabuhi particular si Rene nga ra nga taga Mindanao no nga wa kagidik mahambal no saan na karon nga kabuot bilang unga itana karon nga mga ginikana no medyo makasugubo ini man at mabasog ro tawo una mat pati ro daya karang nga publiko they demand justice accountability. Kahapon sa raya karang naging press con it Ateneo di Manila University ay wagid at mga live dito gusto nga nikunta natong mapamantaw puro gat ang mga snippets it daya karang mga statements mga katropa. But anyway sige ah samtang sa dugang pagid naton karon yung mga balita abay makaruno ginaduso man makaruno daya karang Student Athletes Comprehensive Protection Act of 2026 ay kung may mga makaraya abi for example mga katropa nga mga nagakaginabo ag may mga lesson learned ay kinahangan gid mataan nga magbutang it mga boundaries like for example sa mga maurundayang ara kasi questionable rong mga makarayang ara nga mga training na mga katropa ag more questionable kasi hamat sa dagat di ba ga dindo panindugan ni tana karon nga pamilya hamat sa dagat ana hamat kinahangan igto sa dagat abumang nagahambang nga mga coaches mga basketball coaches nga dapat man aron mga makarayang nga mga training is ginaobrat amana sa mga steady sa mga stable nga water surface just like man sa ginatawag nato yung mga swimming pool di ba ga kung naga-training ka man hindi man sa mga dagat nga ron. But anyway, sige, may mga development kita karon. Standby ka mo sa aton karon nga pagrurat sada sa aton karon nga pagililiba makaron. Sa aton karon nga pagrurat sada sa aton karon nga pagpangalagad para pagid sa dugang naton karon nga mga balitaan. Sa aton karon nga pagrurat sada aftershocks padayon paghihapon karon nga nababatsyagan una karon sa may bahin itdaya kara. May bahin kara it raya kara mga katropa nga Mindanao. Sige-sige taro pag inuyog itaya karang agugta ay makaroon ay pilagot aro recorded karang aftershocks mga katropa nagabot yun sa 6,000 base man sa raya karang Fibox. Ay rarong mga balita naton nga aton karang pag-awistoryahan aton karang pag-atalakayon sa aton karang pag-rurat sada and sandbay kamu karon. Ay mag-check man kita karon it mga reports it aton karon nga mga patrol reporters nga nakatutok na naka-standby na sa nakaroon niya tag sa ka mga area of responsibility nga ginatutukan na itaton karon nga patrol with katropang Ariel Culas at katropang Christian Villanueva. Well, sa aton karang nga pagrurat sa daraya karang nga portion na ya karang nga balitaan ginama mga katropa ginahatod katon it Santon Gold Coffee Mix sa aton karon nga mga suki sa aton karon nga mga katropa mag Santon Gold Coffee Mix na kamo. O karo iba kara kakatapos yang itilabas pero hindi gid permi madugaan itdaya karang nga kape. Hayro iba gut ama karon nagiging practical yon kasi importante nga may pag-amlig sa aton nga ikaayong gawas. Ngani, ro ako nya ginasuisyon kinyo mag-inom kamo itdaya karang nga Santon Gold coffee mix. Rukapi nga bukon nga mang itmanami rolasa kundi makabulig pa sa inyo karon nga kagawasan. Ginapabaskog, ro aton nga resistensya. White side effects sa aton nga gawas. May santon, malunggay, spirulina, garlic. Mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa nagkakainyain nga bagatian. May glutathione, ag collagen para sa makinis ag manami nga panit. Nagkapikangon, nagnami parugawas ag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga nagaamlig sa imong kagawasan, panit ag itsura, mga kataropa. Kung gusto ninyo nga magwapa na, maging healthy pa, mag Santon Gold Coffee Mix na kamo. Rosanton Gold Coffee Mix, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP, Generica, Nationwide. May una gun ra, available gun man ra mga katropa ha, sa mga butika karon sa Watson's Pharmacy, ag sa Rose Pharmacy. Available man da sa mga suki ninyo karon yung mga butika sa inyo karon ng mga lugar. Santon Gold Coffee Mix, produkto Itiesto Health Incorporated. Well, sa aton ka rin nga pagrurat sa oras na naton, alas 11:12 sa Otro Adlaw. Uy, ro aton na nga pagpanamiyaw sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok sa aton nga Facebook Live makaron. Sa aton ka rin nga pala tuntunan kay Sir TJ Nuno Iktanlok Solidad. Mayad nga agahon ko no, watching una sa San Francisco, California. Mayad-ayad nga Otro Adlaw gid kay Dodoy Pornel. Good AM katropang Sir Eugene, God bless. Abay, mayad-ayad nga Otro Adlaw man. Kay Mate Tornea, mayong udto na kamo monitor man una sa ibahay, may adayad nga Odro Adlay kay Wawi Season. Patamiyaw man kami iya sir sa Ganson. Sige, mayong udto kay katropang Vincent Telito. Good noon katropang ninyo, good noon man katropang Vincent ha. So aton karon yung mga katropa gidana nga always iya nakatutok katon. But anyway, syempre sa aton karon nga pagrurat sa aton karang nga pagililiba o pagtalakay na naton banua sa raya karang mga balita ang aton karang pag o istoryahan makaron. Hara, makaron, medyo mainit-init na naman. Ruraya karang senaryo, sa daya karang senado. Kasi, mga katropa, supposedly, may pagapatigayunon makaron nga sangka hearing. I don't know kung pwede na to ng tawgon nga hearing. Roraya karang Blue Ribbon Committee nga anamat at kayetano black. Kasi rin nga nira itong hambang, daywat ar senado makaron sa aton nga pungsod Pilipinas.
1: Oh, no!
0: Rosambilog nga senado ag nga gina-honor it kagabanan sa mga institusyon agrosinado ni Senator Alan Peter Cayetano. Karang agahon, matyamagin sen ako una doy sa caramel nga ron. Mapigod malang ron niya statement ni Senator Amy. Kasi dapat may una sanda nga pagapatigayunon outside Senate. Bali outside Senate doon nga pagapatigayunon nga rang committee hearing. Mga katropa, partikular sa raya karanga Double Gem EDSA Garden Events Place. Galing, kaina, naggirian yung mata. Ruraya karanga mga media, ag mga vloggers, ginapasibangdan yung mata at mga vloggers, do mga media nga bias.
2: Sentro! Sentro!
0: Oo. Taulat ang ini, no? Kung amat abi dapat kung gahamba kay it bias do ro media dapat may una ron nga back up nga ebidensya or kuna na amat ginahambag mo nga bias in what sense, di ba ga? Kasi the role it media mga katropa una ut aron eh the fourth estate it aton karon nga susyudad no. Ag the work it media hay matyagi na said mo ron matyagi na downgrade it daya kara nga mga vloggers nga kun imong isipon naga rely malangani sandaman no saray naga rely sanda sa mga hearsays when in fact the media gabuo ta sandat mga statements from resource persons. Kung halimbawa may ginbuhian si makaray nga statement, ginabuunan daro opinion, it's ang bilog, ro pagsabat itsambilog, that's doon dumi natutod nga media, no? But anyway, kaina nagkagulo man to sanda, agasta nga waut asan dagin pasudla sa nasambitan karon nga lugar, sa nasambitan karon nga area. Hay ginanunsyo itay karang Double Gem EDSA Garden Events Place nga hindi madayon sa andang venue ro na takatagan ng event it Cayetano Black Lead Blue Ribbon Committee makaron nga Martes, June 16.
2: Sentro! Sentro!
0: Ay di kara, hambay di kara ha, Double Gem EDSA Garden Events Place respectfully informs the public that the scheduled Blue Ribbon Committee event at our venue will not proceed. We would also like to reiterate that Double Gem EDSA Gardens has no affiliation whatsoever with the organizers, participants, or subject matter of the event. Our role was solely that of an independent events venue provider. We sincerely thank everyone for their understanding and cooperation.
2: Sentro! Sentro!
0: Kasi matcha may ana man yata it gatsalyan black nga bukod ang ani imo hearing eh. Kasi matcha meeting, consultative meeting, Rwanda karon niya tawag. No? Mga katropa. So, sa mga karayang nga nga sitwasyon, we don't know. Wa kita kasayid kung sino kararo nagahambat minatood. Wa kita karakasayod kung nanuro plastada. Yara, gumata. Iyong mata kita sa raya, karanga drama, itaya, karanga senado, mga katropa. Hinaga, may pagapatigayunun karon nga special session. Ay, I don't know kung sinong mga senador dudaya, karanga mag-aatender, karanga mga katropa. Hara na yun, naging pahayag, mapigod mo lang ra. Ni Senator Amy Marcos, matapos nga wae mo nakasood sa supposedly venue kunta, itanda nga ranga hearing mga katropa. Pamitian na to.
2: Sentro!
1: Stigo, hinggil sa flood control. Kahit pa paano pinitin natin sa mapayapan, maayos na pamamaraan. Huwag yung galito, huwag yung panggigipit. Dahil sigurado ako, anuman panggigipit ang gawin, lalabas ang katotohanan.
2: Santaon Baito Sentro.
0: Ato, hamba ni Senator Amy Marcos ay gina, kumbaga, panggigipit. Roana karon nga pahayag mga katropa, no? So do yun do mga nagaguguwa makaron. Kasi I don't know mga katropa, hindi na masayran man naton kun may hearing consultative meeting gani roray karang gatsalyan black man, pero matcha igtot ara sa raya karang senado, no? Matsaigtot ara sa Senado mga katropa. Ruray ka nga
2: Sentro! Sentro!
0: Hearing. Hinaga natin masayran, pagid. Sa pagapatigayunon karon nga special session, it daya ka rang kongreso. Kasi do abong nagahambal ka rang mga katropa nga ruray ka rang pagapatigayunon karon nga hearing, hinaga karon nga adlaw, or special session, hay matcha, it's all because of politics. At kuno, pero kung tanawon mo, politika at politika gidmat aron, mga katropa. So we'll see hinaga, kung halimbawa, kasi doon mga huring-huring ito karon sa Senado, posible nga nakasungkit, nakabuo, itdaya ka nga duga nga mga senador. Rokachalian Black, para nga makabilog sanda it bag-o nga mayorya, ag makailihir sanda it bag-o karon nga Senate President.
2: Sentro! Sentro!
0: Suduyon do daya karanga natabo makaron mga katropa. Magulo na naman sanda. Naglaylo pilang adlaw. Dayong Domingo sigurong naglaylo o sobrasang Domingo. Kasi, syempre, mahuya man matuod sanda sa mga nagakaganamo makaron, sa aton karon nga pungsod Pilipinas, yung mga disaster nga ra, nga nagakaganabo, magulo, no? Sobrang gulo. It feels like, wa ikaw kasay, una matagihapon doon yung bukrasya, pero magulo. Bangod sa raya kara, nga away politika, it daywang grupo. At the end of the day, sa inyo hamba ko nga ni, ano ginahalinan kara, daywa malang rang grupo, it's Duterte and Marcos. At the end of the day, wa it iba. nga kasi sandaro may buyot sa Daywa sa pinakamataas makaroon nga posisyon sa aton nga pungsod Pilipinas. Ag magulo roraya kara nga mga supporters. Sa minatuntuod yang. Sobrang gulo do daya kara nga mga supporters nagapanghugot. Hindi mo man sana masaga kasi supportat anandaron eh. Hindi mo taron ma take away kanda. Pero anda nga pagsuporta sa anda karon nga mga ginasuportahan mga katropa. Sakto man doon, kasi kung maghipos kagang matuod, agwakat panindugan, ay nano lang. Diba ga? Nano lang matuod. Pero, isipon man kung tananda, roaton karon nga pungsod Pilipinas, abo-abong nagakaganabo mga katropa. Oh, ang dami-daming nangyayari, diba? Mapapakanta ka na lang talaga sa mga nangyayari. So, Roraya karang House of Representatives hay magasabat man sa naging panawagan ni President Bongbong Marcos para sa special session itraya karang Kongreso mga katropa. So hinaga may session do manaba nga kapungan ag may session rumataas nga kapungan. Now, the question makaron, mag-aatinder ba nga roraya kara nga Gatchalian Block? Do Cayetano Block sa raya kara nga igapatawag nga session?
2: Centro.
0: Or again mga katropa, mag-a-boycott sanda. Mag-a-boycott sanda sa raya kara nga kasip, di ba? Pilang ginobra nandaron eh. 3 days nandang ginobra nga nag-boycott. Nga uwa itaya kara nga sesyon mga katropa. That's why nga abo nga to nga mga measures, abo nga to nga mga bills, duwa na ipasa nga kinahanggan. Hararubagan tayan kara mga katropa. Kasi di kara makaroon sa Gatchalian Block. 12 sanda makaroon. 12 sanda nga mga senador. Tapos, duhuring-huring pagid karon, may daywa ka mga senador nga magagumpat sa Gatchalian Block mga katropa.
2: Centro.
0: Saraya kara nga pagpahayag ni Senator Erwin Tulfo, posible nga daywa karon ka mga senador do posible pagid nga magsuporta kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian para sa raya karanga Senate presidency. Doon do mga pahayag

0: Sentro. Ruyendo ana karon nga naging statement, video statement. I think si Senator Loren ag si Senator Pia Cayetano ay matcha naghambang man nga ni last time pa ta to ha, nga in case nga magpatawag itraya karang special session, there will be there.
1: Sentro.
0: Mag-aatinder sanda. So duyon do aton karon nga bagantayan, sino nga mga senador ruraya karang nga mag-aatinder? Ag sino ro mga senador nga hindi mag-aatinder?
1: Sentro.
0: But the question, for example, hinaga halimbawa mga katropa nga nag-atinder tanan nga mga senador nga present kasi 22 makarundo capable nga mag-attend it daya karanga sesyon si Senator Bato nagapanago, si Senator Jinggoy Estrada nakakulong. So 22 nga mga senador do capable nga mag-attender. So doon datong bantayan kung sino do daya karang mga mag-attender. Ag sambilog pagid nga bantayan, kung mag-special session, sinuro mapungko, sinuro mabuyot.
1: Sentro! Sentro!
0: Ha? Sino mapungko, sino mabuyot? Doon doon mga kutana. Ha? Naton nga, ag mga gusto naton masayuran, mga katropa. Kasi, pati nga ni sa mga sa pero sa mga pirmahan sa Senado si Sir Senator Sherwin Gatchalian yung taro gina-honor eh.
1: Sentro, sentro.
0: Pero kung halimbawa man nga may mga kaguluhan, yung dubantay natin kara anong episode yung man baga man kita karahin aga ay? Ha? Anong episode yung man baga manahin aga ro raya kara nga Senado?
1: Sentro,
0: ay,
1: sentro.
0: Kasadyaro aton nga Senado makaron. At least adlaw-adlaw may ginabantayan kita, no?
2: Oh, no!
0: Pero bulok ang galing kasi ro apektado ro mga Pilipino sa morundaya karang sitwasyon. Alas 11:28 na sa Udradlaw. Raton karunya oras sa aton karunya mga katropa. Standby sa pagbalik naton. Checkero naton report man itaton karunya patrol kay katropang Arayer Kulas. Pagkatapos yamang, itpila karun ka mga reminders. Standby.

0: Get ready Cebu! Rupina ka mabahog at pinakamakulor nga running event in Tabon, Hay Iagon. Mag-intra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18. Umpisa alas 3 si Tagaaga sa City de Marie. Magpili lamang it gusto mo nga challenge. May 6K, 12K o kon 16K. At magdagakan para matawa ni chance nga magdaog it kanamiton nga mga papremyo. Apat nga maswerteng tagdaog, rosara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, at maabok nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro hon, isitahon o registration booth sa Abiliana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpadagay mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon o windsor.ph. Hindi pagpagampasunog ka sa jahan, makulor ang tsansa nga makadaog. Windsor Color Run 2026, magdagagan, magselebrar, magdaog.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Karin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
4: Check.
1: Regular exercise?
4: Check.
1: Vision X Plus?
4: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.

0: This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Seven Plus Herbal Soap.
6: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin go, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin go.
5: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain Miss. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika.
9: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
10: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
11: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
10: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang premium D3 at iba pang dekalidad ng produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3.
9: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
10: Santum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
10: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Ooh, wow! Gwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. miss?
16: Ha?
15: Oh, ma? Ikaw na?
16: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
15: Clear Skin Herbal Soap?
16: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
15: Hala, tingala ko naghuben ka.
16: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
15: Ma, baklan mo mang kusina ha?
16: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
15: Oh, galit. Diri yo.
16: Ah, dali na.
17: Samsung Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Isel Komplitado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Samsung Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
19: Samsung
17: Plus Herbal Oil.

0: Oras naton mga katropa, Philippine Standard Time, alas 11:40 na sa Udro Adlaw. Balik sa aton pala tuntunan.
1: Sentro! Sentro!
0: Sa gihapon, inyo karanga anchorman, katropang ninyo Rujin Tirosh. Well, sa aton karanga pagrurat sada, sa aton karanga pagililibay, tsaka na naton karon si katropang Arier Kulas. Sana karon yung mga natipon yung mga balitaan report sa anang area. Katropang Arier, standby!
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Katropang Arier, sa mga police report, please come in.
3: Yes, katropang Rujin.
0: Grabe man yung mga energy ah. Wa nagka-energy man lang abi ako, nakasuyop ako daya karang ano ho.
3: Alin?
0: Matamis nga tubi. Nagbalik ro ako ng energy.
3: Energy. Oh,
0: ay mo man kunta. Oh,
3: ay
0: matcha.
3: Ay, balik ko. Isop drinks yan eh, di grayo.
0: Suyo pa?
3: Atong kilaga o. Oh.
0: Nagawa ron sanday, nagbakat soft drinks. Hindi rin mabuhay kung what soft drinks.
3: Soft drinks is life. Anyway, katropaga, Rujin, sa aton kina ng tipo ng mga balita makaraging sugod, no? Ita, mga manakawray, karagasan tindahan, ana, no? Sa may barangay Poblasyon Ibahaya, kabi mga alas 11:50 no na tabo. Sa initial nga information kara mga alas 8:15 napanuan no kina karagita kaganon mismo karagatakiya gaging sugod yutan no rada karagat tindahan kung sina gagi karagat nagreport mao no sa aton karaga mga kapolisan. So nagagawa no sa investigasyon katropa nga Rujin nga ginasugit tatlo no ka mga individual runga nagsugod no sa sugod.
0: Anong klaseng negosyo ra?
3: Tindahan.
0: Sa in banda, Poblasyon Gid?
3: Poblasyon. Mm. Oo. Itaray ka nga ibahira. Bali, tatlong individual, norong sumgod, no, sa sugod, itay ka rin baraka, no, aga bumog, ita pila ka mga partit baligya, aga mga importanteng gamit, no, aga posasin, na dagasa kartropa nga Rujin rung kaha, ita nagakasari-sari ka nga klase ita sigarilyo, nga nag-abot nga ni sa 160,000 cash mabaho no nga klase ka nga balor. Ag nag-abot nga 42,000 pesos no nga cash man katropa nga Rujin. Ag daigwa ka mga cellphone no nga nag-balor sa 30,000 pesos rong haga. No, sa sin, kabilugan ta na nasa 230,000 pesos runga nadagasa no itadaya karon nya mga manakaw ag sa ginimo man kara nga follow up investigation itaton karang awtoridad ag sa bulig ba no itadaya karon nya CCTV footage sa aga pila ka mga ebidensya nakita ro tatlo ka mga suspek nga sumgod no pati ro daywa ka naga serving lockout sa guwa no itadaya karon nya tindahan gagagi no nga nadakpan bali sa makaron no sa kustodiya itatol ka rin ibahay municipal police station.
0: Nadakpan mata?
3: Nadakpan mata, no, katropa nga Rujin. So sa paginakop makarara, itatol ka rin ibahay, no, PNP, no, lima ka mga sospek, para nga ni, no, sa nagkakaigaw.
0: Pila ro sospek, lima?
3: Position. Yes, lima.
0: Mga legal age mata?
3: Anyway, iba bukon eh, katropa nga Rujin. So, ruday wa, lookout, agro, tatlo ron, dahil nag- sugod mismo no sa nung raya karon nga tindahan niya ra. So sa gyapon no hay nagapangatubang no sa nagkaigo karang kaso no ray karang kung iprosige mismo eh, daya karang tagiya ta tindahan daya karang pagpanakaw nga kanda katropa ga Rujin. Sa piyak man karang bahin man baw may ray karang 32 anyos man karang kakirong temporaryo or naka-confine sa gyapon na sa ospital no matapos karang bunon na una karon sa may barangay Man of Altabas no kaina ang gidra itay karang aga-aga man natabo June 16 agraga ray karang biktima si alias Janjan no residente itadaya karon nga nasambitan karaga lugar sa nakaangkon itanina no sa nagakasari-sari karang parte ita ana karang kuwasan so imaw ra gindaga no sa aton karang Altabas District Hospital para nga ni no sa nagakaigo karang medikasyon ugaling bangod sa kondisyon kara ay gin repair no or gin silo day karaga
0: aman ano no, natabo karakana
3: anyway no initial confirmation at halin no sa aton karang Altabas Municipal Police Station daya karang natabo or wapagit makabig mano ita daya karang sospeka daw sa daya karang natabo karang pagpamuno nga katropa nga Rujin. So daya karang biktima no ay gindagalata no isa aton karang Dr. Rafael Istombokon Memorial Hospital isa aton karang banwa karang ita kalibo no para manyani no sa nagakaigo karang medikasyon no at temporaryo makara no nga nagapabilin ya confined no sa aton karang provincial hospital bali sa gihapon man makara ginisayit pa man it aton karang Altabas Municipal Police Station ro motibo no sa natabo karang krimen katropa nga Rujin sa piyak man karang bahin no aksidente man ninan man day karang lola no or particular sa nagkaroon niya tuhod no or saan nagkaroon niya partitsike matapos karang masakiraya no ita day karang sa kamotorsiklo sa may parte ita Roas Avenue extension barangay Andagaw Kalibo ray karang biktima bali 58 anyos nga lola ag kaibahan na kararay karang pitong dagon na nagkarang apo nga residente at barangay Yubuswang Kalibo. Sa report man, bali sa kahit na karang bisikleta si Lola ag angkas kararong na mismo noong apo agon niya ni ihatod niya ni Kunta no, sa eskwilahan o galing pag-abot sa lugar na sa giraya no, ita motorsiklo rason ita na karang pagkatumba no, sa karsada. So nagapundo matasigon rong driver no galing imbis nga buligan dagkan nga biktima ay nagdali-dali raya nga pumanaw bangod yani sa may rason nga may gina-deliver raya sa gako sa CN no ro ginhimo lang ita dagkan nga lola kay man buligan man imot dagkan nga concerned citizen man karang nga babaye nga magdangop na sa aton karang kapulisan that's why nga gindagalagid no sa aton karang nga Kalibo Municipal Police Station gamay gamang no ay bukot masyado nga nina runangkon itay karang biktima sa natabo karang aksidente samtang no sa uwan karang nagbuhay na sa yuran man ro driver itay karang motorsiklo aga nag istorya man ray karang si lola aga karang driver ita motorsiklo aga ginasugin no pagasabton lagi itay driver itay karang motorsiklo or pagkatay mo karang bulig no sa pagpabugong no kay lola nga nakatropa nga Rujin sa piyak man karang bahin wa man it dahil karaga na isarba no mas isang bilog ka mga kagamitan na nga ginaparigiyahan it dahil karaga sangka construction worker no matapos karaga masunog na karaga panimbagay magapit sa may istaka o nakaroon sa may parte puro puno sityo ilaya barangay Mubo Kalibo room tag-iya no ray karaga panimbagay ay ginaparigiyahan ni John Mark Pastrana agroana karaga panimbagay himo no sa light material sa investigation man kara no ay personal no nga nagdangop pa sa aton kara nga BFP Kalibo ray karon niya si Pastrana gud yan i-report ray kara nga natabo kara nga insidente gagi man ta kara nga nagresponde sa lugar nga BFP bago da aga ulihi utay no na i-report day kara nga insidente aga gagi lang gid naghimo lang sandara ita investigation or aton kara nga katapo ita bumbero aga basi matani sa nakakita man nakita ra na kara nga panimagay no nga nagakasunog aga madamot arong aso no sa lugar wa man ita may nakabulig kara nga abima makuanbaga matapna day kara nga kagay bangod yan ni magayo no sa mga panimagay man sa lugar so bangod karon totally burn ray kara nga bagay ni Pastrana nga nagaabot sa 3,000 pesos sa rong initial kara nga danyos nga sunog no aga madugangan para no, base sa BFP operational manual aga posibleng madugangan pagid no kapag magsumite idaday karang affidavit of fire loss rung tag-iya. So padayon pa man makara no ginaysayid right aton karang BFP Kalibo no paano rung natabo no ita daya karon niya pagsunog wa na karon niya panimbagay nga ra katropa nga Rujin. Anyway no katropa nga Rujin sa mga report palita no nga makaron karang nagkagatabo no raya gidrong tanan no aga rindon mainit-init gyang gid no ra aton karang tempo no, makaron karang adlaw katropa nga Rujin. So raya no tanan daton karang nga police report kana tipo na katropa Christian Villanueva komens katropa Arcolas TXOPM 96.5 Kalibo ang Katropa Mo.
2: Centro. Centro. XFM. Police Report. Police Report.
0: Thank you, Kiki. Katropang Rear Kulan. Sana karoon niya natipon nga mga police report. Direkta sana karoon niya area with Katropang Christian Villanueva. Nagatod ka ton sa oras, alas 11.51 na sa Udro Adlaw Agraya, karang portion balitaan, hay ginahatod ka ton Itzanton Plus Gold. Sa aton karang yung mga katropa, nag-ausay ba kamo itay karang food supplement nga siguradong makabulig sa aton nga ikaayong gawas kung kaabo kamo nga ginabatsyag sa inyo karon nga kagawasan. Kasi id kamo, nga Rosanton Plus Gold, hay para ra sa mga may high blood or mataas ro, raya karang nga kolesterol. Barado bagarong inyong nga ugat bangod sa kolesterol. Read delikado ron sa high blood ag heart attack. Aro garlic ag mangosteen sa Santon Plus Gold ay nagabulig sa paglimpit agagyan itugo ag nagapanaba it bad kolesterol mga katropa. Aro Santon Plus Gold maguwas karon hay nagapabaskugman sa aton karon nga enerhiya sa aton nga gawas ag resistensya. Ginalimpyohan ro aton nga gawas ag nagabulig sa pagtunaw it pagkaon. Ginabalansi man ro blood sugar ag nagabulig suporta sa aton nga tagipusuon. Manggaranon sa antioxidants nga nagaprotekta sa pagkasamad it selula sa aton karon nga kagawasan. No Santon Plus Gold ay himo sa mangosteen, ampalaya, malunggay garlic ag spirulina nga maabo nga mga benepisyo sa aton nga ikaayong gawas. Rosanton Plus Gold ay sarang nga mabakal sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP Generica Nationwide ag sa mga magapit nga butika sa inyo karon nga lugar mga katropa. Protektahan inyong tagipusuon, kaibahan o bugawan niya proteksyon. No, Santon Plus Gold. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ikaw ang laging una.
2: Centro. Centro.
0: Alas 11.53 na sa Udro Adlaw ro aton karon nga oras. Mayadayad nga Udro Adlaw anay sa mga naka-monitor katon kay Michael Villanueva Solina, masingkang nga Udro Adlaw katropang ninyo. Patamyaw akon kasi Mario Iya sa Lagin Banwa West no Mansha. Salamat gid. Abay mayadayad nga Udro Adlaw sa mga taga Lagin Banwa West no Mansha nga always gid nga naka-monitor na katutok riya. Kay Kapitan Hil Morandante iya sa Barangay Tigayon Kalibo Cup, mayadayad nga Udro Adlaw gid. Ibalik up nagugan-ugan yon BA ag kahapon di ka malisdan magbunyag sa imo karang mga pananom. Cap, thank you gida for tuning in iya sa XFM Kalibo. Kay katropang Marlene de Los Santos una karon sa Tabok Libertad Antique nga always gid nga naka-monitor iya. Mayadayad nga Udro Adlaw gid ay. Well, mga katropantes, kita magtakop sa aton karang nga pala tuntunan no aton anay gihapon kinyo nga pag-inganyo pag kumbida, bao kumbida. Sa aton karon yung mga katropa nga maghugog kamo it inyo karon yung mga entries para sa aton karon yung Santo na Next Family bulibong papremyo. Sa gihapon apat nga mga produkto ITS to Health Incorporated, daro pwede ninyo karon nga igapasakop sa aton karon nga papromo. Una karon do daya karang nga Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men, at Santon Gold Coffee Mix. Mayroong magitao kinyo chance nga magidaog karon i 3,000 pesos weekly sa adlaw it Biyernes ika 15 na nato 16 na nato nga week itaton karon nga papromo sa puti karon nga sobre or kung may inyo nangarangin pamaka nga mga produkto Rosanton Plus Gold sa bilog ron nga entry kung sang kabanig karon sang kabanig man it Premium D3 Soft Gel Capsule sang ka entry man di mga sachet it Santon Gold Coffee Mix sang ka entry man sa bilog nga banig it Turbo Dietary Food Supplement for Men sang ka-entry man. Ag Turbo Dietary Food Supplement for Men ay sang ka-entry man doon mga katropa sang kabanig. Ag limang sachet Santon Gold Coffee Mix ay sang ka-entry man. Sa puti nga sobre isuot ro inyo karon nga pangalan, address, proof of purchase, contact number ag pirma. Ihuwag rin yung mga entry sa mga drop boxes nga makitaan sa XFM stations. Ay kada Domingo may una kitang raffle draw sa adlaw ta Biyernes. May una na naman kita nga sambilog nga magadaog 3,000 pesos. Ano pa rin yung nga ginahugat? Ipuna rin yung karoon yung mga participating Yes to Health products. Ag magdaog it cash prize. Rato yung mga dropbox iya sa JS Berto Road, Barangay Tigayon Kalibo, sa XFM Kalibo. Pwede man ka mga magpahugog karoon sa mga dropbox sa Gawait ato niya station o nasa Parmacia Gomez sa Kalibo Shopping Center. Ag sa Ruel and Junior Barbershop sa Poblacion, Banga. Ani sa aton nga mga katropa, maghugog na kamo, mas maabo nga entry inyong ihugog, mas maabo man o chance nga kamo karon hay magadaog. Santo na Next FM, libo-libong papremyo. Alas 11:56 sa Udro Adlaw, Roatun karon nga oras. Kung abos agang-ang na Roatun karon nga oras sa aton karang pagpangalagad, abo-abogin niya salamat sa mga suki na aton nga nagtutok sa isang oras ag tunga nga pag-ratsada at aton palatuntunan. Thank you very much, mga katropa. Happy Tuesday! Siyempre, standby ka mo sa masunod karon nga pag-ratsada at XFM News Nationwide at XFM Mega Manila. Naging kakbay ka-partner natin sa technical side, si katropang Cipril Kit Palmon, sa patrol katropang Arier Culas katropang Christian Villanueva, sa supervision ni amon niya station manager katropang John Allen Ascanio, sa amon general manager katropang Sir Edwin Garing, sa amon niya sangagan ni amon karon niya chief executive officer and president, Dr. Remelito Uy. Ako man si katropang Ninyo Rujin Teodosio nga nagaiwan ang dagahamba kinyo. Mayadayad nga udro adlaw and God bless us all. Rairo XFM 96.5 kalibo ang katropa mo. Sentro, sentro.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Blue Ribbon Event na inanunso ni Mike Defensor, kansilado. Double Gem EDSA, iginit na wala pong kaugnayan sa mga organizer.
2: Dating Ilocos Sur, Governor Chavit Singson, iginit na may ilalabas na ebidensyang makakapagturo kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez bilang mastermind umano sa flood control anomaly.
0: Senator Erwin Tulpo nag-inhibit sa investigasyon ng flood control.
2: Nationwide earthquake drill isasagawa sa June 18 ayon sa Office of Civil Defense.
0: Pangulong Marcos naman at German President, tinalakay po ang kooperasyon ng Pilipinas at Germany sa nilang bilateral meeting sa Malacanang.
2: Sa Baldwin at Ateneo Coach Sandro Soriano, hindi humarap sa NBI ngayong araw.
0: Balitang regional, mga katropa, labi ng basketballistan si Bobet Baterbonia nasa Talacogon, Agusan del Sur na. Public viewing magsisimula po ngayong araw.
2: Sa balitang international, Strait of Hormuz magiging completely open sa Biyernes ayon sa kay USA President Donald Trump.
0: Showbiz, Daniel Padilla spotted sa birthday ni John Estrada.
2: Sa balitang sports, Ateneo de Manila University wala pang desisyon kung aatras sa UAAP Season 89.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian tayo ngayon ng Martes, June 16, 2026. Live po tayo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin ang announcement po ng Double Gem EDSA Garden Events Place. Hindi na matutuloy ang nakadakdang Blue Ribbon Committee event na dapat sana idao sa kanilang venue. Sa inilabas na opisyal na pahayag ng pamunuan ng Double Gem, nilinaw nilang wala silang anumang kaugnayan sa mga organizers, kalahok, o kaya po isa usaping tatalakayin sana sa nasabing event. Ayon sa management, nagsilbi lamang silang independent events venue provider para sa aktibidad. Dagdag pa nila, anumang bagong announcement o updates kaugnay po ng event ay ilalabas umano sa pamamagitan ng official na channels ng mga organizer. Nagpasalamat din ang pamunuan ng Double Gem sa publiko para sa pag-unawa at kooperasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Hindi pinayaga makapasok sina Senador Aimee Marcos at dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa Double Gem at sa Garden Events Place sa Mandaluyong City, kung saan inaasahan sanang gaganapin ang inanunsyong Blue Ribbon Committee hearing. Ayon sa mga nasa venue, hinihintay pa umano ang venue contract bago buksan ang gates ng compound. Hindi rin pinapapasok ang ilang miyembro ng media, vloggers at iba pang nagtungo sa lugar para dumalo sa nasabing pagdinig. Kabilang din sa hindi pinayaga makapasok si Attorney Harold Respicio, ang Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Sa pagdating sa venue, nanawagan naman si Singson sa publiko na magkaisa upang malaman ang katotohanan kaugnay ng mga isyung kinakaharap ng bansa. Iginit din ito na mayroon naman silang ilalabas na ebidensya laban kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umano'y korupsyon sa mga flood control projects. Samantala, hindi pa nakikita ng media ang presensya ni Defensor na siyang nag-anunsyo para sa pagdinig sa nasabing lugar.
1: XFM News Nationwide.
0: Naka-deploy naman mga katropa, mahigit sa 200 pulis ng Eastern Police District sa paligid po ng MRT 3 Ortigas Station at sa EDSA Garden Events Place kaugnay ng pagtitipon sa sinasabi nga na Blue Ribbon Hearing na in-announce na ni dating Congressman Mike Defensor. Nakabantay sa lugar ang matuhan ng Civil Disturbance Management habang unti-unti pong dumarating din ilang supporters ni dating Paulong Rodrigo Duterte at mga vloggers kaninang pasado. Alas 10 pa ng umaga. Nagkaroon na rin ang tensyon sa pagitan po ng ilang media at pro-Duterte vlogger sa lugar pero in-announce na ng mga otoridad na kontrolado pa rin nila ang sitwasyon. Samantala, muling nilinaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulpo na wala pong opisyal na hearing na itinakda ng komite at hindi autorisado ang nasabing aktibidad.
1: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na walang planong magsampa ng kaso ang ahensya kaugnay ng Blue Ribbon Hearing na inanunsyo ni dating Congressman Mike Defensor para sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kay Matibag, hindi niya idineklarang illegal ang hearing kundi ipinaliwanag lamang na maaaring magkaroon ng reklamo kung may maghahain ang kaso at magpapatunayang walang basbas ng Senado ang aktibidad. Dagdag pa niya, hindi kikilos ang NBI para maghain ng reklamo laban sa mga organizer o dadalo sa hearing. Una nang sinabi ni Matibag na may tuturing na press conference lamang ang umano'y pagdinig ngayong araw dahil matatandaan na sa unang pagdinig ng Cayetano Block na ang abogado ng 18 bodyguards ang siya lamang nagbibigay ng mas maraming salaysay.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Erwin Tulpo ay nag-inhibit sa investigasyon ng flood control. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
2: Nag-inhibit si Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo sa pamumuno ng investigasyon kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control project matapos siyang madawit sa mga aligasyong ibinato ng ilang testigo. Dahil dito, itinalaga si Senator Kiko Francis Pangilinan upang pamunuan ang subcommittee na magsasagawa at magpapatuloy ng investigasyon sa naturang usapin. Matatanda ang pinangalanan ng ilang dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico si Tulfo bilang isa sa mga umano'y tumanggap ng mga maletang may lamang pera, isang aligasyong mariin niyang itinanggi. Sa kabila ng kanyang pag-inhibit, tiniyak ng kampo ni Tulfo na hindi maaantala ang investigasyon dahil magpapatuloy ito sa pamumuno ni Pangilinan at ng itinayong subcommittee. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, nagpahayag ng pagdududa ang Makabayang Block sa Kamara kaugnay ng ipinatawag ng special session ng Kongreso bukas. Ayon sa pinagsamang pahayag ni na ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, Gabriela Party List Representative Sara Ilago at Kabataan Party List Representative Rene Co, tila hindi umano pangunahing layunin ng pagpapatawag ang pagtalakay sa mga priority legislative measures kundi ang isyu umano ng pagbabago ng liderato sa Senado. Kasabay nito, nanawagan ng grupo sa publiko na bantayan ang mga magiging kaganapan sa Senado at sa mga desisyong maaaring makaapekto sa pamumuno at proseso ng lehislatura.
1: XFM News Nationwide.
0: Naghahain ang House Prosecution Panel ng mahigit sa 30 witnesses sa kanila pong pre-trial brief para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co na kabilang sa listahan ang mga personalidad na makatutulong para po mapatibay ang diskusyon kaugnay sa statement of assets and liabilities and net worth ng Vice Presidente. Nilinaw din ni Rene Co na ang mahaharap na testigo ay hindi po kasama sa newly discovered evidence ng prosecution panel dahil ilalantad pa lang ito sa pre-trial. Tiwala naman ang kongresista na hindi magre-reklamo ang kampo ni BP sa mga iharap na testigo ng prosecution sa kanyang pre-trial case.
3: Hindi naman po, dahil nakita naman natin itong pre-trial period, ito talaga yung opportunity para yung dalawang partido magpalitan. No, ito yung gusto namin introduce ng witnesses, ito yung evidence gusto namin ipakita. No, bali yung nangyari sa House Committee on Justice, huwag mag hinihimok natin si Rizzi Sara Duterte na umuti. Hindi itong trial yung naka-last opportunity niya na makapagbigay ng sagot, makapagbigay ng depensya, at na-evidensya ang pagsusuporta ng depensya niya. So, ito na po yun.
0: Mga katropa, yan po si House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, hinikayat din ni Kabataan Party List Representative Rene Co ang publiko na bantayan ang magiging proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Rene Co na mahalagang informed ang publiko sa simula hanggang dulo ng paglilitis para makuha ang mga sagot at accountability na matagal nang hinihintay ng mamamayan.
3: Hinihintay na natin ng matagal to, no? So gusto natin hindi mapalagpas yung mga sagot na matagal na natin hinihingi, at siyempre gusto natin makapagbigay explanation kung bakit may nawawalang tamal, nasaan na siya, no? At bakit kung may mga ganong salitang binitawan si VP.
2: Yan ang tinig ni House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co. Dagdag pa ng mambabatas, ang bantay campaign ay hindi lamang nililimita sa impeachment case dahil maaari rin itong gawin sa iba pang mga government hearing cases tulad ng flood control anomaly.
1: XFM News Nationwide.
0: Ini-announce mga katropa ng Office of Civil Defense na isasagawa po nila ang ikalawang quarter ng Nationwide Simultaneous Earthquake Drill sa Webex June 18. Magsisimula ang drill sa ceremonial pressing of the button dyan sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Kasama iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kasabay rin itong ilulunsad ang Harmonized National Contingency Plan para po sa posibleng high-intensity earthquake o yung tinatawag na The Big One sa Metro Manila. Bahagi rin activity ang isang tabletop exercise na magsisilbing simulation na magnitude 7.2 na lindol mula sa West Valley Fault para masubukan ang kahandaan at koordinasyon na maahensya sa oras ng sakuna.
1: XFM News Nationwide.
2: Umakyat na sa 68 ang kumpirmadong nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong nakaraang linggo. Ayon yan sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Nasa 1,339 naman ang sugatan habang 33 na katao pa rin ang nawawala. Mahigit 1.3 million na individual o higit 337,000 pamilya naman ang naapektuhan ng lindol sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ayon pa sa NDRRMC, halos 68,000 kabahayan ang napinsala kung saan mahigit 12,000 dito ang totally damaged. Tinatayang umabot rin sa mahigit 148 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura sa ilang rehiyon, kabilang ang BARM. Patuloy naman ang pamahagi ng tulong sa mga apektadong pamilya at lokal na pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
0: Ang Pangulong Marcos at ang German President tinalakay po ang kooperasyon ng dalawang bansa sa kanilang bilateral meeting dyan sa Malacanang. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
4: Tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si German President Frank-Walter Steinmeier sa Palasyo ng Malacanang para sa bilateral meeting ng Pilipinas at Germany. Sa kanyang opening statement ay sinabi ni Pangulong Marcos na mahalagang bahagi ng matagal ng ugnayan ng dalawang bansa ang state visit ni Steinmeier. Ayon sa Pangulo, ito ang unang pagbisita ng isang German President sa Pilipinas sa loob ng 63 taon. Huling bumisita sa bansa ang isang German Head of State noong 1963. Sinabi ni Pangulong Marcos, Marcos na tatalakayin sa pulong ang iba't ibang larangan ng kooperasyon sa bilateral at multilateral fields. Kabilang din sa inaasahang mapag-uusapan ang mga hamon sa kapayapaan na kinakaharap din ng iba't ibang mga bansa. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Transmission rates ng NGCP bumaba ngayong buwan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na mas mababa ang overall transmission rates para sa buwan ng Hunyo ayon sa pahayag ng NGCP. Sa electric bill ngayong June 2026 ay 0.56 piso lamang kada kilowatt hour ang sisinilid para sa paghatid ng kanilang serbisyo. Ipinaliwanag ng kumpanya na ang pagbaba ay bunso ng mas mababang transmission wheeling charge ang bayad para sa paggamit ng kanilang linya sa paghahatid ng kuryente. Dagdag pa ng NGCP, bumaba rin ang karagdagang serbisyo o gastusin para sa mga pass-through service na nagbumula sa reserve market at iba pang provider ng mga kontrata sa kanila. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang malalaking balita, katropa, hindi po humarap sa dating Ateneo Coach Tab Baldwin at Ateneo Coach Sandro Soriano sa National Bureau of Investigation kaugnay na investigasyon sa pagkamatay ni Rene Bateborna o Baterbonia Divine Adili. Tanging abogado lamang ni Baldwin na si Attorney Carl David ang nagpunta sa NBI Homicide Division at sinabing wala umano sa maayos na kondisyon ng kanyang kliyente, kaya hindi ito nakadalo. Samantala, sinabi naman ang abogado ni Soriano na si Attorney Raymond Rojas na nakaranas ng emotional stress o distress ang 27 anyos na coach at kasalukuyang sumasailalim sa counseling. Ayon kay Rojas, inasaan pong haharap si Soriano sa NBI sa Webes na at handa umano ito na may pagtulungan sa investigasyon. Tiniyak din ang kampo nito na hindi aalis ng bansa ang Ateneo Coach habang nagpapatuloy ang investigasyon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din yun rin ang napapahinggan sa pamagitan ng XFM Palawan, katropa, 104.7, XFM 96.5 Galibo, at sa XFM 97.1 Rojas.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa balitang regional, labi ng basketbolistang si Bobet Baterbonia na sa Talakogon, Agusan del Sur na. At yung public viewing po ay magsisimula ngayong araw. Natropa natin sa balita si J. Salvan Luy ng XFM San Francisco.
6: Dumating na sa Municipal Evacuation Center Gymnasium sa Barangay San Agustin, Talakogon, Agusan del Sur, ang labi ni Rene Clert Bobet Baterbonia, ang kilalang Rising Shine MVP at karangalan ng lalawigan. Sa pag-uwi ng kanyang labi mula Davao Region patungong Agusan del Sur, iba't ibang bayan ang nag-alay ng tribute at honor convoy bilang pagkilala sa kanyang makulay na buhay at malaking kontribusyon sa larangan ng sports. Libo-libong mamamayan ang nag-abang sa gilid ng mga kalsada mula sa Davao Region hanggang sa Agusan del Sur, dala ang mga kandila habang ang iba naman ay nagsuot ng puting t-shirt bilang simbolo ng kanilang pag-alala at huling pagrespeto sa batang atleta. Magpapatuloy ang public viewing araw-araw hanggang sa huling vigil nito ngayong Hunyo 23 taong 2026. Layunin nitong mabigyan ng pagkakataon ang kanyang mga kaibigan, taga-suporta at mga residente na maipadala ang kanilang huling pakikiramay kay Bobet na nananatiling ehemplo at inspirasyon sa kabataan dahil sa kanyang dedikasyon sa edukasyon at sports at ang pangarap na maiahon ang pamilya sa kahirapan. Sa kabilang banda, malaki ang pasasalamat ng ina ni Bobet na si Rovelin Baterbonia sa pakikiramay at suportang ipinakita sa kanilang pamilya ng mga mamamayan mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa kanya, naramdaman niya ang lahat ng ito at patuloy siyang nagdarasal na sana ay unti-unti niyang matanggap ang biglang trahedyang nangyari sa kanyang anak.
7: Hindi na dalim na wadaan ko ang anak, pero inyong ipakita sa ako ang magindog yapon ko din eh para sa kumulong anak.
6: Mga katropa, kapiban na puno ng mga health benefits, mag-Santon Plus Coffee Mix. Mula dito sa AXFM Agusan del Sur, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang CJ Salvan Luy, AXFM News.
2: Guro sa Bacolod, patay matapos pa inuminumano ng muriatic acid. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng AXFM Bacolod.
8: Sinampa na ang kasong murder laban sa 24-anyos na suspect na umano'y pumatay sa isang guro sa loob ng kanyang bahay sa isang subdivision sa Barangay Alihis, lungsod ng Bacolod noong gabi ng Hunyo 12 sa pamamagitan ng pambubugbog at panglalason. Ayon kay Police Captain J.R. Reyes, ang station commander ng Bacolod City Police Station 7, noong Lunes, Hunyo 15 ay sinampa na ang kaso laban sa suspect sa pamamagitan ng inquest proceedings. Hinihintay na rin nila ang resulta ng post-mortem examination ng biktima. Dagdag pa ni Reyes, nagpapatuloy ang kanilang investigasyon upang matukoy kung matagal nang may relasyon ng guro at ang suspect matapos umano ang ilang beses na magkapunta ang suspect sa bahay ng biktima. Kasalukuyan din kinakalap ng mga otoridad ang iba pang ebidensya kaugnay ng krimen. Matatandaan na inimbitahan umano ng biktima ang suspect na uinom sa kanyang bahay hanggang sa nagkaroon ng sensitibong gawain ng dalawa. Kalaunan ay itinali umano ng suspect ang biktima bago ito pinainom ng hinihinalang muriatic acid. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
0: Samantala, 17 anyos na binata suspect sa panggagahasa at pagpatay sa kanyang pinsan sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
9: Tuloy sa sambahan ng kasong rape with homicide ang isang binatilyo na may suspect sa panggagahasa at pamamaslang sa mismong pinsan nito na natagpo ang patay sa loob ng isang banyo sa Kapisaan, Cebu, Nueva Vizcaya. Batay sa impormasyon ng Cebu Municipal Police Station, nalaman na may pag-aamin umano ang suspect na ikinokonsiderang child in conflict with the law sa harap ng kanyang magulang at MSWD officer. Sa pagsisiyasat ng mga kapulisan, magkasama umano ang biktima at ang CIC na nagmula sa isang kasal gabi ng June 12 at magkasamang umuwi gamit ang motorsiklo noong June 13 bago matuklasan ang krimen. Nang hanapin ang biktima ng kanyang kapatid, nakita ang sapatos nito sa isang abandonadong tourism center bago makatuloy sa audiovisual room na sinarado umano ng pinaghihinalaan, kaya naman umalis din sa lugar ang kapatid ng biktima. Nakita ang wala ng buhay na katawan ng biktima sa loob ng banyo nang bumalik ang saksi hapon noong Sabado na pinaniniwala ang pinas lang gamit ang sariling belt ng CICL at wala nang saplot pang ibaba. Sa inisyal na pagsusuri, nakitaan ng sariwang sugat sa ariyang biktima at sakal sa leeg na dahilan ng pagkamatay nito. Sa ngayon ay tuluyan ng maharap sa kasong rape with homicide ang naturang 17 anyos na suspect. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News!
2: Sinakong expired soft drinks si tinapon sa Haro River sa Iloilo City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
10: nadiskobrehan ang sinakong soft drinks na tinapon sa Haru River sa Iloilo City. Ayon kay Barangay Tikod La Paz, punong Barangay Roy de Choson na ang mga nasabing soft drinks ay expired na at

0: Mayor Niel Ravina ng General Services Office ng Iloilo City Government na kanilang sasampahan ang kasong responsable sa pagtapon ng mga ito. Maliban sa Barangay Tikod, may nakolekta ring expired goods mula sa ilog na sakop ng Barangay Baldoza, La Paz. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa.
1: At lalaking papunta sana sa Lamay, sa Balamban, Cebu, Binaril. Katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Isang 25 anyos na lalaki ang nasawi matapos barilin sa sityo Laray, Barangay Buanoy, Bayan ng Balamban, Cebu kagabi. Kinilala ang biktima sa alias na Paul, may live-in partner at residente ng sityo Bangbang, Barangay Nangka sa nasabing bayan. Agad isinugod sa Cebu Provincial Hospital Balamban ang biktima, ngunit idiklara itong dead on arrival. Ayon sa Balamban Municipal Police Station, nangyari ang pamamaril bandang alas 11:45 ng gabi. Batay sa salaysay ng live-in partner ng biktima na si alias Mary, umalis-umalo sila sa kanilang bahay at papunta sana sa lamay ng lula nito sa sityo Usaksak, Barangay Abukayan sa nasabing bayan. Ngunit bago makarating, sinabi umano ng biktima na kailangan niya maghatid ng delivery sa Barangay Buanoy. Pagdating sa lugar, isang lalaking nakasuot ng jacket ang lumapit sa biktima at pinagbabaril ito ng ilang ulit. Agad tumakas ang suspek matapos ang pamamaril habang humingi ng tulong si alias Mary sa mga residente sa lugar. Sa follow-up investigation, tukoy na ng mga otoridad ang dalawang persons of interest sa kaugnay sa insidente. Patuloy naman ang investigasyon ng mga polis upang matukoy ang motibo sa pamamaslam. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone na Vitamin C, ang alkaline-based Vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
1: Katropang Brian, patuloy na maaranas ng pagulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa Easterlies. Ayon sa PAGASA, kaya tinasa ang maaranas din ang isolated rain shower, thunderstorm ang Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte at del Sur at Davao Oriental.
4: Katropang Buddy, dahil dito nagbabala ang Weather Bureau na makakaranas ng localized thunderstorm ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ngayong araw.
1: Mga katropa, 527, nagpakita ang araw at tinasa ang lulubog mamaya alas 6:26 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Atid po sa atin to ng Santon Gold, pwede niyong subukan, katropa. Inihayag na ni US President Donald Trump na naging completely open o magiging completely open sa Biyernes na po ang Strait of Hormuz. Anya bahagyan ang nabuksan ang mahalagang shipping route na naapektuhan ng tatlong buwang blockade matapos i-announce ang pagkakasundo. Inaasang malaki ang magiging epekto na muling pagbukas ng strait sa pandaigdig ang presyo po ng langis at supply ng enerhiya. Sa ilalim ng Iran-US peace deal, inaasa magkakaroon ng 60-day ceasefire at negosasyon kaugnay sa nuclear programs ng Iran at iba pang issue sa rehiyon.
3: Showbiz News.
5: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Spotted si Daniel Padilla sa 53 na kaarawan ni John Estrada kasama ang kanyang rumored girlfriend na si Kai Estrada. Sa mga photos na ibinahagi ni John, makikitang kumpleto ang kanyang mga anak na sina Ina, Moira, Kyla at Yuan kasama pa ang ibang bisita at ang kanilang mga partner. Sa isang hiwalay na video, makikitang personal na binati ni Daniel si John, nagkamayan, nagyakapan at nagpalitan pa ng I love you ang dalawa. Samantala, sinabi ni John sa isang interview na wish niyang maging masaya sina Daniel at Kyla bagamat hindi nito kinumpirma ang relasyon ng dalawa. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting.
3: Balitang sports.
1: At idaman po sa atin ang sports ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Inianunsyo na ng Ateneo de Manila University na wala pa silang desisyon kung atras o kaya po'y lalahok Ang kanilang koponan sa UAAP season

0: 89. Tapos ang naging insidente ng dalawang Blue Eagles players na Rene at Divine. Ayon kay Ateneo President Father Roberto Yap SJ, na ang mga manlalaro at coaching staff ay kasalukuyan pong nasa ilalim ng trauma at kailangan muna ng panahon bago magbalik sa kompetisyon. Bukod dyan, inuuna rin ang pamantasan ang paipagtulungan sa motoridad sa isinasagawang investigasyon sa insidente.
1: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:31 na katropa sa XFM News Nationwide. At live mula dito sa XFM News Center Manila, Philippines, sumayin nyo na po ang ating balitaan ngayon pong araw ng Martes, June 16, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyo mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian Tipaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Nelfa Adok, itaga kalibo, nagapasagamat sa XFM. Agkay, Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon, kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
7: Doon si Kaya Biyab po. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take the pecos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa paako, yung bukol na maliit. Po, wala na. Bumalik na siya sa dati.
6: Santon Plus Gold.
8: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanamigin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Sister Pain.
16: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang mag padula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
15: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ibilis sa mga butika.
19: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
15: Santon Plus
3: Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
17: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
18: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
20: XF

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa mga ibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Bayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki ginaton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Opdin nyo naman kami sa isan man kinisyon sa ato siring pagparagad sa paglulong sa inyo sa mga mapuslanon siring health tips and information. Ang ato siring tinutuyo sa programa, mapaintsyende sa tanan kung paano naton mahimo malikawan ang mga pamalatian. Pinagi sa holistic approach sang hatagtabala sang dugang sining sustansya, vitamins, minerals kakinanglanon sa ato sining lawas para magpag-on ang ato sining immune system. Kay may mga ginahimo gali kita kun kaisa, ang iban sini ginakaon ta pa nga hindi galin sakto ang pamaagi sa aton pagkaon, hindi gali kita dapat mag padamo sang pagkaon kag kun pwede likawan naton ini nga mga pagkaon kag ang mga alternatibo nga mga sources sang vitamins and minerals para nga maka likaw kita sa mga malala nga pamalatian. Okay, basic kon may mga questions ka mo dira, may mga palamakotanon sa ato sa ring topiko nga ginatalakay diri sa programa The Secrets of Health. Feel free sa pag-comment sa ato sa ring live Facebook streaming sa Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo. Or irigani i-text sa ato sa ring text hotline 0950975697T. Live ang ato sa ring program nga mabatian sa tanan sa ring mga XFM stations sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kag sa ato sa ring pagparagad sa gihapon and as usual, upod ang ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Welcome Sir Josiel. Thank you ano. Kag sa aton man sir mga tagpalamati nga nagaupod sa ato, nagaabang-abang kun ano na naman ang aton sir pag-share sa ila nga topic sa ning edisyon sang aton sa ning pag pangalagad. Kagabay pa ngara kamo gyapon sa mayo sa ning kondisyon sa piyak sini sa mga challenges, mga kondisyon or mga pagpanghangkat sa aton sa ring ikaing lawas. Kag isa na naman ka topic ang amon sa ning share sa inyo nga tama ka simple ni Sir Josiel ano nga pagahimuon naton kon mga sangkap kun makita man lang sa aton sa palibot pero tuman kadako kag vital nga organ naton sini ang iya pwede gali sini mabenepisyuhan kag maproteksyonan.
0: Mga musta lang kita na Doc Leo. Kamusta ang heart nyo?
1: Sana atani okay lang gyapon ang iyo sa nga tagipusoon.
0: Oo.
1: Puno sang gugma sa ni kagindi sa ni mga ginatawag kapaslawan o kon mga huay bala Sir Josiel ma-meet ng mga expectations.
0: Ang kasakit kong kisa sa balatsyagon gina-refer na ton kasakit sa ato sa nga korason. Tikabay pa nga ang kasakit nga inyo mabatyagan sa inyo sa nga korason. Kagbalatsyagon, temporaryo lang. Sometimes importante ini para ma-realisar ta ang ginatawag sining katamis sa likod sang kapait kag kasakit Doc Leo.
1: Correct Sir Josiel, kay hindi man kuno naton na pressure kadalagan kun wa kuno sing kapaslawan.
0: Oo. Tanan sini may pelandigan kita mahambal nga hindi mo kuno ma-appreciate ang matamis kun wala sang pait. Mm-hmm. Hindi mo ma-appreciate ang kasanag kun wa sang kadulom.
1: Correct.
0: Hindi ko ma-appreciate ang kalibutan kun wala ka.
1: Ay, damo nang pinakamanami.
0: Oo, daw mo nang daw ginakilig siguro sa inyong ginahambalan mi. Pero, dari kita masentro, kay ginpangamusta ko gid ang heart ninyo, namo ni Doc Leo. Kamusta ang heart ninyo? Kay may mga remedyo gali para mapapag-unta nga to sa inyong function sa korason, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kay may mga balatian sa ato sa inyong korason. Ang isa dira, ang pagdamol sa ato sa inyong wall o concovering sa ato sa inyong heart, pagparanig sa ato sa inyong mga ugat nga nagalapos sa ato sa inyong korason nga nagasuyop kaginaagyan sang aton sa inyong dugo nga nag-function sa ato sa inyong lawas, Doc Leo.
1: Yeah, correct Sir Josiel, no? Kagtituman kadako ang papel sining nga ginatawag aton nga korason para mapabilin kita nga mabuhi. May mga expression gani Sir Josiel nga antes po na formang utok nagapitik na iya ang kurason dito sa taguangkan sang isa ka Iloy.
0: Oo. And mind you, nga kung ang tao abi clinically dead, ang isa sa ulihing organ sining nagauntat sa pag-function ang korason man mo.
1: Mm-hmm.
0: Mahinay lang galing ang pitik niya nga kung no longer sustain life. Pero ulihi man ni siya mag-untat, bisan pang ang utok mo ay nag-respond, ang the rest of your body ay nag-respond, pero ang korason mo galito sa sulod, pareho sabi, kung i-donate ni mo, Dok Layong, may mga heart transplant, pwede mo pa i-donate right after you were declared clinically dead. Pwede mo pa galiin ni ma-donate hingagawon sa pagkakas dito kagipreserve ang korason mo, Dok Layong.
1: Correct, Sir Josil, kaya kasubong balangan na may kaugalingon iniya nga power plant, Sir Josil, nga makatrabaho sa iya sang iya, specifically mo ning pag-batyag na to na nag-pitik siya o kung nag-bita nga to ang korason.
0: Hindi lang naman, Bibian, ipag-isa-isahon, intrugid ko na no, mga masakit as korason, ikadamo sa masakit kita. Dari kita, naisay kayo, sa no heart health, tabi, if we speak about heart health, ang tawag nato sa niya is kondisyon, mayo nga kondisyon sa ato sa niya koraso. Ano ang buot tambalo sa niya, Dok Leo? Ang heart disease yan, hindi yan tabalatian niya. May ara sang acquired, ang iban sa niya, may ara man niya, transferred the genes and blood. Pero ang heart health, ginbunag kita, nga almost perfecto man ang pag-function sa ato sa niya lawas. Only that because sa ato sa niya lifestyle, sa ato sa niya pagsinalayo, amunay kon kaysa nga nagkapaltahan lawas ta, bangod kay nagabalatian kita. Now, speaking of heart health, Dok Leo, if we speak about heart health, what do we mean? Anong botang balon to sa niya, Dok Leo?
1: Nagapakita ni Sir Jose, kung botang balon sa niya pagambal na ton sa niya heart health, ang kondisyon sa nga ton sa niya korason, how well our heart is working and how well our blood system is taking care of our body. Kaya kung nga tuman ka-importante ang papel si Sir Josil, kaya ang neutrina, mga sustansya, oksihina, nakasalalay ini si Sir Josil sa maayong blood circulation. Kaya sino siya yung responsable sa pagpa-circular among aton sa nga korason. Kumbaga, Sir Josil, ara na ang source sang tubi, ara na sa aton sa nga pipe or hose, paano mag-circulate na? Ara ang water pump. Kaya kinahanglan nun, kasubong sini ang function sa ngaton sa nga korason. Kag, kung manami ang blood flow, manami ang blood circulation, manami ang pag-function sa ngaton sa nga korason, nagahimo sa sangiya, obra, suno, sinisagin disenyo sa ila, amo ng butambalon sa heart health, Sir Josil.
0: Ang aton korason, actually, daw, submersible pump, daw, bomba, jetmatic, siya ang tagapagsag-a. Sang dugo nga nagasulod sa korason. Ang nagapasulod sa korason, amo ni ang gina-oxygenized. Butang balon siya ni, may karga na nga carbon dioxide. Tapos, bumbaho naman na sa korason, kaya nagaginhawa kita, kargahan niya naman na oxygen, amo naman i-distribute sa bilog tanghalawas. Sa sistema ay, daw katulad yung isang jetmatic pump, nga ang iya sining nga ginatubod, ginabalik yaman dito sa buho, kung sa diin, ginakaka naman to, kaginakuha, balik naman sa ato sining nga korason. So, if it functions just like the pump, Dok Leo, specifically, ano mga ginahimo sa ato sining nga korason? Para mabuhi kita, Dok Leo.
1: Kaya mo na yung Sir Jose, lang umbra niya, no, ginatulod niya sa ni ang dugo sa bilog nga lawas naton. Siyempre, sa kutob sa madangatan, sa naton, sa nga dugo, ginapush o kung ginapampi ni isang korason. Kagupod sa ni dugo, Sir Jose, ara ang oxygen, ara sa ni ang nutrients. Pagkanto sa atong utok, pagkanto sa atong muscles, pagkanto sa ibang pagid naton sa nga organs, kag ang pabalik sa ni Sir Jose, diri man ang mga higo, mga basura, kinanglan ma-clear, kinanglan matinloan sa aton sa nga lawas.
0: Oh. Kiti kung may ginatawag kita sa nga healthy heart, may unhealthy heart man na. May arang ginatawag bala nga tao nga buhi nga mapagros, kag tao nga buhi nga masakiton.
1: Mm-hmm.
0: So pili ka mo sa healthy heart or unhealthy heart. Sa tao nga nagakabuhi nga mapagros o kon sa tao nagakabuhi nga masakiton. Di laban-laban daw ay gigorti, may mapili sa nagakabuhi nga masakiton. No? Speaking about healthy and unhealthy heart, what really separates siya ila siya ni Dr. Leon? Ano kasi parang siya ila siya. Paano mo sila nga, ay, may unhealthy heart ikaw. Ay, may healthy heart ikaw, Dr. Leon.
1: Actually, Sir Josil, may mga pamaagi siya ni, no? Kung may difference ang heart o kung normal siya, pinaagi siya ni sa pagpamati, siya nga pagpitik. Di mabalaan isa sa mga nag-studio, Sir Josil, sa biology, ano? Kag sa medicine, and even sa natural medicine, anatomy, physiology, aray na. Ang healthy heart, Sir Josil, nag-pumps ang blood easily. Ang blood flows smoothly through clean blood vessels. Kagawa ay, Sir Josil, ano? Sing halos extra effort na ginahimo ng aton sa ringa korason. Samantala kung unhealthy naman ng aton sa ringa korason, has to work too hard. Ang blood vessels ni Sir Josil, nagakitid ang alagyan tungo nagadamul ang posible mga bara-bara dito sa sulod. Kag ang blood doesn't flow smoothly. Kumbaga, Sir Josil, sa report na paghambal, kung healthy heart, clean, wide pipes, easy flow. Kung unhealthy naman ang heart, dirty, narrow pipes, hard flow.
0: Pero anong delikado, Bidok Leo, if you have an unhealthy heart. Mabalikaw nga importante gid ang ginatawag nato sa ring heart health, Dok Leo.
1: Tuman ka importante, Sir Josil, ano, ng aton sa korason. Kati na kasalalay, Sir Josil, ang pagbaton naton o kung pag-receive sa mga organs naton, tissues naton sa sustansya, kag oxygen, pinaagi siya sa maayong pagbomba ang nag-aagi sa aton sa kaugatan. That's why may mga mensahe ina ginapadala sa aton, Sir Josil. Kung may problema o kung naghihina ng heart, kag aton sa kaugatan o kung ng cardiovascular system naton, why na sa nagatrabaho sing lubos ang maayo para sa pag-sustain sa aton lawas, may mga ginapakilala o kung ginapadala sa signal, Sir Josil. Like for example, madali kag masami ka nagabatyag sa kakapoy. Gamay lang nga ubra karon dayon mo na pahuway kay daw tuman nakalapyo kag daw ginakulabos ng emosyon nga pag ginhawa. Ang iban ni Sir Josil, nagahuot ng ila pamatyag sila sa ringa dughan kag ang iban may pagsakit pa nga batyagan. Kag ti kon mapabayaan bala Sir Josil sa ugali bala naton nga daw makaya paman, pabuyan-buyanan, daw masustener paman. Kag hindi bala kita, Sir Josil, naghahatag sa seryosong atensyon sa mga signs and symptoms. Posible, Sir Josil, magapadulong ini sa seryosong problema kasubong sang heart attack nga hindi naton mapaktan kung saan umatabo.
0: Ari kay almost ginhatagan kita sang perpekto sining lawas. Except sa may mga defects in defects inborn, ha? May mga depekto na daan na pagkabunag. Nga importante, Dok Leo, yung natawag na ito sa nga heart health. Kay almost perfecto ganing hatag sa aton or perfecto gid ang rhythm, ang synchronization, sang pag-function sa ito sa nga lawas. That's why nga tinagakabuhi kita. Why sagod bala kung sa preno, kung sa masalakyan pa. Fully conditioned, bagong halingin sa kasa. Why kay gid sa isaway. Ano ang nag-apekto sa ginatawag nato sa ring heart health? Why is it nga hindi nato nini ma-achieve? Hindi nato malamalabot ang almost perfecto man sining kondisyon niya up to the last day sa ato sining pagkabuhi, Dok Leo.
1: Kung magbakal ko kita sa lakyan, Sir Josil, kung may kaya malang pinakamanami kuno brand new gid aton baklon mo. Kaya along with that, sa aton gin bakal sa rin, may ara sang owner's manual o kung vehicles manual, Sir Josil. Dira naton basehan kung anong aton sa rin dapat, tagadi dapat sa rin himuon. Pero ara man, Sir Josil, sini ang risgo sa factory defect. Di ba kung kaysa may mga ginarecall sini nga mga salakyan, mga units. Kay may problema, galing amuning nga system niya. Amo man sa aton lawas, though gin perfect kita, gin himo kita, Sir Josil, nga halos perfect. Pero bangod sa ginatawag genetics, may diprensa ang nanay o kung ang tatay, dira nga posible magsailo sa bata. That's why may ara iban nga pagkatao nila, may diprensa na sila sa ila sa nga ikaing lawas. Pero may mga ginahimo, galing kita, Sir Josil, ukon nakagawian naton, ukon ginpasa-pasa, bala, Sir Josil, nga naandan naton. Nga halin pa sa pagkabata, amo na lang imo na mataan, amo manitudlo mo sa imo sa kabataan, sang lola, sa kaapuhan, sa girikanan, sa kabataan. ano ba lang nag-aapekto sa aton sa nga korason para mapabili ni nga healthy ukon madasig siya nga magluya. Mahimo na ton gali nga mapadasig ang pagluya sa aton sa nga korason, Sir Josiel, kun ang gawi na ton masami kita nagakaon, especially sa kabataan, naging paanad sa Sir Josiel sang permi pinrito. Permisi ni nagalanay-lanay sa mantika nga mga kalanon, too much salt. Ang bata, Sir Josiel, ay maanad na sa alat, mareklamo gina.
0: Oo.
1: Kung gaan mo sang salty nga pagkaon. Ti labot pa dira, Sir Josiel, ang pila ka mga bisyo, like smoking. Pero, mind you, sa aton sa mga tagparamati, even why nag-smoke ang isa katao, especially yung bata o yung nag-smoke, pero kung nag-panigarilyo, kung nag-smoke ang ginikanan, mayara sang second-hand smoke, mayara sang third-hand smoke, na makahatag sa ila sa gyapon sa ginatawaga, disbintaha, especially pag-abot sa korason. Ang bata, Sir Josiel, ginpaanad sang tanaw o kung pungko lang kag-monitor dira o kung hatagan sang ginatawag gadget instead of physical activity. Kag sa mga dlagko man, Sir Josiel, amuman, kung kulang sa exercise, ginapahina man aton ng aton sinong korason. Kag ti sa mga dlagko, Sir Josiel, masami mo mabatian sini. O kung sa iba na batian, tani, gusto ko magbalik sa pagkabata ba?
0: Oo. Oh.
1: Why halos ang stress? Why problema? Why bills? Why obligasyon? Hampang lang, kaon lang, tulog lang, etc. etc.
0: So ti, amuni ang mga ways na ito na, habit na ito kung nga hindi na ito masustain ang longer existence ang tawag na ito sininga healthy heart.
1: Correct, Sir Josiel. Kapin pa kung ang ginikanan, Sir Josiel, hindi aware kung hindi maidid sa ikaing lawas. Maswerte ang kabataan, Sir Josiel, ang ginikanan nila aware kag padayon niya nagtuon sa ikaing lawas kay mahalungan nila. Kag masudla nila sang husto ang almost empty vessel nga ginhatag pa sila, Sir Josiel. Magambal kita empty vessel, Sir Josiel, ti ang bata. Kung ano ginatudlo mo, anong ginafeed mo, amo man ang iyasa niya sundon, amo man ang iyasa niya kaunon.
0: So, pasalamat kamo kung may ginikanan pa nga naghambal sa inyo. Oops! Kaon kamo ana isang utan ha kay masustansya ina hindi kamo ubra ka kaon sina kami kapalain na sinyo lawas. Be thankful.
1: Correct.
0: If may mga ginikanan kamo nagamo sina or somebody nga nagolikid sa inyo, buta mo lang sininga hindi lang ina iya basta-basta ang hamba lang kay ina iya para gid na iya mabuhi kita at malawig nga healthy.
1: Correct.
0: Para ma-maintain na ito ng healthy heart, balik kita sa supplementation gihapon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Ang pinaka-importante o kung isa sa importante nga pundasyon sa healthy lifestyle, Sir Josiel, nutrisyon. Amugin na ang isa sa hindi naton biyaan, nutrisyon.
0: So ti dapat inom kita or kaon kita mga healthy foods, siyempre prutas, vegetables, iban pa nga mga kararuton, for example in exchange of carbohydrates ining kanon lang hinakaon ta, dapat mag-exercise kita. Why man tayo kasi linga, ti adlaw-adlaw, gid ma-jumping jack gid ka mo, ah. 30 minutos gid, ah. Sa adlaw-adlaw lang ang tanan, umpisan mo 5 minutos, kag maanad ka mo. First, 5 minutes lang every day, ah. Maanad ang lawas, yung mabalhin mo, unkobla sunod 10. Mark my word. Basta gani nga maanad ng lawas nyo, pangitaon nyo, ginamambal nga, doga padugang, padugangan ko, abi 5 minutos, simon ko pulo ka minutos kada adlaw.
1: Correct, Sir Josiel, kapin pa kon kumbinsido ng utok mo nga, naganami ang kondisyon mo, naganami ang pamatyag mo, ikaw na mismo, Sir Josiel, sinadundi ka na, doni ka na mapahamtang, bla?
0: Oo.
1: Nga, liba, busy ka, mamismo sa kadlaw, dumanugon ka na, Sir Josiel.
0: Especially kung may tiyempo, malang kagway mo, ginsist ang tiyempo, mahinulsol ka lang the following day, mahambal pala nakitlawas. Lipatan ko, gulimang exercise kahapon. Isa pag idariti, dapat insakto nga pagtulog. Insakto sa oras, and have a good sleep. Ng kada oras blaw, kagabugtaw-bugtaw. At least mga, 7 to 8 hours per day, pagkatapos ang enough sininga fluid. Hindi, inang dikolor ha. Kaya ang iban sini tagaan mo gani sang tubig lang bala, Dok Leo. Ano man sini do gid sa burba?
1: Do sini kag nagana?
0: Do hindi ka katig-aba. So kinanglan na ano lang ha, plain water. Pagkatapos ti tandaan tagid permi, ang ato sini nga heart health equals healthy man ang ato sini nga pag sinalayo kag ato sini bilog nga lawas. Now, kadto kita sa supplementation, Dok Leo. Ang mga tawag nato sini hindi man readily available no, pero ang mga amang damo-damo in terms of availability nang available balabisan din kala magkadodok layo nga supplementation o kon sources of nutrients good for the heart. Ano ini Dok Leo primarily ang dapat nato sini prioritize ka kanon if you want to have a healthy heart, Dok Leo.
1: Actually, pag-abot sa fruits and vegetables, Sir Josiel, special mention dari isa balunggay eh. Pag-abot sa utanon. Pero bago sa balunggay, dari anay kita, Sir Josiel, dumduman yung kilala kung may ginabitay ni lapit sila pertahan sa ila sininya kusina. Ba, sing ko palakaon gali ka mo dari ahos, very good gid na, no? Sige, why kami na nagyakaon, Mig? Mig tawag sa akon. Mas ko para nasa, no? May para sa lain ginawa na.
0: Para ako na kung may lain ginawa, hindi kasulod sa balay. Basta lang sa sagwa. Kahit may banggas, pertahan niya ahos.
1: Correct, Sir Josiel. Especially kung ano native balang ahos and gagmay bala. Which is, ginarecommend ginman sa aton, Sir Josiel, as much as possible bilang Pilipino, pag-abot sa consumption naton ang dirig sa aton gamiton.
0: Gali kaya nga ahos ginbutang to, Dok Leo. Kahit manamit per ming pagkaon na susulod, pero hindi healthy. Para nga pagwa mo, puksi ka lang to isa ka bilog pagkatapos usapon para nga makapian-pian to maintain good heart condition.
1: Correct, Sir Josiel. Dako katama ang mabulig. Yakapin pa nga ahos nga native, Sir Josiel. Mas makahang siya, mas mahumot, at mas saburuso sa compared sa mga hybrid. Nga ginagamit tag na andan na ton na subong. Pero generally sa pangkabilugan, ano ba lang ara sa nisa garlic nga makabulig kun kauno na ton pag-abot sa ton sa kurason kag sa ton sa nga kaugatan. Ang garlic, Sir Josiel, nagapanghikot na susulod sa ton sa nga lawas labi na gid sa ton sa nga kurason. Tungod may ara sa ni Sir Josiel sa isa ka special natural compound na ginatawag nga alisin. Amo ganit niya kung mag-prepare kita sa nga ahos, dapat paun na ton anay kaghulat kita 5 to 10 minutes para nga magwa ining alisin nga may ara sa ginatawag binipiso sa aton lawas. In fact, ginatawag ni Sir Josiel, ginaterminuhan ng alisin sa Ingles nga like clean up chemical. Ang makabulig sa aton sininga blood vessel. Kung aton gaunon, nagabulig pa relax sa aton chaugatan, nag-reduce ang inflammation, ginapanami ang blood flow, kag ginabuligan panubo ang harmful fat sa aton sininga dugo. Kumbaga, nagabulig siya para nga makalikaw kita sa pagbara, kag relax lang ang aton sininga blood vessels. So, paano naman niya karon makabulig pag-abot sa aton sininga ginatawag kaugatan kag sa aton kurason? Tungod nga manami ang ginatawag blood pressure, manami ang blood circulation subong sa aton nga blood vessels, makabulig siya para nga hindi basta magtaas ang aton sa nga presyon, makabulig sa para nga ariglado ang circulation, kag mabuligan, Sir Josiel, nga hindi mapuwersa ang aton kurason sa dugang nga pagbumba kung nagakitid ang alagyan sa dugo.
0: Ang kalimbawa, Egalisini, ang kaugatan takon sa mga salakyan, makina sa salakyan, may mga hose. Ang hose, kung mahinay ang flow dira sa liquid niya nag-aagi, may mga plaque nga nagakalabilin dira, lagtok, lagdo, tawag na ito, lagtok or lagdo. Kung hindi normal, ang pressure. Kahit sa salakyan, may gina-maintain man dapat nga pressure mo. So kung hindi normal ang pressure, may gakabilin nga lagdo. Kaya dapat ang lagdo na, maupod na somewhere dito. Kag sa makina, may ara na da-exhaust siya mo, may ginagwaan.
1: Correct.
0: So kung kulang ang pressure, buta mo rin may lagdo, amo nang problema ta kay kun sa ugatan na nagabuild ang na may build up sang tawag nato sa ni lagdo, amo ning tawag nato sa ning mga bara sa ato sa ning kaugatan. And remember, ang mga ugata ay kita nyo punta sang dagom, ang iban sini gamay pa dira, Dok Leo.
1: Correct.
0: Tinano na malan na kun may lagdo pada karon kun mahina ang iya sa ning circulation. So ang gwa gali sang ahos, Dok Leo, siya ning tagapaglimpyo, no? In short, sini, naturally, kung bastante nga ito sini nga pagkaon sa nga ahos, ang ahos magabulig para ma-maintain ang normal nga pag-function, including ang pressure, sang dugo nga nagaagi sa aton kaugatan na kleo.
1: Yeah, correct, Sir Josiel. Kaya once gani nga magproblema kita, may balance ang aton sa nga blood pressure. Like, masami, Sir Josiel, tinagatinaas bala.
0: Mm-hmm.
1: Nagataas ang risk na aton sa ginatawag plaque.
0: Oh.
1: Or plaque build-up. Kagang kuraso na aton, Sir Josiel, imapersa gani. That's why, kung masaming matiga o kung persadong kurason, Sir Josiel, sa pagbumbas ng dugo, gamat-amat man sa damol, gamat-amat man sa dako.
0: Mm-hmm. So, ang mahina nga pagpitik sa aton korason ako ng pagbomba is not good for our heart. Ang sobra-sobra naman nga pressure, Dok Leo, is not also good for our heart.
1: Correct.
0: May mga deformities nga nagakahinabo nga nagaresulta sa pag malfunction, hindi insakto nga pagfunction sa aton sining korason. Pero ang ahos makabulig, ang pamangkot, paano naton inii pasulod sa lawas ta, Dok Leo? Kailangan nata, ano, pwede lagaon ni or sapon dapat? Pareho sang hintudlo naton sang una nga mga episodes diri, specifically ang ahos, para mapuslan mo, dapat papaon mo na ikag-usapon, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josiel, papaon mo na isa tubtub duha kaliso sa isang ahos, no, sa kada adlaw mo consumption bala, Sir Josiel. Papaon mo na tapos pabayaan lang dira, hulat ka up to 10 minutes. Parang timagwa niya sa nga alisin. And then, pagsulod mo sa baba, basta matolerate, kaya lang ha. Ang muna nga ito sa nga premise ha. Basta kaya lang matolerate, why ka stomach upset sa ni. Kag dapat usapon, ginsang mayo, Sir Josiel. Hindi ba lang pagpapamuhulat ka 10 minutes, tapos lumiyon mo lang padalundunan tubi, hindi inaamo. Kundi usapon mo, gid.
0: Kaya ang iban siya ni Kumo, kayo na pa na Dok Leo. Ambal nila ti gurub-gurubon pagid sang kutsilyo. Pagamay na lang butang sa baba pagkatapos padalundan tubig tulundayon.
1: Unless you're convinced gid or medyo gulang-gulang lang sa alang-alang sa pagkapino gid la, Sir Josiel.
0: Oho.
1: Ang imo sining ginhimo.
0: Downgraded, no?
1: Correct, Sir Josiel. Pero panilagan nyo lang kay basi karon pagwa ahos magyapon bala. Amo ta balon way na mausap, way na marigas mayo.
0: Oho. Ang purpose ko nga may ngipon kita. Kaya ang tanan niya pwede tani rigason anay sa ngipon ta para hindi manbudlayan tunaw to nga to sa nga digestive system.
1: Correct, Sir Josiel. Kag isa ka kuana, isa ka bonus, Sir Josiel. Kung husto gali ang pagtunaw naton or husto gali ang pag-usap naton sang aton maginakaon, Sir Josiel, gina-practice tabla ang husto nga pag-chew. May benepisyo pa sa aton nga memory, Sir Josiel.
0: Buta malo sa niya exercise sa aton sininga bagang, no? Kag ang ba Dok Leo, could also affect our memory.
1: Correct, Sir Josiel. That's why sa iban ganing nga nag-review or before exam gani, Sir Josiel, ano, nag-balon sila sa chewing gum.
0: Oo.
1: Pagkatapos, samtang nag-tuon na sinik, kaya nag-bulig siya para sa aton sa nga memorya, kung may gina sa ulo, kaya ginabasa kita or nag-review kita.
0: Amo na nga, hindi lang gali, mani per se, kung ano nagpaalam, kag nagpaktibo sa imo brain function, ang pag-usap mo gali sang mani contributed a lot.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Hindi lang gali ang mani per se, ha? Ang pag-usap.
1: Correct.
0: Ang pag-nguya. Now, tika ba ipang mauyunan yung garlic? Sa mga hindi kauyon ka garlic, mangita kita karon sang suplemento kung paano ninyo i-take. Labi na ganyan mga supplements na may mga garlic. Katulad abis sang Santon Plus Gold Capsule. May garlic ina, may mangustin, may palaya, may malunggay, may spirulina. Paano nato ini-take to take care sa ato sa korason? Istoryahan na muna karon, ha? Ihatag na muna sa inyong tip ni Doc Leo. Now, magluwas sa garlic, Doc Leo, na-mention mo kagainang balunggay. Ano naman yang may ara sa balunggay? Kaganong ginahimo iya si ni Doc Leo sa aton korason?
1: Pag-abot sa korason, kaugatan, Sir Josiel, isa sa gina-recommended, amo ang ginatawag balunggay. Queen of all vegetables. Kag nga ama ayo ini sa aton sa korason, bago din idagaya sa antioxidant, makaprotect sa aton sa ating heart cells. May aras ang potassium para makontrol ang aton sa ating blood pressure. May fiber para nga malower, Sir Josiel, ang cholesterol nga halin sa aton sa ating kinakaon. Though, gamay man lang ang maabsorb halin sa dietary factor o kung sa food bala, Sir Josiel. Hindi magituman ka damong cholesterol nga maabsorb dira. Kay mainly ang cholesterol, Sir Josiel, ginaproducer niya sang lawas mo.
0: Mm-hmm.
1: That's why, bisan hindi kita magkaon sang mga ginasiling nato niya makolesterol nga pagkaon, gahimo yung nga aton sa ning lawas. Pero madugangan lang Sir Josel kon way makita nagahalong sa aton ginakaon. Pero kung may balungay, dira pa lang adan sa aton tinai, mabuligan Sir Josel nga hindi na matamaan dito no, sang absorb pagito kung madugangan tungod sa fiber kag tungod nga may ara sa gidatawag plant compounds Sir Josel nga nagabulig para sa inflammation. Mahimo kag pwede naton paminsaron Sir Josel nga ang balungay kasubong ini sa gidatawag nutrient protection para sa aton kurason.
0: So bali ang balungay ang ano ha nutrients ay makuha tas balungay Dok Leo. Hindi lang kay balungay per se hambal tinakaon ko tok balungay. Galing kay balungay mo ay kaon Dok Leo mo nang hambal nila nga kapulo na kuno bukalan. So again kung paano na karon i-take ang balungay mo na diskusyon na ni Dok Leo. So in short sini ang contractual isang korason tagidya Dok Leo is the LDL no, the low density lipoprotein.
1: Once nga ma-oxidize so kung maguba or ma-damage sina Sir Josel dira sina ang katalagman.
0: Ti always damage it every day siguro damage gid na ang LDL naton Dok Leo because of our bad habits.
1: Correct Sir Josel no kapin ba kon mayara kita sini isang chronic inflammation. So expect aron gid naton nina.
0: Ang problema tas korason ginatawag nato ni number one is blood clot. The blood clotting. Nagaklat ang dugo, butamro nagabara ang dugo. Kun ka isa sina tawag nato sini magclot bala nagabilog ang dugo. Kun inaya sa naked eye. Pero sa microscope gamit ka mo sini makita nyo gid na ang iya sini nga properties kun paano siya maglapuyot kag magbilog that may cause artery clogging. Mag-clog ang artery sa sulod sa ato sining ilawas. Now, abi, simpunon ni mo, or if not, Dok Leo, ari kita na is balungay. Ang balungay, Dok Leo, anong better way to take balungay para sa protection sa ato sining nga korason?
1: Gina-recommend, Sir Josel, para makuha mo gina concentration sa nutrients bala, imo siya nga i-air dry, tapos pulbuson mo.
0: Maghambal ikaw air dry, room temperature lang na, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel.
0: Ihagay mo lang da at room temperature.
1: Hagay mo lang hasta nga magmalaso Sir Josel pagkatapos imo siyang galingon o kon kumuson mo si Sir Josel pagkatapos imo siyang sift o kon imo siyang ayagon. Kag ang mapino niya sina nga ginayag mo amo na ang consumption Sir Josel kon konsumuhon mo pwede mo na Sir Josel mabutang sa imo luto na nga utan. Or pwede mo man Sir Josel mas sprinkle sa imo sa nga pagkaon.
0: Pare sabi may vegetable salad kada sprinklean nimo sang ginkumus nimo sini no powder form nga air dry nga dahon sa balungay pwede na Dok Leo
1: pwede gid
0: okay problema sini kon air dry sa kwarto lang room temperature bayaan ta kon kaisa base bala kon pati itikatiki dalablas kumus mo bala Dok Leo
1: kaya ang iban sa ni Sir Josel ano air dry nag-expect sa lang air dry pagkatapos balik ang galing nila nag-amag-amag gali no. May mga molds na
0: oh isa pa na kung hindi matinlo ang palibot nagka-mold siya so mag kung ato naman sining i-proseso lutuon ta dapat na halob lang iniway kay nalata ha correct. Halob lang ha hindi kay lata Dok Leo
1: correct hindi pagpatamaan sang init
0: oh kag kun kauno naton bilog dala ang nang bilog yagid bala sining dahon kay ti may fiber pakita dara insoluble fiber nga makuha makabulig para sa mayad nato sining pagpamuhin. Ti usapon ta naman mayad kag indi lata ha. Amo na dapat indi lata. So mabudlay ang processing sin actually, pero good for our body and for the heart. Butang tabi Dok Leo, kombinahon nato ng garlic kag ang balungay. How potent ini sa protection sa ato sa ninyo korason Dok Leo.
1: Kung updon ta Sir Josel no, ining ginatawag phytobiotic o kon natural antibiotic sa ninyo garlic kag ang superfood queen of all vegetables sa ninyo malunggay, makabulig sila Sir Josel sa pagsuporta sa mas matinlo nga kaugatan, mapanami ang aton sa ninyo blood circulation kag makabulig sila sa ginatawag long term heart strain nga ma-reduce ini o kon na ma-likawan. kag ang manami pagit sa ni Sir Josel kay base sa pagtuon ko naga-consume kita sa ni regularly sang ahos kag sang balonggay binyo kong nano sa aton mga tagpalamati ang ila sininga epekto hindi lamang siling na instant but long term ang aton protection tag benefit dere.
0: So mas potent gali ubot tambalo sini mas dakong protection niya mahatag sang ahos kag balunggay kon insaktong preparasyon.
1: Correct.
0: Kag insakto ang pagkaon dok Leo.
1: Correct Sir Josel, kag mas malawig ang protection naton dere. Indi bala nga daw nag-okay man ang imo sa nga response sa pamatyag subong pero basi subong lang adlaw kon subong lang semana.
0: Tang iban si Dok Leo may ipinamangkot sila niya kung pugaon ko bi ang balunggay ihaboy ko sila niya ang nabili niya ang luga lang ang akon nga imnon.
1: Pwede lang yapon Sir Josel. Amo na nagaling ti ang soluble fiber dito ti ginahaboy mo. Huwag na magsulod sa aton sa niya lawas. No. Kag ti kuntuman kaya kasensitibo pagabot sa sabor. Tigamiton ko ang termino sang kilala ko Sir Josel nga sige ti posible digwa mo gid.
0: Oo. Amo na hambal nila ako gabusong kasi do maharaasan ka mo. Sa kapait ha.
1: Correct Sir Josel.
0: Dugangan mo pa sa makahanga ahos.
1: Mm-hmm. Kag mismo ang balunggay Sir Josel may gamay ni nga do makabatyag kasi na medyo kahang-kahanga slight eh.
0: Oh.
1: Once nga imo sa inumo na niya sa fresh extract.
0: Mm-hmm. So in short ni dako ang mabulig sang na proseso na air dried prepared in such a way approved sang Food and Drug Administration ang Santon Plus Gold Capsule Dok Leo nga may garlic na may balunggay pa may upod pagid niya mangustin ang palaya kag spirulina.
1: Correct Sir Josel, amuning pinakamahapos nila sining option pag abot sini sa consumption sang garlic kag malunggay hindi na makahang hindi na mahapdos sini sa tutunlan hindi na malangto hindi na mapait kag iban pagid niya mga mabatian naton Sir Josel nga complaint pala.
0: Oh.
1: Amo na ginahambal naton nga tama gid ang hambalan nun sa Tagalog eh na kapag gusto maraming paraan pag ayaw maraming dahilan ang mga hambal nga mga pait mga kahang ina kung kaisa sa iban Sir Josel balibad na malang ina mo.
0: Mm-hmm.
1: Hambal gani isang asawa sang isa ka client naton sa una nga siya nakahangan sa dok magkaon sang balunggay o kon mag-usap sa isang daon sang oregano pero kon pula nga kabayo gani ka dalhay mo lang sa tunlan niya.
0: Kon bilog gani kon kaisa hindi na masindihan puro-puro na lang.
1: Oh.
0: Tulon pa
1: amo gani.
0: Oh. Ang isa pa gid diri Dok Leo magluwas sa Santon Plus Gold Capsule no nga may balunggay may garlic added pa gid ang mangustin ang palaya kag spirulina. Ang premium D3 soft gel capsule naton Dok Leo may virgin coconut oil may malunggay oil. Now can we get also the nutrients needed to maintain sang healthy heart halin sa malunggay oil nga ra sa premium D3 soft gel capsule Dok Leo.
1: Actually mismo Sir Josel ang vitamin D3 makabulig para makontrol ang blood pressure, mabuligan para nga mabalanse sa ni Sir Josel o kung makalikaw kita sa inflammation kag may benepisyo man sa aton sa ni nga blood vessel. Kasubong blood Sir Josel sa ni sang ginatawag regulator. Ano ba lang ginahimo ta para makagamit kita sa ni sang gas para Sir Josel nga may double protection kita dapat may kita sa isang LPG regulator. Dire na ton gina-control Sir Josel kung dakuon na ton ng abre o kung gamayon na ton ng abre o kung totally aton i-close magluwas dito sa aton sa ninga pihitan sa aton ng burner for double safety. Kasubo sa ni Sir Josel na ginahimo sang vitamin D3 nagaserve sa as regulator nga nagabulig para ang aton sa ninga kurason kagang aton sa ninga blood vessel magapabilin nga balanse ang ila sa ninga kondisyon kag ila sini nga gitatawag pag function kag base sa pagtuon Sir Josel kun manubo gali o kun ang manubo nga vitamin D3 mataas ang risgo Sir Josel sa hypertension sa heart disease kag sa stroke. Kag base man sa pagtuon, ang vitamin D3 makabulig para ma-reduce ang risk. Though, indirectly, pinaagi sa pagpa-improve sang blood vessel function, kag inflammation control. Bota balon Sir Josel, kung may nagkakaigo kita sa ninga vitamin D3 sa lawas, tungod nga may anti-inflammatory effect niya, less damage sa aton artery walls, kag slower ang ginatawag plaque build up kung regular kita sini nga nagapasulod sa labas through supplementation, kung hindi man kita sa Rosel regular nga makapabulad sa silak sang adlaw.
0: Kunting bun mo bining tatlo, Dok Leo. Malunggay, ahos, kag ang vitamin D3, kag malunggay oil. I-refer tala ni sa malunggay ang oil abi, no? Pod sa malunggay man, nga ara sa Santon Plus Gold Capsule. In short, sini, mas maganami pagid ang epekto niya para sa ato sa ring protection sa korason, Dok Leo?
1: Mas maganami pagid, Sir Josel, ang epekto kahit ang mga risgo sa kakulangan naton sa nutrients like vitamin D nga nag-ukunam na angot, Sir Josel, sa high blood pressure, sa heart disease, sa stroke, mapanubo na nga daan. Magluwas nga ara, Sir Josel, ang nutrients halin sa balunggay sini, kagang anti-inflammatory properties and protection halin sini sa aos. Sa kunting bon naton, Sir Josel, may ara kita sang mabakod sa nga proteksyon, hindi direkta tagonta, Sir Josel, ha? Hindi sila direkta gid nga may efekto, kumbaga ha, pareobla sa mga bulong ang target, Sir Josel, kung ano ang problema dito, gid bala.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang iban sa nga mga bulong gani, mga medicine, prescription medicine, may mga mechanisms of action man sila eh. Amuman, pag-abot sini sa food supplementation. Nga kung tingbo ni mo ang Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3, tungod sa mga sangkap nila nga ini, nagabulig sila pabakod sa aton sinisirkulasyon, o kung panami sa sirkulasyon, pabakod sa ugat, palikaw sa bara, nga in effect, Sir Josel, may binipisyo sang dako sa aton kurason kag kaugatan.
0: Ang guwaya gali sini, Dok Leo, saguran ninyo itmayad ang inyo sininyalawa samtang wala pa kamo masakit. Kay laban-laban, ilikaw ya kamo sa masakit. Nga kung may masakit na gani kamo, ang ginabakal ninyo, temporaryo nga alibyo lang sang iya sa ring mga simptoma. Kung kaisa, may arap man nga nagabulig, agud to ma-cure. Pero ang importante diri, nga wala kamo nagmasakit. Nga pwede man lang gali naton mahimo, pareho sabi sakit sa kurason, dako ang bulig sang balunggay, sang ahos, sang malunggay oil para sa proteksyon sa ato sa ring kurason, para makalikaw kita sa blood clot, makalikaw kita sa iban pagin sining mga balatian sa ato sa ring kurason. Kun wala kamo sina sa ahos, di kamo kuyon, di kamo kuyon ka malunggay, hilaw abi, or if not half cooked prepared, may ara man kita sining sources, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang pamangko sini, Dok Leo, is okay, ang vitamin C needed gini niya sang lawas tadlaw-adlaw. Kombinaron naton ining tatlo. Vitamin C, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule. Nga may balunggay kagang ahos kag vitamin C. How potent for the protection naton ini sa korason, Dok Leo?
1: Makasiling kita, Sir Josel, nga dako gid ang advantage naton with regards sa protection and prevention. Ako blan ni Sir Josel, kinahambal na ton, pili ka mo, prevention or prescription. Kay better gid yung prevention compared sa prescription, Sir Josel mo.
0: Amo nang hambal nila, hindi ka gid magkaon, nabisang tugabang, kag hindi ka gid magkaon sa una sa lugbati, titanawa na, kundi nangita kay mo, siling niya sang derumun ko nang ginabakal mo pa.
1: Correct, Sir Josel, no? May kilala, ganit ko siya nga sa nga baudok, halos adlaw-adlaw, tag-isa ka, adlaw-adlaw, halos tag-isa ka platito. Nga kung sinigina inom nga mga prescription medicine.
0: Hindi na gani sa memorize eh. Isang pangalan bala?
1: Hindi na, Sir Josel. Kung ano lang ginabutang na sila misa, kaya ginapasunod, ginapangpudyot na lang ano. Sa kunting bondo, halos isa sa nika. Platito. Samantala, pwede magali natin na namalikawan, Sir Josel, kung kabigo natin nga ang aton bulong, amo ang aton siya nga pagkaon. Food as medicine. Karon, pag-abot naman niya sa vitamin C, ang problem sa ganamuan sa nika, kagtanan, Sir Josel, nga problema ha. Kung nagaproblema sa nika, kung di kita kabalo sa nika mag-consume o kung kulangan kita sa pag-consume, kay waay, naghihimo sa vitamin C nga aton sa nikalawas. So, ikwaon aton siya sa source, sa sagwa, pinagi sa mga utanon, kagprutas, ukon through food supplementation. Ang bintaha, Sir Josel, kung nagatumar kita sa nisang Santhon of vitamin C, kay di ba ang mga tao nga ma-stroke, Sir Josel, either nga nabarahan ng ila sa nikaugatan, ukon naglupok ang ila sa nikaugat. So malikawan gali na to ni na Sir Josil, ano, like ang paglubo o kung paghabok sa nga na ugat o kung paglupok sa ni, kung may nagakaigaw kita nga vitamin C adlaw-adlaw, Sir Josil. Kaya nga man, ang vitamin C nagabuli gali Sir Josil para mangin mabakod ang aton sa nga blood vessel kag manami ang iya sa nga flexibility o kung ang pagunat-unat niya sa paghandle sa stress o kung pressure sa nagaagi sa nga dugo.

0: Doc Leo, siling yati kapangapi ko, yes ang inabakal ko, yes ang yes to health na nga kape, ang Sanson Gold. Siling yati may nagalutaw gani na siling yang pinudpud gidya nga balunggay, makabulig man ina siling ya para nga magnami ang kondisyon ka korason ko.
1: Kung hindi ka man lang imoya sa texture na to na, kung hindi ka man lang imoya caffeine sensitive, ati makabulig gid eh.
0: Oh.
1: Kati ara ang balunggay, ara ang palaya, ara sa ni ang garlic, ara ang santhon, halin sa ni sa panit, sang mangustin, ara ang spirulina, plus may ara bagit Sir Josel sinisang duha ka ingredient nga nagabulig pahuben sa aton. Amo ning glutathione sa ni kag collagen. Kung may Sanson Gold herbal coffee mix kita nga giniinom, kung amo nang iya sa ni giniinom Sir Josel, pwedeng-pwede gid. Kung hindi ka malang suliton ko, kung hindi ka malang iya caffeine sensitive, kita mo kung bataon pang isa ka tao Sir Josel why sa losing nabatsagan.
0: No.
1: Kati manami pa ang iya sa ni ginatawag heart and blood vessel function. Pero kung nga agin dala na to nining garlic kag malunggay Sir Josel for heart health, inabangod nga madamo sa mga Pilipino ang nagkakapatay Sir Josel because of cardiovascular disease. So dapat mangin maid-id kita sa aton sila maginahimo, ginakaon. Kagbisan pa Sir Josel sa mga nagapangafedra, total hindi makamumpunggan kon magkafe gilman ka mo, pilion nyo na lang iya ang healthy nga kafe. Ang bagay na isang kilala ko sa Sir Josel, sinya bisan punggano pa na, hindi man na magpapugong iman siya pati lang ko. Storyalan na yung mga paper pagkaga, mangita, mangyapo na kafe mo. Pilion na lang nato ng healthier options ni isa sa ni Sir Josel amo ang may utanon kag prutas nga sangkap plus two beauty ingredients collagen and glutathione diri kita sa Sanson Gold Coffee Mix.
0: How about Doc Leo sa Sanson Plus Coffee Mix? Why niya caffeine mo? Malunggay, pagkata or moringa powder, soya powder kag mangustin powder. May benepisyo man nga makuha dira sa pag-inom sa Sanson Plus Coffee Mix sa Doc Leo for the protection sa ato sa ninyo korason.
1: At tuman ka dako, Sir Josel, ano? Kagari ito'y gina-recommend na ton sa mga caffeine sensitive ya.
0: Oo.
1: Nga mga tagpalamati na ton. Kati hambalo na gima na ton. May mga tao ya, Sir Josel, na gusto magkafe pero wise yung caffeine. That's why yung iban sa ninyo nag-inom sa rice coffee. Sara-sara bala ang mga kilala ta sa ni sa Kabisayan Sir Josel mga Cebuano corn coffee ginsan lag balang mais. So diri sa aton sa ring ginatawag Sanson Plus Coffee Mix ang manami diri kay may ara siya sang sangkap sininga importante pag abot sa aton sa ninyo cardiovascular protection Sir Josel kay magluwas sa balunggay magluwas sa ni sa ahos nga ara dira may ara si Sir Josel sang soya bean powder. Ang soya bean powder nga may lecithin may of flavones nga makabulig para nga magnami ang aton sa nga brain function, magbulig pa, mabulig para magnami ang levels ng aton sa nga cholesterol, triglyceride, magnami ang aton sa nga blood circulation, and even makabulig pa Sir Josel balance sa hormones sa may mga hormonal imbalance sa mga symptoms ng mabatsagan dira especially sa kababaihan nga edad 40 pataas. Yung iban Sir Josel nagasugod na sa pagmenopause bala. Nga hindi nila maintindihan man gani o kaysa kung anong ilagi na batyag sa nga kilala ko sana siya, Doc, ipos-ipos na lang. Oh, ay, kung nalang ginasupukan, nasawa ko, bakal na lang ko sang Sanson Plus Coffee Mix kay nagabulig para mag-relax kag magkalma kung makapangapi siya.
0: Naligan ni magsingki ang panimuot sa sawa nyo. Itong huli nyo lang Sanson Plus Coffee Mix, ha?
1: Hindi nyo lang pagsupuki.
0: Oo, pahambal nga. Isakto na blanari, di kapiho. Ako na, alang-alang siya. Tiyak ko pamtimpla para si imo kun.
1: Na, kundi, nagtauhay da yon. Ano ba, Sir Josel, kay may iban nga mga asawa, ganito hong kaisa nagapasong-ol-song-ol na lang kaya papansin-pansin supukan man niya sang iban.
0: Muna ko no, yeah, sa pangabuhi kag sa pangabuhi mag-asawa to maintain ni healthy relationship, do not get angry at the same time.
1: Correct Sir Josel, muna yung balbla sa mga may edad-edad ni Sir Josel. Siya kung tubi ang isa, kung kalayong isa, dapat tubi ko ng isa.
0: Pero you can take both of you at the same time Sanson Plus Coffee Mix.
1: Correct Sir Josel, para tawhay lang ah. Hambal blas ang kilala to Sir Josel. Gusto ko, happy ka.
0: Abi ko man si pamangkotanay, yati tamis imo. Ang isa yung mangkot nga, ati mo, hindi tamis. Kung kaysa siya, ati dalumunas lang lango, mas matamis ka sang sa kapi ko.
1: Wow. Kundi tawhay lang.
0: Nag-lighter pang sitwasyon. Pero sa premium D3 coffee mix ya, Doc Leo. Do you understand?

0: ang premium D3 coffee mix. Tadabo man isang cup. Pero isaman dira ka sa angkap ya balunggay man dokleo galing kiti medyo misipa ini ang dugang nang niya kiti may vitamin D3 dokleo sa kape.
1: Correct Sir Josel, kiti may santhon palin sa panit sa mangustin eh. Kagang problem sa Sir Josel sa mga manog kafe bala kundi kita mangin mahinalungon sa pagpili sa aton sa ninyo coffee mixes o kon mga sangkap sa aton sa ninyo coffee. Kapin pa kung kaysa Sir Josel doon na nagamind ang iban bala sa ginatawag sangkap ang para sa ila matamis
0: mahumot
1: basta makapangafe lang basta antena para sa ila. Pero dugay-dugay Sir Josel naghilabang tiyan. Dugay-dugay nagdasig ang pagpitik sang kurason. Dugay-dugay nagtaas ang blood pressure. Pagpa-blood chem Sir Josel taas LDL, taas rin triglycerides. It is because of isa ka ingredient nga dira mahimo ang kalamay among may labot sa nadira Sir Josel. Samantala, kung premium D3 coffee mix ang aton sa naginainom, ari sa gusto mag-try ha, magluwas siya sa damo na nag-try sa ni nga nabinipisyuhan sila, matamis man to siya sa aton panamil, pero ang gingamit sa ni Sir Josel ng pampatamis is stevia. Kag ang santhon niya lin sa panit sa mangustin, kag ang vitamin D3 mismo nga sangkap diri, nagabulig pa Sir Josel para ma-improve ang insulin sensitivity nga mo ni problema sa may mga type 2 diabetes Sir Josel. Control nga control sa blood sugar pero why natutukan Sir Josel ang cause ni nga insulin sensitivity o kon insulin resistance.
0: So aside sa problema sa korason nga mabuligan na gutoy ni mag-set in ang mga problema tor balatian sa korason, may iban pagid sa nga benepisyo kita makuha bisan sa kapita lang for example sa premium D3 coffee mix. Kung may ara na kamu problema sa diabetes or insulin resistance, mabuligan niya pa. Kasi hindi lang kurason galing ang mabuligan niya, Dok Leo. Kung magkaon ikaw sang malunggay, magkaon ikaw garlic, mag-inom ikaw sang kape as our alternative source and sources sang nutrients na makuha sa malunggay, makuha na to sa garlic for the protection sang ato sininga kurason, Dok Leo.
1: Yeah, correct, Sir Josel. Kaga ang problema, pagid kon may concern kabalan sa cardiovascular Sir Josel, problema kas kaugatan sa imo sa niya kurason, naglala pagid ang imo sa niya kondisyon kung ikaw pagid sa niya isa ka diabetiko.
0: Budlay magalayong tanan mo sa niya masakit basta diabetic ka na eh. So dapat na ito ninitandaan. Initanan mga produkto ini ha, partline ni sang madamo nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Pangitaon yung Tatak Yes to Health ha. Ang logo yung sinay is green, pagkatapos may orange, and partly may yellow. Amo na ang logo ha, sang Yes to Health Incorporated. Mabakal ninyo ini sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, sa Watsons, even sa Shopee kag sa TikTok Shop, pwede ka mo na ka-order. Kung makakadto ka mo sa Bacolod City, ara da kompleto ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated yung mabakal ninyo sa Yes to Health Store. Iagin na yung Yes to Health nga store, ara da located sa Lizari Street, Barangay 39, sa Bacolod City. Atubang ina sa Marayo Bank. Taas na da ang location sang pangalan sa Marayo Bank. Atubang yagid sina amo ng Yes to Health Store. Kompleto na da. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo di kabakal. Kompleto gidya ang produkto sa clinic Yes to Health Wellness Center. Ang address ya is A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper. Atubang ina sang Midtown Hotel. Sa mga nagabakasyon di, kag nakatulog sa Midtown Hotel, atubang niya sina is Yes to Health Wellness Center Clinic. May libre da nga konsultasyon kay may consultant kita dara naga-duty. Bukas ang clinic from 9 o'clock in the morning. Waay bayad. Ha, libre ang konsultasyon. Sa mga lugar nga wise ang mga chain of drugstores or if not, ingin pang lawag na ito sinay madalag ko sinay drugstores and pharmacies, kanto lang mo sa suki niyong butika kag mamangkot sa produkto sang Yes to Health Incorporated. Pagbakal ninyo, mangkoton gin ninyo, produkto ini sang Yes to Health kaya base bala kung hindi iya sang Yes to Health produkto ang ihatag sa inyo. Na, dari kita Dok Leo sa protection naman sa ato sa ninyo mata. At yan mo na importante gid man matata mo. Kung nagainom ikaw, Dok Leo, sa protection sa ato sa ninyo mata, supplement to maintain good eyesight. Just like for example, sa Visionix Plus. is it safe for us to consume also sang malunggay garlic rich nga mga supplements just like Santon Plus Gold Capsule? Gainom ka na Santon Gold, gainom ka pa Premium D3, gainom ka pa ginsang Vision X Plus, the player.
1: Away man niya problema, ina Sir Jocelyn, no? Kay, for example, lang isang kapi ang lutin kag siya sang thin, direkta man niya Sir Jocelyn nga panghikot sa tonsil nga mata. Pero ang bintaha pagid na tonsil ni Dre, kay ti ang ginatawag beta-carotene, nag-vitamin E, may ara pagid added benefit iya sa magluwas sa mata sa aton sa nga panit, Sir Jocelyn. Kung nagainom ka man niya sa aton Ultimate Trio, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santon Vitamin C, partly may benepiso sila sa mata, pero kung gusto ko, Sir Jocelyn, nga may focus pagid sa imo sa nga kalimutaw dira o kung sa eye health kag eye protection ni mo dira, pwede ka mag-try kag magdugang sila dira sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Especially sa mga nagaedad na Sir Jocelyn, 30, 40, pataas, kay dira na nagaamat-amat Sir Jocelyn pabatyag o kung nagapakita. Bisan pa masiling ng iban kay sa Sir Jocelyn nga hindi ko na klaro makita. Kati mata mismo ang problema mo, dira ka mo sana mas mag-take sang ginatawag Vision X Plus Soft Gel Capsule. Nag-blur ang panulok. Dumduman ko Sir Jocelyn, may nag-message sa aton. Nag-buron iya sini panulok. Doon nag-kurog-kurog bla Sir Jocelyn. Tapos na doon may nag-lutaw-lutaw dok sa akon sini nga panulukan. 1 month nga pagtumar sang Vision X Plus Capsule twice daily. Dako ang improvement. Ang naglutaw na dula na ang pagburon Sir Jocelyn, ara pa pero nabuhinan sang dako nga nag-amat-amat na tinaw iya panulok.
0: Amo ni budlay sa mga lalaki kon pigado ng inyo sa ninyo pananawan bala. Buron na bala, Dok Leo? Inang isa ka dupay ni ka na bala ka muraro, ka mulalong kung sino ang tao bala. Hindi na makilalaan, sa Hagyo na lang. Pagkatapos lalaki ka, nakapangasawa ka, bala may kapid, Dok Leo. Kaya mabakasyon sa balay mo. Abi mo bala, kung nasawa mo, gali kay kapid yan, ha?
1: May duha ko ni Sir Jusel na qualifier kung nagalabo ni mo sinipanulukan. Either mo uyatan o kung ni mo simutan.
0: pwede, ha? Lain lang sila kung parehas man sila habon kag shampoo na gamit.
1: Disgrasya.
0: Ti ambal nila, depende naman kung ano sa size, eh. Malain sila, kung namu-amu man sila nga to, ha?
1: Identical, gito.
0: Kay parehas, sabi. Parehas, sabi nga Santon Plus Herbal Soap na gamit nila, Dok Leo. Parehas niya clear skin na gamit nila sa guya.
1: Kag polo pareho man na ang ito. Siyempre, kay identical ganin, Sir Jocelyn mo. Para sa tindog, para sa korte, para sa forma. At yung problema, again, Sir Jocelyn, kung malabo sa nang pandulukan, sa isa sa pinakamahimo na ton, sorry, sa mga kalalaki na hana, halungan niya na nga ton sa nang mata, likaw sa bisyo, likaw sa tuman niya pagpulaw, bantayan sa nang blood sugar, kag regular nga magtumar, Sir Jocelyn, sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
0: May pinamangkot naman dari. Actually, nasabat na ton isang naligad. Sila niya nagabaho ako ng ilok. Sila niya hindi ko magsala. Sila niya, ano na gidni, ang sod na gidni. Sir, morning nauian ko kay kung kaysas niya doon hindi makakuha sang halaka haplas-haplas ko lang sa ilo ko haw. Anong pwede ko magamit sini tani kung may habon lang ba?
1: Sa mga nakatry Sir Jocelyn damo na naka-appreciate sari isang Santon Plus Herbal Soap. Kaya may ara sa natural nga mga sangkap, ara ang bayaba Sir Jocelyn nagabulig ginatap na sa mga kagaw bakterya. Ang problema Sir Jocelyn kung na nagamuad ang bakterya dira sa aton halimbawa ilok ka, no? Tapos malhason kita, bawo magkita ay magtabu ay ganin na sila, pangalisngaw ang resulta. Mabuli ganin na, kung nagagamit kita sa isang Santon Plus Herbal Soap, pati magluwas pa Sir Jocelyn, may ara na sang balunggay nga sangkap, may ara sang kapayas, kagiban pagid sa nga mga sangkap nga nagabulig papino sa aton sa nga panit, sa aton sa nga lawas. So pwede ka mag-try sina, hindi man ta makasiling sina nga makuha, o kung hindi makuha, not until nga matry ni mo, kati balan mo individual ang responses ni Sir Jocelyn. Pero sa kadamo na sa nagpamatuod ng nagamit sa ni nga nabuligan nga may mga body odor nga ang iba na hagan-hagan ang iba Sir Jocelyn na solusyonan gid upod pagida sang healthy lifestyle ginupdan nila sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ug Santon Vitamin C. Damo na sa nakapamatuod sa na Sir Jocelyn.
0: Sa pagidari ka pamangkot Dok Leo, selingya gapanghimos ako sa balay na bakirasa na nga konsining nga kamot. Selingya ginbanyusan ko lang kay may available ako nga Santon Plus Herbal Oil. Nag-ayo man siya, pero mamangkot lang ako, okay lang ini.
1: Ti okay lang ito yung nag-ayo mo. Kaguay ka man sinisang iban nga reaksyon sininga na batyagan. Kapin ba kung superficial mo lang, Sir Josil? Ti magambal kita sa ring bakiras. Ti hapaw katama.
0: Babaw lang gin niya layers ang panit.
1: Yes, babaw. Magluwas na kung may puncture o kung may natuslok. Dara, talay naman ang istorya, no? Kati, since ka nag-okay naman lang, di ba tambalan, okay kagahiyang man sa imo sinikaw galingon, dag sa imo sa nga panit. Kaya kung nga ang naghiyang, kagang iban sini, nagpamangkot, ano blang rason nga kung nga manami, mangkono sa panit, it is because of two essential and good fats, Sir Josil, and oils. Amuning VCO, virgin coconut oil, and moringa oil. Nga ara, dira sa ton, sari nga, Thorn Plus Herbal Oil. Pero may isa ka importante nga sangkapin na Sir Josil, kag importante man lang iya sa ninyang protection sa aton. Maprotehiran kita nga makalikaw sa nisa dengue infection, Sir Josil. Amo ini ang peppermint oil nga ara dira sa Thorn Plus Herbal Oil nga hindi lamang protection para ni mapalapitan sa sapat-sapat taglamok, kundi lakip na Sir Josil palang-alay, palamoy-poy, nagasugod sa ninyang palamaulog palanakit sa kalawasan, mabuligan nga matapna sang peppermint oil, ina mismo sa atong Department of Health, base sila sa nga pagtuon.
0: Siling niya 59 anyos na ako, kag halos twice a month ako nagagamit sa turbo supplement. Siling niya, ti okay lang ni sa edad ko. Twice a month lang sa ako nagagamit, Dok Leo.
1: Ang kilala ko ganito, Sir Josil, 45 iya sa nga edad. Sa isa ka simana, kaduha sa magamit. Kag okay gid ang iya sa ringa pamatyag, di samantalang iya twice a month. Diba tambalon kung okay ang imo sa ringa performance, di nami o kung manami man ang response sa imo sa ringa lawas, kag di kung satisfied ka naman iya, kag okay naman lang sa imo, hindi bila parang sang kilala ko ganyan nga sa siya, do, kundi ganitungod sa turbo dietary food supplement, kag na tumar ko, kinabatian ko sa program nyo, siya, makasiling yung edad ko nalang galupok mo.
0: Diniya, guro, Dok, ano na lang, duha ka best na lang sa guru ka pa na po, guru ka kapag ka niya kada bulan.
1: Ang realidad, hambal sa kilala ko, Sir Josil, sa niya, bisan 5 hasta 10 minutos, okay na ko iya. Kisa sa wala, nagid. Pero sa mga nakagamit, Sir Josil, sa turbo dietary supplement, kadamo sa makasiling na nabuligan gin sila. Pag, hindi lamang, Sir Josil, sa sexual performance, ha? Kundi sa pagpapagsik sa lawas, kung ikaw sa ni stress, ikaw sa ni kapo, ikaw sa ni nagapulaw. Kag sa texter na ton, kung twice a month, kag okay naman lang sa imuna, kag base man sa imo sa nga edad. So, i-maintain mo na lang, o kung dira ka na lang sina nga dosage, o kung dira ka na lang sa amo sa nga ginatawag best sa pagtumar. Pero kung gusto mo yung madugang-dugangan, ti-adjust mo lang imo sa nga dose, like gusto kaya thrice sa a month, o kung ginatawag
0: apat. Siman?
1: Simanal.
0: Simanal?
1: Depende ya sa imo sa nga preference.
0: So, kamay pa nakahatag kita idea. Why man niya problema kung mag-twice a month? Amo na gani ang balindo ka, Leo, pwede gani niya twice a week mo. Depende sa ginatawag sini sulukion kung kaisa. In short, sini depende sa buluksan. Kiti sagiti mo da karon ka bitbit kaliyabi kung ito na magpabukas karon ng portahan.
1: Gusto?
0: Kasi nagbagtang demokra. Ang isa pag idari sila niya, umpisa lang sila niyang sigisiging ulan, grabing palanakit sa akon sininga lawas na nabatsyagan. Okay lang ni mag-inom ako sang sis the pain.
1: Kung always ang qualifier na ton, Sir Josil, kung ang sakit is nagadisturbo na gid sa ton, Sir, nga panghulag, like kung naghihigda, kabudlayan ka magbangon, nagapungko, kabudlayan ka magtindog, o bisan magliso, dira. And even sa may mga migraine, headache, stiff neck, sore throat, dysmenorrhea, joint pains tungkol sa arthritis, pwede, Sir Josil, makainom sang sasdapain. Kung ginatrang kaso ka, pinuotin mo paginhawa, napungtan ka, makabulig man din ang pagtumaras ng sasdapain.
0: Okay. So, nami patani pamangkot ang iban nyo sinigina pa dalaman na rin sa ito ni mga palamakotanon. Pero we're very sorry kid daw lang. Alam, nagkikita sa tiyempo abid rin sa ito sinigina pagparagad sa programa The Secrets of Health. Sa sunod naman yung edisyon sa ito sinigina pagparagad kay Ulay Hunon tang inyo sinigina mga palamakotanon na. Ah. Thank you lang gali daga pamati gid sa ato sininga pagparaga da Doc Leo si Lori Chain Kabaya or Gomez Kabaya. Si mama mo ni ni mama, mami, kung ni mami, ti. Thank you sa pagpabati kay Josani Chavez. Thank you for listening dari sa XFM. Well, lastly, kuanta na lang sa iya sa niya parting words sa ato sa niya certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
1: Nagadamo, nagid subong Sir Josil sa mga tagparamati na to, nagitatawag lifestyle disease kumpara sa mga infeksyon o kung makalalaton yung mga baratian tungod sa hindi na tunusto sa niya pangginawi. Pero, pinaagi sa pag-correct sa aton sa niya lifestyle ka, damo sa ginabatsaga baratian nga mahimo galing maremedyohan kag masolusyonan. Isa sa pamaagi sa pag-improve sa aton lifestyle, magluwas sa proper diet and exercise and husto sa nga pagtulog, amo man ang pagpuno sa kakulangan sa aton lawas through supplementation. Kani ugaliyon na to ng pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. Isa nga makabulig para mapabakod na to ng isang pundasyon sa healthy lifestyle pinaagi sa nutrisyon. Sa kiranda ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunog pa sa gadasiling. Health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Sa tanan nato sa ringa mga tagparamati sa Isla Sang Panay, kag Negros Island Region, sa malabutan sa ato sa ringa pagwaragwag, salamat sa inyo sa ringa pagupod. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katrupang Josil Banyas, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Senten Plus Gold. Mas pinalakas.
5: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Senten Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
4: Senten Plus Gold.
6: Nagausoy ba kamo magkatropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural makabulig sa tanan nga bagatian mabahuro may kabulig it paginomit Senten Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Senten Plus Cup Mix, may kapikahon, may buong kapa. Senten Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
4: Balanced diet?
7: Check.
4: Regular exercise?
7: Check.
4: Vision X Plus?
7: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: X FM.
4: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
10: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Senten Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Senten Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
12: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpuntunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
4: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: XFM.
4: Senten Gold Live Testimony.
13: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Senten Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Senten Plus Gold base yun lang pa. Agad ikara, ay magmayad ka mo.
4: Senten Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Nelfa Adok, itaga Kalibo, nagpasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa, jed ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw it baho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako, it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
15: Ang Zin Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
16: XFM. XFM.
15: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
17: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
18: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
18: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
20: System Pain. Hi, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa System Pain para dire-diretso ang training.
21: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain. If
22: symptoms persist, consult your doctor.
21: Ibilis sa mga butika.
16: XFM.
23: Mga katropa, XFM.

0: oras, mga Ketropa Philippines, Other Time, alauna 59 na sa hapon. Good afternoon, mga ketropa. We happy Tuesday, everyone. So, alaga naman karunit Martas, June 16, 2026. And welcome, welcome, welcome na sa ato niya programang X-Rated! At syempre, kami yung mga kaibahan. Ako si Ketropang Yanni.
1: At si Ketropang Mengay.
0: Yes, mga Ketropa. Tutok na naman kami sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang Ketropa mo. Sa ibahan naman kami ni Ketropang Mengay sa alas 13 medyo makarunya hapon. Of course, naka-live kita sa lakarunya Facebook pages. Ro XFM 96.5 Kalibo. Agro XFM Kalibo 96.5 ang Ketropa mo nga page. Pwedeng-pwede ka mo naka-call comment, baka pa shout out. At sa tumahan yung mga karapang nakatutok sa andakar niya XFM Radio Mobile App, especially sa aton niya mga offices Filipino workers around the world. Happy, happy Tuesday kinyo mga katropa. At sa aton matang mga radio listeners, pwedeng-pwedegit makapaabot man niya kami sa pagtamyaw sa aton niya hotline number 0998-591-5186. Katropang Mengay, happy Tuesday!
1: Yes, katropang yan, happy Tuesday. Gidanag syempre sa mga katropa at anaton niya nakatutok na ka-monitor sa nakarang mga radyo, sa tingkarang Facebook Live, makaroon nga hapon. Grabe, no? Nakasurvive kita sa rae karang Lunes.
0: Yes.
1: Tapos ay, pero dalit, ako kay nakarapang yan. Eh. Siyempre, nakugangan. Diba ako, it's sinsilyo. Abay ko, ay, kay ante, to kay nanay, ay, makunte, ma,
0: pasinsilyo, ma, anay.
1: Pasinsilyo, ay, ay boko, nabot ko, ante, mabakal, ano, makon ako, draya, tapos sabar na nakakon, ay, kuwang, ama, kunte, lista lang, anay, bari, bawa, amana, sinanak kita, payday, manakahapon. Ay, kuwang, abay, makunte, akong sinsilyo. Yo,
0: true. At bukulit do yun, matunti. Hindi
1: tapos,
0: lahat kinsenas katapusan.
1: Tapos sabay ko ka na, ay bu, ano makunti ho, wow, ta, walda, shoot, ama ko,
0: true.
1: Tukan, upat, ama ko.
0: Kung kanta matunti, ay paabot pa ang amon, ay katapusan, gut, ah.
1: Ayun. Yes, oo, haron. Haron, gina, mga katropa, bukod na kami itano eh. Pero di naman, gid lang, syempre, i-reveal, gid, iya kung anot ang adlaw, ro, kami, pero aramon nyo, tama karabuhas sa bukot, kinsenas,
0: yes.
1: At katapusan.
0: Isipan nyo lang, kung kamo nagabaton, kami pa ubus gun.
1: Yes, sa sipwak gun, wota kami ita mahabilin pa ramon at aro mai-share at ang habilin ni taga ano ano istorya lat a
0: or tag mga resibo imong binayran
1: yes
0: at imong ginpamakal
1: tag at least nakikita mo buang ra katropang yan yung taga at least mga katropa ay mahaba naton nga ra imo speldo kara na agto kaysa man abi sa mga resibo nga minko
0: nagpayad yat agid isipon mo lang hay sige ginamit ko man dinakag ko man ita nakabulig man di ba pampalubag loob hay kamo mga katropa kamo sta may habilin pa ba kamo or may gintigaan na pa ba kamo para sa masodyahin aga sa inyo karon niya mga pamasahe sa inyo karon niya mga panggasolina doon gidabig na ato niya dapat nga hindi kita madugaan katrapang
1: yes,
0: mingay
1: so, haro gida nga nino katrapang yan niro gasolina nga ra aga syempre side na
0: allowance.
1: Kung makatropa kinangan ato na magkaangkod kita at allowance kasi para abi no katrapang yan ni gagawa ro ano eh mahaba naton nga mapasa naton or masurvive naton
0: yes.
1: Right karang week nga eksakto sa aton karang naging tagana nga allowance. So,
0: challenge nga ni Ron. Kasi bukod niya mga student, pero kailangan at allowance. Kundi mga workers man, syempre sa imong pamasahe, kumaimot ang service, pagkasolina. And of course, sa imo karon niya pang pakagit tube, pang pakagit soft drinks, pang pakagit merienda, or suga. Syempre, kumamat mga katropa, baka man itbago.
1: Harun pagid, no? Karo pagid. Isa pagid mga katropa, wala na ito na mamalayan. Di ba garo pang adadlaw na ito niya?
0: Gastos.
1: Ayabay, kung ani, okay lang. Kasi kung kakon abi mga katropa ay nangawa ako ay syempre makon may budget but nakita nga ra pero pag abot ano katropa yan sa pamahaw karon mo riya ala ubos yung tagalim ako ang sanggatos nga to kasi syempre kung may nagustuhan kami nga pagkaon no presyo at pagkaon ni bukon baga mga katropa at pagarihas
0: yes.
1: Di ba gara to
0: depende sa craving
1: agharon depende diba? Sa imo man nga pamahaw
0: kaya bulok man abi kung pauman-uman syempre naasla ka man so
1: yes.
0: Kung amatay gusto mo ita tawag ka mga banana cue di ba may diyan may nang gabaligya ay paano
1: yes,
0: ko uwa di ba
1: oy no? Mga katropa dali ang hapon pasensya ay kami julag abi amo ni ng katropang yan nga nasa live siguro dahil man sa amon karanga
0: internet
1: tara yung ako nangawahan na aton baga nga limo katropang yan iwat ang nagasinanto sa raya
0: yes.
1: Karanga ba naton riya sa pa sa itsura ron
0: isipan nyo lang mga katropa importante may live
1: kita
0: ang
1: babatian ninyo mga katropa, ramon niya limog. Yes. Okay lang, hindi ninyo makita among itsura. Importante, pero limog yung namon.
0: At least nakamonitor ka mo, no? So, okay, basahin niyo na ito ninyo kanyang mga comments. Si Karapang Dang, good afternoon. Thank you so much ito sa adlaw-adlaw ang pag-comment sa mamaya programa. And of course, si Karapang Melvin Clavel Bartulo, good afternoon. Happy up listening man, Kimo, ha? Thank you so much ito sa imo kanyang pag-comment.
1: Kay Auntie Andrea, bawag ibaw matara Facebook ni Anting Arahoy. Happy blessed Tuesday afternoon gid ana mga katropa. Pa shoutout iya sa May Marsh store sa Poblacion Public sa Poblacion Madalag Public Market ug sa family na Bayra, Nieves sa Ilog sa Kabanghan Madalag Aklan. Oy, thank you so much gid ana kinyo ina ante ha. Sa always gid ninyo nga pag purpamati ka to. Yes. Na, aga sa mga katropa naton ro na sa Kabanghan kay Dinay Nanita, Tatay Rudy, yan tuto ag kay Auntie Raquel nga pati ro kalapit bagay nanday nagapurpamati o kanaka.
0: Sana all. Thank you so much ito sa yung pag-recruit mga katropa ha. And kabay pa sa mga pa naka-follow sa mga kanyang Facebook page aba kung bidahaw taro inyo kayo mga kilaga runa. I-invite nyo ito sa mga katropa nga mag-follow sa mga kanyang page sa XFM Kalibo 96.5 para mas mag-abo pa kita mag-gapad rato ng kanyang community sa online world.
1: Para mas maabo pa mga katropa rung makaibahan kita naton kasi nga ni nalipay kita na kami nga kamo mga katropa inagya kami tapos naga-feel naton hay
0: naga-OSO
1: naga-OSTORIA kita pero sa makaragid anang pamaagi.
0: At yun yung comment kung gitabasa gitan namon. At diba kung garibat ka mo nabasa maghihapon.
1: Yes, so
0: sort of ba mga katropa medyo may conversation kita. At live na live pa.
1: At hindi ka magkahawag mga katropa kung may mga something ka mo matanaro na nga problema. Ay pwede din yung i-share iya ka mo. Kasi kami ya, buko niya man kami nagatao ita opinion kundi maabo pagid naton mga katropa ro na nga pwede gitan na maka-advise. Siyempre manami matabi mag-advise ka na pangyani nga may kagakot nga experience.
0: True.
1: Example
0: para true to life.
1: Para mas madali nga ma-explain at madali gitan mga katropa maintindihan.
0: Yes, kaya grateful man kami kasi nga ni nagatao man kamo sarili ni mga opinion. Sigara pang Jamaica Tambong, good afternoon. Happy up listening Kimo. Sigara pa si Talio Poldo. May dali gidaga pagpupamati Kimo na tay si imo kanyo trabaho.
1: Abaw, shout out gid Kimo na tay ha. Gira pang Elkin Navas watching gid ana imaw. Hello gid ana Kimo, good afternoon. O mamba ni Auntie Andrea karon pang ini mainit-init nga hapon mga katropa. Hay ma ice cream ta pang palamig it ugo.
0: Sana
1: harato katropa pang yani. I love jumper man ato na hinambagit anak kung mainit ra panahon. Kadali man mag-init atong ugo.
0: Yes,
1: kadali man kita magugtas, kadali man kita nga mga katropa mahangit.
0: True.
1: Pero ambo ni naton, kinahanglan naton ko amat nga kalmahon ra aton karang sarili. Pero hindi ko man masisi kung amat mga katropa gabot ro punto nga napupuno ka.
0: Yes.
1: Gabot ro oras mga katropa nga nanggigigil ka man eh.
0: Ag naubusan ka pasensya.
1: Haroy.
0: Pero mas manami ka mga katropa, hindi ka ni magatubang sa iba. Kasi maliso dabi, pag nasapik ikaw di mong kaugot, biskan uwa man sanda it sa aki mo, pati sanda is nadadagahin.
1: Yes, saro diba? Kita na no.
0: Ag hindi niyo pagpilito, niyo istoryahon ka mo. Kung sa itin mo at saga, eh di pa ba ilang anay, di ba? Kamal man abi, o ay man ro iba. Porque uwa ang nag-response sa isipon dahil na aki sa iyo.
1: Oo, haroy. Haroy, pagid ka, haroy pagid mga katropa ha. Okay lang ko amat nga magpangutana ka matimo. Mas lalo kung buko matiting kang pangutana, I mean kumikibahan nga pang chismis or pang insulto or pang nanuman.
0: Sige.
1: Sige, haroon
0: sa oras mga katropa, alas 2:07 na sa hapon. So putugon tani mga katropa raton kanya programa ha. Hay, ato na itawaan, itligwa ag syempre. Pamatian naton. Ro panibago karon niya pagpamati ito ya kanya kay Tano Black angot sa flood control scandal. So kay ina mga katropa, hay ginapahayag man ni Attorney Ferdinand Topacio at PDP Laban nga magapadayon although ginhabaon kay ina mga katropa itrekar niya double gem at sa garden events nga hindi madayon rekar niya blue ribbon hearing but for now mga katropa hay pamatian taro anda karon niya live coverage
2: ay marami ng mga pananakot na naganap. Maraming panggigipit, kaya marahil iniiwan natin sa kanila.
3: Yun lang ang pagpunta nila dito
2: at tingnan.
3: Ay marami ng mga pananakot na naganap.
2: Maraming panggigipit, kaya marahil iniiwan natin sa kanila yan na pag-usapan at tingnan kung ano ang kanilang gagawin bilang grupo. Bagkus, hindi ho dapat mahinto ang paglabas ng katotohanan. Wala naman tayong ibang gusto kung hindi sabihin talaga kung ano ba yung usapin ng pera, kung ano ba yung usapin ng pondo delivery ng maleta. Kung naalala nyo, halos mag-iisang taon na. Etong July, magkakaroon ulit ng SONA ang sabi, imbestigahan. Alamin, ang eksaktong salita, maya naman kayo. Ngayon ho, mag-iisang taon na, kaming mga nasarap ninyo, lahat kami nakasuhan na. Yung mga nagsasalita ng korupsyon, yung mga naglalabas ng katotohanan, ang nakakasuhan. Doon sa flood control scandal, ang meron lang kaso siguro, anim. Sa mga kilalang tao, tatlo doon, meron pang kasama pa bilang witness o state witness ng estado. Hindi na pwedeng kasuhan. Wala nang pondong pwedeng kunin sa kanila at mabalik sa kaban ng bayan. Ito ang galit ng taong bayan. Ito ang galit ng Pilipino. Yung katotohanan, patuloy na ayaw palabasin. Kaya ho, yung sinasabing usapin ng liderato ng Senado, yung sinasabing Constituent Assembly, wala ho yun sa aking palagay at sa palagay ng maraming tao. Ang talagang problema yung Blue Ribbon Committee. Ang talagang problema kung saan tutungo yung flood control scandal. Kaya po sa pagkakatong to, nais ko lang kinalangin, Attorney Harold Respicio, halika rito, sumama ka sa amin. Kasama po natin to sa lahat ng labanan. Kaya po sa pagkakataong to, magmula sa 18, may dadagdag dapat na 14. Pero ngayon po, katulad na nabanggit ko, nagkaroon ng konting kaguluhan, sa ngayon, may 4 na dumagdag. At ang pagpapatuloy po niyan, para ipakilala. At mamaya, ang ating mga sundalong magsasalita. Sila po ang pakinggan natin. Sila yung nakakalam kung ano yung mga nangyari. Ano pa ba ang mga dapat malaman? Mahaba pa ang kwento nito. Individual, iba-iba partisipasyon nila. Sa pagpapatuloy po, bibigay ko naman sa isang magiting nating abogado ang nagtaguyod sa kanila at patuloy na lumalaban. Sa ngayon, ang mga magkakasaman to, 10 na ang kaso na ipatong bawat isa sa kanila. Mga kasama, wala pong iba, Attorney Levy Baligod.
4: Magandang hapon po sa inyong lahat. Dumating po kami kanina kasama ang grupo 22
2: hindi ho dapat mahinto
4: na dating sundalabas ng dating katotohanan. Mga empleyado ni
2: wala naman tayong ibang gusto
4: para
2: kung hindi sabihin talaga kung ano ba yung usapin ng pera, kung ano ba yung usapin ng pondo delivery ng maleta. Kung naalala nyo, halos mag-iisang taon na. Etong July, magkakaroon ulit ng SONA ang sabi. Maya naman kayo. Ngayon ho, mag-iisang taon na, kaming mga nasarap ninyo, lahat kami nakasuhan na. Yung mga nagsasalita ng korupsyon, yung mga naglalabas ng katotohanan, ang nakakasuhan. Doon sa flood control scandal, ang meron lang kaso siguro, 6. Sa mga kilalang tao, 3 doon, meron pang kasama pa bilang witness o state witness ng estado. Hindi na pwedeng kasuhan. Wala nang pondong pwedeng kunin sa kanila at mabalik sa kaban ng bayan. Ito ang galit ng taong bayan. Ito ang galit ng Pilipino. Yung katotohanan, patuloy na ayaw palabasin. Kaya ho, yung sinasabing usapin ng liderato ng Senado, yung sinasabing Constituent Assembly, wala ho yun sa aking palagay at sa palagay ng maraming tao. Ang talagang problema yung Blue Ribbon Committee. Ang talagang problema kung saan tutungo yung flood control scandal. Kaya po sa pagkakatong to, nais ko lang kilalangin Attorney Harold Despicio, halika rito. Sumama ka sa amin. Kasama po natin to sa lahat ng labanan. Kaya po sa pagkakataong to, magmula sa 18, may dadagdag dapat na 14. Pero ngayon po, katulad na nabanggit ko, nagkaroon ng konting kaguluhan, sa ngayon, may 4 na nadumagdag. At ang pagpapatuloy po niyan, para ipakilala. At mamaya, ang ating mga sundalo magsasalita. Sila po ang pakinggan natin. Sila yung nakakalam kung ano yung mga nangyari. Ano pa ba ang mga dapat malaman? Mahaba pa ang kwento nito. Individual, iba-iba partisipasyon nila. Sa pagpapatuloy po, bigay ko naman sa isang magiting nating abogado ang nagtaguyod sa kanila at patuloy na lumalaban sa ngayon.
4: Lang para hindi po
2: ang mga magkakasama ito, sampu na ready, ang muna bago apat bawat isa sa kanila. Mga kasama, wala pong iba. Attorney Levy Baligod.
5: Magandang hapon po sa inyong lahat. Dumating po kami kanina kasama ang 22 na dating sundalo rin at dating mga empleyado ni Ginoong Saldico para sagutin namin ang paanyaya ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano at saka ni Senator
4: i-introduce ko muna
5: Marcoleta.
4: Yung mga bago nating
5: kasamahan. At makita nyo po, alas 10,
4: alam nyo na yung 18 na una.
5: Pero alas 2 na ay wala pa sila. Inyo,
4: si,
5: at naiparating po sa amin
4: Jerome
5: na matindi
4: Panderama. Ang
5: no? Panggigipit,
4: dati
5: pananakot.
4: Itong
5: miyembro ng
4: kaya, hindi yata sila
5: Board.
4: Nakarating ngayon.
5: Kung ang ating mga senador ay
4: ito ay honorably discharged, ha?
5: Baka sabihin na naman nila dishonorably discharged. Honorably discharged po ito dahil nagkasakit siya. Nagkasakit siya dahil ilang buwan siyang na-assign sa Mindanao noon. Sa Tipo-Tipo, sa Albarca, hanggang sa Maluso, sa Lagtawan, no? At doon siya nakakuha ng kanyang sakit. Inilipad siya sa Biluna. At pagkatapos noon ay pinayuhan siya ng kanyang opisyal na pwede siyang magpa-discharge na lang honorably. At pakinggan po natin ang konting kwento muna niya kasi kakarating lang niya sa Manila kagabi. No? Kakarating lang niya sa Manila kagabi. Hindi pa kami nagkwentuhan ng gusto. Pero fresh from him, fresh from him ay magkwento siya kung ano yung kanyang naranasan noong empleyado siya ni Saldico. So, Jeron?
6: Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan, mga mamayang Pilipino. Ako po si Jeron Gaviria Valderrama. Bali po, tama po si Atomni na kagaling po lang namin sa balikadarating lang po namin dito sa Manila, galing po ng mga probinsya. Year 2009 po, bali pumasok pa ko sa Philippine Marine Corps hanggang 2011 po. At doon naman po kay former Congressman Elizaldico, kay Boss Eze, nakapasok po ako doon ng July 22, 2024 hanggang end of December 2025. Sa loob po ng isang taon at 6 na buwan, narasan ko po na mga pagde-deliver ng mga mali-malita na sinasabi ng aking mga kasamahan. Unang-una po kay former speaker dyan sa 14 Nara Street, South Forbes Park po. Bali po, dalawang beses po ko dyan nakapag-deliver. Yung una po, bali tatlo po kaming sasakyan. Ako po yung security doon sa lead car na driver po noon, si Henry Wobina. Then nakasakay po sa akin yung dalawang EA na sinasabi ng aking mga kasama na sina John Paul Estrada at Martik Sai. Tatlo po kami noon. Ang nilalaman po noon is nasa 30 na maletas na ang usli po karamihan doon ay 4 large amount po. Then yung sumunod po doon sa nasabi kong lugar, kami lang po ni Martik Sai and then si Ranjit Paga, yung red 14 na receipt. Hindi po bababa sa 7 na mix na po yon, may small, medium and large. At sumunod po kay Senator Erwin Tul po, dito po sa nung time na po yon, may meeting po noon si Boss dyan sa may Mario Restaurant sa may Tomas Morato, Timog, Quezon City. Kami po yung advance team po at meron pong meeting sila doon. Nung dumating na po sina Senator Erwin at si Boss, sila po yung unang pumasok doon sa pintuan ng restaurant. Papasok doon sa loob. Then, yung dalawa pong sasakyan na parehas elite na white van, mabilis na lang po yung transaction na paglilipat ng dalawang medium size na maleta. Ang estimated po noon ay 40 to 50 million ang laman. Then, ang sumunod po noon na experience ko sa pag-deliver ay doon po kay COMELEC chairman George Garcia. Diyan po sa galing po sila ng Dasyang Tower, no? Then kami, andun kami sa may corner sa Peraya Street, Corner de la Rosa. Bali, ang kasama ko rin po nun si Martik Sai at si Ranji Paga po ulit. Na ang dala po namin ay yung hand carry bag na kulay itim. Kasi at doon po ako sa unahan, ang una pong lumamit sa amin ay yung driver niya. Then binuksan ni Martik Sai yung doon sa right slide door, inabot sa driver ni George Garcia. Then pagkalagpas po ng mga ilang metro, magkasalubong po sila ni George Garcia. Then lumapit din po si Chairman George Garcia. Then binuksan po ulit ni Martik Sai yung sliding door. Then inabot po yung receiving copy. Yun po nasaksihan ko doon. Then tinanong ko po si Martik Sai, sabi ko, "Boss Mark, magkano po ba yung laman ng hand carry na yun?" Sabi niya, 10 million daw po. Yun lang po at maraming salamat po.
7: Thank you. De, sinong susunod sa mga ano? Oh, ganito ho, no? Kung pwedeng i-clear lang natin yung sa likod kasi yung screen, may mga pictures na ipipresent. Kung maaari lang po yung mga nasa likod, i-clear lang natin. Nakikita ba ninyo lahat? Okay. Boss, paki-clear lang ko lang natin. More or less, affidavit nila.
8: Si Waupan ay kararating lang din po niya kaninang umaga. Ay di, kagabi. Kasi umuwi po siya sa Jensan dahil naapektuhan ang kanyang pamilya sa dumaan na lindol. Pati rin po si Dado. Oh, umuwi po sila sa Mindanao noong immediately after the earthquake. Dahil umiiyak yung kanilang mga anak, siguro affected psychologically. So dumating po sila kagabi, hindi ko po natapos yung affidavit nila. No? So kung ano lang yung natapos ko, base sa una nilang kwento, ay yun ang babasahin siguro niya. Well,
9: magandang hapon po sa lahat ng narito po. Salamat po sa inyong pagpunta. Ako po si Rosebert Makasasa Opan, Pilipino, nasa Wastong Gulang at ininirahan sa Taguig City. Matapos na makapanumpa ng naayon sa bata, ay nagpapahayag at nagsasalisay ng mga sumusunod. Personal na impormasyon at pinagmulan ng trabaho. Ako ay dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps. Pagkatapos ng aking paglilingkod sa militar, pumasok ako sa perbanong sektor bilang security professional. Ako ay naging dating empleyado ni Ginoong Elizalde Esco, nakilala rin sa tawag na Boss ESC o Boss Saldi. Nagtrabaho ako bilang personal assistant at security consultant ni Ginoong ko at ng kanyang pamilya. Ang aking panunungkulan kay Ginoong ko ay nagsimula noong December 4, 2023 hanggang December 2025. At nagtapos pagkatapos ng kontrata ng marami sa aming mga kasamahan, bagamat ang ilan ay natapos noong December 2025. Ako ay kabilang sa 18 dating empleyado na lumanda sa pinagsamang sinumpaang salaysay noong February 23, 2026. Kasama ko sa hanay ang iba pang dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps at magkakasama kaming nagsilbi sa ilalim ng security organization ni Ginoong ko. Bilang bahagi ng aming natungkulin, kami ay inuutusan na mag-escort sa mga trusted executive assistant ni Ginoong ko tuwing sila ay magdi-deliver ng pera. Ang mga executive assistant na madalas naming samahan ay sina John Paul Estrada, Mark Tiksay, Joshua Cano at Kirby Paharilyag. Sa loob ng aming grupo, ang operasyon ng paghahatid ng pera ay tinatawag naming basura at may katunayan po kami dito. May screenshot po kami ng message po na talagang basura po ang tawag namin sa pera. Later on siguro.

0: Cecilio Laroder at si Tap Benny Bulantati po. At saka yung isa pang nasaksihan ko po ay yung pagpunta po ni Secretary Amina Pangandaman sa Horizon Hope na kumuha po siya ng dalawang maleta. Inutusan po kami ni John Paul Estrada po, kami dalawa po ni Sarge Tube. Binaba po namin galing sa 56th floor, papuntang basement 2 or 3 po yon. Then kinarga po namin sa sasakyan ni Secretary Amina Pangandaman yung dalawang small or medium size ng maleta po. At saka kasama rin po ako sa lakad po ng investigator po ng ICC po nung unang pumunta sila dito noong December 2023. Yun lang po. Maraming salamat po.
1: Ang isusunod ko pong ipakilala sa inyo ay isa na namang karagdagan sa 18, si Katrino Ibasco. Siya po ay 15 years sa Philippine Marines, no? 14 years sa combat duty, 1 year as medic. At nung ibinabalik siya sa combat duty ulit after 15 years, ay pinakiusapan siya ng kanyang asawa at mga anak na kung maaari huwag na siyang bumalik sa combat duty. Kaya dineclare po siya na AWOL at dishonorably discharged siya after 15 years. Dahil po sa pamilya, ang rason niya kaya hindi na bumalik sa serbisyo. Hindi po siya nagnakaw.
2: So, magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Katrino L. Ibasco. Bali, nakapasok po ako, ay nakapagtrabaho po ako kay dating Congressman Elizalde ko noong 22 July 2024. Bali, ang naging trabaho ko doon ay una po, nakapag-akot po ako ng maliitang pera sa Horizon back po sa 56th floor sa unit po ni Busaldi. Tapos nakapag-security escort din po ako sa ICC. At pagkatapos po mula March hanggang August 2025 ay assigned po ako sa bahay ni dating Congressman Elizalde ko. At ang trabaho ko po doon ay nagbantay po ako ng mali-malitang pera doon sa bahay niya sa loob ng 6 na buwan po. At ang huling trabaho ko po, pagbalik ko po ng August, may pinatrabaho po sa akin si Sir Dominguez nung pumutok na po yung issue nito. Pinatago po sa akin yung parang equipment po o machine na nakaka-receive po ng text and call na si Boss Aldi lang daw po ang meron noon saka si speaker. Bali, tinago ko po yun doon po sa loob ng Camp Aguinaldo ng mga ilang araw. Tapos pinalipat po sa akin sa bahay po ni Sir Dominguez sa Fairview po. Yun lamang po at maraming salamat po.
1: Yung binabanggit po niyang equipment ay mga surveillance equipments po ito, no? Na it is a highly controlled equipment na hindi ka makakabili kung walang clearance ang NICA, etc. Yung equipment po na sinasabi niya can capture your text messages and calls, no? So napakadelikado po na equipment 'yan. So bago po natin ipagpatuloy ay may mga ilan sa mga pictures or videos na ibinahagi nila sa atin at i-identify or ipapaliwanag po nila kung ano ang ibig sabihin ng mga litrato na ito.
3: So sige, ito yung mga, sila yung magpapaliwanag, hindi po kami pero galing po sa kanila to. So siguro, ayan,

0: Sinong magpapaliwanag itong mga kargahan? Anyone?
1: Hello. Magandang hapon po sa ating lahat. Yung picture na po yan ay nakunan po sa MADCI o kaya tinatawag na Misibis Aviation and Development Corporation na pagmamayari po ni Boss Elizalde Esco sa may Pasay.
0: Ito, sa Pasay ito?
1: Yes po sir, sa MADCI.
0: Ilan ang karga pagka ganyang helicopter?
1: Kaya sir ng mga 10 to 15 maleta sir. Depende po sir sa kilo eh. Kaya nga makikita nyo po, kinikilo po yan sir eh.
0: Di malinaw.
1: Yan po ay yung aming kasamahan sir na pilit nilang iniipit noong siya po ay naglilingkod kay Boss Aldi. Kaya pinilit niya pong umalis dahil ginigipit po siya. At nakatawa yan po, talagang pinatrabaho po siya sa General Santos.
0: Sino to?
1: Si ano sir, si Neres po. Neres. Geraldine Neres po.
0: Okay.
1: At yan po ang marami ding alam po. Pinatrabaho po yan. Kaya pinuntahan po yan mismo ni Colonel Dominguez doon sa kanilang bayan po sa General Santos. At pinipilit po na kunin po yung mga litrato o kaya yung cellphone niya po para ibigay po kay General Nicolas Torres.
0: Klaro ko lang ha, ito ay isang sundalo, general.
1: Yes po.
0: Kinukuha sa kanya yung mga ebidensya.
1: Opo sir.
0: Nasaan na siya ngayon?
1: Sa ngayon po sir, hindi ko po alam sir kung nasa Jensan pa po or nasaan po sa ngayon. Kasi ang huli ko pong pagka-usap sa kanya last February po. Yun lang po yung huli namin pag-uusap.
0: Next. Sabihin mo kung ano yung building. Kung ano yung...
2: Ayan.
1: Sa ano yun po sir? Sa townhouse po. Unit 8 and 9.
2: Yung bahay po na nakalagay dyan ay Unit 8 and 9 Polo Club Townhouse sa Forbes Park. Makikita po ninyo, pag may lumalabas po dyan sa units na yan, nakikita ng mga dating sundalo dahil malapit lang. So, dyan po nila pinapasok yung mga paper bags o mga expandable envelope na pera, pinapasok po nila dyan. Tapos paglabas po ng mga kausap nila, ay nakikita nila yung mga mambabatas, hawak na nila yung dala-dala nilang paper bag or expandable envelope. Kaya malapit lang po, 3 to 5 meters, nakikita nila yung mga mambabatas. At dyan nila nakita ang katulad ni na De Lima, etc. No? So malapit lang talaga.
0: Next. Sinong ano? Okay.
3: Hello sir, ako si Rene Boy Julian sir. Ako po yan sir at nakasama ko yan sir si Tap Orly Gutes. Nandoon kami sa Baudi Masinloc. May meeting naman noon sir nasaan kasi ako noon sir kay PRP kung tawagin si Boss Bernard Peralta. Yun yung mga PR ng mga congressman saka senator. Yan okay. Po yung nakasama ko noon siya, sir, si Tap Orly Gutesa.
0: Okay, so ito yung patunay na kasama nyo si Orly Gutesa. Okay, tama. Ito yes, yung sir. Litrato.
3: Yes, sir. Cellphone ko kasi yan, sir, eh. Yung okay. Ano yan, sir.
0: Next.
4: Okay. Yes, magandang hapon po sa lahat. Ako po yung nakaputi na nasa picture, yung umiinti. Abali, nasa Edsa Shangri-La kami niyan. Bali, may mga kamiting yung mga boss doon. Yan ay pagpapatunay na naging kasama namin at naging matagal naming katrabaho si Master Sergeant Orly Godesa. Maraming salamat po. Yung naka-itim, yun si Master Sergeant Orly Godesa. Tapos itong naka-brown, yan si Sergeant Juni Kadyaw. And then yung naka-red, yun si Sergeant Holyan. And then naka-puti, ako naman. Yan lang po, maraming salamat.
5: Thank you. Oh, ano tong picture na to?
6: Yan, ako po ang kumuha niyan, sir. Ako po ang kumuha niyan, yung nakaputi po diyan, membro po yan ng ICC po, yung nasa gitna po. ICC investigator po.
5: Atas, nawala. Okay. Ano to, bakit nyo kasama, saan to?
6: Yan yung unang dating nila, sir, December 2023. Nag-iikot-ikot sila sa Makati, sir eh. Maalala ko nga yan, sir, bumili yan ng libro ng Philippine Law, yung ICC investigator po.
5: Alam mo yung pangalan?
6: Si, maalala ko, sir, si Robin Croft, ang ano niya. Kasama din nila Chantal Daniel, sir.
5: Next. Ito, kanino to?
6: Ito, sir, yung accommodation nila sa baba ng mga ICC investigator sa Cetadines, Makati po yan. Meron pong kapihan dyan sa baba ng Cetadines, Makati. Basta dyan po lagi silang tumatambay, sir, pagkatapos ng mga activity po nila.
5: Yan yung tatlo,
6: sir, na babae. ICC investigator po yan. Yung nasa gitna po, yung umiinom, si Chantal Daniels.
5: Malala mo kung anong year to?
6: 2023 po. December din.
5: Next.
6: Ayan. Ayan po si Chantal Daniels po. Sinusundan po kasi namin siya noon eh. Advice din po ni Mark Tixay na kahit ayaw nila, sundan po pa rin namin. Naglalakad-lakad sila sa Makati po. Kaya na as proof po na nag-ano kami ng duty namin, ginagampanan namin, sinisekreto ko pong kuha ng picture, tapos sinesend ko po sa group chat namin.
5: May kasama ka dito, yung kasama mo sa security?
6: Yes sir, si Master Sergeant Romil Galapon, si Sarge Laruder po, kasama ko noon. At saka si Sarge Gamboa po.
5: Next.
6: Yan naman po, meron po kasing marketplace doon sa malapit po sa Cetadines. Pumunta po sila doon. Then nakuhaan ko rin po ng picture. Yung dalawang lalaki po, kasama rin po yan nila Chantal Daniels.
5: Sarge, ilan sila nung nandito? Kasi may babae, may lalaki kang tinuro kanina eh.
6: Maalala ko sir, nasa mga pito sila, walo sir, na investigator po na dumating.
5: Magmula airport, sundo, hanggang sa pag-alalay, kayo kasama?
6: Yes sir, araw-araw po yun.
5: Kotse, inyo?
6: Yes sir, kotse po ni Salto. Kung may balik nyo po kanina doon sir, may ginamit po kaming dalawang... Sige pa po, pabalik. Yan po. Yan po ang ginamit namin pagsundo. Ito po yung Escalade na puti, bago pa po yan noon. At saka itong GMC na black po, bago rin po yan.
5: Ano to, Sarge?
6: Ito po, dito po ginagawa yung... yung pag-iimbestiga po ng ICC. Sa Maitas po ito, Presidential Suite po. Diyan po nila ini-interview sir, yung mga witness na kuan na pinapadala po ni Senator Trillanes at sila po nag-iimbestiga po.
5: Mga ilang witnesses ang nakita nyo dyan?
6: Marami po yan sir eh. Year ano na po sir eh.
5: Sige, pwede magsalita. Kung nare-recall ninyo.
6: Year ano na to sir, 2024, pangalawang balik na ito ng kwan, ng ICC. Ito na po yung sunod-sunod, araw-araw po yung investigation po nila. May kasama ko po, ito magpapatunay po, si Sarge Laruder po, si Sarge Tube, si Tapgala po, si Sarge Valderrama po.
0: Sige, Sarge, go ahead. Hindi, yan, may mic siya.
7: Sir, actually, maraming mga ano, investigator dyan. Papalit-palit lang siya every, ano, sir, pagkatapos ng trabaho nila, iba naman ang investigator, papasok dito.
0: So makatweet, yung una, December, eto 2024 na to. Tapos, dire-diretso.
7: 2024 po, tapos nagtigil naman sila, 2025 naman sila bumalik po.
0: Sa bawat dating, mga pito.
2: Yung ICC po is dumadating po lima, tapos papalit-palit na po sila bago. Iba naman ng grupo na investigator.
0: Ito ang Maydas, Hotel Pato ni Saldi noong panahong yan.
2: Yes, sir.
0: Next.
6: Yan rin po yung ano, kasama po yan, karugtong po yan ng kuhan, sir, ng dining kanina. Pagka wala pa pong kuhan, dyan sila nagpapahinga. Sa Maydas din po yan.
0: Doon sa mga pag-interview na nakita nyo, sino mga Pilipinong opisyal ang nakita nyo doon?
6: Ang maalala ko po, si yung inimbestiga po nila, sir, ang nagiging witness po.
0: Yung pwede naman yung witness o kung naalala nyo, o kung mismo may mga opisyal ng gobyerno na kasama.
6: Ay, hindi ko po alam kung opisyal si Senator Trillanes po noon eh, pero siya po ang unang na-meet nila. Then, yung sa mga witness naman po, si maalala ko si dating mayor po, Jed Mabilog po. Ako po kasi yung nagsundo sa kanya sa lobby, sir eh, papunta sa taas.
0: Sarge?
2: Sa akin, sir, ang nakapag-meeting si Sunny Trillanes, Nicolas Torres, at saka si DOJ Secretary Boyeng Remolla nung time na ako na nagpalit kay Mark.
0: Ulit?
8: Dahan-dahan.
0: Pakiulit.
2: Nung time na ako na nagpalit kay Mark, nung 2 months.
0: Mark Texay?
2: Yes, po.
0: Okay.
2: Bali, ako na po yung assistant ng ICC.
0: Nakita mo, nag-meeting dito.
2: Sa Maydas. Yes, sir.
0: Sa Maydas?
2: Yes, sir.
0: Iba pa yung sa bahay ni Ombudsman Boying?
2: Yes, iba rin yun, sir. Then, meeting din namin yung pumatay kay Kian dun sa Bilibid Prison, yung tatlong pulis pa. Kasama yung ICC na ang direct contact namin is si Senator Trillanes.
0: So, yung dito sa meeting na to, nang kasama si Senator Trillanes, si Boying at saka si General Torre ba? Binanggit mo?
2: General Torre, sir. Sa bahay po niya sa Bel Air.
0: Sa Bel Air. Dito?
6: Yes, sir. Correction, sir. Dito sa Maydas, sir, puro witness lang po ang...
0: Witness lang?
6: Witness lang ka meeting nila, sir.
2: Yes, sir.
6: Alas kadalasan lahat, mga pulis po yun.
2: Okay. Marami pa yung iba, sir. Hindi lang namin matandaan sa dami ng minitik ng ICC. Alo-alo na hindi na namin matatandaan yung ibang pangalan po.
0: Okay, next.
6: Ito naman sir yung holding area. Kasi minsan sir nagsasabay yung witness sa Maydas sir dumadating. Kunwari sir may dumating na bago, dyan muna namin nilalagay sir sa kwarto na yan. Then bago, pagkatapos yung naunang minuting po, sila na naman.
0: Yung mga witness sinusundo nyo rin?
6: Yes, sir. Sa lobby na po ng Maydas.
2: Yes, sir.
0: Ay, hindi galing sa bahay nila, gano'n, sa lobby na?
2: Yes, sir.
0: Next.
6: Yan yung room, sir, ng holding area.
0: Residential, top floor.
6: Hindi ko nakuhaanan, sir, eh.
0: Okay. Balik muna, ano ba yun? Sino yun?
6: Ito yung kasama ko, sir, na ano, religyoso, si Geraldine Nieres. Kami yung dalawang nag-escort ng guan ng ICC investigator, sir. Kasama rin po siya. Kaya inahabol nila yan, sir, kasi marami rin alam yan, sir. Marami rin mga picture yan. Kaso ayaw na niyang bumalik dito, sir.
0: Nasaan siya?
6: Nasa Jensen na siya ngayon.
0: Okay. Next.
6: Ito, sir, yung pagpunta namin sa Bucor. Kasama yung mga ICC investigator po.
0: Can I recall nyo sino pinuntahan?
6: Ang maalala ko lang, sir, yung head ng Bucor, sir, eh. Sa may...
0: General Katapang?
6: General Katapang siguro, sir, yung one. Kamit nila noon. kasi nandun sila sa parang may lumang bahay dun sir na exclusive lang sa official sir eh. Dun sila nag-meet.
5: Next.
6: Ito sir yung mga kasama kong driver. Itong team leader namin sir, police active police po yan.
5: Sino
6: si,
5: siya?
6: Si Sir Bermundo sir. Siya yung nagdadala sa amin sir na tropa na siya nagdi-detail sir sa pag-escort ng mga ICC investigator po.
5: So active siya ngayon?
6: Yes sir, oo sir. Ito yung time sir na sinundo namin yung ibang ICC sa VIP parking ng NAIA 3 po.
5: Ano tong video na to?
6: Iyan yung time sir na pumunta kami ng Bucor sir.
5: Naalala nyo sinong binisita nyo?
3: Yung time namin sir, yung tatlong police ko sir na ano, na in-interview.
5: Yung kay Kian ba yan?
3: Yes sir. Yes.
5: Next.
8: Ano to Sarge?
5: Ano to Sarge?
1: Yung po sir, yung minsan sa na ginagamit mga mali-malitang pera na tinatawag naming basura.
5: Ito ang isa sa mga, ito ang parating yung gamit.
1: Yes sir, minsan sir.
5: Ilan ang nilalaman nito?
1: Oh, minsan sir, 20.
5: Bulletproof?
1: Yes sir.
5: Ilang beses yung ginamit pag-deliver kay speaker? Madalas, di ba?
1: Maraming beses po na yan sir, hindi na pumabilang eh.
3: Yes sir, ilang beses sa pabalik-balik yan sa bahay ni former speaker Romualdo sir.
5: Next.
3: Yes sir, kasama rin yan sir. Yan yung dinadrive ni Wabay na sir.
5: So delivery din to, dalawang kotse.
3: Hindi lang yan sir, kasama rin ibang sasakyan sir.
5: Okay, balik, ano to?
1: Yan po sir, yung malimit sir na bulletproof po yan sir. Malimit po yan sir na ginagamit po rin sa pagbabakap sa basura po.
5: So ilan more or less ang kotse? Ilan ang kotse ninyo pag nagdi-deliver? More or less, yung naka, ano sa inyo, naka-assign, apat, lima?
1: Halos lahat sir kasi lahat po sir na minsan pagka hindi available po yung mga ibang bulletproof na ginagamit po sir, hinahata po yung mga ibang sasakyan sir na mga bulletproof po sir.
5: Yep. Sa laki ng dinideliver yung amount, imposibleng wala kayong police escort. May police escort ba kayong kasama? Kasi pagka-chinek kayo, police ang kakausap, hindi kayo. May kasama ba kayong police escort o isang pulis na pag dumating ang insidente na may maninitang pulis sa inyo, pulis ang haharap.
3: Sir, actually may kasama kaming active na pulis. Police Sergeant Larry Bilin at saka si Police Sergeant Johnny Calleja. Yun yung laging kasama na magbabasura. At iba pang nagbabasura na individual, sir. Kasama rin sila.
5: So, sila yung pag na-check kayo ng polis, sila yung kumakausap sa kapwa polis. Tama?
3: Actually, sir, wala naman sumisita wala sa amin sumisita. Kasi nag-iingat din po kami, sir. Okay.
5: Kung sakali lang.
3: Yes, sir. Kung sakali lang.
5: Yun ang trabaho ng polis.
3: Yes, sir.
5: Oh, so. Okay, next line. Oh, ano to? Kaninong cellphone to? Kaninong, ayan, go. Sarge?
9: Bale, nung time na yan, sir, kami sir, yung advance team, sir, dyan sa bahay, sir, ni Chess Escudero, sir. Yung pag-deliver, sir.
5: Hindi nawin mo, para nabubulo. Ano, kaninong bahay to?
9: Bale, nung time na yan, sir, kami sir, yung advance team, sir, sa pag-deliver, sir, sa bahay ni Chess Escudero, sir.
8: Dali lang.
5: Sino tong... Sige. Go ahead. Sige.
9: Pakiulit, sir. Yung address po, sir, talagang hindi ko po, sir, matukoy, sir. Kasi advanced team kami nun, sir. Bali yung nakakaalam, sir, yung driver namin, sir.
5: Okay.
9: Pero sir, dyan sir, sa loob ng bahay niya sir, kumain pa kami dyan sir, ang ulam namin hipon, kasama ko yung mga katulong niya sir.
5: Sino yun? Master yan eh. Master sa address. Sarge, sa'yo ka. Para lang. Sa'yo ka, Sarge, para... Go ahead. Hindi, hindi. Si Sarge. Sarge, sa'yo ka para... Sige, kwento mo lang. Hindi mo na kailangan.
10: Sir, noong 2024, mula Horizon Homes, BGC, kasama ako sa convoy papunta sa convoy ni Saldico bilang security detail at pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Cis Escudero sa number 159 Street Corner, Hernade, New Manila. Nag-attend kami ng apat na malita na may iba-ibang sukat. Yan na po, sir.
5: Sarge, itong picture na to, yung kinikwento mo, isa yon o iba ba?
10: Yan na po yun, sir. Bali, gisupport ko lang. Diyan mismo sa lobby ng nag-unload ng malita.
5: Sino tong tatlong nakatayong to?
11: Ako yung kumuha niyan, sir.
10: Security niya po yun, sir.
5: Okay.
11: Ako yung kumuha niyan, sir. Advance party kasi kami niyan, sir. Kasama ko si Sarge Sibasco.
5: At saka yung... Kata, isa-isa. Ang kasama mo...
11: Si Sarge Sibasco, sir.
5: Kayong dalawa.
11: Oo, sir.
5: Kata, kayong dalawa nag-advance. Si Sarge...
11: Sila yung kwan, sir, eh.
5: Nag-deliver.
11: Oo, sir.
10: Pwede kami, sir, yung convoy, sir, kalahatan, sir.
8: Okay. Kung mic.
11: Tapos itong...
8: Patanong lang.
5: Ipa-describe yung... lang ho natin, attorney. Oh, sino tong tatlong to?
11: Yung naka-blue, sir, security po yan ang bahay. Yung dalawa, sir, kasama namin sa advance party, dalawang active na Philippine Coast Guard po yan.
5: Coast Guard?
11: Yes, sir. Active po yan, Philippine Coast Guard po.
5: Sa inyo rin yan?
11: Yes, sir. Kasama sa detail po yan ni Boss Saldico.
5: Okay.
8: Alam mo
5: pangalan nila, nung dalawang
11: kasama? Kilala ko po yan sila, sir.
5: Hindi, anong pangalan?
11: Si Sarge Abitan at saka si Sarge Hilig po.
5: Okay.
8: Okay, meron akong tanong. Yung delivery nyo kay sa bahay ni Senator Cheese, ilang baleta yung unang dineliver nyo?
5: Hindi, ang nangyari, advance sila. Oo. Ang nag-deliver sila, Sarge.
8: Oo nga, ilan yung dineliver na una?
10: Bali, apat, sir, na... Iba, medium size. Iba-ibang ano, size.
8: Iba-ibang sizes. Apat yung una. Meron pa bang naulit pa ba?
10: Yun lang sir ang na...
8: Yun lang alam nyo. Okay.
5: Okay, next slide. So ano to? Ito pareho.
11: Kabilang buwan sir. Side naman.
5: Ano tong puting sasakyan?
7: Yan sir yung backup na sir. Na isa din sa nag-convoy din sa pag-atid ng pera sir. Yan sa labas ng bahay ni Sis Escudero, sir.
5: Next.
12: Ay, si Kiko!
5: Sino magpapaliwanag dito? Sa likod ng mga naka-best. Sige, go, Sarge.
7: Yan po, sir, yung mga empleyado, sir, ng Matsi, sir.
5: Nang?
7: Matsi, na pagmamayari ni Boss Saldico.
5: Pakiulit, Marge.
7: Yan po, sir, yung mga empleyado ng Matsi na tinatawag na Mesibis Aviation and Development Corporation.
5: Okay, thank you. Fast forward na natin. Sinong kumuha dito?
1: Yan sir, yung nung time na yun sir, nanalaglag yan. At nasira yung zipper. Kaya nakikita nyo po, hindi po yan peke. Pera po yan.
5: Etong particular na maletang to, ilan ang laman? Parang large ata to eh.
1: Large sir, nasa 50 to 70 million ang nilalaman niya sir pag large.
5: Next. Sinong mag...
1: Bahay po yan ni...
3: Lolo. Bahay po sir ni ano yan, ni Ma'am Kimbo Estela Kimbo. Doon sa may Chirapura yan po, sa Quezon City po. Yan po yung nagdala kami ng siyam na malita na walong large saka isang medium size. Kasama ko po dyan si Attorney Samuel Binbiyahi po. Saka po yung sekretary ni Ma'am Stella Kimbo po yung babae mo. Sir.
5: So si Attorney Henry kay Congressman Saldico.
3: Yan po si Attorney Samuel Binbiyahi po.
5: Samuel Binbiyahi.
3: Opo, sir.
5: Staff ni Attorney ni Congressman Saldico.
3: Opo, sir. Yan lang po, sir.
5: Ano to?
3: Sa bahay po yan ni dating speaker po sa Portito Nara, Mackinley Road to.
5: Ito?
3: Yes, sir.
12: Kanino, kanino?
3: Portito, Mackinley Road. Sa loob po yan ang bahay, sir.
5: Bakit may picture ng particular na delivery na to? Sino bang kumuha dito?
3: Kasama po namin yung kumuha dyan, sir, pero hindi kasama dito sa 18.
5: Mga 20 maleta?
3: Yes, sir. Opo, sir. Pero mababa pa yan, sir. Mataas dyan 25 to 30 na, sir.
5: Sino ang sumasalubong 50 sa inyo sa bahay ni Speaker Martin Romualdez?
3: Yung mayordoma niya, sir, si Ate Jocelyn.
5: Siya lang?
3: Yes, sir, siya lang.
5: Pangalan? Ate Jocelyn.
3: Yes, sir.
5: Anyway, nandun ata kay Sarge yung pangalan pagka nakuha na.
12: Nasa next. Telepono.
5: O yan. Ano tong picture na to?
3: Kuha ng kasamahan po namin yan, sir, pero wala po siya dito.
5: Ah.
3: Kuha ng kasamahan po namin yan, sir, pero wala po siya dito. Pero na yung cellphone po, sir, na pinapicturan niyan, nakasip-kip na po kay attorney po.
5: Saan papunta to? Alam niyo ba? Ito, hangar na to sa Pasay.
3: Yes, sir.
5: Doon din sa Mitsubishi Aviation.
3: Yes, sir.
5: Saan papunta to, alam niyo?
3: Negative na alit sa ko dyan, sir.
5: Pero usually, pagka chinaper...
3: Pag chinaper, sir, usually pupunta po ng Bicol.
5: Next. Ayan. Next, sige. Pareho naman ang picture. Next. Ayan.
3: Madji pa rin yan, sir. Yan yung unang picture na sinama-sama-sama na pinag-isa na, sir, bago picturean.
5: Ilan ang helicopter na pag-aari ni Kong Saldi?
3: Sir, pagkakalam to, tatlo.
5: Tatlo. Pero plano?
3: Isa, sir. Yung gumagana. Dalawa, isa po si Rapo.
5: Next. So ito, normal delivery din to, ganyan.
3: Yes, sir.
5: Next. Next. Yan, ano to?
3: Kasama din yan, sir, doon sa pag-picture kanina ng marami. Pagbaba lang po yan, sir.
5: Saan to? Sa Manila?
3: Sa entrance din, sir, ng MADSI.
5: Ah, papasok to, bale.
3: Yes, sir.
5: Pakalga pa lang. O, next. Ayan. Next. Eto, karga ulit to.
3: Kasama din yan, sir.
5: Next. Yan, katulad yan. Sino tong mga taong nakatayo?
3: Empleyado yun ng MADSI yan, sir. Tumutulong lang pag buhat, sir. Kasi isa sobrang dami, sir.
5: Pero kayo talaga naglo-load?
3: Yes, sir.
5: O, next. Oh, ito, anong ito yung pagkikilo?
3: Yes, sir.
5: Mga ilan ang nakakarga sa isang chopper na ganyang kalaki?
3: To 15, sir. Dalawang chopper yan, sir. So, kung sobra, atiin nila, sir.
5: So, next. Pareho din po, no? Ito yung proseso ng pagkarga. Itong pagkarga ninyo pauwi ng Bicol, linggo-linggo to o hindi naman? Yung pag-uwi ng Bicol, hindi naman masyado? Go ahead.
9: Bali, yung doon po, sir, sa Bicol, sir, 6 na buwan ako doon, sir. Nung, kasi doon, sir, 3 kami nagpapantay doon, sir, ng mga maliit ang pera. Isang buwan duty namin doon, sir, 15 days yung bakasyon. Sa pag-duty ko doon, sir, 2 beses ako, sir, naka-receive ng, bali, 4 na ban, sir, mga nasa 30 plus, 40, sir, na maliit, sir.
5: Next. Ayan, yan ni pareho din. Okay, ano to? At pareho pa rin, ano? Yan pa rin chopper. Okay, next. Yan, ganyan pala mismo. Ilan ang sakay nitong security? Sige, sir.
7: Mostly, sir, walang mang security na ano yan. Pagdating doon sa may, ano, sir, sa Legazpi, may taga-sundo na yan, sir.
5: Okay. Pagka dumukot ang piloto, pwede?
7: Pwede, sir.
5: Hindi makikita. O, next. Ah, balik lang konti, ah. Katulad to, ang laki nito, ah. Ilan ang laman nito?
7: Yan ang large, sir, na 50 to 70 ang laman.
5: 50 to 70 million. Next. Oh, ano, pareho ba yan nung kanina? Pareho nung kanina?
3: Yes, sir. Parehas lang yan, sir.
5: Okay. Ito. Maaari magkwento tungkol dito?
13: Ako, sir.
5: Okay. Tayo ka, para marinig kanila.
13: Bali, ako po yung kumuha ng video niyan, sir. Sa bahay po ni...
5: Paki-ano lang yung mic yan.
13: Sa bahay po ni dating speaker Martin Romualdez po, sir. Bali, kasama ko po dyan, sir, si John Paul Estrada. At saka yung mga kasama kong security, pero yung iba, sir, wala dito, yung iba nandito. Pero yung wala, babanggitin ko po. Bale, kasama ko dyan si Lubin Padilla, Marlon Sherwintan, at saka si Mario Sumait. At saka yung isang rapper namin, si Ranji Paga.
5: Ano yun lang natin, klaro natin ha, bahay ni...
13: Dating speaker, sir, si Martin Romualdez po.
5: Saan parte ng bahay yan?
13: Number 42, McKinley, North Forbes Park, sir.
5: Okay. Sino yung naka-asul?
13: Si John Paul Estrada, sir.
5: Sino naman yung naka-itim?
13: Bale, yung pagdating namin dyan, sir, yung kalbo, sir, yung naka-itim, Nandun, nandiyan ako sa sir, naglantay sa bahay ni dating speaker.
5: Sa makatwid, yung nakaitim, tao mismo ni speaker.
13: Yes, sir.
5: Ilan ang delivery nyo na yan, na maleta?
13: Pinakamababa po yung 20, sir. Pero yung iba, sir, nasa labas na po, hindi pa po napasok. Yung nakuhanan ko po, yun lang po yung nandyan.
5: Ilang beses kayo mag-deliver ng ganyan?
13: Bale, nung time ko po, sir, isang beses lang po.
5: Pero sa, di ba may group chat kayo?
13: Yes, sir.
5: Speaker, ilang beses nag-deliver ng ganyan?
13: Bale, sa isang linggo, sir, tatlong beses or apat.
5: Tapos ganyan na lang ang bilangan?
13: Opo, sir.
5: May nagre-receive?
13: Mayroon po, sir, yung naka-itin, sir, yung kalpo na yan, sir.
5: Ibig sabihin, yung natanggap niya, paanong malalaman?
13: Bale, yung naka-itim, sir, at saka yung sipo, sila na po usap, sir.
5: Ah, itong naka-itim at si Jan.
13: Opo, sir.
5: Sino pa kasama dito?
13: Bale, may pinirmahan po yan, sir, nung naka-itim, sir, si ano, yung kausap ni Paul, Jan Paul, may receiving copy.
5: Ito ho yung isang example ng video na napakahalaga. At it nangyayari daw ho to, tatlong beses ang linggo. So, siguro, Sarge, kayo na magkwento. Go ahead. Sino yung dalawa? Nakasama dito.
1: So, bali po ang nangyayari yan, sir. From Horizon Homes, sa unit ni Boss Aldi, unit 56 sa CD, ibababa po namin papuntang basement 3. Then, isasakay po namin sa mga sasakyan. Then, saka po namin i-deliver. Yun po yung kalakaran po, sir. Nung una po yan, ang malimit po na pinagbababaan po ay doon po sa lobby. Pero sa dami ng mga tao na nakakakita, so nagpasya po sila na ilipat po sa basement 3 ng Horizon Homes. At doon po inaakyat at binababa ang mga maleta na nanggagaling sa kaban ng bayan. Yan po yung kalakaran po na ginagawa po namin. Yan po yung trabaho namin.
5: Sarge.
14: Assalamualaikum. Ako po isa po dyan sa nag-deliver po. Sa backup po kami sa Hilux. Bali yung entrance ni dating speaker sa 42 McKinley, ngayon po ay sirado na. Kung napapansin nyo, kung dadaan kayo doon, wala na. Puro tanim na lang. Pagpasok ng sa entrance, may guard. Pagpasok ganyan, may parang rotonda. Pagpasok sa rotonda, pag drop namin, yan na yung papasok. Yun lang po yung karanasan ko po dyan sa, ano, sa deliver po. Salamat.
5: Thank you. May gusto ko bang idagdag? Oh, next tayo. Ah, ito yung tao. Kilala niyo yung pangalan? Sarge?
15: No.
5: Nare-recall ninyo?
15: No.
13: Hindi po, sir. Hindi ko po nakuha yung pangalan, sir.
5: Pero pag nakita mo siya, ma-identify mo?
13: Yes, sir.
5: Tao siya ni speaker?
13: Yes, sir.
5: Hindi siya military?
13: Hindi po, sir. Civilian po.
5: Next. Ano tong picture na to? Kanino to?
13: Ako po itong kumuha yan, sir, sa Horizon po, sir, sa Shangri-La, sa basement 3 po. Yun po yung picture na yan, sir, na malita. Yun po yung nasa video na po yun. Magkakasama sila.
5: Okay.
16: Maraming nagtatanong sa social media at minsan may accusation pa na paano nyo nalaman na pera ang laman ng maleta? No? Ang sabi nila, baka iba ang laman yan. Maleta lang ang nakita nyo, hindi nyo naman nakita yung laman. Pwede bang sagutin nyo yung ganong mga criticism?
1: Sir, Para masagot po yung tanong na yan, doon pa lang sa taas, sir, sasabihan ka na ng executive assistant na ingatan yung maleta na yan dahil basura ang laman. So doon pa lang, sir, yung tinatawag na namin na basura ay pera. At saka minsan po, nakikita rin po namin na nagbibilang po sila.
11: Madagdag ko lang din, sir. Hindi naman siguro kailangan ng security at saka bulletproof na mga sasakyan kung sa yote siguro laman ng maleta. Pero dahil sa pera po, kailangan po ng maraming security at saka bulletproof na sasakyan.
5: Okay, doon sa mga affidavit nyo, maging kay Sergeant Gotesa, kinikwento niya yung sa Bali Verde. Pwede bang ikwento niyo yung buong proseso ng delivery para na malinaw? Yung nakakaalam nung nagiging buong proseso ng delivery, paano ba yung unang bilangan? Sige, go ahead.
10: Ako sir, nakasaksi ako isang visit. Kasama ko si Mark at saka dalawang security. Ngayon, si Mark lang nag-iisa. Sabi ko, Mark, ikaw lang mag-isa. Tulungan na kita magbilang. Mga walong malita. Tapos, dun sa loob ng Valle Verde, pumasok ako, tinulungan ko siya ng pagbilang. Madali lang ang pagbilang siya, yung 1M, nakalastigo siya, nakatali. Yung pagbilang siya, by 1M. Sa isang malita, sir, mga 40 to 50 ang ilalagay.
5: Okay. So, sa Valle Verde, ang umpisa.
10: Yes, sir. Kapag may delivery doon sa Valle Verde, bibilangin muna ng mag-receive sila ni Mark Tixay o kaya si Jan Paul Estrada. Pagkatapos noon, dadalhin sa Horizon Homes. Yakyat doon sa 56 sa condo unit ni Boss. Pagkatapos noon, mga ilang araw, ibababa naman, i-deliver.
5: Okay. Okay, go ahead.
1: So, malipan doon sa, sir, from Valle Verde, mayroon din po, sir, minsan nang gagaling sa mga bangko, like BDO, Land Bank, at saka PBCom, sir. So, from sa mga bangko na yan, minsan, dinadala sa opisina ng Sunwest Incorporated, diyan sa may Tektite Building. Then meron din po nangyayari from bangko, dinadala po mismo doon sa Horizon Home, sa unit nila Boss Saldico.
5: So ang ibig nyo sabihin, merong nagdadala ng pera sa Valle Verde. Tama?
1: Yes, sir.
5: Sino yung mga yun? May nare-recall ba kayo o may nagdadala lang?
7: Ang naalala ko, sir, yung natandaan ko yung...
5: Hindi kailangan may pangalan. Kasi nung naalala ko, yung binanggit ni Orly, sabi niya si Congressman Eric Yap, nakita niya. Isa lang naman yung nabanggit niya, yung iba hindi daw niya kilala. Pero sabi niya, doon daw ang bagsakan ng pera.
1: Totoo po yan, sir. Doon po yung pinaka-hub delivery point doon sa 28 Dragonfly Corner Ladybug. Sa Valle Verde 6, sa bahay ni Boss Salding.
5: Sarge.
7: Sir, natagdahan ko yung nag-deliver doon sa Valle Verde po. Yung si Congressman Gardiola po. Pero hindi siya nag-deliver, yung mga tao na lang po.
5: Nag-deliver ng pera. Paano mo nalaman kay Congressman Gardiola?
7: Kasi po, dati ako nakatrabaho doon, nakiala ko yung driver, tapos yung nag-deliver po.
5: So okay, magmula Valle Verde, dadalhin sa Horizon. Binanggit mo, bangko. Bangko?
1: Yes, sir.
5: Magkano yung mga withdrawal na yan?
1: Minsan, sir, nag-withdraw kami ng mayroon minsan, dalawang maleta, apat na maleta, limang maleta, ganun po, sir.
5: From there, Horizon, deliver sa mga lugar. Tama?
1: Yes, sir.
5: Doon sa mga Horizon, mula sa bahay ni Saldico, kanino yung pinakamalaking delivery?
1: Kay ano sir, dating speaker, siguro sir, ta 90% sir ng mga delivery sa kanya po yun.
3: Hello sir, sir, na-experience ko din dito sa ano, nag-pick up kami ng pera sa Land Bank, Pasig City Hall. Nag-pick up po kami dyan ng, ano, ng 25 malita, puro large. Nag-antay pa nga kami ng ano dyan, mahigit 2 oras. Inantay namin yung 2 armored car. Noong Marso 28, 2025, ang kasama ko noon, si Joshua Cano, yung AE boss, tapos si Bernard Tobi, saka si Master Lupian. Sinabi ko pa nga sa kanila na baka ma-plot tayo kasi parang bibigay na yung gulong. At 25 malita pinagkasya namin sa van na hawak ko. Ang plate number noon, NHN8729. Dinala namin sa bahay ni Boss sa Valle Verde. Yun lang po.
16: Singit lang po ako ha, dahil bigla kong naalala nung binabanggit niya yung mga plate number ng sasakyan na ginagamit nila. Meron po akong information, reliable po ito, na yung LTO pinagbubura na yung record ng mga sasakyan na ginamit nila sa pagde-deliver. At kilala ko po kung sino yung nagpasimuno para burahin ang records ng mga sasakyan na ito. Balang araw ay mananagot din siya.
5: Okay? So, balik natin doon sa picture, no? Yung kanina. Ayan. Ano to? Dami, ah. Paki-describe kahit sino.
11: Yan po yung isang bahagi po ng pagbibilang po ng pera, sir, sa office po ng Sunwest Corporation po.
5: Saan tong office na to?
11: Sa Tektite po, sa may Ortigas.
5: Ah, hindi to Valle Verde?
11: Hindi po, sir.
5: Ah, hindi. Next. Saan to?
11: Doon din po yan, sa office din po yan, sir.
5: Meron pa kayong money counter o ganyan na lang ang bilangan?
11: May counting machine po yan, sir. Marami po yan, sir. Hindi lang nakagip sa kwan. Pero minsan, sir, ang kwan kasi niyan, sir, per bundle po, isang milyon na po yon. Bundle-bundle na po yung bilang, sir.
5: Eto, tanong lang, may mga oras pa na nababawasan yung pera sa pag-deliver sa inyo? Pag-deliver ninyo? Kunyari, magre-reklamo kay Mark o kay Paul. Kulang.
3: Meron sir, nagre-reklamo yung kay Kong Romualdez po, na minsan kulang po yung delivery.
5: Magkano daw kulang?
3: Hindi ko lang kung magkano sir, million din nawawala sir.
5: Ah. Isang beses lang nangyari yun?
3: Hindi lang isang beses sir, bawat delivery po kulang. Pero sir, di kami kumuha nun ah.
5: Oo nga,
3: nagbibilang. Paldo sana kami ngayon, sir.
5: Ayan, saan to?
3: Tektite office din yan, sir.
5: Tektite pa rin.
3: Yes, sir. Yan yung mga pera na galing bangko, dinadala dyan sa Tektite, dinadala sa Horizon Home, sir, at saka dinideliver sa iba't ibang official na mga gobyerno, sir.
5: Next.
10: Sir, yan sa building ni Senator Soto. Bali, ako yung advance team kami dyan, sir. Kasama ko yan dyan si Badilla. Si Lubin Badilla.
0: Sino tong kinuha mo na litrato?
10: Ako yan, sir, nagkuha.
0: Ah.
10: Kasi yung nag-advance kami dyan, bali, pinipicturan ko, sinisend ko sa Viber group namin para ma-inform yung tropa na award na kami, sir.
0: Next.
10: Ito yung concert,
0: kayo ka, sir. Pakinggan po natin, mga kasama.
10: Noong time po na lumabas si Top Orly po, Gutesa, I think September 20.
0: Teka, Sarge, teka. Quiet lang po para malinaw na marinig natin. Sarge, sige, go ahead.
10: Ito po yung time na yung lumabas na po si Top Orly Gutesa, September 25, 2025. Inumpisahan na kaming 24. Ano po kaming kausapin ni General Torre po para bigyan po ng mga offer po, katulad po nung cellphone po. Ito po yung cellphone na nakuha ko. Tapos binigyan rin po kami ng 50,000 po para kapalit po doon sa affidavit na magpapatunay po na papasinungalingan namin yung mga pahayag po ni Top Orly Gutesa po. Bali yung 50,000 bayad po sa amin for disturbance fee po na sinasabi nila niya po. Yan po yung patunay na pumunta po kami sa Raffles doon po sa office niya.
0: Sa Raffles
10: Makati office, po.
0: Oh, office ni General Torre o ni Saldico?
10: Unit po ni boss, ginagawa niya pong office po. Kasi nandun rin po yung secretary niya po, si Analisa Gaspar po.
0: Sir. Secretary nino?
10: Ni General Torre po.
0: So nag-o-office siya sa unit ni Congressman Saldico?
15: No, sir. Parang ginamit lang yan, sir, na pang-establishment namin na kakausapin kami, sir.
0: Diyan kayo nag-set ng meeting?
15: Yes, sir.
10: Yung time kasi na yan, sir, hindi rin namin alam kasi ang akala namin, sila pa ni dating speaker at si Busaldi. Yung pala, ginagapang na pala, sir. Kaya akala namin, si Bus pang nagpupundo dyan para ma-hold the line kami, sir.
0: Para hindi kayo lumabas.
10: Opo.
0: Sino-sino itong mga nandito?
10: Yung dito po, yung naka-gray po, si kasamahan po namin, si Tap Malati po, retired army, si General Torre po, si Tap Lupian, si Sarge Master Polidario, si Tap Pabiluna, at saka ito po, yung ulo po, si Tap Voluntante po, kasama rin dyan po. Actually, sir, marami kami dyan. Mga 15 kami, sir, na pinapirma po ng NDA po, non-disclosure agreement at saka yung affidavit po na magpapatunay na papasinungalingan po namin yung sinasabi ni Top Orly po.
0: So nagkaroon kayo ng isa lang na affidavit para sabihin nagsisinungaling si Orly Gutesa.
10: Individual, yes, individual yun, sir.
0: Kaya nga, individual affidavit, pero yung affidavit ang sinasabi lang, nagsisinungaling si Orly Gutesa. Tama?
10: Opo, sir, tama.
15: Tama po, sir, tama.
0: Okay. Matanong ko lang, bakit ang posing nyo nakaganyan?
10: Yan yung time na inaamo niya si, ano, sir, base ng boxing.
0: Kaya ganyan ang posing nyo.
10: Yes, sir.
0: Next.
10: Kami po yan. Nagpa-picture po siya sa akin.
0: So, makatuwid, napapirma naman yung 15. Di ba? Napapirma.
10: Ang ginawa kasi namin noon, sir, nag-usap kami yung 15. Hindi kami pumirma nung time na yan, sir. Ang bali, ang ginawa nila, sir, by batch na kami. Pero napapirma pa rin kami, sir.
0: Napapirma?
10: Yes, sir.
0: Ano pa ang pinangako sa inyo dyan?
10: Trabaho po. Yun po. Gagawa daw po siya ng security agency. Tapos,
11: Ayan po, kapalit po nung mga cellphone at saka yung mga hindi na po kami lalabas.

0: po doon, sir, sa binanggit po ni Sarge Baupan, sir, regarding doon sa cellphone. Bali, ang nangyari po niyan, sir, nagkaroon po niyan, sir, ng majority na pilian ng cellphone. Ito po yung isa, sir. Yung kay Sir Baupan po, sir, ay iPhone 16. Ito lang po yung isa, sir, is Samsung S25 FE. Nung ni-research ko po ito, sir, nilance po dito sa Pilipinas, sir, ng September. Tapos binigay po ito, sir, tama po sir, si Sir Baupan, sir, na naging 5 bucks po yung pagbibigay nito plus 50,000 na disturbance fee. So, ang binigay ko po doon sa kanila, sir, ay yung hindi yung luma, kundi yung bago kong binili, sir, na cellphone. Kaya napalitan po ng yung sa kanila. Tapos po doon, sir, sa Elite, sir, sa pagkakaalam ko po, sir, 29 po, sir, yung nandun. Bali, nakapasok po kami doon ni Sir Sinesa, sir, noong December 19 until hanggang March 15, sir. Andun pa po, sir, yung iba, sir, na mga kasama namin.
1: So tingin nyo kung ipapatawag yung mga kasama ninyo, mapapatotohanan lahat ng sinasabi nyo ngayon?
2: Yes, sir. Basta may pasumpi na, sir.
0: Sorry. May tumawag po sa akin, sir, yung kabats ko na dati pinasok ko, sir, sa Elite. Tumagal po sa sir doon ng mga 1 week lang ata, sir. Nung nag-video call po kami, nung nag-video chat, sir, nabanggit niya sa akin, sir, na sabi niya, Meg, yung Elite wala na doon sa dating place dyan, sir, sa may Guadalupe. Di tinanong ko sa sir, sabi ko, may alam ka ba, Meg, doon sa kung saan sila lumipat? Sabi niya, pagkaalam niya, sir, dito daw po sa may bagong kapitolyo ng Pasig, sir, lumipat yung Elite, sir.
1: Okay, meron pa ba? Balikan ko lang, ha. Pakiulit nga yung doon sa Land Bank at saka BDO para lang ma-record natin yung mga withdrawal, kasi importante ho yun, magagamit later on ng as part of evidence. Okay, go ahead, Charge.
2: Yes, sir. Totoo po yan.
1: Saan Land Bank to?
2: Sa ano, sir? Sa may DepEd. Diyan sa may...
1: Dito lang.
2: San Miguel Avenue, sir. Then...
1: Pasig.
2: Yes, sir. Pasig. Hmm. Then yung BDO, sir, diyan sa may Alpalang. Building, Alpalang Building, dyan sa BGC. Malapit po sa St. Luke's.
1: Okay.
2: Then yung PBCom, sir, dyan po sa may Meralco. Asan Miguel Avenue, sir, yung PBCom? Yung Land Bank, sir, sa Meralco Avenue.
1: Minimum na withdrawal dito, isa, dalawang maleta.
2: Dalawa, sir, ang pinaka, ano dyan, sir, dalawang
1: pinaka
2: maleta.
1: Baba.
2: Yes, sir.
1: Pag pumunta kayo doon, nakukuha nyo na yung perang buo o paano?
2: Sa experience ko, sir, na nung pumunta kami, sir, sa dyan sa Land Bank, papasok kami doon, sir, sa pick up na lang, sir. Bali, pumapasok kami doon mismo, sir, sa loob ng DepEd. Then doon mismo sa likod ng Land Bank, sir. Doon, sir, nilalabas yung pera. Meron din po, sir, doon mismo, sir, sa harap.
1: Pag nilabas, nakabaleta na o paano?
2: Nakabaleta na po yun, sir.
1: Minamaleta ng Land Bank?
2: Oo, sir. At saka yung dalawang babae, sir, kasama sila, sir, sa pagbibilang eh. Si... Kate Villarreal, at saka si Mayan de la Cruz.
1: Itong dalawang babae na kanina?
2: Yes, sir. Yan ang malimit, sir, na kasakasama namin pagka nag-withdraw sa mga bangko, sir. Minsan, sir, may nangyari na ihatid namin sila doon sa mga bangko. May dala na kami, sir, na maleta. Then, tatawagan na lang kami, sir, pagka pipick upin na. Ganun, sir, yung kalakaran, sir.
1: Sarge?
3: Yes, sir. Yes, sir. Na-experience ko po yan na tatlong beses po sa PBCom po. San Miguel Avenue, dito po sa may Pasig. Nakapag-withdraw po kami ng dalawang maleta. Kasama ko po si Master Sergeant Lupian at saka yung dalawang staff ni dating Congressman Saldico, si Kate Villarreal at saka si May Ann de la Cruz. Bali, pumasok po kami doon. Ako yung driver noon.

0: pumasok sila, dalawang empty na maleta na medium. Nag-withdraw po sila doon sa PBCom dito sa San Miguel Avenue. Paglabas po, dala na yung, puno na yung pera. Puno na
1: yung maleta.
0: Yung maleta na pera.
1: So ito, dala nyo na yung maleta?
0: Dala namin yung maleta, sir, empty yun.
1: Yung sinasabi kasi ni Sarge, dumarating kayo, may maleta na rin, kasama na. Tama ba?
0: Paano, sir?
1: Pag pumunta kayong land bank mo, paglabas ninyo, ay pag-withdraw ninyo, may maleta, o may dala kayong walang laman?
0: May dala kami, sir, na walang laman, sir.
1: Ah.
0: Then paglabas,
1: puno na.
0: Dala na namin, sir, yung maleta na may lamang pera.
1: Ang lahat ng loading sa likod ng bangko. O at least may secret
0: entrance. Sa likod, sir, ng bangko. Kasi hindi pwede sa San Miguel Avenue dun sa harapan.
1: Harapan. Okay.
0: Tapos na-experience ko rin sa, ano, sir, sa may land bank, malapit dito sa DepEd mismo ng ano, Meralco Avenue.
1: Oh, dyan.
0: Dalawang maleta rin yun, sir. Isang large room. Kasama ko rin si May Ann de la Cruz at Kate Villarreal. Yun, so, yan, sir, yung yan, na-experience ko na mag-withdraw ng ano, mali-maliit ang pera.
2: So, base sa mga testimonial ninyo, so, iisa ang napatunayan natin na ang opisina ni Congressman Saldico, receiving at distribution. Receiving ng mga kaparte doon sa mga flood control projects, whatever man yun. Ibig sabihin, pagpasok, record. Paglabas, record. Sino may hawak nung ledger?
3: Sa totoo pa lang, sir, may logbook po yan eh. Ang mahawak po ng logbook, sir, si Mark Tiksay.
2: Si Mark
3: Tiksay po.
2: Tiksay.
3: Pati yung mga receiving copy po.
2: Siya may receiving copy?
3: Yes po.
2: So, ang opisina nyo ba may CCTV? Audio-video ba yon?
3: Sa opisina, sir, dyan sa Tektite, mayroon po. Then doon sa bahay po ni Boss Aldi, mayroon po pong CCTV doon. At saka sa Horizon, sir, sa Horizon Building, from lobby to basement, elevators, mayroon pong mga CCTV dyan, sir. Makikita nyo ba yan, sir, pagka talagang i-request nyo po ng CCTV na yan?
2: So, ibig sabihin, lahat ng deliveries ninyo, may mga nakakuha ng CCTV?
3: Yes, sir.
2: Even it is public place or even it is a private place. And then, proof of deliveries ninyo, pipicturan ninyo, at isesend nyo sa boss nyo, item is delivered. Tama?
3: Yes, sir. Sinesend po sa group chat namin po.
2: So, kaya may mga kuha kayo sa mga cellphone ninyo dahil yan ay proof of deliveries na i-re-report ninyo doon sa opisina o kay Congressman Saldico.
3: Yes, sir. Yung talagang yun po, reporting po namin, sir.
2: So, kung magkakaroon ng tunay na investigasyon, makikita. Tama?
3: Tama po.
2: So, ito yung kinatatakutan nila.
1: Tama. Thank you, Consirani. Tony?
4: Okay, balikan natin yung naunang nag-testify kanina tungkol kay Erwin Tulfo. Gusto kasi niya na maging chairman ng Blue Ribbon Committee. So, pag-usapan natin si Erwin. Pero maliban dyan, merong bagong pangalan na nabanggit ngayon, eh, no? Si Jude. Si Cheese.
1: Oo.
4: Hey Jude. Si Judas. Si Kiko. Si George Garcia. Meron pa bang bagong pangalan na hindi nababanggit na alam ninyo?
5: Marami din, kapatidid, marami.
4: Okay, sige. So mamaya, siguraduhin lang natin, mabanggit natin kasi yung pagkakataon, baka hindi na tayo makaulit, no? Tapusin muna natin si Erwin. Si Erwin, sabi ng unang testimony, nakatanggap ng delivery, unang delivery, dalawang maleta. Pagkatapos, apat na maleta. Ito bang kinikwento mo, yun na yun? Sir, o iba pa?
6: Sir, yun sa akin po, sir. Iba pa po yun, sir.
4: Iba pa?
1: Okay,
4: yes po, sir. Sige. Kailan nangyari yung sinasabi mo? During po ito, sir, ng before senator election, sir? Senador na siya, hindi pa?
6: Hindi pa, sir, hindi pa, sir.
4: Ah, congressman pa lang siya?
6: Yes po, sir.
4: Bago mag-election o during the time na kasagsaga na?
6: Sir, bago po mag-election, sir.
4: Bago mag-election?
6: Yes, okay. Sir.
4: Matandaan mo gano'ng katagal bago mag-election?
6: Hindi ko na po matandaan, sir.
4: Hindi matandaan. Okay, it's okay. Saan ulit nangyari yan?
6: Doon po yan siya nangyari, sir, sa Mario's Restaurant, sir, sa Tomas Morato, Timog UC, sir.
4: Tomas Morato, bahay niya, opisina niya?
6: Sir, isa po itong ano, sir, restaurant, sir.
4: Restaurant?
6: Yes po, sir.
4: Okay. Ano pangalan restaurant?
6: Mario's po, sir, Mario's.
4: Ah, Mario's.
6: Okay. Yes po, sir.
4: Sige. Sino-sino yung mga nandun sa Mario's na matandaan mo? Kasama niya, for example, kasama mo. Sino-sino yung mga nandun?
6: During ano yan, sir, bali dalawa po kami, sir, na advance team. Kasama ko po dyan, sir, si Elmer Gagukas, na isa pong security team po ni former Congressman Santico, sir.
4: Ano ang dinideliver nyo kay Erwin?
6: Yun po, sir, yung pagdating po siya ng tropa niyan, sir, doon po yan siya nakasakay doon sa sasakyan ni Henry Wobina, yung Ego Alpha Gold 462, sir, na yung armored car, sir. Bali, sir, doon po naganap yung transaction niyo, sir, doon sa parking sa labas po ng establishment, sir.
4: Ilang maleta?
6: Dalawang medium
4: size.
6: Yes po, sir. Yes po, sir.
4: Okay, yun lang ba yung time na nag-deliver ka ng maleta kay Erwin Tulfo?
6: Yun lang po, sir.
4: Yun lang?
6: Yes po, sir.
2: Sigit ko lang, ano?
4: Nag-deliver ka rin ba sa bahay ni Erwin Tulfo?
6: Yung iba po kasama ko ata, sir.
4: Hindi, na-testify na dati yung dalawa at saka anim. Sa bahay. Sige, please.
7: Magandang hapon po, sir, sa lahat na nandito. Ako po yung nag-deliver sa bahay po ni Congressman Erwin Tulfo, na ngayon po ay senador na.
2: Saan? Saan address?
7: Dito po sa may Green Hills. Dito lang po, sa kabila lang po. East Green Hills.
2: Yes.
4: Okay.
2: Ito yung nagkaroon ng controversial kalaban ng Homeowners Association, tama?
7: Yes, sir. At dagdag ko lang, sir. Dito po sa Green Hills, hindi ka po dyan makakapasok kung walang mag-ano dun sa loob, mag-approve.
4: Okay.
2: Then, follow up ko lang, ano? Kung bakit sa Mario's nag-deliver, kasi congressman pa lang si Erwin Tulfo doon sa ACCIS. Ang opisina ng ACCIS nasa Timog lang. Kaya ang lapit lang doon sa Mario's Restaurant.
4: Okay. Yung Mario's nasa Tomas Morato, yung opisina nila nasa Timog, malapit doon sa Circle. So andito lang yung Mario's. Kaya

0: Gold, mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santons Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santons Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santons Plus Gold. Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking tutukan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nagkaka-migraine. Tungod ka pulaw sa trabaho. Iba ganyan efekto sa akong sang Sister Pain. Pero si Das, hindi naman tulang pagsakit ang akong ulo.
6: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
8: The secret of health. We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
9: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
3: The secret of health.
0: Santon Plus Gold.
9: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3 amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga niya nag-support sa atong sininga heart, sa atong sininga brain, kag sa atong sininga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa natin din niya sininga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para man-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Idugang pa natin ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Mga makita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang padri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton sa radyo sila mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
0: Santon Plus Gold.
3: The secret of health.
9: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega 3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa mga cardiac ceiling, isa sini sa number one nga cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man gali isa nga makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa sining omega 3.
6: Southern Plus Gold, the secret of health.
8: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sa arusiman, Doc Leo?
9: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
8: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
9: Yes, Sir Josil.
8: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
9: Kung diba, kauno naton na ni in raw of form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagid ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
6: The secret of health.
9: Ang bintahan sa ni Sir Josil, kung gisa-gisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasa rin nga oxalate, especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
6: The secret of health.
8: And pwede, gakaon ka mo, Lusiman, inampa ka mo sa premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
9: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang nisang source na ito kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balungay. Which is ang balungay, isa man sa sangkap sa ito sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ito, that's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, sa kapabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
8: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pariyo sa alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balungay. Kung wala ka mo da balungay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balungay do.
9: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
6: The secret of health.
8: Maginom ka mo sang ultimate trio, Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
6: Sunthorn Gold Coffee Mix.
9: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa mga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian na sila, Sir Josil, eh. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
10: Jose Amelia, dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Sunthorn Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Mak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
6: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The secret of health.

Oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 3:50 na sa hapon. Ag para sa aton karon nga XFM News Break, makaroon nga adlaw it Martes. At sa 16 sa bugan it Hunyo 2026. Pila sa mga ginapahayag ng bodyguards ni former Representative Saldico, arong may mga bagong ginmit lang ng mga pangagan sa kinpatigayon nga press conference. Kaibahan si Attorney Leve Baligod, ag si former Congressman Mike Defensor, inaaligar nga nag-deliver sanda at maleta sa bagay ni Senator Cheese Escudero. Kama naman, ginmit lang man, nasambitan niya mga bodyguards ni former Representative Saldico, si Senator Kiko Pangilinan, yung ginapahayag, nakabaton man it 50 to 70 million, maghalin sa mga manumalya nga flood control projects. Nagpresentar mga testigo at mga literato bilang ginapahayag ebidensya sa pagbato ni Pangilinan at mga maleta. Sa pihakaroon nga parte, mga katropa, sa iba pagid natin yung mga balitaan makaroon. Nag-file ro Cayetano Black at petition sa Korte Suprema may kaangtanan sa issue at liderato sa Senado. Ininyo nanda sa korte ng i-deklarang null and void o Senate session o June 3 ag kilagahan si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Bukon manit kay bahan sa petitioners, sanay Senator Joel Villanueva ag Senator Mark Villar. Sa iba pagid natin karon yung mga balitaan, mga katropa. Ginpahayag itagapaghambag it House Prosecution Team nga si Zeya Alonto Adiong nga panakipbutas gamang sa paghimuon impeachment trial ni Vice President Duterte rog gintagana makaroon nga Blue Ribbon Committee hearing it Cayetano Black it Senado. Inanunsyo man it dating kongresista nga si Mike Defensor nga maigapatigayon yung pagpamati makaroon na kung sa siin nagapat dayon aron na sambitan nga Prascon. Sa iba pagid nato yung mga balita, ginpahayag ni Attorney Carl Justin David Legal Counsel ni former or ni ex-Ateneo Men's Basketball Team Head Coach Tab Baldwin hindi makadto sa National Bureau of Investigation on ang kliyente. Bakit may una rayang nga ginabatsyag. Ginpasiguro man ni David nga haom nga makipagbuligan si Baldwin sa nagapadayon yung investigasyon angot sa pagkamatay ng Dairene Baterbonia ag Divine Adeli. Para sa kadapusan naton yung mga balitaan mga katropa, sa aton man nga balita lokal, ugot nga ginamonitor makaroon it Office of the Provincial Veterinarian o Conof Betaclan. Pero mga swine raisers, livestock traders, ag stakeholders matapos ro na i-report nga pagkamatay it mga baboy sa kaiping nga probinsya it Capiz. Kung madumduman ang pagguwa man it abiso ro Provincial Veterinary Office it Capiz sa mga suspected mortality cases sa makaroon hay bukon paray it kumpirmado ginahugat para resulta it laboratory test. Samtang ginenganyo man ito pet aklan o swine raisers ag stakeholders na strictong asundun o protocols bangod sa shared border sa Capiz ag mataas nga posibilidad i-transmission. Rayang balita ay ginahatod katon mga katropa at Vision X Plus Softgel Capsule. May lutein plus beta-carotene plus vitamin E, zeaxanthin. Herbal eye care solution para sa proteksyon sa mata. Ginasukan o pagpanakit sa mata sa paggamit it mga screens or cell phones. Ginabuligan yung proteksyonan ro mga long-term vision issues. Give your eyes the protection they deserve. Because success starts with seeing things clearly with Vision X Plus Softgel Capsule. Raya man si katropang Ninyo Rugin Teodosio, XFM News. XFM News Break.

0: XFM. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema. At nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: XFM. Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Talaga kong nakakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako ka Lisa Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal

0: nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: XFM.
3: Sabi ng boss ko,
4: bawal akong mag-absent sa trabaho
3: dahil
4: ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko.
3: Buti na lang,
4: lagi akong naka-Santon Vitamin C.
3: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
4: Ako pala si Michelle,
3: isang store manager.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Santol Plus Herbal Oil.
9: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balam Antike. Sumasakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santol Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
5: Santol Plus Herbal Oil.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Ang hinihingi ko po, sure po ako, itali po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Anton Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng nga manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro may kabulig it paginomit Santong Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects Santong Plus Cup Mix, may kapikawan, may buong ka pa. Santong Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Pili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Sigari, saka service crew. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi batyag ko tayo. Nawala na nagsakit ang ako ni ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. X-F.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapat sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Ken Figueroa, taga-antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Mas gari sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil nawala ng kasakit ang akong likod.
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe.
12: Sister Pain.
13: If symptoms persist,
14: call your doctor.
15: Sa mga butika.

0: diabetes kun kulang ka gid sa insulin, kinahanglan nun gid nimo nga gitatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
1: Ang iban sini nagakatakta ng tiyan, kay diri nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha. Ang kalabanan gid diri sa tiyan, nagahubag na sa adlaw-adlaw aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
0: Yes.
1: Kung wala na gid,
0: kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
1: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
2: Southern Plus Gold. The secret of health.
1: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
0: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem nato is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-indorso sini Sir Josil sang ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa sarantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinang lanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag.
0: Yes.
1: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa atong sining body sensors to make it insulin sensitive.
0: Again.
1: Again.
0: Yes.
2: Gusto mo ba ng pinakamalulong

0: Secret of Health.
1: Kayo kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iya sining mga joints, posible mabalda. Ang iya sining panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Sanson Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na iya nga concern. Pero kung health benefit ang aton sining pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian sa Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapian adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sanson Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. The Secret of Health.
3: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining prostate. Ito yung those suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavon versus ara sa Sanson Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kasi sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: Ang imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina, mga abyan, makabulig na ito sa nga Sanson Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sanson herbal oil kay pwede niyo pamanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secret of Health.
5: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sanson Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Sanson Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Sanson Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanson Plus Herbal Capsule.

0: Nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: FM. Madala sa kumpuyan sa trabaho, minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero na mag-take ako na Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Agi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa kasi

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman.
Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD kahating gabi matake. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga nakakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
0: Sister Doctor.
8: Mabibili
0: sa mga butika.

kami naka-tune in sa anda karang mga radyo. At syempre mga katropa, welcome na welcome na sa atong karang programang Extra Drive. Makaibahan ninyo mga katropa sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, ag pag kiay-kiay si katropang Menggay. Kumusta mga katropa? Kumusta rin inyo karang adlaw ita Martes? Kunta masadya kita mga katropa, kunta nagahibayag pa kita. Kunta okay para aton karang ginabatsyagan. Ay sa gida naton mga katropa, no nakalampas man kita sa ray karang Lunes. Makaroon Martes na kita. Ag mga nangan midweek na. Ag tapos mga katropa, day off na. Ara gidara aton karang gina excited eh. Pero syempre mga katropa, sa aton gidaan ang pag-arangkad, ang pagburumbahan sa dance floor. Dali ang anay, ah. Good afternoon. Good evening sa mga katropa nato na nga nakatutok na sa Kalibo Shopping Center, sa Kalibo Public Market, iya sa Isberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. At sa tanan niya, maabot itatong karang programa. May daagi gabi, ikinyo tanan mga katropa. Kumusta ka muro na? Nabasa man baga ka mo? O maga sa gihapon? Kasi may mga portion mga katropa nga nag-ugan. May area man mga katropa nga mamaga. Pero punta mga katropa, basinsiin kitang estado. Nagkalipay sa gihapon kita. Aber maabok kitang problema. Aber maabok kitang kautangan. Aber maabok kitang bangayran. Kasi nagkatropa, iya sa ating karang programa, dapat good vibes yaman kita. Ginahibay ka lang, anin natin mga katropa, o problema. Di ba may gahamba una nga, itawa mo or tawanan mo ang iyong problema. Di ba? Mas kasi dito ko amat mga katropa, kabudlay-budlay, yun na natin karang sitwasyon. Pero sige, dasang sige hapon kita, napilion o kasadyahan. Di ba mga katropa, wang abika mo kasad kung amat, no? Pero ato niya na nga, pagiging masadya, may mga kabaliktad ro, no? Tag ano ni mga katropa tagning ko at tag trending dati nga, 'di ba sa half ko na sana ng half face makita ninyo yung mga masadya, masigla, 'di ba malipay. Pero pag abot ko na sa talikod, durugo-dugo gid ako no ra nang tagipusoon. Kung katon masubo matuod gid lat ana. Pero tambay ko nga ni mga katropa, gaabot pat aro tiempo nga masadya, may gaabot man do oras nga masubo ka. Pero kahinahangan naton mga katropa nga i-mix-mix gang a. I-mix and match ang nato, di ba ga? Good balance lang. Hindi kita mga katropa mag-focus sa isang kasitwasyon, yung side nato yung malisdan kita. Di ba? Mayroon haman doon mga katropa, no? Side ba nato yung malisdan kita? Side ba nato mga katropang magang-agangan kita sa mauruyon niya ron? Pero ginapili sa gihapon nato. Kasi hamba binanda mga katropa, kung siin ka nalilisdan, katumani mo ma, batsyagan kung nuro ka sadya. Totoo ba? Pero bako nga, hindi man kita ka-judge sa sangka situations, mas lalo mga katropa kung magkaiba, no? Magkaiba raton ka nga ginatahak. May mga problema mat anak kita mga katropa nga para kimo. May problema mat anak nga para kako niya. Gusto ko lang itaw lang kinyo. Pero syempre, bas kugo niyang naton mga katropa raton ka nga buot. Bas kugo niyang naton mga katropa kasi nga ni Heya. Huwag man kita i-choice, kundi laban-laban kayod lang mga katropa. Oy, good evening ha, sa mga katropa nato nag-auri hapon nyo't ana sa mga karoon niya pang orasyon. Ano rin ginaaso-aso sa imo karang baba? Charot. Ang ginaaso-aso sa imo karang dagapugan sa mga lola at lolo nato na nga nag-aamat-amat na sanda mga katropa ita. Bas iba yung isipon sa paghambag ko't amat-amat ha. Amat-amat na sana nag-prepara. Sanda karang ihapon, isa yung datorong mga lola na taglolong or nitipranot ana nag-pahuway ron mga katropa. Tika, timpranong kapahuway man na mga katropa sa gugban. Ay, kamugita na nga na. Eh, syempre mga katropa, yung mga oldies na ito na ibawaw doon magpugaw. Ang ginaalagaan na mga katropa rin, da karang kagawasan. Ang dapat lang mga katropa, kasi nga nikinahangan na natin nga mag-invest kita sa ito karang ikaayong gawas. Or perfect na mga katropa, masilak man, madangga man, magamig man, or nagainungan. Basta may kaibahan kita mga katropang panangga sa nagkakagainiyain nga nga bangatian. Mga katropa,
tropa mag-inom. Itry ang bagong kape. It's Santon Gold. Eh, bagong kape. Bagong kape. It's Yes to Health Incorporated. Try ka ng Santon Gold Coffee Mix. Try mga katropa mag-abulig ra ha. Makapabaskog sa aton karang resistensya. At syempre, ay, may mga natural imarangag ingredients mga katropa imo. Pagitmata ha. Halikaw-likaw na. May mga natural iborang mga katropa nga sangkap. Nga syempre, sa pag-adaadlaw naton, dapat mabaskog ah, nakita kung bukod ka mo mahilig sa mga gulay. Hayri ka rin mga katropa sa rekarang kape. Punong-puno wundra mga katropa. Kita mga nagasari-saring pang pabaskog sa kagawasan. Ang isa pa ha, may anak karang halo nga gluta tayo nag-collagen. Nga kung sasiin mga katropa, pahamison, panamion, papution. Nanarain mo karang panit. O di ba nga, nag-kape kagon. Nagnami pa rin mong ngawas. Nagwapa ag nagwapo ka pa. Kaya mga katropa, raya ka rin sa Santon Gold Coffee Mix. Mabaka ninyo rin na sa mga suki, ninyo rin na ang mga butika. Ang pwede man sa gihapon ka mag-order sa aton ka rang online shop. Una ro Lazada, ro TikTok, ag ro sa Shopee. Manamit na mga katropa mag-invest kita para mabaskog kita, di ba ga? Para hindi kita mga katropa basta-basta susuko lang. Kaya na pa Leopoldo Martinez Jr. Good evening, kita kimo tayo Leopold. Shoutout kita kinyo ni Nanay Elda. Anak ka na sa Mayali Putos. At kay Lioski. Ay, wapa nakabutwa si Lioski, oh. Grapang Jason Pasilian Zonio. Good evening, grapang Mengay pa shoutout. Iya sa Alfonso Dose Libaco, nagpinamati, gida na ko, no. Oy, thank you so much, gida na ha, sa mga katropa natin una sa Alfonso Dose Libaco. Wag abot na abot na nakita ro na nagapur pa mati sanda sa dakarang radyo samtang sa degahin may ginahikot-hikot may ginatrabaho may ginagaha basta bukas at araandang mga radyo karon ay diretso mata sa gihapon mga katropa para inyo karang apagapur pa mati. Gaya ka tropang Elky Navas watching gida na imauna ka na sa maya Kalibo Shopping Center. Hello gida na kimo una ha. Good evening kinyo katropang Elky. Sa mga vendors nato nyo mahuhugod. Good evening kinyo mga katropa. Kumusta inyong kita ha? Kunta okay gida mga katropa. Kunta paldo gida na kita. Kung pwede lang no adlaw-adlaw paldo kita mga katropa. Hindi kita mga katropa magkinalisod. Pero sa ito gida na no bukong itanan nga oras sa paldo. Pero imgin na make sure at ibaon ang ginatsagaan gatiis at kahit pa paano mga katropa bisa sa'yo nandang agang-agang sanda sa reng adlaw sige na sa gapon na ng pagburbaliga uwa sa na nagasuko at syempre mga katropa support local lang kita diba ga iba bisa gihapon mga katropa kung may suporta nga ginatawag pero pang Rex ta Rex Pilayo good evening to the barangay Yawan sa family tayo ko ay shoutout gid ana sa family tayo ko ha maghaling gid ana kay Rapang Rex Pilayo aga ana gid ana ron nga ginapur pa shoutout good evening man ha sa mga katropa naton ron ng mga tricycle drivers with a lover. Hello kinyo mga katropa kumusta man kamo ron ha puno gon nag-arangkada gon bagara inyo karang ginasakyan sa mga pasahero at pasahera naton ha na nagahugat mapuno ag ready to go na mga katropa kasi nga ni pagtatak it alas 6 ginauso it ano ni nanay ni tatay ag dapat kompleto ut ano mga katropa kamo sa sugod it bagay tama ug nga didit dit una sa plaza ro ni ginauso ikaw ni nanay tatay mo tama ud rin ang kopo-kopo tama ud rin ang kobgoo bay makita ka man sa gihapon tama ud don mga katropa uli yon kamo usuyon kamo ni nanay ni tatay mo ay importante mga katropa nga mag ong kita, di ba? Ay, misyo, may man ako nakare, kunyari, kita nakaagi ka ron. Misyo, misyo, makahambag, mas krapang meng, misyo, agad naghaling ka ron. Siyempre, mga katropa, naging part ng it life natin, dandang ruyo, nara hindi ninyo paghuga ron. Hindi ninyo paghuga ron doon, siyempre, mga katropa. Kasi nga, ni ay, raya nga ron, manamit, abi mga katropa, nga open ikaw si emong, sa emo. Sa imo nga family, di ba ga? Nag-aanay ko, mga katropa, raya baga nga, open, gini ikaw sa tanan. Bukon ita pagasikreto ka kasi may mga sikreto matabi kong amat mga katropa nga sa friends mo at ma-share ag may mga ano man no mga katropa may mga secret man kung amat sa inyo garang family nga ra pero taga ikapahamak yu tawot ana hayro yut aromabud lairon di ba ga di man ninyo pagka paisipa inyong ginikanan kasi sanda karon ginaubra nang darotanan para gid ana kimo para maitao kimo ro kinahanglan nimo mapaeskwelahan or syempre sa imo pagid nya ka o galingon ang mga katropa
tropa, hindi ninyo ha, pag hindi ka makatropa nga rin pag hindi ko tama explain yun nanon kasi hindi nakarasiin ko na. Kumbaga mga katropa, kasi nga ni Haya, may nakita abi ako nga post mga katropa nga, syempre pati man kita nagina-relate man kita no, nga kung amat, nalilipatan naton nga magpasagamat. Magpasagamat ba mga katropa sa may isot, babaho man, pero kung nanon mga klase ron, kasi Haya, kita abi Haya, kung may magtao katon, may magbulig katon, sige yang, baton yang kita, pero huwag kita ita, ginamit lang nga pagpasagamat. Kasi mga katropa, misis kita masiguro relate karon eh. Kung makabati, abi kita ita, pagpasagamat sa isang katawo. Pero aton ba, mga katropa, na ba't siya ganit ko? Kanami, di ba? Like, manami, kasi, ay pa paano, napipil na to, ina-appreciate na to, abir makatuto, napasagamat na nana. Kaya kung ta, hindi rin maduwa ka to, no? Abir sige kita maag to, di ba? Ngani, kung magsakay kita sa tricycle, ag magbakay kita sa tindahan, ay, miski kita rin gabakay, naghahamba paghihapon kita ita, thank you, sagamat. Aga, Ryan, no, kaamat, hindi natin ma-expect sa isang katawo nga, para kanda haya, hindi gita nanda kayang hambagun roon. Agdo yun, mga katropa, hindi ko tanatong piliton, di ba ga? Kung dito saan naki mo magpasagamat, ay alin lang gid. Aga, depende, bigi hapon doon mga katropa, sa ugali, gid ana itaw. Ag nagapati ako ha, nga ro ugali mga katropa, nagaguwa gid ana sa sugod it bagay. Kasi sa guwa mga katropa, ay syempre, expect natin kung sa guwa kat bagay, formal kaya. Daga, pakita kay ito it pagiging formal, miski ako mga katropa, formal ako kasi nga niya, sa trabaho, kinangan natin nga maayos kita. Pero pag abot sa sugod it bagay, karun gon gagawa ka. Karun mo masayuran kung gaano kahabar imo karang pasensya, at kung gaano makatropa imo gidaan ng pagpahalaga sa sang kabagay. Di ba, kagago mo mataraton karang mga baganat-baganat, rikaray. Pero ano no, makatropa, kasi sa realidad, abin natin makaroon. Tuod sa pamatsyagan niya may magkapasayamat kibo. Pero may mga tao gid ana nga ra nga wa kasayad kung ungrateful, wa kasayad kung nahuya amat hindi kimo magpasagamat. Kasi mo man kinahangan gid abi, miski kita man katabi da tantong pilito nga abi magpasagamat ka kang o mag thank you ka. Di ba medyo kagain dayon ro dating, pero kunta do mga tropa, ro pabati-bati man ro aton man karanga. Kahit papaano makatropang kablit kanda, pinamaagi ri kara, ma-realize man ninyo makatropang paamat kinahangan nyo man maghambag i-thank you sa isang katao. Kasi raan ang effort nga maisot or mabaho nga ron ay grabe yut aka na ron makatropa, ma-appreciate yut anana ron. Kaya kamo maging mabuot yung abi kamo, kamo git anangara. Maging mabuot yung kita nga tao mga katropa, nagapati sa gihapon kita nga humble, inagida dapat ron. Kasi sa tanan niya oras mga katropa, kung mabuot ka, ay madali ka nga makaistorya, madali kayo may makaistorya. Agaray ba mga katropa nga madali magkaintindihan? Ay alin naman na binaton ko amat, di ba raton ka nga pride? Hindi gidabi ko amat mawaga ron, di ba ga? Pero thank you so much kita na ha. Ngarot again mga katropa. Kaya permit ako kapasayamat kita ni Kinyos dahil hinambagan nyo ako permit guwapa. Asagot. Pero thank you gida mga katropa kasi nga ni Haya. Sa mga makarang oras at kita gida rin yung gustong makaibahan. Nag-appreciate ko rin mga katropa. Maski sa mga katropa na ito nagapurpamati rin na sa radyo, ay mabuksan mo nga ron aga nakatuto ka sa XFM. Grabe yung taan mong kalipay mga katropa. Pero speaking on ha, syempre, kung kamo haya may wifi, may data, pwedeng-pwede man sa gihapon kamo magbisita sa ating karang Facebook page. Iya sa XFM Kalibo 96.5. Advance gagi, thank you so much gid ana kung sinuro may mag-like nga ron at share. Kaya sa tanan-tanan na to mga katropa ro na, good vibes siya makita. Kasi iya sa programa, abi mga katropa, abi hindi ka kantigo magsaot, abi binalintong pa or waga-waga para imong siki. Ay what a take mga katropa, kasi tanan kita dapat ga-enjoy kita. Aton anang musika ro na, aton man sa gihapon nga dance moves. What maga-judge? Kung sinuro naga-judge, raturo magawaay. Kung sinuro mga tao nga naga-kahisa, raturo mga magawaay. Kaya kita mga katropa, go, go, go!
kung kay Rupa, di ba ga? Hindi ka mo mag, ano, makatrapa. Hindi nyo pagpatihon, ah. Rung mga ginahambay at ibang tao nga ron, ah. Randa, Rwanda, bigka rung mga katropa. Kung pamatian mo sanda, harun gid ron, karun gid ruga umpisa mga katropa. Ang gusto na na ikaw ipadomok sa idagong. Gusto nanda mga katropa, hindi ka makaangat. Hindi ba nga, kung amat mga katropa yan, na pinamatian, panatundaan da karang mga advice. Kasi may mga advice matana, buko man itanan gida nga tao, hay, rupa kay ba mga katropa, rupa hilahon ka pa idagom. Kumbaga may mga advice matabi tuod no mga katropa, nakakatao matayita, inspiration. Kay kunta ko magtao ka mo at advice, ay tagbukon man gidit as in, inyo gid anang sundon. Kasi sa nato na isanda masagi hapon rumaga, decision. O yan, ikita sa ating karang mga katropa, yan sa ating karang TikTok live. Hi, bitch, maabo-abo.

katrapang kaili. Ay sige yang, mag-move on ka ot imo ro na. Agay ra pang dayan, maski wa ko pa nakita ra lang comment or nag-comment imo kung ano man. I-shout out ko gid mo kasi nga ni haya, permi ko gid mo nakikita ng watching sa aton kirang TikTok live. Hello gid ang kimo ha, katrapang dayan tipay. Rugwapa gid anakon karang katropa. Nga permi gid isa imo sa listahan at mga gwapa, agwapo agag, agwapo gwapo. Gwapa. Nga manabi kita kung babas ko graton karang confidence, di ba? Manabi mga katropa nga confident kita sa tanan nga oras. At least wa katon ita. Raya mga katropa, wa sandai, wa kita itpake kanda kung alin man randang hambangon ka to. Aga, aray mo kung naghabag na ni katropang Mikey. Shout out man ha, kay Mikey. Welcome lang gid. Ano ko no? Welcome lang gid sa bat don nong. Ay shoutout gid kinyo ha, magkakilagit sa nagiyagit sa sandaho. Okay, it's Chris. Pa shoutout po. Ay shoutout gid na kimo agay only 410. Bugid ana only 410. Only 4 code. Oh, sige ko ni base kung ano para akon karang mamit lang. All I ask music please. Oy mga katropa, ato karang music ha. Puro remix ra. Kasi nga ni ginablock kita ni Meta sa atong karang Facebook. Pero tao gani iyas kara sa TikTok kung ginablock kita. Era pang Jay, shoutout gid na kuno ka. Na shoutout kita na Kimo ha. Agay ra pang Mikey. Pa shoutout po sa Runaway at 13 Dress to Bar. Oy, hello ha. Kung namiton rika na mag magdrama-drama eh, di ba? Kung inaiwanan ka, ito ka lang sa Runaway. Bo, diba? Sa ako pa tama naghihapon to ha. At least mga katropa rika to, haya sa kapihan ka at ing mag-run away. Maabo nga mga pagkaon, maabo rin mo pwedeng masamitan nga pagkaon. Ay, kamo gid ana gaging era. Agdali ang haya. Gusto ko gid ana basa akong rutan na ni basi ko may magsurungong god yung matana riyaga. Ubo ta man gihapon man ginamit lang ra pangangan. Kay sumasumas na. Ay di na to maintindihan na ng pangangan iya sa TikTok. Pa shoutout kay Kuya ina ko no birthday gid ana ko no sa grande. Sa birthday grande. Wow, shala gid ana to gid aga pa birthday. Oy, happy happy birthday gid ana sa imo karang kuya. Ha. God bless gid ana. Okay, katropang. Oh, haraw ta si karapang day nakita ako na ng comment. Ay, katropa, pa-shoutout man. Kuno sa anang papa, si Papa Desiderio Tipay Jr. Hehe. Oy, hello, gida na kay tatay pa. Ay, kay tatay, nakikitatay. Kay Papa Desiderio, nga nagapurpamati gida na katon. Thank you, gida na tay, sa imo gida ng pagpamati katon. Pero pinakagwapo, pinakamacho, gida na nga. Tatay ni Karapang Dayan Tipay. Oy, dali lang mga katropa, ray karang Father's Day ha. Ano rin yung karang mga ganap ro na aga i-appreciate ato natong mga tatay atong mga airpods. Era pa Leos, kay good evening gid ana kimo. Ya ako bo gid ana. Sige na kagaling Karapang Leos, kay awa on galing ita magapugong kimo. Aga kay katropa. Dali ang gid mga katropa. Nasa XFM kita ha. Nasa XFM kita karapang sino na naghambay nga to? Karapang Eli. Gumawa ka sang kita. Oh, karapang Dayan. Dali ang mga katropa, medyo mas ginahapo ko sa pagbasa kinyo eh. Om Simged, galabay ka sa akong FYP all the way diri sa United States of Rojas City. Ha. Hello, Kimo Rapang Dayan. Ay, mga katropa, follow nyo man si Karapang Dayan. Ha. Ano pa nga niya? Hi, D, big letter ka, D-I space A-N-E. I-follow nyo man, Imoron. Ay, mahambag kagit ingit. Guwapogi. Guwapogid, Ana. O, ya, ginaano, kagiding na akong Karapang Dayan, ha. Grabe, gidara akong kay mga pag-introduce. Ano ko, no? Grabe, gidara akong kay mo karang pag puri kanda, eh. Kasi, isa ka man sa atong gidana karang favorite, eh. O, diba, ha? Okay, Karapang Honey. O, shoutout from Bicol sa mga taga-mon kayo. O, shoutout, gidana, sa mga katropa natong runa. Ay, Karapang Mark. O, shoutout man, kuno nakara sa may Linabuan Norte Kalibo Aklan. O shoutout gid ana kinyo ha. Abaw gid ana ko no. Syempre ikaw pa Karapang Dayan Tipay. Pero oras naton mga katropa. Alas 6:34 na sa gabi. Ay Karapang Jerry Suarez, good evening Madam Mengay. Nagatutok kita na kana nagatutok. Kina na kuno sanda permit. Thank you so much gid ana Karapang Jerry ha. Access Suarez family. Kanda ako Bibo tao na kada sa Tabangka no man siya. Sa Kawaling family gid ana kada nang Don, ng Eric, ng Ivy, kay Rexy, kay Tatay Bog, ito kara sa may Bajangan, sa Ingala family, kay Karapang Tix Roldan, na kara sa may Bakausur, kay Lola Merly, na may kara sa Venturan, sa Banga, kay Lola Didang, sa Mercedes Village, New Buswang, Kalibo. Oras mga katro-

alas 6:35 na sa gabi. Dali ang mga katropa, may commercial break. Ani kita agud sa aton karang pagbalik. Hay dire diretso, what preno-preno, ro aton karang paga. Arang kada. Mga katropa, mabalik ako after ang mga pila ka mga reminders. Kindly, stand by.

0: Secrets of Health.
1: Nga abala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suning lawas. Gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-artil na niya, no, kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
0: Gusto mo ba ng

0: kung hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga dyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang, ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas sang infection, tugas sang pagluya sang immune system, tugas sang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gina ton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sini Sunthone Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.

Oras, mga katropa, alas 6:40 na sa gabi. At syempre, mga katropa, manumbali kita ha sa ating karang programa. Extra Drive. Oy, good evening, gidana ha sa mga katropa na itong nakatutok. Sa nakarang mga radyo, si Gibda sa gihapon kita ha. Nga naka-live sa ating karang Facebook page. Pero sige, yan na rin akong gidana, kinyong promise. Nga hindi gidana itong permit pagpabitinon. Gidana rang arangkadahan sa mga karon gidana nga pang orasyon. Oy, kablitaot ana si Lolo, kablitaot ana si Lola, ay maumpisada na kita mga katropa. Bomba Marilo! Hanot Rolando! Birahi Anselmo! Kaluta! Carlota!

7:48 na sa gabi. At syempre mga katropa, padayon sa gihapon ka mo nagapurpa mate sa tikarang Facebook page. Yes, XFM Kalibo 96.5. At sa mga katropa na itong nakatutok doon na sa nakarang mga radyo. Thank you so much kita nakinyo mga katropa. Nakapatugo man bala kamot inyo karang mga hungas. Nakapautuas man bala. Kung tama ka tropa, nag-enjoy ka mo ha sa ating karang musika, makaroon niya gabi ha, makaroon niya pagwaswas. Thank you so much kid Anna, pero bago rotanan, good evening Anna sa Uman. Kay katropang Dang Villanueva, nga always kid Anna kung nung nakabukas na karang radyo nagapur, pamati ka aton. Kaya pang Grace Alesuga kahilig, ay kaya pang Mengay hawak pa rin Itres Marias, raya kuno karanga bit bang kita na hindi kita daton kaya nga buhian raya karanga bit no miski ako man makatropa kung buyot kuot ay amat buhian ko pa baga. Kaya kaya pang RV Chris Caceres, good evening kita na kimo kaya pang RV nakatutok ng ka-monitor. By the way, mga katropa, kay Grapang Lila, Leonilo Victoriano Buliag. Good evening, ma'am. Pahelo, good anak ko no kay Mama Lorena Hailey. Zorita Buliag. Kay Zar Zastin, Zorita Buliag. Ag itag Nonok Island watching live, good anak ko no. Thank you so much, good anak, sa mga katropa na tunon na sa Agnonok Island. Nakabalandra. Nag-aariba, good anak. Pero mga katropa, kurkugapos na kita sa tempo, ha. Naging ka-partner natong technical side si katropang Daddy Lods Noel Estelierro. Na-support man ni tamon ka ng station manager kay katropang John Allen Ascanio. Sama man ka ng general manager kay si Redwin Garinga. Ag sa pinakamabuot, pinakamaluan, pinagidana sa tanan. Naamon niya Big Boss Doc Remelito Uya. Kay Banyon Karon, anak ng beautiful wife kay Madam Olivine Uya. Mga katropa, naging kaibahan ninyo sa programang Extra Drive si katropang Mengay. Magdahan, maghihapon ngon, hindi yun mga katropa magpinagutom. Tama ako nga hilinugat sa inyo karoon nga crush. Magkaon ka mo't insakto mga katropa. At syempre mga katropa, magkililita o matakita karahin aga. Same time, same station. Iga mong mga katropa sa atong karang programang Extra Drive at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: The Secret of Health.
5: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
6: Actually, may specific in Sir Jocelyn nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pagabot naman sa aton sa calcium dira sa leafy green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang, soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man siya sa dietary approaches. Tikwaon aton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon kag biyerde nga mga utanon.
5: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sininga lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw sinya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
8: The Secret of Health.
5: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambala ari ako kinanglan nun duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila sig Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
6: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santon Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ang deficiency nga dahil nagresulta sa hypertension. Amo kakulang sa potassium, amo kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Wisa sa balungay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon siya sa phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sa galing sa aton sini nga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sini nga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalanse ang aton sini nga ginatawag sirkulasyon kaga magpanami pagin ang pag-functionar sa aton sini nga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josil, nagabulig pa nami sa aton sini nga pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sini nga pagpahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga epekto pagabot sa aton sini nga lipid profile, sa aton sini cholesterol, sa aton sini triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
3: Yes!
5: Mag-inom ka mo sang ultimate trio. Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. And babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C.
4: Sunzone Gold Coffee Mix.
6: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung ga-inom ka sang Sunzone Gold Coffee Mix, extraordinary ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
8: The Secret of Health.
9: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sunzone Vitamin C.
10: Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM. Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hawson, isang call center agent.
7: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Biscayne Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Sansong Plus
0: Herbal Oil,
1: garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansong Plus
0: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sansong Plus
0: Herbal Oil.

0: husay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Sunzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sunzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sunzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
11: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Sister Pain.
11: Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen or pass.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one. Sa presyong
7: magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.

0: hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: Plus Herbal Soap.
2: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Bili na!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble.
6: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
11: Vision X Plus! Softgel Capsule! Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule! Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
13: Ako si Mario Jima, taga Batira, nagdaog sang 10,000 sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Madamo, please na salamat.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue XCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
14: Nga, XFM, kid how?
15: Kaya pagbugtaw ko, balita na yun mo.
14: Nga, XFM, kid!
16: Inanyang music, ah!
14: Nga, XFM, kid!
15: Ay...
16: Wala ka lang music magkatapos magtaw ka, may harap kayo sa mga balita. Wala ka sa mga DJs nalakad. Wala ka sa mga DJs nalakad.
17: Wala sa konkreto nga sabat.
18: Kag wala sa katumbas nga rason kung naka-X. Simply...
14: May how kita pa?
18: Oo, enjoy lang.
14: Nga, XFM, kid how?
19: Timo!
18: XFM 87.5 Sagay City.
20: XFM time. It is now 9:01.

0: Sister Pain.
1: Ako pala si Lisa, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko, kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng ginbatyan ko.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Plus Gold.
4: Ako si Weng. Matagal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng dalawang linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabili sa mga butika. Woo!

0: Intro pa lang. Isa naman ka maayo kag masinadyahon nga gabi sa tanan nga nagapangasubo kag sa tanan nga nabuka kainas ang kaagahon.
1: Subo o konsubo?
0: Subo kag subo. Mag-aumpisa na ang programa nga phone. Palo po nyo si katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na, LL pa.
1: Wow.
0: Love it.
1: Bigalan na, tamsi pa.
0: Gabi kita subong sang?
1: June 16.
0: You sure?
1: Yes.
0: June 16.
1: And it's a Tuesday.
0: Tuesday. Bawa mo naman yung gabi sa mga balingag.
1: Sabay pa nga, wala lang sa mariit.
0: Ambal mo, madala kasing ano, sing wala labot luya. Ano na ganing ginatuob gani?
1: Kamangyan.
0: Ang kamangyan ko naman muna ang nagapanawag sing aswang.
1: Ang ano naman
0: ang puti gani ano na?
1: Insinso.
0: Hindi asyabo na yan.
1: Insinso. High level na subong ang shabu. Gina-vape na nila.
0: Liquid.
1: Te, manigusyo ka.
0: Nagabi, samurai, sabong shabu. Hello everyone, welcome to ang tanan ng XFM Radio Station sa bilog ng Negros Island Region kag sa Panay Island. Nagpamati ng mga taga Bacolod via XFM 103.9 Bacolod. Upunta si katropang
1: Chris.
0: Correct. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rodel
0: Winston Villanueva.
1: Pabalo-balo man balo.
0: Sa Kanlaon, 101.7 XFM with katropang
1: Baby Ron
0: Shorty Boy.
1: Oh, kita mo lang.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona Victorias, Manaplakadi, Sagay kag Iskalante. Sa San Carlos City, mayong gabi ikan yung hurot, naminaw mo sa 98.9 upod ta si katropang
1: Supremo.
0: Correct!
1: Hindi ka na si Samurai.
0: Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Iloilo. Radyo Patrol XFM Iloilo 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Correct. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang Ipatsa
1: John Ray
0: Noel. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Shemaine.
0: Ha?
1: Si Shemaine
0: Antique.
1: Antique, si Kwan E, si John Ray.
0: Kuya J, panagsaga.
1: Okay.
0: Kapila yung tsakto mo?
1: Kapila to man.
0: Amo kagid man na, hindi ka man sang, hindi kagid man perfect. Ano?
1: Kabalo ka na gina nga kulang-kulang. Ambaga pa ka perfect.
0: Ang amon nga XFM call and text line sa Smart and TNT, save nyo na.
1: 0912-0076-793.
0: Kag sa Globe, 0915-8311-431. Mabalik pa ang phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Ay, kapuya oy. Bilar ko gabi eh.
4: Naunsa di ay ka.
3: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
4: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
3: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan.
4: Exciting kaayo.
3: Nalipong ko.
4: Oo. The familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
3: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo.
4: Para wagas. Ang lakas.
0: Turbo Food Supplement from Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement from Men. Mapalit sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa kailan
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Balik na sa phone pal, upod nyo si katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM katropa mo.
1: Excited!
0: Tawag na sa mga gusto mag-intra ang ining programa ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kay collagen sa mga gusto magwapagwapo. Makakape ka na, healthy-healthy ka pa.
1: Kaya ginadulong man sa aton sang Cess the Pain, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa pananakit sang kalawasan.
0: Sa Ramabakal, ang tanang Yeswell products sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Sa mga maintra, tawag na sa XFM call and text line now na!
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. While waiting sa caller, mayong gabi kay Antolo Katrina Sanginigaran, Lee Fardigno, mayong gabi, Rosa Villarama, good evening, Sweet Dallin, San Gabriel Tisoy Gonzaga, mayong gabi, kay Chong Pablo, Solomon Antonio. Dali lang, sino to ganing isa gani nga prepare natin nga ginagreet sa bago-bago, ha? Diyan ang grupong Solomon, bala? Itong isa gani, si, ano to man? Ang ngalan?
2: Solomon man.
0: Oh, si Solomon, di ba mga taga-copies na sila? May harap pagit nga, ito ganing type niya nga itong DJ sa Ruas ngayon. Sino to sa gani?
1: Ah, si Dodoy?
0: Ah, si Dodoy. Dawala na ba tiya si Dodoy? Kundi si
1: Dodoy. Wala ko na yung dun dahap.
0: Naka-uyab na gitmang guro si Dodoy. Wala sa kapulo matiyag sa ito, no?
1: Ay, na matiyag ko doon. Nagwa sa bala.
0: Nagwa sa balay?
1: Nagwa sa balay.
0: Kapis Adventurist Vlogs, good evening, and Vicente Alulon. Thank you for watching. Ikaw, may hara ka na.
1: Hello, mayong gabi sa kay Jose Di Maria sang Iloilo. Si G... dahil lang.
0: Hindi ka ba lubasaw?
1: G. Labramonde. And of course, hello sa kay Nong Alejandro Desmanunato, ang aton nga barbero.
0: Barbero sa Dina?
1: Dali!
0: Sagay?
1: Oo.
0: Sa din siya kapanggunting?
1: Andi na pala sa may, SM1.
0: Ah, nakapagunting ka na?
1: Oo, kami na di tanan.
0: Ah, pila iya sakot? 100?
1: Oo.
0: Malmahal man naman? Tag 50 lang gina.
1: 17 na subukan. Dala mo sa 100 mo.
0: Ito, hindi okay na na yan.
1: Gani.
0: Ito yung dala ko dabi kayong pagunting ko ah.
1: Oo ah.
0: Taas sa buhok ko. Gapang ano siya, gapang barbas man siya.
1: Oo.
0: Tingin na kaptan niya man. Mabarba siya.
1: Oo eh. Soke mo na.
0: Ang pamangkot kung may kaptan siya bala.
1: Ha?
0: May kaptan siya.
1: Ang puntas ang labahay.
0: Sa ano ko yan nagpagunting? Sa ano nagganit? Sa Ayala ganit man. Ano naman? Bruno? Ano naman?
1: Ang ex niya, no?
0: Ngara mo lang, ang gunting lang blang, regular na hindi gunting. Kaya masay-masay, same gidiya sa regular nga gunting anay. Grabe, 1,000 ila sukot.
1: Wow, ha?
0: Good! Kanto da bla sa Ayala, bla.
1: Ano ginaka-special, be?
0: Wala lang, tiara ka sa mall, tapos... naka-aircon ka.
1: Sa bagay.
0: Tapos mo man lang Japon. Amo na ganyan, hindi ako magpaayala.
1: Di ba siguro ang...
0: Dila ko sa sagay ah.
1: Nakatog na, walang gurutong yung pera. Siyempre, ilan na ano mo.
0: Bayad mahal, bla.
1: Bayad ba nila sa ilang...
0: Pio-pio. Una-una ko gito yan, kaya abing kulula dopularios lang na. Sa mga robe, na mga SM, mga muna o. Kanto ko sa Ayala mo na, dopyo-piyo. Okay, ti, wala may kapagunting mayo mo. Wala gali may kapagunting mayo.
1: Hindi ko lang kamahal na.
0: Di ba pungko ko dahil na mo na. Ano lang, anang barbers lang, boss. Gunting mo na, pak. Tapos gunting mo na. Pila tanan, boss. Nya, i-check lang to, sir, sa cashier, sir. Paglantaw mo na, grabe, 1,000.
1: Imagine na bala.
0: Doy balik do ang balko tani basi ano na gunting tapos pwede lang ipabalik liwat akon buhok.
1: Pila pala tani ka ulong na gunting.
0: Pulo eh kung magtag 100.
1: Pulo eh kung sa bagay.
0: gila nga kay kita Manila nga Manggarano na to ni Chura, pero tutuod lang gidiya Chura talang kini Manggarano niya.
1: Bagay.
0: Diba?
1: Ano kay nakamula pa mati?
0: Chura lang gidiya ang may kwarta sa ato niya, pero tutuod niya wala lang kuya kwarta. Eh.
1: At least may chura ka pa yang Manggarano.
0: Ngara bala ko makapa Starbucks ka bala. No, hindi ka man bala ma-behind lang daw ko nabi, daw
1: social ka man.
0: Daw sosyalan ka man. Pero gali, ang imo lang gidya gali iya pamayo eh, pamisti.
1: Oo eh. Oh. Patapos, ang pinaka-barato mo lang to sa Starbucks, ang inbakal mo.
0: Oo, tag 100.
1: 100, 150. Oo.
0: Nga ano, pila pag itila kape, oh, barato na namo na nang iyang kape nga special, 100 plus.
1: Amo na gani. Ito may ibang pag na sila yung ano mo, mm-hmm. Inalaktan lang nila sa mga float.
0: Mga oh, na. Float.
1: Float ka da.
0: Float ka da. Notes, guro.
1: Ako may galot, tao man lang yung notes.
0: Pero feeling ko sa una sa Salakson ka mo, di ba? Dara akong permiga tambay. Kaya mo ginabangga pa sulod.
1: Oo, oh,
0: na di ba? Mo ginadang inyo nga tambayan da. Kaya kung may laptop ka lang, pwede ka mada ka. Pero matingala ka sa Starbucks nung ano, ginaubra nila na dasing ano, ginaubra nila sing daw library, kaya ilang mga assignment, tara nila ginapag-ubra.
1: Kaya ano, libre na ang daan yung wifi.
0: Ay, gali ka. Ha? Nang magkaranon ka pa kung wala kasing andi data.
1: Sa bagay.
0: Baratos ang unli data, tagpila mala na ang ano man, ang data nga no expiry.
1: Amo na gani, ang nagapasosi, sosi lang bala. Kuno abe, na, gali kayo makuha.
0: Sana all.
1: Gali kayo makuha mo lang siya sa connection, sa wifi.
0: Mas kam patagal yung magamuni ba?
1: Pero ano mo lang sa kung ako pa, ano, katawahay ka dyan sa Ayala mo?
0: Oo.
1: Lagawan?
0: Oo.
1: Kaya isa pa, halin sa first floor, pakato na to sa bababaw. Lambot gaya po nila yung internet dyan.
0: Magutok mo lang na kung may mga event bala.
1: May mga events.
0: Nga maarkilas ang ilang man. Venue.
1: Oo, correct.
0: Pero ano man, okay lang.
1: Oo.
0: Ang do para sa parehos man lang. Ay, may caller to sa line number one. Salamat, may nagtawagin man. Mayong gabi.
3: Hello, mayong gabi.
0: Hello, good evening. Pangalan?
3: Si, ano, si Ray.
0: Taga diin?
3: Tama, ano, Haro.
0: Taga?
3: Haro.
0: Haro, Iloilo. Pilan ang edad ni Migo Ray? 33.
1: Kuha ba lang headset mo bala o kung ano mo kay gakaulihi ang imo nga panabat?
0: Ka-loudspeaker, gurun?
1: O, gani.
0: Pero naka-loudspeaker. Naka-loudspeaker na.
3: Wala na, ginawa
0: ko lang. Okay, very good.
1: Sige, very good.
0: 30, pila to edad mo? 30?
3: 33.
0: 33 years old. Nag-work?
3: Oh, dire lang sa ano, sa
0: Sulod Balay. Ah, ano ubra mo da Sulod Balay?
3: Pang ano lang, para panglimpyo lang sa Balay ka boss.
0: Ah, bali ano ka, caretaker ka gali. Dira sa Haro?
3: Oo. Oh.
0: Pero taga din oh. Gadi kao?
3: Sa San Joaquin lang sa First District.
0: Ah, sa First District. Kada ano nga adlaw ga uli ikaw sa San Joaquin?
3: Kaya
0: katapusan 16, kung kaisa. Katol-tol ka pa magpuli? Katol-tol ka pa magpuli?
3: Ha?
0: Katol-tol ka pa magpuli? Ha? Hindi ablan yung magkadlaw, napagkaya kaladlawan. Ano, pila ka panalgan ang balay ngay mo, ginamintin?
1: Tinuan?
0: Oo.
3: Ah,
0: si Kinsler
3: lang eh.
0: Ah, din si boss mo ka to per me, ga abroad?
3: Sa Dubai.
0: Buto ito, huwag iya pang
1: abuwi. Wow, man.
0: Tigo may bisita ka, abing matulog da, abi, sa ginatulogan naman. Pwede man lang makapatulog?
3: Pwede lang, basta mga 6 lang, okay.
0: Ah, may CCTV galing? May CCTV.
3: Pwede mo na yung upo.
0: Oh, i-off mo lang ang router para kung nabi, wala internet. May isahan mo kayo, Japon boss mo yan, no?
1: Oo, eh. Oh. Hindi gani. In kaso per kaso, gitman tabo nilang sa itong habol.
0: Pwede man. Dahil lang i-check ko anay sa piyaka linya, basi ibabayin. Ah, nauto na lang kay. Okay. 33 years old, wala ka nubya, wala ka ginubya, may asawa ang gimbiyaan sa San Joaquin. Ano ang plastada?
3: Ah, ako ang gimbiyaan rin.
0: Nga aman.
3: Magpauli ang ako nga kalibin sa lugar nila.
0: Taga din kalibin mo, ah, oh?
3: Tagkano, ang tagalambunaw.
0: Kalapit man lang sina.
1: Ugari man.
0: Pag uli sa Lambunaw, may ginbaylo na sa dahin sa imo?
3: Oo.
0: Hindi ka kabalo magbunal mo. Amo na ang pinaka malaway sa ton part nga lalaki. Oo, eh, hindi ta kabalo magbunal. Kabalo ka magbunal.
3: Kabalo, tre. Matakaan rin sa kabunal ko.
0: Kabalo ka magbunal, pero ang pamangkot kung ano katalom ang imo nga bulan.
3: Talon ko,
0: may mag-o-pato naman. Oh, sugit naman dyan mga taga San Joaquin.
1: Kisaga.
0: Papatiyo naman kita sa taga San Joaquin.
1: Jaya.
0: Hindi na.
1: Kisaga, hindi mo nabunal ang kinanlan mo.
0: Kinanglan ayod.
1: Ayod-ayod ka man.
0: Oo. Ray. Lubong-lubong man.
3: Lubong-lubong man eh.
0: Mm,
3: sa ano?
0: Hindi mo. May nagapanangit o kung rekta lubong gidya?
3: Gina, no. Wala ko na. Dahil nga, ubra gina lubong mo dahil. Gampang ko na lang. Napayawa na
0: lubong. Dapat imo tani. Dapat imo tani ipasangit sa may paras-paras dapit.
1: Nason, hindi lang na iya kay... Ray, hindi lang na iya kay siling... Hindi ano na kasi lang nga lubong lang iya. Dapat kabalo ka man magduso utong.
0: Correct.
3: Amo ka ni. Ang diya ko ni Troy. Wala ko na. Diri ko na. Tirada na sa balas-balas. Wala balas. Ko dahil doon ako sa galo mo.
0: Tinga nga gimbulagan ka pa iya kay kabalo ka naman gali.
1: Gani.
3: Hindi ka rin sa pagbuwan pa. Ano ay. Updos na ka na. Tama na na.
0: Ayaw.
3: Eh, wala pa niyo tapos.
0: Nanapdian gali.
1: Oo, oo eh.
0: Okay, wala ka man na. Biga gamit use oil mo.
1: Sa dason bala, usado nga mantika, usaron mo.
0: Ang arang virgin, coconut oil, nga use oil siya.
1: Oo.
0: Pero may virgin, ganyan nga pangalan.
1: Oo.
0: Virgin coconut oil.
1: Pero bago lang siya gimprito sa uga.
0: May Facebook, amigo Ray?
3: Ay, ako lang pinakatigado. Ipag na cellphone na ito.
0: Ay, naano man maan ka dyan nga. Wala giti mo nag-sign up sa Facebook, ay.
3: Hindi ko ka balo.
0: Hindi mo ka maan mag-sign up nga. Ano man lang na. Nang cellphone number man lang dyan kaga imo first name, last name mo man lang ran.
3: Ginabulig pa, pero yung kwarta ko sa mga upload doon, mabakal ko na kasapin sa ano, sunod.
0: Ginabulig mo kay Sino?
3: Sa mga upload doon.
0: Upload mo sa diin?
3: Sa mga mangot, di ba?
0: Ah, sa mga mangot.
3: Sa mga balay,
0: may ginasuportaran ka. Pila ka bilog bugto na suportaran mo?
3: Ang 3C kami talaga mag-upload.
0: Ah, so sa 3C kabilog nga na, ikaw lang may tsura?
3: May tsura mo na.
0: Pero ikaw lang pinakagwapo sa pulo nga na.
3: Hindi man gintray, pero makawili man gano'n sila yung iya.
1: Amo na iya.
0: Hindi ka lang anay mag-ano, hindi ka lang anay mag-uya-buya, basi malain ang imo nga budgeting sa ila.
3: Nga.
0: Di, siyempre, makalibri ka gina iya nga daan niya kung maglagaw-lagaw ka muna.
3: Di, mga nagtulagi pa na, Troy, nga kung may tix ka, kinangulan may libre nga para pamahaw da.
0: Correct.
3: Libre. Pero sa kagat, yun tayo.
0: Oo. Kagat.
3: Sa kagat.
0: pakagat pagkatapos kumagat anhon mo dayon? Ikaw maukob?
3: Kung makagat siya, ako na lang maano siya. Bunuhan ko siya, pre.
0: You deposit, you know?
1: Correct!
0: Lain gaman yung agi sa mga taga San Joaquin niya. Birabirahan mo gadya, Ray.
3: Amat-amat lang, pero kinanglan kung mag-late ka, may kwarta ka, gid, galing, ganakanto, may gamitan ka.
0: Ang imo to live in sa una pila mo tuing nag ano nag updanay
3: 14 years man to try.
0: Ay malawig
1: man galawig man gali.
0: Actually na namitan man siya galitan ni gani kay hindi ya magwantahan ang hapdos.
1: Dos. Ano guro kay do iras man guro ni mo. Ga ginabilin mong gilok sa iya nga prangkang.
0: Hindi ah, tado-tando na iyo. I-describe ko na ko galingon ng Migo Ray, be.
3: Ako may taasong mga ano lang, 5'4", 1.5 lang ba yun, ano. Ang natural lang, pero hindi mo itabi rin saktuan.
0: Kalook-alike mo sa artista daw si Sin Okaw?
3: So, si Richard Gomez, ah.
0: Lapapak, yo!
3: Subong galing, hindi si Richard Gomez ang kalook-alike ko daw si Robin Pagilia na lang. Kaya wala ako din, ano ang ako nga...
0: Bok?
3: Ano nga, bigote. Pag-direkto ko sa ba, ano.
1: Wow, si Richard. Si Robin Padilla kagali.
0: Hindi ah, si Robin Padapli na sa iyo.
1: Nanti, kung daw si Ala, Robin Padilla, kanugay ka nagguwa-guwa kay ba si kompresyon ka?
0: Oo, kay gintago mong gadaan si Bato.
1: Kasalaan ka bala nga si Robin Padilla? Dalon ka to bala sa Senado, bala haw?
0: Long hair ka gali, Migo? Long hair? Long hair ka?
3: Ang
0: bigote lang, ang burangos. Ang burangos lang, ah.
1: Burangos ang kunong laba.
0: Ha, gin palaba. Yeah, kaya mo balaan ko na kung ano niya, kung sa di niya gamiton burangos niya. Balaan ko sa di niya ba gamiton burangos niya.
1: Sa ano eh?
0: Ginaano niya na. Nabrut sa yan na.
1: Sa Garden of Eden.
0: Te, ano na napangita mo sa isa ka babae, Ray?
3: Ako, hindi lang guwapa, basta masaligan lang ba ito yung...
0: Ah, wala na niya.
1: Wala na, subo.
0: Wala na, disqualify na niya, mga mo na niya. Iba na, laina. Laina lang, wala na subong.
3: Ati, ang bisan, wala yung pili, bisan lawahin mo niya akong guwapa, basta kung may ara.
0: Oo, ano pagid?
3: Ako wala na.
0: Ano pagid, lalabot, lawahin akong guwapa, ano pagid?
3: Sa gano'ng, ano, bisan...
0: Bakit
3: gusto ko
0: tuloy
3: mga
0: sabit-sabi, naramihan
1: ko ba yan?
0: Oo,
1: no, bisa wow, na ko. Wow, oo eh. Basta nabalaga no, galatab na yan.
0: Correct, gamantika gina sa iyo.
3: Ay, kung sambok tuloy, bisan wala ka na, baka na lang daan.
0: Bado ka balugin sabi.
1: May ligon ka gina sa basa, ha?
0: Basta hindi ka kaubusin amo mo, ha? Basta hindi ka kaubusin amo mo.
1: O, ito sample bi ako bi ang chubby ng babae bi ikaw ang lalaki. Di, sige be. O, tilawanta. Ray?
3: Tilawanta ko ng ara na.
1: O, sige, tilawanta. Ako mauna, ha? Ray? Isulod. Isulod. Ray?
3: Isulod ko ang ako nga, Dila.
1: Ray, isulod.
0: Nagulpi pigbaliw. Hey, Migo Ray, ano number mo? Number mo?
3: Number, 0907.
0: Hmm?
3: 4464830.
0: Solita pa, isa.
3: 0907-24-64-830.
0: Ang balon mo kami kung may kita ka, wa?
3: Eh, pagwanda ka na, Troy, kung may ara akong makita, then isa lang kung may ara.
1: Oh, good. Sige, ah. Salamat, ye. Yeah.
0: Salamat, Miko Ray. Regards sa mga taga-Haro kag San Joaquin, Iloilo. Bye-bye.
3: Good night.
0: Good night. 3 minutes after 10, nagapaday ng phone pal. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kap si Katropang Dolphy Langka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting.

0: Salary and Go na True Popco.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
0: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM.
1: XFM.

0: yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
3: Siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Xanthan Plus Herbal Oil,
3: ang pamahid
2: all-in-one sa presyo magaan.
3: Xanthan Plus Herbal Oil,
4: Xanthan Plus Coffee Mix.
5: Ako si Delip

na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: Ate Mike. Daga pa dahil ang programa nga phone palo po nyo sa Gihapon si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kang ginadulong man sa ato sang Clear Skin Herbal Soup, kutis porcelana na, kutis artista pa.
0: Ang tanan ng Yestol products si Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na kamo katawag, XFM call and text line smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793.
0: And sa Globe naman, 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Sa kay Eric Bering, mayong gabi to you, my friend. Need more friends, Tani. Ipang-add lang da bala ang mga nag-comment. Oo, damo sila daw. Si San Gabriel Tisoy, good evening kay Nene James, good evening man. Salamat sa pagpamati, daw hindi naging uso sa buong piyesta-piyesta, no? Kay, ang ano bla, ang kapigaduhon?
1: Oo, so, wala labot siya doon kagamo.
0: Oo, ano ka nga, black?
1: Black.
0: Di ba majority, kag minority black, ano ka nga black?
1: Black and white.
0: Ako ya sa Block 7, Lot 69.
1: Wow!
0: Dira ko yan na bilong. Hi, caller! Good evening! Hello?
1: Hello, mayong gabi.
2: Mayong gabi, sir. Good evening.
0: Mayong gabi. Pangalan sa ngamon, caller? Kag taga diin.
2: Alin, ano, sir?
0: Ang pangalan mo, sir? Martes naman subong, no?
1: Ganit man.
0: Hello, sir. Pangalan. Luwat, sir. Pangalan.
2: Alin Pagalawan, sir.
0: Taga din si Alin.
2: Antique, sir. Si
0: okay. Okay, sir. Ang imo nga radyo, kung naka-on ang imo radyo, i-offline. Ay, sa cellphone na pamati, sir. Kay delay na siya.
2: Okay, okay.
0: Oo, munang ulihi sa bat mo. Okay. Na-off na, sir?
2: Oh, wait lang, sir. Wait lang, sir.
0: Nasiga, wala kami ga-wait ya.
1: Kita pa yung maulat.
0: Kami pa yung ga-adjust sa ila yan, no? Damo na kita yung mga listener sa Antique, Iloilo. Oh, pagit, no? Oh, grabe, oh, no? Grabe, Luwane lang Iloilo ka Antique. Alin, okay na, sir?
2: Okay na, sir. Na-off na, sir.
0: O, tayo, mabatian mo na kami, klaro?
2: Oh, sir.
0: Okay, from Sibalom Antique. How old are you?
2: 33
0: man Japon. Puro sa nang line of 3 at ang mga color. Oh. Kaano ginasakuan mo da sir sa Sibalom?
2: Ari sir, pintura sa balay.
0: Ah, pintor ikaw.
1: Wow, kabalo ka magbrutsa, di ba?
0: Nagabit-bit kasi siya brutsa.
1: Amo na gani.
0: Kaya mo na yung ginapinta. Ano favorite color mo, sir, kung maminta ka, Alin?
2: Favorite color, sir?
0: Ano?
2: Di ba, sir, ang orange, ha?
0: Orange man yung favorite color para sa ako.
1: Grabe.
0: Ate, pila na kabilog orange ang imo na pintahan?
2: Damo
0: na. So, amo ginang imo nga naanda, naging nga trabaho, ang pamintura? Oo. Te, kamusta? Bilang isa ka pintor, pila mo na nakatuig ginaubra ang pagpaminta, Migo Allen?
2: Medyo, sir, 17 years.
0: Ay, kalawig
1: wow,
0: na.
1: Kalawig na gali.
0: Ang iban ba lang mga pintor, kasagaran, ang igo sa ilang sakit? Sa baga.
1: Sa oo.
0: May sakit ka sa baga, Alin? Wala.
2: Eman, sir.
0: Gusto mo magkasakit sa baga? Oh, ay man. Very good. Nag-mask ka, gamas, kung magpinta ka na?
2: Oo, sir. Siyempre, anong idea nga?
0: Safety ka dyan, no?
1: Fan protection.
0: Oo. Te, ano na ang plastada sa iyong mga love life? May ara ka sa una asawa, may kalibin, balo buhi, balo patay.
2: Biniyaan, sir?
0: Pila na katuwing nga ginbiyaan kao?
2: Duwa pa lang.
0: Duwa pa lang. May bata ka mo?
2: po.
0: Pilabilog.
2: Isa ka?
0: Isa ka bilog. Ato kay nanay niya ang bata.
2: Oo.
0: Hmm. Nga, anong problema? Ano ang matyagan mo ang rason nga gimbiyaan ka? Gainom ka o? Gasugal?
2: Inom
1: jore kay... No. Amo mo na gali goro ah.
0: Palubog ka ugali, Allen.
1: O kung basi ka maoy pagid.
0: Oo, oh, hindi ka man mauyon, Allen. Gainom ka lang niya pero gatulog ka lang kumahubog na.
2: Ipulo
0: ang sara. Oo. Ano naguro ng takan niya? Kung sa, ano na inom mo? Beer o kung hard drinks gid nang imo nga ginatagay?
2: Beer lang, sir.
0: Ah, beer man lang gali. Pero duha ka kaha maubos antes magpuli.
2: Tropa lang, sir.
0: Ha, ang mga tropa gid na bala mo, no?
1: Ay, bala ang...
0: Ti, sang pagbulagay nyo, wala mo naman siya ginpilit liwat nga maliwat na ko sa imo nga nalainan sa akon basta hindi lang ta magbulagay.
2: Okay. Iya plano ti wait to imo.
0: Sa bagay. Amo na man lang aton nga amo na man lang aton desisyonan kung
1: hindi nang
0: kung hindi na ang babayi ti alangan piliton ta pa mangita tayo iban niya pre Allen.
2: Oh, okay.
0: Galing hindi amo na bika dasig mag-ilis baladol kay subong nga panyempo bay mahambal ka nga mangita ka lang liwat nga ibulos pero mabudlay na mag-adjust liwat.
1: Oo, labi na gid kay practical na lang subong mga babaye.
0: Oo. Di ba kung matabo na bisay mo dol kung nangin lalaki ka kung biyahe kasi masawa mga sawa ka paliwat.
1: Mamana ko yan.
0: Mamana sa'yo. So to, sa 2 years nga na, wala ka nagin nag-keep in touch ang imong ex-wife, Migo Allen?
2: Why, sir? Hindi
0: ko na obra. Oo, nag-focus ka na sa work mo ta para may ara ikaw inugbaka laman sang beer liwat.
1: Di ang ano ya, ang sustento sa bata.
0: Wala na.
1: Allen?
2: Natatag.
0: Ah, mayo man. Kaya hatag man siya. Pila ginahatag mo, Allen, kada bulan?
2: 3K.
0: Okay na na.
1: Oo, dako naman gali.
0: Pila na edad sa bata nyo, ako?
2: Ah,
0: okay na na, 3K. Enough na na. Di, wala na naman ang imong
1: asawa
0: sa una.
1: Oo.
0: Wala siya may ginbaylo sa imo? Ah, wala mong ginibalo mo. Dapat imo gidya ibaloon kung namana o kung wala. Kaya kung wala siya namana, nalingan gisaya sa imo yung pinamatasan, Guru Allen.
1: O sabagay.
0: Kasi mag-amo na ang plastada, Allen. Be, kung makakita ka naman sing bago nga uyab, kaya pangita ka diya sa amon, mapromisa mo ayhan nga kung anong ginahimo mo sa una sa may asawa ka, mabago mo.
2: Hindi, sir.
0: Pwede ko, no? Daw pang duwa-duha pa doon.
1: Oo, galit man.
0: Ito, tagaan ta ni sa hindi.
1: Ha?
0: Tagaan
1: ta. Duwa-duwa man sa. Dapat siya ta niya. Pagsabat mo yan nga.
0: Oo, Pero hindi naman kinanglan. Iban pang atawong pangitaon mo para magbag-o ka lang, ha?
1: Oo, balikito ba lang babae? Ito
0: correct.
1: Ba ano mo?
0: Oo, i-prove mo sa iya nga hindi ka nagid niya magliwat.
1: Correct. Tapos, bag-o ka na?
0: Buuhon niyo inyong pamilya kay kalaway bala kong broken family, Dolph,
1: correct.
0: No?
1: Oo,
0: Ano na ganing broken family, Dolph?
1: Ha?
0: Ano na ganing broken family?
1: Nabuka nga balay.
0: Nabuka. Ha? Maintra ka giman, sir, o kung ano? Maintra ka giman, o kung ano mo na? Na tawag siya ni Gani, na-internalize mo na ang imong mga sala nga binuhatan sa imong kabuhi.
2: Pwede mo, sir, nga cut lang muna.
0: Ano?
2: Cut lang muna.
0: Akat lang, anay. Anong cut? Anong katon tadi? Kaya hindi man ipelikula? Wala man ni Garol ang kamera, di?
1: Gani man, wala man si director.
0: Anong cut man?
2: Cut Ikaw, anay, sir?
0: Ah, mapas na sa anay. Tiyan, naka-realize na siya.
1: Oo.
0: Oo. Pinsara maayo, ha, nga ang imong asawa, kung matigayon pa man lang mag-uliay ka mo liwat,
1: uliay ka mo?
0: Oo. Pangaluya, giliwat, ha?
1: Oo, kita mo, wala gani siya naman, ha?
0: Oo, kakti, batsagan mo gani, nga may arang, hindi ka paltahan.
1: Correct.
0: Ti, okay man, Migo Allen? Ano ano ano inyo team song nga duha kay i-play na lang namo kasi kapamati. Siya din sa Subungao.
2: Ari ko sa ano sir, tubong ang tiki si Balom.
0: Ti ang imo asawa ya. Ang
1: asawa mo yun din.
2: Para sa sa no siya ang tiki.
0: Na, tinawag ba ti ang itatuya eh.
1: Oo.
0: Bati yung itatuya. Ano inyo team song nga duha? Basi palang magumok man ang Yabala Chagon sa imo.
1: Correct, ho man.
2: Hindi
0: man
2: ano sa ano
0: ah, biyahe
2: lang
0: makatuang ito. Gusto ako katuang ito. Na, amo na dapat. Imo ginaya, ano, arigayo mo naman liwat ni mo asawa. Tapos, kung makapangayo ka na ganit pasensya, hindi ka naging magliwat sa iyan na lalainan.
1: Liwaton mo na imo nga, ano, nga panggawi.
0: Pites ka lang bala, hindi man magpasobra. Migo Allen, okay na? Nasanagan ka na, Migo Allen?
2: Oo, sir.
0: Oh, good luck, Migo Allen. Hindi magpa dali-dali.

0: So, sang nag-umpisa na inyo family, kung mag, hindi ka mong itindihan na, magbinulagay ka mong mangita, malaka mo sing tag sa ka-partner, hindi man na Japon mag, magdugay.
1: Correct.
0: Kay magwa sina, magpinangita, ay, maka mo na Japon.
1: Oh, correct.
0: Na, di ba? Isa, kung wala na gidman, kung napatay gidman ka, kung nagbulagay, nga hindi na gidman mag-workout, mas maayon na lang guro maging single ka na lang, doll.
1: Kung sa bagay, eh, pero counseling nga, pwede mo palang ma-adjust ang kaugalingon mo, gyapon. Oo. I-adjust mo.
0: Oo, paano pag-adjust? Ang volume na, i-low or i-high?
1: Ha?
0: I-low or i-high?
1: Ano nga frequency?
0: Habudabudlay toon mag-adjust siya. Ang okay, isa nga daan nga, ti, nasa, paras na be, siyempre, mag-asaway ka mo. Ang inyo nga naandan kung mag-tupad ka mo, ang baho sang isa kag isa, tapos madahulid ka naman to sa isa nga wala ka namian, di ka man siyam kagwanta kay ikumpara rong mga Japon, oo.
1: Kay kung sa bagay, kung mangita ka sa bag-o, ma-adjust ka naman liwat sa isa ka tawo.
0: Di, ang imo to asawa o nauna, hindi baho ang iyang, hindi guba iyang mga guab.
1: Correct.
0: Tapos nakakita, iman tuod, oo, okay ka mo, paghulid mo, wala mo na, pagpus nga sang ginhawaan ka, ano,
1: baho.
0: Puros tanan guba ang mga bag-ang.
1: Yes. Yak. Wala labot sila. Dumay ano bala?
0: May ano? May, may guba ka tinae?
1: Dumay halaya ng iya unto.
0: Amo nang pinsaron nyo, gid, no? Kay part na, talanta na pati inyo hygiene da. Madala na nati kabudlay mag-adjust. Basta budlay mag-adjust. Kung ano, nagid man lang nangara sa inyo subong, makontento na lang mo kung may ara.
1: Correct.
0: Pero kung may pabiragid, birahan nyo man, ah.
1: Oh, correct. Ito na, pabira man lang sila.
0: Basta wala lang label, ah.
1: Amo good siya.
0: Oh, la, ah, habil sa habil, ah. Basta wala lang label, ah.
1: Correct.
0: Ang oras, 10:34, mabalik pang phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting! Woo!

0: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
3: siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Xanthan Plus Herbal Oil,
3: ang pamahit
2: all-in-one sa presyo magaan.
3: Xanthan Plus Herbal Oil,
2: Xanthan Plus Coffee Mix.
4: Ako si Delphine.

Coffee Bakes. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: Ayon kita sa mga gabi sa Tuesday, programa nga phone, palo po dyan si Katropan Troy Tisoy.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang ascorbic acid, Santon Vitamin C. Pabaskoga imo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C. Yeah!
1: Kag ginadulong man sa aton sang Santon Plus, Mangosteen and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga food supplement para sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor.
0: Ang Yes 12 products sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na mong katawag, XFM call and text line, Smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. And mayong gabi sa aton nga taglantaw, sa aton nga FB Live, may bag-o subong nag-comment. Okay. May naglantaw lang, naki-issue lang sa aton na program.
1: Mayong gabi na dyan sa mga Arcosa family sa May Concepcion, Iloilo.
0: Ay, dali lang yun. May good news, no, na okay na, may ano na, untat ng gira sang
1: Mayo eh.
0: Sang US kag Iran.
1: Oo.
0: Sakto, no?
1: O, Iran.
0: So, may posibilidad niya, base pa lang, baka naman, ang amo ng mga gasolina, ibalik na sa 40.
1: Kabay pa.
0: Mabalik pa yan sa 40, Dol.
1: Ambot lang nga yan, kasi once nga amo na siya ang presyo, labi na gigon, dotas-taas, maintain lang lang nila.
0: Wala gin nila na tigayon ang, ano, no, ang pagbaklas pala tani sa aton nga mga VAT na bala sa balaklon
1: tani,
0: blado,
1: no? Tani.
0: Kapigado na subong sa aton nga pangabuhi, dugangan pagid sa mga politisyan naton nga daw hindi na intsakto ang ilang
1: correct
0: performance.
1: Oo, ah.
0: Kaya ang ilan na lang ginauna, ila tagsa-tagsa na lang ka posisyon kag katungdanan sa ilang mga political career.
1: Oh, correct.
0: Diba?
1: Oo.
0: Kita nga mga simple nga mamumugon kag mga taxpayer sa sining pungsod, maano na lang kita.
1: Kita nga nagbuto sa ila, daw wala naman lang bali, gani sila mo.
0: Sala mo man na, kaya ginbuto mo man sila.
1: Ay, bahala na iyan. ang ako niya, pwede may ginabuto. Kaya kung sino mo, Hindi na ako mag-mention. Ah.
0: Ang mga nagpamati sa aton, may ara gani ko kaysa gani nga makita ko sa newsfeed ko, Bla, nga may pamangkot. Kung ibalik na liwat ang eleksyon, butuhon nyo pa ayahan sila liwat?
1: Nan!
0: Ikaw, mangkoton ko, butuhon pa sila?
1: Ako ya, honestly, hindi ako magbuto siya. Oo, kaya nga, tinakita na naman ang ebidensya.
0: Nakakadlaw ko gani, kaya nga, hindi man na silang yung pambuto ko, no? Kaya ti, si Lenny, ganing ginbuto ko to last time. Naperdi man tuod, pero, di ba, tani kung nagdaugin man abi si Lenny, no? Hindi man niguro mag-amuni ba? No?
1: Kung sa bagay, kati lai mo niya ang patakaran ko nung himuon ni Lenny at the same
0: diba?
1: Time, lai mo niya ang ginapalakat subong ni...
0: Iumpisahan, ginabis ang pagpangawat nyo kung sino ginanangawat sila sa mga budget-budget na. Sino gina ang mastermind sina pero hindi gina matukiban as long nagakinagamo man ang both sides. No?
1: Kasi wala man si may maako mo.
0: Sa iban nga pungsod niya, pag mabalaan nga ikaw ya ang nagtakab sang kabanang bayan niya, automatically sila na iag-resign dayon niya.
1: Kung sa bagay.
0: Kag pangatubangon nila ang konsekwensya kung ano ang nagakadapat nga pinalidad para sa ila. Diri sa aton kay magtinabunay man.
1: Amula gani, labi na gitkon ka ano mo, kapartido mo
0: na,
1: ang isa
0: na pinay na yan.
1: Pinay na sila ya. Magluwas lang gid kung may price is right.
0: Grabe man sugpo no ba? Pero hindi na mo na dapat imo ihambal. Nalipatan mo lang galing.
1: Hindi amo gina ya. Na ako no, hindi siya pag-operan. Dugdo mo.
0: Kala, ay nagigyado kung kaisa, gambal ka na lang gito, nakapoy ka na sagad ka, basa ka mga newsfeed party sa mga balita, politika.
1: Amo na galing, wala na lang ako na iagani. Kisa ka basa o kung galan
0: tao. Why gidya ka pulos-pulos. Kaya ang istorya, ang aton diya kung paano nyo kami mabutong sa kapigaduhon ni ginatawag. Why man yan ni Dolphy kaya ang salary grade siya ni Araman sa number 15.
1: Wow. Kagwa, eh, kumanya ko, ano nga katampo, dahil sa sinat, doya kayo. Ang ginala, galan, pagbalang kaya pelikula, kaday, ano
0: yun? Ang gani, ah, PBO, ang ginalantaw ko yan, mga dandaan ng mga pelikula, bla. Hmm. Katalamad, namo na gani. Gaduwa-duwa man ko nga, give up na niyang panggabihan ko kay maano ko, maangkorman na lang ko. Ambal ko, syudi, hindi ko mag-angkorman, natamaran. Kung sa kabasa, naka mga news item na wala man niya kaklaro-klaro. Tapos si Angelo na lang dabala.
1: Oo, ah. Tapos ma... ano ka pa?
0: Tingala ko man gani, Dol, kung si Angelo ga pa-late-late sa permi.
1: Kahit sa ano man, in fairness man siya, gina-idya man ang iyangan.
0: Napa-late-late lang siguro, eh, natamaran, nasasagad ko. Walang balik siya ang istorya kaga mo man Japon, daw wala man tapasingatuan.
1: Wala labot ka nagahimok ka sa ano mo, matag ka pa editorial mo.
0: Di 2026 ba ta subong ho? May mga isa pa ka tuig kag tunga nga maeleksyon naman liwa. Ang amo na lang ni ginahulat kung may kontra bala ni o kung wala kay
1: may kontra gid na.
0: Oo, kay para makaginansya man kami bisan papano.
1: Ako niya ang ginaw. Ang ginahulat ko na lang kay Jaya nga mamal naman sa liwat nga ng precinct leader ka naman. Hindi naman ang taga-buwi-buwi.
0: Kagtayaan ka man ng isang pusil.
1: Patapos, lakso-lakso niya ko ng pusil.
0: Oy, naginiya, chance magamon ni bisan sino pa na nilang pambutang dapat gid. Bisan ano naton kapili ay nagakalatnan man Japon ng mga maayo nga mga politician.
1: Kay butan ta,
0: bisan mahambal tatuod nga hindi man sila pala riyos tanan. May time gid sa Japon nagainapinay sila most especially kung kapartido sila sa isa kag isa.
1: Kay butan ta, abi, kung mapilian gid man si Lenny, butang-butan ta lang iya ha. Iti si Lenny naman na liwat ang malukdo sa angin pang mayaan nila nga mga ano?
0: Hindi na ni, wala na ni kahipusan, kagalinungan ang aton pamulitika. Ila binagid kong ang ara dira naga sa ano pala nga daan? Sa House of Representatives pala nga daan.
1: Correct.
0: Sa pagkadamu-damo na nila sa isa ka distrito, di ba? May pila ka representative sa isa ka distrito, isa. No, isa no?
1: Isa or duwa.
0: Isa or duwa do something amo na. Ti, pila sila kabilog da ginasilduan.
1: Gani.
0: Pagkatapos, pila man ang kabilog da ang brainy kag naga-istorya gid sintarong nga ang ilang kausa ara sa pigado.
1: Kay ang
0: ginubra nila ya ang House of Representatives ang ilang pangabuinan para makakabkab sila sa mga kadutaan, may ara sila power kag puwersa sa katawan kag para magmanggaranon sila. Di ba?
1: Kay ang pamatasan bisa Pilipino pa sabi, let's say
0: hindi ka Pilipino ha?
1: Sa kita nga mga Pilipino. Ay nabilang ko si Sinuga niya ang magbiya sa pwesto. Ipasalo na lang to ang binayaan niya.
0: Oh, dali lang, may nagsabad. Ay, hello, mayong gabi.
2: Hello, sir, mayong gabi po.
0: Maayo kay Bugtaw ka pa, ma'am, no? Good evening, welcome sa phone pal. Ano matugda mo, ma'am, sa among inaistoryahan?
2: Galanta lang po ako sa, ano, sa live.
0: Galanta sa live. Sino ni Gani? Sino po sila?
2: Si Arlen po.
0: Ah, nakasali ka na dati, di ba?
1: Diba?
2: Hindi po ako yun. Si Ashley po yun.
0: Oh, bakit mo siya kilala?
2: Kapatid ko po si Ashley.
0: Ah, kapatid mo pala. Saan ka ngayon, Arlen?
2: Sa Maynila po. Sa Tondo, Maynila po.
0: Ah, kamusta yung sitwasyon dyan sa Maynila?
2: Okay lang po.
0: Hindi naman masyado magulo dyan yung mga nagra-rally?
2: Hindi po, sir.
0: Oo. Oh. O baka kasama ka rin sa mga nagra-rally?
1: Oo. Oh, oh.
2: Hindi po. Malayo po dito.
0: Ah, ano? Nagtatrabaho ka dyan sa Maynila?
2: Opo po. Nang kasambahay po.
0: Sa Tondo talaga yung location mo?
2: Opo. Sa Parola po.
0: Ah, sa Parola. Malapit Parola. Sa pier.
1: Oo.
0: Malapit lang sa pier. Pero taga saan ka, ma'am?
2: Taga Romblon po.
0: Ah, oo. Naalala ko to. Taga Romblon din yung si Ashley yun.
1: Hmm.
0: Oh, bakit napatawag po? Ano po yung may paglilingkod namin ni Dolphy sa'yo?
2: Naghahanap po ako sa nangka-colmate po.
0: Ah, talaga? Sigurado ka ba na naghahanap ka talaga? Baka palipas oras lang yan.
2: Hindi po.
0: Ah, pang forever talaga ito?
2: Opo.
0: Ano ba yung hinahanap mo sa isang lalaki?
2: Ano po, mabait, tsaka...
0: Ah, wala na yan dito?
1: Wala na yan.
0: Hindi na yan applicable sa amin. Disqualify na yan yung mga mabait na mga lalaki. Wala na yan. Oo, seryoso kasi yan.
1: Oo, eh, dililibing na yan.
0: Oo, wala na yan. Pinalitan na namin yan. Dapat yung hinahanap mo, yung mga basagulero,
2: yung mga ano po, yung mga suplado, masungit po.
0: Ayan. Yung fighter, ganun.
2: Ayan. Yung mga suplado, ganyan po. Yung mga maoy po, maoy.
0: Yun! Yes. Yung dinidilaan ka, ganun.
3: Yung sinasabong ka.
0: Correct. Pagkatapos, sinusup-sup talaga yung juga mo. Sinusop-sop talaga yung yoga mo hanggang makulay, itim na yan. Pag bago niya bitawan, mag-itim na siya.
1: Yes.
0: Oo, yun yung hanapin mo nga. Ulitin mo nga ulit. Hinahanap mo si isang lalaki.
2: Suplado, masungit, saka maoy po.
0: Pagkatapos, sabihin mo rin na masarap din. Masarap pagkakamayin ka.
2: Opo.
0: Opo daw.
1: Yes. At saka yung ano, dinadilapan yung tingle bell mo.
0: Oh, yeah. Diba? Ilang taon ba yung hinahanap mo, Annalyn? Ah, Arlyn pala, Arlyn.
2: Ano po? 30 pataas po.
0: Oh, ilan ka na ba? Ilang taon ka na ba?
2: 30 po.
0: 30. Oh, are you single, ma'am, or single?
2: Single man po.
0: Ilan yung anak?
2: Dalawa po.
0: Dalawa. Saan na yung mga anak mo?
2: Nandun ko sa Romblon po.
0: Ready ka na ba na madadagdagan na yan?
2: Pwede rin po.
0: Wow.
1: Pwede pa bang madagdagan yan?
0: Hindi pa ba sinerado yung matres mo?
2: Hindi pa po.
0: Oh, nakapukas pa yan?
2: Opo po, sir.
0: Pwede pa ba yan malagyan ng apat na anak pa? Isang gawaan lang, apat ka agad yung isisilid?
1: For quadruplets?
0: Sige. Basta ha? Seryosohin mo yung ano ha, yung makakausap mo, yung mga 33 pataas. Basta siguraduhin mo na tanggapin ka rin nila kahit single mom ka, di ba?
2: Opo.
0: Malalaki na ba yung mga anak mo?
2: Opo, mga 11 niya. Ang yung bunso po, 11 na po.
0: Ah, pwede na palang mautusan mong bibili ng soft drinks.
1: Yeah. At saka ang importante dyan ay matanggap niya rin ang mga anak mo.
0: Importante. Okay. At importante madadagdagan talaga yung anak mo.
1: Correct.
0: Hey, paano yan? Nasa Maynila ka. Most likely yung mga tatawag sa'yo dito sa probinsya galing kasi nag-i-airy lang naman kami sa probinsya eh.
1: So okay lang?
2: Okay lang po.
0: Okay lang ka ba uuwi ng Romblon?
2: Sa December po.
0: December. Dadaan ka ba ng Iloilo pag uuwi ka ng Romblon?
2: Opo.
0: Kalibo ba yon yung dadaanan mo?
2: Opo.
0: Hindi ba Batangas na diretso na agad sa Romblon? Sa Kalibo ka talaga?
2: Opo.
0: Katiklan, papuntang Romblon, ganon?
2: Opo.
0: Wow, maganda din yan sa Romblon doon.
1: Diba sa Romblon, ano, Ilonggo rin?
2: Karaya po,
0: Karaya. Lahat ng tao doon, Karaya yung kanilang lingwahe sa Romblon?
2: Halos hindi po lahat.
0: Pero ano, hati-hati, Karaya tsaka Tagalog?
2: Opo.
0: Oh, wala nang ibang dialekto doon? Karaya lang tsaka Tagalog?
2: Opo.
0: Sige. I-describe mo nga yung self mo bilang isang single mom. Sexy ka pa ba?
2: Opo.
0: Sige nga, describe yourself nga.
2: Ano po, yung bayaman ko po, 30.
0: Oo.
2: Parang height ko po, 5'4".
0: Hindi ba yan, ano? Hindi ba yan nabibilin yung hawak mo paghating gabi?
2: Hindi po, sir, hindi.
0: Ay, hindi. Intact siya, ha?
1: Oo, hindi ka ba tumutuwad?
0: Baka yung kalahati mong katawan, lumilipad niya, at kalahati, naiiwan.
2: Hindi naman.
0: Tapos, pagkatapos, sexy ba, chubby?
1: Chubby nga.
2: Sexy po.
0: Sexy. 30?
1: 30, hindi chubby na yun.
0: Hindi, sexy yan. Yung chan ko nga, 32 to.
1: 32 ka da.
0: Tapos yung ano, yung height?
1: 5'4".
2: Opo.
0: 5'4". Maputi o morena?
2: Morena po.
0: Yung sa artista na morena, sino yung kalukalak mo doon?
2: Si Melay po. Yung dati po si Melay.
0: Si Melay.
2: Yung dati pong kulay ni Melay.
0: Curly din yung buhok mo?
2: Opo, medyo kulot po.
1: Oh. Sa itaas at sa baba?
2: Betas lang po.
0: Hindi din kapareho sa ano sa ilong ni Melay at saka yung mga ngipin mo?
1: Oo, oh, correct.
2: Hindi po.
1: Hindi ka ba bungi?
2: Hindi po.
0: Baka yung ngipin mo, parang computer na yan ha, maraming Windows. Tama. Hindi yan computer na maraming Windows ha?
2: Okay. Okay.
0: Sige, basta maganda. All in all, nga lang, Black Beauty.
1: Mm-hmm.
0: Tama, Black Beauty na maganda.
1: Okay. Okay. Oh, may pakamela yun ha.
0: Sige, oh, sige, i-plug mo yung number mo, 09.
2: 0950-56-76-796.
0: Oh, ulitin mo.
2: 0950-56-76-796.
0: Oh, isa pa para marami talagang tatawag sa'yo dyan sa Tondo.
1: Dandahanan mo lang.
2: 0950-56-76-796.
0: Ilang taon ka na ba na hindi nakatikim at napasukan?
2: 7 years po.
0: Wow!
1: Tigang so, na, ano? Tigang na yan?
2: Opo, sir.
0: So, handa ka na maragitnit ulit yan?
1: Maragaa?
2: Opo.
0: Hintayin mo, maraming tatawag dyan. Salamat, Arlene, ha?
2: Thank you po, sir.
0: Mag-ingat ka dyan sa Tondo, Maynila.
2: Opo, good night po.
0: Good night po, bye-bye.
1: Salamat. Bye-bye.
0: 10 minutes after 11 o'clock, phone pal with Troy Tisoy.
1: And Dolphy Langka.
0: Ining XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo base daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo.
4: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasalamat sa XFM agkay Dr. Melito Uy. Sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibo-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: System Pain.
9: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na System Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: System Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: X FM.
7: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Nelfa Adok, itaga Kalibo, nagpasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister

0: luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, ito po ako. Dahil po yung pananakit ng aking katawan, ang aking pangingin ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Pampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga pagatian mapahuro mega bulig it paginomit sa Santon Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kapi kahon, may buong kapa. Rusanto Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
4: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay Dr. Melito Uy. Sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibo-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo. Himo sang entry, 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo! Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, Tagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Bili na!
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Si Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
0: Bili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santom Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Nelfa Adok, itaga kalibo, nagapasagamat sa XFM. Agkay, Dr. Milito Uy. Sa ako niya, nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon, kag XFM, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo sa entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
11: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
11: Oh, galit. Diriyo.
12: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
14: Paaasahan
1: sa sakit ng katawan.
14: Santon Plus Herbal Oil.

0: Sampled Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Sampled Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sampled Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Sampled Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sampled Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagpasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
6: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Nelfa Adok, itaga Kalibo, nagapasalamat sa XFM agkay Dr. Milito Uy. Sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo sa entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit?

0: Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowtech Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowtech Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sensen Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sensen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Sensen Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Sensen Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sony Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay Dr. Melito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Bilang isang post-seller agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
5: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasagamat sa XFM agkay Dr. Milito Uy. Sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libo-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Miso, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay masakit. Tambay ko. Hay kung may pakupos lang. Kung pwede. Pero yun lang. Hay uwa gid ko no. Sis ko no. Hay nag-uli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Hay naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM. XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
9: Ako ko si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawadlaw ng pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Nelfa Adok, itaga kalibo, nagapasagamat sa XFM. Agkay, Dr. Milito Uy. Sa ako niya, nadagaan niya 3,000 pesos cash. Yani, kamo mag-intraman sa Santon, kag XFM, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
9: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
10: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
12: Oh, galit. Diriyo.
13: Ah, dali na.
14: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ang dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo.
4: Ako si Nelfa Adok Itaga Kalibo, nagapasagamat sa XFM agkay Dr. Melito Uy. Sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libo-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap. Ito
9: si Aida Cordero, taga Butike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanami gin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Ako si Sara sa akong kututan ni Lilo. Ako sa call center agent.
12: Burmig, hindi ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
13: Iba ganyan ito sa akong sang Sister Pain.
14: Pero si Dasi, hindi madulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: X-F-M.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Nelfa Adok, itaga kalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabag yan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong
10: magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Balance diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasagamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
6: XFM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw.

0: taas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
1: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lady.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libong-libong papremyo.
8: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthone kag XFM kalibo-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM libong-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo. Ibo sang entry, 1 blister sang Xanthone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Sample Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasagamat sa XFM. Agkay Dr. Melito Uy. Sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa pag Himo sang entry, 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo! Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Pag-assist pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Pag-assist pain.
8: Pangkarang pain.
9: Fast and safe.
8: Yahoo!
9: Assist pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Assist pain.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Kusya Donis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
5: Ako si Nelfa Adok, itaga kalibo, nagpasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibo-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
6: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
11: Ha?
10: Oh? Ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Garantisado.
13: Maaasahan.
12: Sa sakit ng katawan.
13: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid na all-in-one.
12: Sa presyong magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Kalibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Nelfa Adok itaga Kalibo, nagapasalamat sa XFM ag kay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
2: XFM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid. Na siya namang responsable sa pag-

0: nagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
2: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Nelfa Adok itaga kalibo, nagapasalamat sa XFM agkay Dr. Milito Uy. Sa akon niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
7: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Premium D3. Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, taga-Tibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kun mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
2: XFM.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras, mga tropa, alas 4:06 sa agahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

0: hidayat jaragaga un banwakara ita kalibo. Good morning, probinsya Itaclan. Ayong aga Western Visayas. Welcome mga katropa sa aton karaga pagwaragwag pagpangalagad. Exciting Pilipinas. Makaroon kita gadlaw daya karon nya Miyerkules pizza 17 sa bugan karat Hunyo dagong 2026. Abaw, balik trabaho, balik opisina, balik eskwela ra to no nagkaroon yung mga estudyante na nag-amat-amat na magkaroon naga nagapahaom ang mga katropa naga panghikot na naga paligos na abaga sugod na sanday karoon niya ginaagtunan. Kamusta raton ka nagaplastada? Ro iba ka nagkaton ba? Nagabalikuton pataranda ka nagatugog? Na nagaparago patana sa daya ka ro niya habog? Bara ako niya niyang kaibano ka namiton pataranda ka nagakuan bukot. Mag-iipos man na ka muna karahin nagkatugog man ako. Mga migamig na tiyempo, mga katropa sa aton ka nagapag ililiba magkaroon. Sa aton ka nagapag pangalagad, sa aton karaga programa karon exciting Pilipinas. Amaga talakay kita mga katropa. Ita daya karon yung mga natipo na aton karaga matupang don karaga mga balita. Na aton makaraga pag-iisuryan sa kabilugan ita aton karaga pagpangalagad. Na tauan ita dagan na ligwa mga katropa. Na aton karaga pagpadayon makaroon. Ay, antes rong tanan sa aton ka nga programa karon exciting Pilipinas. Ginatamyaw ginaton ha. Ita dayad karon niya may dayad ka nga gahon. Pero mga katropa na aton niya nagatutog pinagi magkaroon sa aton ka nga Facebook Live. May mga katropa nga nakatsunin sa inyo ka nga tagsatag sa kamar radio. Sa mga katropa nga nagatutog sa YouTube channel, mobile application, good morning! Sa mga katropa, sumamukid ka rin ang mga porosyon, ha? Nagamatamat kong narato nung nagkaroon niya pangunguma. Ay, sa aton ka rin ang mga negosyante man nung nagkaroon sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, kabukusan niya Public Market sa aton ka rin ang probinsya Karataklan. Good morning! Mayong aga katuntanan! Sa mga OFW na ton, naga-naga tutok sa aton man ka nagapagwaragwag. Yes, good morning man ha. Nag-message si Kwan. Aton ka ron yung mga katropa. Ay, good morning kay akin ka nalang una karon sa Agbanawan na Banga na nag-tutokin na sa aton ka nagapag ililiba magkaroon ba o nagkakapi-kapi man makaraima. Wow! Ano rara na karaga Kwan? Dali lang. Shout out pagigura kay Mrs. Na gagahon pa bagong bugtaw no, si katropang Tita Lina Apostol. Okay, Dang Villanueva na karon sa Agbanawan Banga. Yes, good morning. Naga pamati man ha, kay Josephine Historias Valencia. Yes, good morning. Watching live una karon sa Kalibo. Shout out lang sana karon yung mga barkada una kuno sa may Iloilo City. Okay, TJ Noy Nagtanlok Soledad. Yes, good morning man. Kajima Kiswani, good morning man. Nagatutok man makara no, sa aton karagapaga ililiba makaroon. Ay, samtalaga pamati ha, kapi-kapi ang gidanay mga katropa. Agapin makarabaw, sakto gid rinyo karaga pag kapi-kapi, magami-gami graton karaga chimpo makaroon no. Kung abo matana rong bitoon makaroon. Alright no, mga katropa, yan ay kita sa mga balita. Na mga balita nga aton makaranga pag-istoryahan. Sa daya karaga kabilugan aton karaga pag ililiba makaroon. Kahapon no, may ginpatigayon mga katropa nga pangaywang hearing or Blue Ribbon Committee hearing sa pagpanguna if Daya karon nga Cayetano Black mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: So halos tanan nga mga 18X Marine ang naging dating bodyguard or bagman ni Bicol Partyless Representative Saldico naga agto no sarong na aya karon nga hearing.
1: Exciting now Pilipinas.
0: Maliban sa hauna karang lamitlang ang mga personalidad, senador, kongresista, yagakot sa runaya karon nga flood control mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: May bagong mga aligasyon ang bagong ginpangalanan ro dating nga bodyguard ni Saldico.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sanday sinoro mga ginpangalanan. Well, may una uman karanga senador nga ginpadaghan nanda it mali-malita karaga kwarta.
1: Exciting Pilipinas!
0: Agakip kara si Chis Escudero mga katropa. Uwa man kaguwas daya karon niya si Ramon Tolpo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Oh, mga katropa. Sambilog sanda karanga nagahambal nga naging kaibahan sa paghatod it mga malita karanga kwarta agrupina ka maabo karanga nahabaton daya karon niya si House Speaker Martin Romualdez. Ag uwa man niya ni kumadumduman na ton uwa man karaka gapos raya karon niya si Senator Erwin Tolpo.
1: Exciting Daiman
0: sa milog mandra imaw sa ginmit lang ita dati karaga ex-marine so may nakapag-atod pagid kay Senator Francis Escudero. Nagpakita man rong mga testigo it pila ka mga litrato nga ginasugid may kang tanan sanda nga ginpag pangpahayag.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kaibahan di kara sa picture abaw sanday Kiko Pangilinan ag si Sharon Cuneta ag kaibahan rupila ka mga tawo ni ko saldito saldiko nga to igto tato sa pilag piyak karaga nasyon ha. Standby to talks hindi ka na magbuhay ato draga pag istoryahan na raga may na problema pagkita karaga linog no. Aga hasta sa gihapon rumasubo man niya nga balita sa may area karat Mindanao may saysinta iuno runag kagamatay bangod sa nagtaliwan karang Mindanao quick.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? May saysinta iuno na bangod sa magnitude 7.8 niya nga linog. Now, kung nagtaliwan ka rin June 8, raya rin pag-uwa, may kalat aton ka rin Office of Civil Defense. Agpadayon sa gihapon nga ginabirik pika magkara, rumpag kakilaga. No, sarong raya, karon nga mga biktima nga rin mga katropa. June 8 pa natabo, June 17 na makarabaw. Kakaiba na katruhugom ka to.
1: Exciting Pilipinas!
0: May 1,221 na kara rung naninahan. Kaibahan kara rung mas maabo ka mga estudyante nga naka-experience sa pagid itrauma ang nagpabugong sa mga ospital una karon sa Mindanao, no, mga katropa. Sa pihak pagid karaga bahin, no, sa aton karaga pag padayon, balikan taro ka sumani Senator Jinggoy Estrada. Rosandigan Bayan, 2nd Division, baiging sugo nga 90 days nga preventive suspension kay Senator Jinggoy Estrada. May kang tanan na sana kara nga kaso kara nga graph nga may kang tanan sa flood control kickback, mga katropa. Ang sunod ni kara sa korte, wrong preventive suspension, parte at proseso kuno, agod masigurado nga hindi makapikto si Estrada sa investigasyon samta na kabinbin kararong kaso. Kaya man si Dago makarataton karga batas rong sino sigaw niya opisyal nga nagapangatubang sa kaso karga graph. Posible nga ipataw ita preventive suspension agod mapabilin rong integridad it mga proceedings.
1: Exciting Pilipinas!
0: O kaso nga raga ginatubang ni Estrada mga katropa may kaantanan ra sa anomalya karanga sa flood control projects. Kung sa inyong sugid, may nabuo karanga kickback ha. Halin sa pundo, itaton karanga gobyerno.
1: Right? Exciting Pilipinas!
0: Ako mata na ka kuwan nag kagatabo ha? Makaron sa aton karanga nasyon karanga Pilipinas. May kalamidad. No. Tapos, rumang senador to si Babaw, may kalamidad man. Nag-tongkianan man to sandao.
1: Exciting Pilipinas!
0: Oras, mga katropa! May alas 4:30, no, makaroon ka raga agahon, no, sa aton karaga pagparayon, ginatamyaw tagit karat daya karaga mga migamig karaga tiyempo kay katropang Ningning Rilo and of course sa Rilo family, no, good morning gid particular o na karon sa Plokati Banga.
2: Good morning
0: kay Joms Atiro, good morning naga monitor man no, sa ato sanda karaga radyo ora karon sa may barangay Mabilo, New Washington. Good morning, Gida.
2: Good morning.
0: Joms, kay Leopoldo Martinez Jr. Ayun, good morning, Gida. Nagatutok man.
2: Good morning.
0: Exciting Pilipinas. Kay G-Mac Iswane, good morning. Una makaroon sa may Baco or Cavite.
2: Good morning.
0: Nagatutok man makara sa aton karang pag ililiba. Na makaroon ka nga agahon mga katropa. Now, balikan ta daya karagagin patigayon nga hearing. Hearing kahapon mga katropa. Agraya ay sa guwait daya karanga Senado, no? Sa ginpatigayon karanga or sa pagpanguna, ita Cayetano Block. Now, nagpagawa it panibag-o karaga mga ligasyon, rupila ka mga dating bodyguard ni dating ako Bicol Partyless Representative Saldico.
1: Exciting Pilipinas!
0: Na matapos nanda karaga panganan, rupila ka mga opisyal it gobyerno ag personalidad no? Sa media. Nga ginasugid na kabaton it kwarta halin sa dating mambabatas.
1: Exciting Pilipinas! Oh.
0: Yan ang sugi ni Kara. Kahapon mga katropa, ginapakilaga it abogado, it grupo, nga si Attorney Livy Baligod, ro up at nga bagong testigo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sambilog, Karakanda, Runagambal. Nga nakaibahan imaw. Sa paghatod, it mali-malita karang kwarta nanday dating House Speaker Martin Romualdez. Nagbutaw matarana karang pangagan.
1: Exciting Pilipinas!
0: At Senator Erwin Tolpo, bawa panik ang apusman, pati iraya karang si Ramon Tolpo, mga katropa. Ginakabig, it nagpakilagang bagman ni Ko si Commission on Elections or COMEC Chairperson George Garcia. Chairman George Garcia, sarungaya karang pagbaton it kuwarta. Agraya man naging, siyempre, ano para matabo kara? Balibaran gilang manrananda. No, kutob sa mga ginpamitlang itaya karang mga ex-marine. Ha? Balibaran nanda. No, mga katropa. No, may sambilog pagi nga nagahambag na nga nakapaghatod man sanda. It apat nga malita nga may sugod karang kwarta sa bagay mismo ni Senator Francis Cheese Escudero.
1: Exciting Pilipinas!
0: So nagpakita ro mga testigo, itapila ka mga litrato. Nga ginasugid may kangtanan sa anda karoon niya statement. Kaibahan ka ro mga litrato na day Senator Kiko Pangilinan ang Sharon Cunita Pagid. Kaibahan pagid ro mga tawo ni Ko, mga katropa. So wa sanda itduga nga gintao karang detalye. Ko ano rung may kaangtanan kara sanda karon nya mga aligasyon. Agin palagad man ni Cunita rung statement it dating bodyguard ni Ko ag ginasugid na di kara puro pinuril lamang raya karon nga paratang kontra Karakanda.
1: Exciting Pilipinas!
0: Well, may iginpakita man karang litrato. Kaibahan sa MMDA General Manager ang dating

0: ila ka mga personalidad sa media. Kaibahan sa TV journalist Arnold Clavio, no? Ag rong kolumnistang si Ramon Ormon Tulpo, mga katropa. Well, ginpamalibaran ban itdaya karang mga ginpang meet lang, no? Nga ita mga dating tawo nga ra ni ko. Raya karon nga sanday Arnold Clavio ag si Montol po. No? Ikara medyo na ging iba igalang rin ni Montol po ray karang aligasyon agin question kung paano magakasya Roma Bahol karang aparte at kwarta sa sangka paperback.
1: Exciting Pilipinas! Ha?
0: Mga katropa, hara, sambilog sa mga ginpangagana ng daano ro nagkagatabo, no? Mga pagmitlang itaya karon yung mga ex-marine, ha? Mga katropa, sambilog sa ginmitlang si Senator Ches Escudero nga dawit, no? Sarong raya karang kaso it flood control, no? Sa ginhimo karakapon niya press briefing nanday Mike Defensor, gindawit it bagong nagpakilalang dating bagman ni Saldico si Escudero, sambilog sa mga napadaghan it malitang may sugod karang kwarta may kang tanan sa flood control scandal. Well, pamatianta, ray ka nagapilag ang mga pagpahayag, ita dati ka nga bagman ni Saldico.
2: Ani bagong mga personalidad ang idinawit ng nagpakilalang 18 dating bodyguard ni dating Congressman Saldico sa kanila umanong paghatid ng mali-maletang pera. Pero ang pagharap nila sa media na unang sinabing pagdinig umano ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block, nauwi sa pagiging ordinaryong press con dahil wala namang senador na nakarating. Nakatutok si Ian Cruz.
3: Bago pa mag alas 9 ng umaga, maraming Duterte supporters na ang natitipon sa tapat ng isang events place sa Mandaluyong City. Sa lugar na ito, sinabi ni dating Congressman Mike Defensor na magaganap ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block ukol sa flood control scandal. Hindi kaagad nagpapasok sa lugar. Dumating si Senadora Amy Marcos pero di rin nakapasok. Idinalaga sa lugar ang anti-riot police ng Eastern Police District dahil mas tumarami pa ang mga tao sa MRT Ortigas Station at sa sidewalk ng EDSA Mandaluyong southbound. Mag-aalauna na ng hapon ang papasukin ng media at vloggers sa events place. Walang namataan na senador, kaya mala press conference na lang ang naganap. Nauna na rin sinabi ni Senador Erwin Tulfo ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block na pinag-aaralan nila ang paghahain ng reklamo ng usurpation of authority kung itutuloy ang pagdinig. Ayon kay Defensor, batid-an nila ang nangyayari sa Senado at ang special session anya ay para sa liderato ng Senado at para makuha ang Blue Ribbon Committee, kaya magsasalita ang mga dating sundalo na dati ring mga bodyguard ni dating Congressman Saldico.
4: Kaya po minabuti namin na kunin ang pagkakataong ito dahil maaaring ito na ang huling pampapahayag ng ating mga buting sundalo, ang ating mga bayani na nagsalita noong unang Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon no, may karagdagan na apat.
3: Naintindihan naman ni Attorney Levy Baligod kung bakit wala ang mga senador.
5: Naiparating po sa amin na matindi ang panggigipit, pananakot, kaya hindi yata sila nakarating ngayon.
3: Maliban sa 18 dating bodyguard ni dating Representative Saldico, apat na bagong witness ang kasama ni Baligod. Isa sa kanila ang dati raw sundalo na si Jeron Valderrama na kasama raw na nag-deliver ng mali-maletang pera kay dating Speaker Martin Romualdez, pati na kay Senator Erwin Tulfo noong siya'y kongresista pa lang. Nabanggit niya rin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa nahatiran ng pera.
6: Ang una pong lumapit sa amin ay yung driver niya. Then binuksan ni Martin side yung doon sa right slider, inabot sa driver ni George Garcia. Then pagkalagpas po ng mga ilang metro,

0: sila ni Josh Garcia, then lumapit din po si Chairman Gorge Garcia, then binuksan po ulit ni Martic Sai yung sliding door, then inabot po yung receiving copy.
1: Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Romualdez at Tulfo, pero nauna na nilang itinanggi ang mga paratang. Si Garcia, pinasinungalingan ang sinabi ng bagong witness. Anya, hindi na nagtutugma ang mga sinasabi nila dahil dati 4 na maleta daw ang binigay sa kanya. Ngayon, bag na maliit na lang. Mahirap anya kung may nagdidikta lang kung ano ang sasabihin at ano naman anya ang kinalaman niya sa flood control. Iba't ibang larawan naman ang ipinakita ng mga ex-bodyguards patungkol sa mga maleta deliveries. Meron ding larawan ang mga tagpo sa hangar na pag-aari ni Ko sa Misibis Aviation and Development Corporation. Kabilang na ang larawan doon ni na Senador Kiko Pangilinan at Mrs. na si Sharon Cuneta kasama ang mga empleyado umano ni Ko. Pero walang ibang binanggit na detalye ang mga dating bodyguard ni Ko. Sinisikap pa namin makuha ang panig nila. Isa naman sa mga dating tauhan ni Ko, idinitalye ang paghahatid daw ng mali-maletang pera sa bahay ni dating Senate President Cheese Escudero.
2: Noong 2024, mula Horizon Homes BGC, kasama ako sa convoy papunta sa convoy ni Saldi Ko bilang security detail at pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Cheese Escudero sa New Manila. Nag-attend kami ng 4 na malita na may iba-ibang sukat.
1: Matatanda ang kalyado noon ni Senador Alan Peter Cayetano si Escudero hanggang nakiisa ito sa pagluklok sa grupo ni Senador Win Gatchalian. Sinisika pa naming makuha ang panig ng senador. May larawan din si dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III kasama ang mga witness. Ayon sa kanila, panahon ito nang hinihikayat sila na kontrahin ang naging pahayag ni Orly Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee noong 2025. Wala pang tugon sa amin si Torre kaugnay sa akusasyon. Ilang media personality rin ang binanggit ng ilan sa kanila na dinadalhan umano ng perang naka-paper bag sa utos ni Ko. Kabilang dyan ang mamamahayag na si Arnold Clavio.
3: Na-assign po ako kay sa isang PR na taga-media na si Bernard Peralta. Doon ko po nakita yung mga nabibigyan po ng mga paper bag na mga angkor na mga taga-media. Kagaya po ni Arnold Clavio. At doon lang po muna at sa apidapit ko na lang po yung...
1: Binanggit din ng kolumnista ng Simon Tulfo. Pero tinawanan lang ni Tulfo ang aligasyon. Paano raw magkakasya ang limpak-limpak na salapi sa isang supo? Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.
4: Sa isang paya, itinanggi naman ni Arnold Clavio ang aligasyon ng ex-bodyguard ni Ko. Tinawag niyang mga kasinungalingan ng bintang na anya'y nakakatawa at nakakalungkot. Haharapin daw niya ito ng walang takot at hinamon ang nagbintang na maglabas ng ebidensya. Hindi raw siya natatakot at wala raw siyang tinatago. Sa korte na lang daw sila magkita at doon daw nila ulitin ang kanilang mga anya'y walang kakwentang bintang.
5: Naglabas din ang pahayag ang GMA Network ukol sa bintang ng ex-bodyguard ni Ko kay Clavio. Ayon sa GMA Network, siniseryoso nito ang mga bagay na may kinalaman sa integridad ng mga mamamahayag nito. Susuriin ng network ang usapin. Nananatili rin ang paninindigan ng GMA Network sa responsableng pamamahayag. Nanawagan din ito sa publiko na huwag gumawa ng mga konklusyon base sa mga hindi verifikadong impormasyon.
4: Binatikos naman ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang ginagawang pag-anunsyo ni dating Congressman Mike Defensor na magkakaroon ng hearing ang Senate Blue Ribbon Committee. Ani Gatchalian, hindi naman chairman ng Blue Ribbon Committee si Defensor at ni hindi senador para sabihin mayroong pagdinig ang komite. Pinag-aaralan na raw nila ang legal na action laban kay Defensor.
6: Linoloko niya ang taong bayan. Hindi tama yun. Dahil pag linoloko niya, ginagamit niya ang titulo ng Senado, hindi tama yun dahil panloloko ang ginagawa niya.
5: Nagbabala naman si Senador Kiko Pangilinan kasunod ng mga pagpapakita ng larawan niya at kanyang kabyak na si Sharon Cuneta sa press conference ng mga ex-bodyguard ni dating Representative Zaldico. Sabi ni Pangilinan, pananagutan ang anya'y mga nagpa-presko ng paninirang ginagawa nila, pati na ang pagdamay sa kanyang pamilya. Puro pasaring, alegasyon at palabas lamang anya mga ito. Gusto lamang anyang mantsahan ang naiulat na pag-upo niya bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na mag-iimbestiga sa flood control scam. Dagdag ni Pangilinan, walang pasiyan ang anya'y tangkang pagdungis sa kanyang pagkatao.
7: Exciting Pilipinas!
8: So, aton karam mga katropa, hindi na aton mambagi. No? Kung sin oro nagasugid karat daya karanga kamaturan, di ba? Oh. May mga aligasyon nga pagpamalibad ro mga ginpang mitlang mat daya karon nya mga ex-marine. May sa part mat daya karon nya ex-marine, no? Miratod man anda karanga ginhambag.
7: Oh. Exciting Pilipinas.
8: That's why nga nagatunga man, no? Raton karaga opinion sarong laya karon nya investigasyon nga ra about sa flood control nga ra mga katropa. Now, sa pagpanguna nanday Senator Dante Marcolita ag ni Senator Alan Cayetano, may ginpayag si Rodante Marcolita mga katropa saan na karon niya Facebook video nga hindi imaw magpapundo sa pag-imbestiga, no, sa manumalya makaranga korupsyon sa Pilipinas. Pero posible sigon, no, nga serbihan imaw itdaya karon niya warrant of arrest. Agot hindi na sigon maipadayon, naro may mga naghimo or gakot sa korupsyon. Ah, agrana ro daira na karang gibantay-bantayan makara. No. Ro warrant of arrest nga base serbihan imaw. Pamatian tanay ro pagpayag man ni Senator Dante Marcolita mga katropa.
9: Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga at natapos kani-kanina lang tungkol sa maanomalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdi-deliver ng napakaraming mali-maletang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Iyan po ang sinasalamin sana mga kababayan ang dapat na nangyari na inaakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming sinet noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. At nang dahil doon ay nagpasya ang mga kumukupkup doon sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng papapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan pong mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na Ang representasyong ito ay matagal na pong itinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna, na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. At ang dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod, at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas sa kamakalawa ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po ay arestuhin, upang hindi ko na may pagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pero huwag po kayong mag-alala, kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong, kagaya na po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito, dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interest po ninyo ito. Huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro ang hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit, dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayong magkaisa. Sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat, at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala sa bawat isa sa atin. Salamat po sa inyong lahat.
8: Okay, si Senator Rodante Mark Balita, mga katropa, no, raw anak karaga pahayag. Now, balikan taday karang sa 18 na ex-marine. Sa makaron, dahil karang maligasyon ita 18 kong mga dating soldado, mabugatro ang dahil karang ginapasaan-pasaan makara. Bangod unang una, may mga pangagan, no? Nga mataas nga opisyal ag politiko nga anda karang nga ginpang mitla.
7: Exciting Pilipinas!
8: Nagakot sa ginasugid niya mga cash deliveries nga konektado sa flood control projects. No? So, mga aligasyon, bukon para mga katropad niya ng kabig na ito niya, katumbas, no? Ita napamatud-an karang ebidensya. Mabo sa mga akusado rong mga nagpamalibad sa mga ginpangmitlang rata ex-marine. Ag may mga senador nga nagaturo at niya nasugid niya inconsistency sa testimonya it grupo.
7: Exciting Pilipinas!
8: Maskin ro Armed Forces of the Philippines nga nagapaligaw nga tawgon nga sanday karang ex-marines, no, sa paraan mga katropa nga posibleng magpahiwatig nga may kantanan rong militar, no, sa mga ginasugid karang nga korupsyon.
7: Exciting Pilipinas!
8: Agro mga nagapadugang karang gulo rong alitan mismo sa Senado. Kung sino makaron rong lehitimo nga may kontrol sa pilar ka mga komente, agraya karo niya pagdini kasi pati senador magulo pa sa magulo.
7: Exciting Pilipinas!
8: That's why nga raya ay nagapakita nga madya nagiging politikal ag may perte kadelikado nga pag-atubang itkamatukuran ay matabunan itdaya karon nyo bangayan it mga kampong ara.
7: Exciting Pilipinas!
8: Makara, bukon pat bastante karagabilin siya rong ginapakita mata ita masi may picture, ano? Kasi kung ang bawo naton malitagang hindi naton mamba basi matod kong rusugod mangga or na ano pa una. Oh, raya mga katropa, malita pero daya karanga nakita. No, pero may mga kaibahan, daya karanga ex-marine. Si Saldico.
7: Exciting Pilipinas!
8: No, ilang ka mga opisyal ita politiko, personalidad, nga nangin kaibahan, itaya karon niya ex-marine. Mga katropa. Agrayo raton karanga ginabagan tayad kara. No? Kung sino or nagapamuno gidman sa raya karon niya komite. Ha? Ayan rong Cayetano Black. Ha? Mga katropa. May mga para may mga kumbaga kato may mga pasabog pang igapagapta. Daya karon niya 18 niya ex bodyguards. No ni dating Saldi Kongara. Now, makaron, uwa pa in may nakukulong sa daya karang nagakagatabo nga. Na umpisa nga pagmitlang iti si Otsong nga ra. Uwa pa may raya karon niya nakulong. Pero kung ikaw, ordinaryo ka nga tao, musoy ka to daya karon niya nagpanakaw ka to halimbawa daya karang sardinas, tuyo, ornano pa sa baraka. Aba, wak pa 24 hours, dako.
7: Exciting Pilipinas!
8: Ay, good morning na kay Leonelo Victoriano Buliaga. Nagapamati, una karon sa Agnonok Island. Good morning!
7: Good morning!
8: Kay Joyri Jorpova, good morning sir! Duty time kita magkaroon, o! Pagtrabaho, gano'n na, magkapi-kapi ba yung katropang Joyri? Remote ang rang kibanyo kon miton tra na kaplastada ri katropang pisan karon.
7: Good morning.
8: Joseph and Sistorias Valencia watching. All right. Oo, sige. Shout out kuno na karon sa nagkaraga barkada magaling na karon sa Iloisi. Iloilo City.
7: Good morning.
8: Good morning kid, no? Katropang Josephine. Kay Naing Jarly, good morning from Riyadh.
7: Good morning.
8: No, kay Joyril Patricio, good morning man. Yo, nagatong.
7: Good morning.
8: Kay Michael Villanueva Solina, good morning.
7: Good morning.
8: Yo, na karon sa may lagin Banwa Wis Numancia. Good morning, kid.
7: Good morning.
8: Anyway, no, sa aton kira kapag para yon, mga katropa, no, samtang kamo nagatutok, nagapamati sa aton kira kapag ililiba makara, no? Para ra no sa may sugar level or raya karon nya manubo rong resistensya naton kung bukon gid halimbawa may imaw karang rayo maag joint pain pwede gid makabulig daya karang produkto Tiesto Health nya Santon Plus Gold mga katropa kapin sa may sugar level no. Kung mataas di mo karang sugar level or madali kang gauyon agpermi pagid karaga ginauhaw hindi naton pagpabayan mga katropa ro mga sintomas makarat diabetes.
7: Exciting Pilipinas!
8: Sambing logo diabetes kara sa naga tauman makarot masakit no? Sa tao. That's why nga ginhimo daya karon niya Santon Plus Gold. Bangod bungana man raya sa ampalaya ag spirulina nga natural niya nagabulig sa pag-regulate it asukar sa aton karanga dugo. So dapat hindi man aton pagpabayaan raton karanga kaugalingon. O, harapagid kung ikaw ginaubog, ginasipon or may imo karanga gagnat basi mahina man rimo karang resistensya. So pabaskugon man aton aton karang immune system. Magsanton Goldman sa gihapon, bugana man ra mga katropa sa malunggay ag mangustin nya punong-puno it antioxidants. No bali naga serve ra nga protection no sa aton karang kagawasan kontra no sa mga virus. Hindi man pa magpadaog no sa masakit. Pabaskugon raton karang immune system gamit rong Santon Plus Gold. Or kung masakit man, ro bawat hugag nimo. Kapinsi mo karaga mga kasu-kasuan. Nagahagok ro imo karang tuhod bangod sa rong raya karon nga rayuma. Ro Santon man nga himo sa mga stina, no? Hay makita man naton sa Santon Plus Gold. Bangod raya man may anti-inflammatory properties nga nagapanubo it pagpanghagok ag nagabuog it daya karon nga kirot, no? Para sa mas marami karon nga paghugag ang mabaskog karon nga sa Santon Plus Goldman gihapon mga katropa, no? Produkto Yesto Health Incorporated 100% herbal extract ag available ra in all leading drugstore nationwide. Alas 5:02 raton kada oras kay Van Melvin Clavel Bartolo. Yes, good morning again. Nagatutok man sa mga pag-ililiba. Anyway, dos mga katropa, sa pila pagid nga mga minute-init nga matupik ko nga aton kada pag-istoryahan ag police report ni katropang Christian Villanueva. Magapanumbalik na kita after gamang itang pila kong reminders. Kali, standby.

0: Get ready Cebu! Rupina ka mabahog at pinaka makulor nga running event in Tabon, hay iyagon! Magintra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18, umpisa alas 3 itaga-aga sa City de Marie. Magpili lamang it gusto mo nga challenge. May 6K, 12K o kon 16K. Ag magdagakan para matawa ni chance nga magdaogit ka namiton nga mga papremyo. Apat nga maswarteng tagdaog, rosara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 70, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, at maabok nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro gun! Bisitahon o registration booth sa Abiliana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpadagay at mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon o windsor.ph. Hindi pagpagampasuno ka sa jahan, makulor ag tsansa nga makadaog. Windsor Color Run 2026, magdagagan, magselebrar, magdaog.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Xanthan and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasagamat sa XFM. Agkay Dr. Melito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthan kag XFM kalibu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthan and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthan Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Xanthan and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Xanthan Plus Gold, mas pinalakas.
6: I'm with high caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Xanthan Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
5: Xanthan Plus Gold.
7: Nagausoy ba kamo mga katropa at kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon rukapeng manamigon, healthy pa, rukapeng natural, magkabulig sa tanan niya bagatian, mapahuro may kabulig at paginomit sa Xanthan Plus Cup Mix, bango dry ay misang cup kapareho at mangustin, moringa and soya powder. All natural na klase at kape, uwa at side effects. Xanthan Plus Cup Mix, may kape kagawin, may buong kapa. Pero Xanthan Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
8: Balanced diet?
9: Check.
8: Regular exercise?
9: Check.
8: Vision X Plus?
9: Check.
8: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
11: XFM.
8: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
12: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
13: Xanthan Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Xanthan Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
14: Sister Payne.
15: Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawad na mga pagbiyahe, ang Sister Payne. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Payne.
16: Sister Payne. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Payne.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Bibili sa mga butika.
18: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Xanthan Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa, at soya. Feeling healthy ako.
19: Xanthan Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
11: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
14: FM. Madala sa kumpuyan sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
17: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
19: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
20: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Pilipinas, mga katropa, 5:14 sa gahapon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nagaprobari kita mga katropa, no? Sa aton kinagapagwaragwag Exciting Pilipinas. Sa gihapon, ako ninyo karoon yung mga kaibahan, katropa ng RR Colas, kay Lalaine Florencio Nadura Islao. Good morning!
2: Good morning!
0: Nagtutok sa aton kinagapag ililiba, no? Magkaroon karaga agahon mga katropa. Alright! Naka-standby, no? Sa... Alright, sige. No? Anyway, mga katropa, sa aton karon nga pagpadayon, no, makaron karaga agahon, no. Buyot makara no itaton karang ibahay PNP. Raya karon nga 5 ka mga kagakinhan niya. No. Nga tinakawan. Ro sangka grocery store nga nagagabot sa 230,000 pesos.
1: Exciting Pilipinas. No,
0: grabe ka bahol nga balor nga klase dai karang kwart mga nabuuit dai karang manakaw nga ramang katropa, no. Anyway, no, standby karon si Karon Tanay, si katropang Christian Villanueva para man o sana karaga na tipon yung mga police report. Katropang Christian sa report, standby.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Sa police report, katropang Christian, yes, good morning.
2: Good morning.
0: Karaga prestada, makaroon na.
3: Yes, katropang Arno. Medyo matutaw kayo raton nga kalibu PNP. Medyo ano pa yung oras, mami. Hindi na pa malikararo. Medyo busy-busy, you know?
0: Oo, masag-usag.
3: Yes, no. Ag, syempre na ito kakapulisan. Well, daw nga 24/7 na kanang duty. So, kinangan man na mag-pupahuway.
0: Oo, oh, puhuway, oo. Oh. Yes. So, kung puhuway, momandaton niya kibahan.
3: Ay, yes. Syempre, nung pagpahuway-huway, buko niya sa bagay, kundi pwede mas ibang lugar, like Bataan.
0: Oo. Oh.
3: Diba? Oo, marami.
0: Ka maabo-abo, no, ro kwan. So meaning matawhay gid makaron.
3: Yes, pero sa ibang banwa mi una gihapon don pang ar. Siyempre so mga disgrasya hindi ron malikawan. Kung kapin pa kuya sa ato karang banwa kadat kadi mga tropa ar. Kung siin ninahan o nindarong naangkon no ita daya karang sangka lola matapos nga ni masagi no de karasang ka motorsiklo sa may part it ato karang Rojas Avenue no may nga Dagao ay 58 anyos ra pero medyo dahil karang ka ibat ra ako nang nabasa medyo kahapon si report ko try no dahil ni kita nga katropang araan no sa dahil karang part it barangay daya ka na natawag natong baga na barangay Bobo.
0: Oh.
3: Oh, ay daya nga nga ra, update da. No, ha, sa daya ka na naslogan ba asang ka construction worker. No, ay huwag itabit na salba ka na katropang araan nga kagamitan. Daya kita sa bilog nga ginapanawagan. No, it daya ka na asang ka construction worker nga kung si Inhay bataw ang gini mo, no, it daya ka na nga mga natawag natong nga mga kagamitan.
0: Oh, ay medyo wagid drama karaiba oi. Sipod kita tanadaan na karang magamit.
3: Yes, yo. Dun kita ro sa bilog karon nga pinaka importante. No ma manami karang dapat nga mga kwan is mga ginasuksok na everyday. No, hay daya kita ro kwan kare daya kita ro sa bilog ka sa mga gina kwan dapat mga ginataon naton so, sa mga sunog kapin pakuat mga salbar so daya be no hay biskan papaano hay mataw ang gigunta no imaura et tabulig no pinaagi ron sa syempre sa pagdonate no itato ka ng mga used clothes no nga ginatawag para ganing today ay imaura hay may suksok no every day no sana karanga pag adto sa trabaho no ag sana man no nakaranga pag kon sa nakaranga panimagay so raya no hay de karanga sangka sinyan tuon sangka construction worker no hay imorang gagingayan kay John Mark Pastrana. So hindi kini kita magkakwad ha, magkalipat or gusto niyo mag-donate, agdo ka mo sa Barangay Mubo, no, sa Barangay Council na ito na, kay Kapuwental Taiko, mabot nga klase nga kapitan doon ka tropang ara-ara, ay magpangutan na ka anak ko kung siguro pwede. Ito anak ka ng panimagay para personal ninyo ka ng magtunan imaw, matauan. No, ito yung karang nga bulig, no, katropa nga araan. Dato po, abirasun nga rin, o June na 14th. No, ito yung karang nga last night at gabi, gado nga naman, lasing roon, nakarang paggapan, ito kagayo, made of light of, made of light materials. No, nakarang nga panimagay. Anyway, no, sa ato pa rin doon kapag yung mga report ba o medyo nag-aging kubaan doon pila itong mga residente ka na. No, sa pinanto ng mga barangay sa Banukarat naman siya matapos sunod-sunod ng mga patakwan at mga alaga ng mga kasapatan ng katropa RR. Sa ato ka rin ang informasyon, no, kaya mga target at yung mga tikwian. Ba, yan ka lang mga manok ng mga pangbuyang. Dahil kita sa bilog.
0: Mamay mahal pamanda.
3: Ay, oo. Dahil kita sa bilog ka lang ng mga target at mga manok. Ay, mamahalon na may matuod. Pato, pagiging ko no?
0: May pagsumsuman yun.
3: Yes! Maabti kayo nasusumsuman kung pag kung ginasampit ka naman ni katropang zipper, ni katropang lari mo, iwa ka giting. Pero iba, nagasampit ka mo, kadasig. Sabi pa kung batan niya, habot ka na ni makot batan.
0: Oh, speaking ko at batan, katropang Christian, no? Nag-message ka kon, si akin ka na lang. Morning boss, speaking gali kay katropang Christian, ginaminsyo na gitaro batan, matsa imaw ta dumay ginabalik-balikan ito. Nano be, klaro ha, bira, mano ka pamatood ra?
3: Paano ano ako pagbalik-balik sa bata? Mahimahay, may gasolina, galing ako to.
0: Malay mo ako, may nagtunan ka, tiyaway to, what at mahal nga gasolina, ako may imot. Ang,
3: Kailangan naman to, may resibo. Alam, kilayan na to, may resibo kita to. Ato, may resibo nga ni Moya siguro, ito na, susuntin doon na iya sa computer.
0: Alin, ginapamalibaran mo kita nga, what at kamaturan da?
3: Ay, huwag nila taro na eh. Ikaw nga nila nag-istorya ka mong nagpabatan ka. Ako paruin mo nga.
0: Speaking
3: sa ikaw, akin ka na lang. Ay, dahil sa bilog, mambaw ko kayo mo.
0: Oo.
3: Gusto yung resibo. Ay, ako, may tawag itang resibo ka lang. Saan kitay ka to?
0: Ay, wa man yan eh. Tait, resibo nga to. Ag...
3: Ay, uya, kita ko. May tig 1-2-1-1 gano'n na nagastong nga to ba? Igo nga rahay.
0: Kailangan nga
3: to. Makulit ni Tibor ang amigo. Para ang makos sa tagabatan, pero kamon may katrupang zipper, may katrupang lariboy, wagit, biskan piso. mako na eh. Silang mako na. Sino mo mako na, ibo kong mamako kami makot palangga ni kanya to sa kilaga.
0: Pero
3: iba to ng palanggay.
0: May nagtunan kay mo gidman dati. Pag bata-bata ni mo may nagtunan kay gimati mo dati or
3: ay wag kita ko ta agtunan sa mga
0: kilaga kay ito sa batan.
3: Kalos batan ng kababoy sa mga magapit.
0: Aron niya igali no. Sino man niya sa magapit imo ni nagtunan?
3: Eh wala may mga taga-Banga, may mga taga-Lumanda. Pagto kapatid ngabit mga bata niya. Una ko, taga-Banga ka ko, nakilala, taga-Palali. Pagto patat, batan. Kayo to.
0: Ay, ibat siya nun, may Banga ka, may Numansya ka.
3: Oo, may ako nuna. Sa mga part it Banga, part it Numansya, may ako nuna ng mga igbata, katrupa nga RR.
0: Oo, masi ibata, ang ibata, rin mo na ito na agbunt at igbata, matood ron.
3: Ay, kung gusto matatandang na mag-quad, ay... Uwata ito yung bata na, bahala ito. So, manami ka rong katropang araan. Pero anyway, balik kita ka na. No, pato ba, kababo, kita rin ang mga target ka na katropang araan.
0: Ang bilog.
3: Sang bilog, pag hindi target, hindi ka lang at tikwian, doon nga nagpa-agtot batan. Wow, nagpa-agtot batan. Bugto, gida lang kailangan na ito.
0: Batan no? Yung mata.
3: Oh, itatlo ra atong target eh karang manok ng pangbugang, pato, agdaya karang itik.
0: Oh.
3: Tawag na ton. So dahil kara nagpaguwa no ite karang pagpahinumdom ro barangay Dongon West Council para nga ning tao tao anit paandam ro ato karang residente ag kung sin nga ni karon ay nagatap tauan man nandaron nga maging magpamatsag man sana sa palibot no kapi pa sana karang malaga ng mga kasapatan kasi yuran nga di pila ka mga residente nato nga reklamo sa atong karang barangay Dongon West dahil nga sa naduga na nakarang mga alaga na nakarang makasapatan. Samtang, no, ay isa na sa ito karang naman sa municipal police station, ay wapos na natabo at batong mga formal nga reklamo kang tanan sa niya karang tabo ka ng insidente. Anyway, dahil pag isang bilo sa mga reminder sa ito karang maigmang kung dato na, no, kaping kung may mga aging takawan o mga aging may hatakaw kinyo, hindi na ito pagkalipatan nga magpablatter. No, importante man sa tananda eh. Dahil nga rin once nga may mga blatter kita, may mga documents kita mga makarayan, nagpamatuod. Kaya nga legitimate man kayo raton karang ginatawag nga pagreklamo. No, katropa nga RR. Hey, kuwa tagi nagpamatuod, no, hey, siyempre sa bilog man doon, bukong manit aware dati nga pulisan nga, may mga kinatabo tagli, mga makarayan sa amon karang munisipalidad. No, katropa nga RR. So, siyempre sa bilog karon ay kasi mga kita sa trabaho at itong pulisan 24/7 so kung may mga reklamo o may makaraya sa milog man doon yakandak it pag-roving na itong karang pulisan sa lugar no katropangan and syempre sa itong karang barangay no, dapat magpa-blatter git kita so daya no hay daya sa milog sa mga kwanita itong nga naman sa PNP nga ipa-blatter na ito no, kung may mga pagpanakawan nga natabo sa inyo karang lugar.
0: Ipakuan mo si ipablatter mo si katropang Joyre. Ambo na no. About dinali na gidroong manok nga pula may sumsuman pagid. Ag may shortcut ko no katropang Christian una karon sa batan no barato ma lang pamasay sa pambot ko no.
3: Shortcut kapating ito lang kilay abukon kita ito sa batan tus kamaligan ka ito. Oh,
0: wala yung kita si
3: Karin Juridor po, shortcut-shortcut, eh, imo kita na mahilig, gabi ka na magpunang pato kung makaipit itong nga parte.
0: Ay, natinuan mo pa, Mora?
3: Tama, nahila mo sa batan, katropa nga, ang atong tagabang mga manamig, kapit yung tugas. Wow! Abdik kita ron.
0: Alin, magat-agat o magas-ay?
3: Maayat, gila tayo, kisikitat ay, tagabang, magas-ay. Ay, agat-agat, gila tayo
0: Hey aman, gareklamo rin iba nga mabuhay ito ako nung hawas dag medyo magas ay yun, tama na wo, tama na tlasa.
3: Mabuhay ako, aso na ano man ay, yung ginahambag ko nga ni, mas manami ro tayo ba nga bagong hawas, papagugas, agubukot mo di magpanimako. Malak-alat, no yun.
0: Oo. At least maklaruhan yung gid na to kasi nagaginutan na si Akin ka na lang oh, nga may din yan eh may imot at permit itong ginagtunan sa batan bali ikaw nag-agtot at batan man para magbuot at dahil ka rin ang tagaba
3: ay what ang gabot tagabas batan iya taro tagabas tambak na akong ginabuol
0: amo na ayan ba yung ni Jobin Mijal Dia oh
3: bro ang amigo man aron.
0: Tagabang nga wa it hugas pre.
3: Tagabang matugas ang dago mo to sa rainbow.
0: Matabot yun to sa rainbow.
3: Ha?
0: Matabot yun to sa rainbow.
3: Ay, oh, siyempre una tanan-tanan ng mga kolor.
0: Sari-sari.
3: Ay, puro tagaba. Overuse yun, imaw. Eh, una sa tanan nun, una ro kolor ko sa rainbow. Panangao, bundayo, imaw.
0: Matindit ang abilin
3: doon. Tadji, parang Jobin ka ron.
0: Aktibo kita sanda kung mga tagaba ro ginistoryahan.
3: Simple-simple, masabilo ko ron, side banana ron. Ron. Kapi lang ang kilaya nga to. Si Julius Legaspe. Ay ito.
0: Sinangganan mo kita.
3: Iyo, ay, siyempre si, ato amigo si Julius Legaspe. Pabuo, taglasing tawo ron. Pagkakan at mabuo, karang katropang ar-ar. Pero nagkabuoon nato na yung report niya, Ranay, ho?
0: Oo.
3: O, nina ro na angkon man ito yung nangyayaki matapos gani ba o magyaban.
0: Oh.
3: Naging no, yabo ra, no, itanak ka ra kino, masabaray ka bang ila altabas ba ng lason si Midya ka ra. itagabi igin kalayra ka ng biktima na si alias Joe na si legal ka ng edad residente de ka ng mga barangay man of Altabas samtang rin ka ng suspect si alias Del 35 anyos at residente de ka ng probinsya at Capiz na si investigasyon ito ka ng Altabas PNP may unang kisigun ka ng nagainuman rin ka ng sa lugar no rin ka ng suspect at biktima agas sa itong ani ka rin si Goni at ka ng pag-inom ay may unang ka ng sumilog na or may unang ka ng minute na diskusyon no sa biktima mag suspect aga ko sa ini bumunot de kara nga itak bau itik de si itak kara del katropa nga RR ag nagabo na si Joe aging tama tama sa nakara nga part it daya kara nga baga sige ya kada sa hospital nakara biktima aga na surrender man kara suspect sa tong kapulisan aga din nga ipahayag man na nakara nga wa man timot intention kara nga patson na kara biktima no wa man patson kunta ay injured man na imo kara nga in taos na kara nga biktima so makara na ikustod sa kustodiyata yata to kara nga Altabas PNP na kara nga si Del samtang padayin para yung investigasyon ita to nga kapulisan sa natabo kara nga insidente so dahil ko ito pangarara sa ato kaming mga si paring Joby Medjalea may ilig sa taga baron basta taga ba update karon ka tropa nga ara nang pagkaog yang gid
0: karang may mga comment pa si katropang Joy Regal
3: dito man doon
0: nagit kita sa aton yung oras katropang Christian sinano magang ogron pre kung wa it hugas ro tagaba abogin man una nga tagaba sa unahan yang it rainbow kapin una sa may Mateo ba abot ta kuno sa may mga tiong abo ka buro
3: ay Mateo ro ni anang hampangon ron dati. Ay, tapos ininom to sa barangay po ako kay Magdos Mationg, magapit pala ta. Magdos Mationg, ma-check-in to kung sinsin, doyon, mga andang style ka ron. Eh, ako dati, tanaw-tanaw tangka na dati, ba, turaan pa mako ninyo ako pumakaroyan yung mag-aing yan, ubrakon doon. Ituro pa ninyo ka. Pero hindi ba yung katropahan na wag ito oras, ha? Ganda ito karan natin po karang mga report sa pagsikar natin pinatang mga police station sa mga provincial taklan report. Magaling sa Kalibo PNP ako sa Katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Matindit ah, naraton ka na nga kaistorya mga katropa. Madya mga profesional pag-abot sa mga makatawa. Anyway mga katropa, no? Sige. Anyway, no, kinakuyabos na ginta mga katropa no, sa aton karaga oras, exciting Pilipinas. So mga katropa na aton karaga nagtutok pinagi sa aton karaga Facebook Live. Inyong karaga tagsatagsay ka mga radyo, abo-abo nga sagaman. Nangin kibahan na aton partner technical side, katropang si Pril Kate Palmona. Sa kaibari taton karaga patrola, katropang Christian Villanueva. Sa hagat man itaton ka nga station manager katropang Janalyn Ascanio. Sa aton ka nga CEO President Dr. Rimmel Itooy. Ako ba ninyo karanya naging kibahan katropang RR Colas. Nga nagaywan it mayarayad ka nagagawin ita XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas!
4: XFM
5: mga katropa, exciting dito!
6: Two up, two up, two up, two up, two up, two up.

0: ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Isang malusog na pakinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasayang po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, maghahatid na naman tayo po ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Syempre, katuwang po natin dito, mga kaibigan, ang

0: Sa programa po ito ay makakasama pa rin po natin, ha? Ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat nating mga katropa, mga kababayan na taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating usapang pangkalusugan. Siyempre, pag pinag-uusapan po natin yung kalusugan, preventive, ang pinaka-the best, ano? Gamit ang naturopathy, alternative medicine, at holistic healing. At mamaya po, marami tayong pag-uusapan. Tutok lang po kayo sa ating palatuntunan. Ako po si Dr. Algie Bacla.
0: Sa mga kababayan po natin, ha, na meron kayong mga katanungan, nais ko nyo pong i-consulta on air kay Doc Algie, pwede po text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag niyo pong limutan i-like and follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Makikita niyo dyan lahat ng mga produkto natin. Makikita niyo rin dyan yung mga kababayan po natin, ano, na nagpapatotoo at na natutuwa, ano, sa kanila pong na-experience sa pag-take ng atin pong mga produkto, ano. Kayo rin, kung meron kayong mga experiences about our products, pwede niyo rin po i-post dyan, mga kaibigan, ano, sa atin pong official Facebook page, ha. At huwag pong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up kayo ng libre. Meron po tayo dyan mga program, especially yung detox program po natin, ano, para mas mabilis gumana yung mga iniinom po ninyo na mas supplementation or other medication pang solusyon sa iyong mga karamdaman, mainam, ano, na nakakapag-detox kayo or nalilinisan yung atin pong mga pangangatawan, iba't ibang sistema sa katawan po natin, ha. So punta po kayo dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar para po makapagpakonsulta po kayo ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng mga program, ano, about sa mga dapat niyo pong gawin at kinakailangan niyo pong iiwasan, ano, lalo na po pagka gusto niyo pong mabilis, ano, yung pag-recover ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha. So puntahan yan, mga Yes to Health Clinic natin yan. Open tayo mula Sunday hanggang Friday, Doc, ano. Bukas po tayo at syempre araw-araw ang atin pong free consultation. At yun nga, bibigyan kayo ng mga guidelines dyan, especially sa modification of your diet. Maraming po mga ipapaiwas po sa inyo, ano? Minsan nyo iba, Doc, nagre-reklamo na, eh. Ano na lang kakainin namin?
1: Hindi naman lahat ng pagkain ay talagang inaalis. Ano? Ang principle naman natin, mostly moderation and not omission. Ang tinatanggal lang naman talaga dyan. For example, may isang specific ang sakit. Talagang may mga pagkain na hindi talaga pwede sa'yo. Huwag na natin ipilit kasi.

0: Yung iba, reklamo ng reklamo, lumalala ang sakit. Eh, hindi naman iniisip na may mga sila mismo yung gumagawa ng dahilan para lumala. Yan. And mostly, alam niyo mga kaibigan, lifestyle. Mm-hmm. O pagkain, yung hindi pagpapahinga ng sapat.
1: Yan, ako.
0: O yan, stress. Mm-hmm. Number one yan. Kaya nga yung iba nagtataka, Dok, ano naman ako sa pagkain, mapili.
1: Mm-hmm.
0: Puro gulay. Eh, hindi naman pala tutulog ng sapat.
1: Sapat.
0: Oo, mm-hmm. Kaya nagkakasakit pa rin. Kumbaga, yeah. Ang batas ng kalusugan, hindi lang isa yan. Ha? Yun yung, kumbaga, nagro-roll sa ating buong sistema ng kalusugan.
1: Kaya nga, dapat holistic yung approach niyo, Dok. Kaya no, kinakailangan lahat po ng anggulo. Eh, dapat po titingnan mga kaibigan. At dapat bibigyan po ng pansin. Kasi pagka doon ka lang nakafocus sa isang part, okay nga, ano, maganda nga yung pagkain mo. Good choice yung ipo mga kinakain. Eh, kulang na kulang ka naman sa pahinga. Kulang ka sa tulog. Ano, halos hindi na nakakatulog. Yung iba, Dok, ilang oras lang yung tulog. Ano, either busy or kahit gusto matulog, hindi makatulog. So, ang mangyayari yan, yung pag-repair ng ipong pangatawan at as well as yung pag-take nyo ng mga supplementation ay nababaliwala. Kumbaga, nasasayang.
0: Ang laki kasi ng diferensya, no, isipin mo 30, 50 years ago na kung saan ang mga tao nun para mapuyat ka, manunod ka ng telebisyon. Sa isang bahay, isa lang yung telebisyon. O, di ba? Eh ngayon, lahat may hawak. Anywhere, any nasa sulok ka diyan, mapupuyat ka talaga sa dami ng mga masarap panoorin. So kaya kailangan din nating i-moderate yung ating o bigyan ng limitasyon yung ating mga sarili kasi ang susi sa paggaling nasa ating mga kamay din.
1: Yun ha. So, sa mga kababayan po natin diyan ha, kinakailangan ma-correct natin ano yung mga wrong lifestyle, wrong habits na nagagawa po natin. Na yun po yung nagagatong ano doon sa mga problema, mga karamdaman na nagsisulputan sa atin pong pangangatawan. Okay, kung meron kayong mga inquiries ha, just text lang sa atin pong numero at pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganun kamasailan yung mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo, address, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
2: Secret of Health, Health Info.
1: Pag-usapan po natin, Dok, ano, itong isang napakahalaga na parte sa atin pong pangangatawan. Bakit napakahalaga na mapangalagaan po natin o maingatan natin yung atin pong mga blood vessels at mapanatili po ito na healthy. Ano po ba yung role nito, Dok, sa atin pong pangangatawan?
0: So, usapang kaugatan. Ano, pag-gagawin natin ngayon. So, alam nyo mga kaibigan, very important talaga to. Kasi alam mo, ang papel ng blood vessel, dahanan ito ng dugo. Kumbaga sa normal na sitwasyon natin, ito yung mga daan, yung mga highways, yung mga barangay roads. Imagine mo yon, may iba't ibang uri ng daan. At sa katawan natin, yun yung nagre-represent o kinakatawan na ng mga blood vessel.
1: Mm-hmm.
0: So, nagdi-deliver yan ng oxygen, number one. Very important na oxygen kasi without enough oxygen, like yung utak natin, ilang minuto lang patay na yung brain cells pag walang oxygen. So, pati yung mga vital organs na nangangailangan ng nutrients, yung mga tissues natin, napaka-importante pati yung lahat ng waste product o dumi na galing sa cells, dumadaan yan doon sa ating blood vessel. Mm-hmm. So, alam nyo, ayon sa pag-aaral, itong ating ugat, lahat ng parte ng blood vessels natin, iba-iba kasi yan, may artery, veins, may capillaries. Pag pinagdugtong-dugtong mo daw yan, pwedeng umabot ng 60,000 miles.
1: Ganun kahaba.
0: Kumbaga nakailang ikot ka sa buong mundo.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Sa kung pagdudugtong-dugtongin mo, according to study, ano, meron tatlong major blood vessel, ito yung arteries. Usually, ang trabaho niya, nagdadala siya ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang part ng ating katawan.
1: Mm-hmm.
0: Yun namang veins, ito naman yung nagbabalik. Ito yung ugat na nagbabalik ng dugo mula sa iba't ibang part naman ng katawan. Kumbaga, return vessel ito.
1: Mm-hmm.
0: And yung capillaries naman, ito yung smallest blood vessel na nagkukonek ng arteries and veins. Parang intersection ito, mga kaibigan. Mm-hmm. Ano? So, yung artery, yan ay malakas at muscular blood vessel po ito. That's why ito yung maririnig nyo, ito yung makikita mong nagpapalpate, yung parang pumipitik-pitik, partner. Ha? Kapag may nakikita kang ugat na parang pumipitik-pitik, yun yung inyong arteries. Usually, dito sa leeg, may malaking tinatawag na carotid artery tayo dito.
1: Mm-hmm.
0: Tapos doon sa puso natin, may makikita kayong parang spaghetti sa picture. Mm-hmm. Yun yung ating aorta, which is the largest artery. Ano? And may pressure talaga ang dumadaloy na dugo dito, mga kaibigan. Mga nasa 10 to 15% ng blood volume ng katawan ay nandun sa ating artery. Yan. And syempre, yung mga part ng katawan na kung saan medyo maliliit at habang lumalayo kasi sa puso yan, lumiliit yung arteries natin, yung mga arterioles, malakas din yan. Even though maliliit sila. Kaya partner, sa mata natin, mm-hmm. may mga maliliit tayong artery dyan.
1: Artery. Mm-hmm.
0: Kahit na maliit yun, eh malakas yun. Mm-hmm. Okay? Hindi yun basta pumuputok. Okay? So, yung capillaries naman, sinabi natin kanina na ito yung pinakang junction ng dugtungan ng ating arteries and veins. Yan. Yung isa naman yung veins. Yan. Yan, diba? Makikita nyo. Unlike sa artery, ang veins natin, hindi siya mataas yung pressure.
1: Mm-hmm.
0: At wala din, hindi ito muscular katulad ng arteries natin. Ang pagkakaiba ng veins, meron siyang valve.
1: Mm-hmm.
0: Na yung valve na yon ay pumiprevent na mag-backflow yung dugo.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Ang dapat ang direksyon ng ating veins is pabalik dun sa puso natin. Mm-hmm. At dumidepende ito sa galaw ng muscle at sa gravity.
1: Mm-hmm.
0: O kaya minsan, yung mga nagkakaroon ng varicose veins. Mm-hmm. Ano nangyayari pag may varicose veins tayo? Lumalaki yung varicose natin.
1: Lumulobo.
0: Yung veins natin, nagbabaricose. Mm-hmm. Dahilan yung mga balbula ng ating pong veins ay nasisira. So nagbabackflow yung dugo, lumulobo yung veins. At ito eh pwede maging dahilan ng mga problema sa sirkulasyon.
1: Mm-hmm.
0: Pag kinukunan kayo ng dugo, saan ba tinutusok? Tinutusok ng nurse yung veins. Hindi pwede yung artery ang tusukin. Mm-hmm. Kasi magbe-burst yun, ano? So, ibig sabihin, itong ating veins, mga 75% ng blood volume, nandun siya dumadaloy. Pag tinitingnan mo yung picture ng mga ugat natin, yun yung kulay blue, yung vein. At pula naman yung artery. Yan. So, ulitin ko, yung dugo na dumadaloy sa artery, may oxygen.
1: Mm-hmm.
0: Yung veins naman, pabalik sa puso, marumi na yun. Ah. Kumbaga, yun, nandun na yung mga waste product na ibinabalik para ilinisin ng ating lungs at muling ibalik sa puso to repump sa ating iba't ibang part ng katawan through the artery.
1: Mm-hmm. So, yun yung gamit, ha? Yung function ng mga blood vessels sa
0: ating pangatawan. At lahat yung partner, elastic.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, parang ano yan, parang goma yan.
1: Goma,
0: lalo na yung artery natin na hindi ito basta-basta pumuputok kung healthy.
1: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin, with the healthy blood vessels, mga kaibigan, inagagampanan nila bawat function na designated para po sa kanila. Ang tanong, Doc, ano po ba yung mga possible na problema na maaaring mangyari dito sa mga parte na ito ng mga blood vessels po natin?
0: Medyo mga komplikadong sakit ang pwedeng tumama dyan. Yung usong-uso ngayon na kinamamatay ng kahit bata pa, bumubulagta na lang, namamatay. Yung tinatawag na aneurysm.
1: Nako.
0: Ang aneurysm, isipin nyo na lang na meron kayong lobo na hinipan nyo ng hinipan. Nagbabulge yun. Ibig sabihin, nagkakaroon, nahahatak masyado yung artery, tapos time will come na very weak na siya. Hindi na matibay.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Yun ang ibig sabihin ng aneurysm. So, pag nagkaroon ng aneurysm ang iyong artery, okay, pwede po ito mag-rupture kapag mataas ang inyong blood pressure.
1: Nako.
0: Kaya marami yung bumubulagta na lang kasi nagkaroon ng aneurysm sa utak, pumutok dahil sa sobrang taas ng BP, naku, walang kalaban-laban. Kung may agapan sa ospital, pwede maligtas, pero mostly, namamatay sila nang walang kalaban-laban. Yung mga arterial disease naman, katulad ng coronary heart disease, yung pagbabara sa mismong artery na nagsusupply ng dugo sa puso, cause din ito ng pagkamatay, yung heart attack. Ano? Carotid artery disease, kung itong carotid artery sa leeg natin, magbara, nagkaroon ng clotting, malaking problema din. Saka yung mga tinatawag na peripheral artery disease, na kung saan yung mga malalayong arteries sa mga peripherals, paa, kamay, nagkakaroon ng mga pagbabara or kahinaan. So yung mga sakit na yun, pwede nagpapa-narrow, nagpapasikip, o nagpapabara doon sa ating mga daluyan na artery. Ang tawag nila doon sa kondisyon na yun is nagde-develop ka ng atherosclerosis o hardening, na ang pangalim nito pwedeng pagdating ng panahon magbabara yung inyong arteries. Yung atherosclerosis is nagkakaroon ng plaque. Parang ano sa ngipin natin, nagkakaroon ng maraming deposit. Ano? Dahilan yan sa fats, cholesterol, at sobrang pagkain ng maaalat. Yan yung composition kasi ng plaque sa ating artery. Yung blood clot naman, nangyayari ito once na we have a traveling blood clot na bumabara, nagka-clump together, yan, at ito ay pwedeng maging dahilan ng mga deep vein thrombosis, pulmonary embolism, or pwedeng stroke. O yung mga nagkakaroon ng mild stroke, sila yung mga taong nagbara yung clotting sa utak, pero hindi totally. Okay? Kaya ang nangyari, mild lang.
1: Mild lang.
0: Oo. inyong tinatawag na mild na stroke, ano? At isa pa yung hypertension. Ito yung punot dulo eh. Pag high blood ka, ang ibig sabihin dalawang bagay. Either yung artery mo ay hindi na normal, yung kanyang elasticity, kaya lagi siyang masikip, or malapot ang iyong dugo. Yan. Alin man doon ha, sa dahilan na yun, pwede magdulot ng hypertension na siyang punot dulo kung bakit marami na i-stroke at marami na heart attack. Marami pa yan. Wala lang tayo masyadong oras, pero napakarami pa, katulad ng varicose veins, yan, na yung sinabi na natin kanina, bumabara yung veins natin dahilan sa valvular disease. Nagkakaproblema siya. Vasculitis, makikita mo yung mga maliliit na mga ugat na parang ang dami-daming mga tumutubong ugat na litaw na litaw, ayan, or pamamaga din ng ating blood vessel, ayan. Ganun din yung malformation, di ba? Marami kang makikita ng mga parang nakikita mo yung ugat partner, parang liko-liko na gano'n. Mm-hmm. May mga gano'n tao eh. Tapos ang kanilang mga binti, nangingitim. Mm-hmm. Tapos hindi na sila masyado makalakad kasi namamaga yung mga paa nila.
1: Nako.
0: So lahat po na yon ay pwede mangyari kapag nagkakaroon ng diferensya ang alinman sa ating mga blood vessels.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin dyan, ay dapat pag-ingatan ng gusto. Ano? Alinman sa mga kaugatan natin na yon na magkaroon ng problema, ay maapektuhan po ano yung normal blood flow sa ating pong pangangatawan.
0: So paano mo malalaman na pwedeng mayroon ka ng problema sa dami ng dugo mo? Any ugat, ano? Walang pinipili, artery man yan o veins. Pwedeng nagkakaroon ka ng pangangalay.
1: Mm-hmm.
0: Pwedeng ang pakiramdam mo sa kamay mo, parang di ba may mga, ayun, nagmamumotor ka tapos parang punong-puno na yung kamay mo ng dugo. Mm-hmm. Ang hirap, ang sikip, masakit. Nagkakaroon ng changes yung skin color mo. Kapag ang kulay ng balat ay nangingitim or nagiging parang bluish, meaning kulang ang daloy ng dugo or may congestion. Kapag naman malalamig ang legs, feet, arms or hands, insufficient ang blood circulation doon. Pwede rin ikaw ay nagkakaroon ng pagkapagod, pagkahapo, laging masakit ang dibdib mo. Okay, lagi kang parang pagod na wala ka namang ginagawa.
1: Mm-hmm.
0: Magpa-check up po. Baka meron kayong problema sa daloy ng dugo. At lalala po yan kapag hindi po naagapan.
1: Mm-hmm. So mga kababayan natin, obserbahan nyo po ha. Dapat po bantayan nyo yung mga simptomas na nagpapakita na hindi na normal. Ano? Yung blood flow sa pangangatawan nyo na yun ay apektado na sa pagkakaroon ng hindi malusog na mga ugat sa atin pong pangangatawan. Ano? Either arteries man yan, veins man yan, as well as yung mga capillaries sa atin pong pangangatawan, yun po mga kaibigan ay nagbibigay sila ng mga senyales, ano? Tulad ng mga nabanggit ni Doc Algie na dapat nyo pong bantayan, ano? Kasi the more na tumatagal, Doc, na nagkakaroon ng insufficiency sa blood circulation sa ating pangangatawan, maraming organs sa katawan natin, mga sistema, ang naaapektuhan ng gusto.
0: Yes, because yung buhay ay dumadaloy. Kaya sabi nga sa Bible eh, keep your heart with all diligence. Cause out of it are the issues of life. Ibig sabihin, sa Tagalog, ingatan mong iyong puso dahil dito dumadaloy ang buhay. Yung buhay yung dugo. Ang puso at daluyan ng dugo, yung mga blood vessels natin, yan ang importante, yan ang super highway ng katawan na dapat walang bara. Kumbaga, parang ano partner eh, nagpapatakbo ka ng sports car sa subdivision na purong puno ng humps. Di ba nakakainis yun?
1: Oo.
0: Ganun yung nangyayari sa katawan kapag hindi maganda yung mga blood vessels natin.
1: Yan sa mga kababayan natin ha. Ingatan po, ano, pangalagaan ang mga kaugatan sa atin pong pangangatawan dahil yan yung nagbibigay ng sapat na nutrisyon, oxygen at iba't iba pa ano na function sa iba't ibang organs po natin ng pangangatawan po natin, ha. Okay, so mga kababayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ang tanong ng karamihan, Doc, ay paano daw maiingatan itong pagkakaroon ng healthy na blood vessels?
0: Ayan. Sagutin natin mamaya yan. O ngayon na ba natin sagutin?
1: Sige, Doc. Pwede ngayon.
0: Oo. So, kinakailangan natin kumain ng mga pagkain na merong abilidad o sustansya na maganda sa ating pong daloy ng dugo.
1: Yeah.
0: O marami yan, maraming herbal yan. Kaya nga yung, di ba yung Santon Plus Gold na, na nakita nyo, meron siyang limang sangkap na karamihan sa mga nandoon, meron mga phytochemicals na nagpapatibay ng mga lining ng ating pong blood vessels. At nagbibigay din ito ng epekto na nakatutulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo kasi may mga sangkap ito na nagre-regulate doon sa pagkakaroon ng malapot na dugo. Eh mostly kasi taba. Mostly, yun yung problema sa kayong sugar. Which is doon sa ating sangkap, yung ating yung santon, nasa mangustin natin, yung ating garlic is very important. Kasi ang garlic, meron siyang sangkap na allicin and allein na nakatutulong sa regulation ng cholesterol ayon sa pag-aaral. At ito'y maganda rin para doon sa ating pong mga daluyan ng dugo. At meron din yung mga phytochemicals or amino acids galing sa spirulina. At meron din na blood cleanser property yung ampalaya ano na nandun sa ating pong Santon Plus Gold. So marami, pwede kayong kumain ng mga herbal araw-araw. Yung mga matatanda noong unang panahon, naaalala ko, sambong, yan, banaba. Yan ang iniinom nila araw-araw kasi nakapagpapaganda ito ng daloy ng dugo, ng pag-ihi at marami pang ibang benepisyo sa katawan. Pwede ka rin kumain ng mga yung mushroom, pwede ka rin kumain ng ginger, onion, lahat ng yan ay may mga compounds na pwede makatulong sa ating katawan. At isa sa pinaka-importante partner pag pinag-uusapan ng daloy ng dugo, yung mga tinatawag na essential fatty acid.
1: Ayun.
0: Ano ba yun, partner?
1: Sa mga kababayan natin, napakahalaga po ng essential fatty acids, mga kaibigan. Kasi yun yung nagko-control ng lipid sa katawan po natin or sa atin pong mga dugo, mga kaibigan. Kasi pagkakaroon ng healthy na dugo, eh pagkakaroon po ng healthy na pangangatawan. Pag healthy yung dugo po natin na dumadaloy sa atin po mga ugat, so less yung tendency na magkaroon ng plaque, ano, tulad ng magiting Doc Algy kanina, pamumuo ng mga kolesterol sa atin pong blood vessels, pagtigas ng mga ugat sa atin pong pangangatawan, maiiwasan yun basta normal yung lipids na nandun sa dugo natin. Ibig sabihin, yung good cholesterol mo nasa normal range, yung inyong pong bad cholesterol, yung LDL, ano, na yun yung nag-a-attract ng pagkakaroon ng baras sa mga ugat, eh na minimize po yun sila, mga kaibigan. No? So you need essential fatty acids to have a healthy blood and also to have a healthy blood vessels sa ating pangangatawan.
0: Pag pinag-uusapan ng mga essential fatty acid, wag na tayo lumayo. Ano? Yung makukuha natin, yung MCT,
1: yan,
0: yung lauric acid na makukuha natin sa virgin coconut oil, yan yung extract na talagang inilagay natin doon sa ating premium D3. At hindi lang yon, meron pa itong essential fatty acid galing mismo sa moringa seed na ito proven na yan sa Ayurvedic medicine. Ano? Kaya nga sa Ayurvedic medicine, pag may high blood ka, ang advice ng mga Ayurvedic physician is kumain ka ng buto malunggay.
1: Malunggay,
0: Kakain ka at least mga 5 seeds per day. Munguyain mo. At yun yung pwede makatulong sa'yo. Ay, hindi mo na kailangan magnguya ng malunggay seed. Kasi kung munguyain mo, minsan yung iba, wala silang makuha. So, nandun na yan sa ating premium D3. At samahan mo pa yan ng mga ibang sangkap. Like vitamin C, yan ang mga magaganda. Vitamin C, very important talaga sa problema sa blood vessel. Bakit? Ang vitamin C kasi ay nag-i-encourage sa ating katawan to generate more collagen. Without vitamin C, yung collagen babagal. And collagen ang nagpapatibay ng lahat ng parte ng katawan. Parang pinakang binder na system natin. 75% of our body is composed of collagen. Ang collagen ay protein. Okay? So, without vitamin C, yung collagen synthesis, imposible yun. Kaya nga, napaka-importante, kapag tumatanda na tayo, nagbabitamin C tayo, meron tayong essential fatty acid, meron tayong mga phytochemicals na nakatutulong sa magandang pagdaloy ng ating dugo. Kaya yun yung ating ultimate trio, partner.
1: Plus antioxidant pa, yes, mga kaibigan. No? Kasi yun yung isa sa problema ng tao, pag masyadong marami yung mga oxidants sa atin pong pangangatawan, napakabilis ng oxidation, ano, yung pagkasira ng katawan po natin. So kinakailangan nyo po, mga kaibigan, ng mga antioxidants na nakukuha lamang yan sa mga gulay, prutas, ano, at iba pang mga masustansyang sources. At yung atin pong mga produkto, punong-puno po yan sila, mga kaibigan, ano, ng mga antioxidants. Tutulong yan para kontrolin yung pagkarami-rami na free radical sa katawan po natin na hindi mo maiwasan yun, Dok, kahit saan ka pumunta. Kahit nga nakatago ka lang sa kwarto, ang dami pa rin free radicals na makukuha.
0: Yung mga malalanghap po sa paligid, nandyan yan. At bago ko makalimutan,
1: yes,
0: ang importansya ng hydration, tubig. Yan, kapag may high blood kayo at kayo'y lagi nang inaatake ng problema sa daloy ng dugo, tubig isa mahalaga. Oh. Hindi lang yung tubig na iniisip nyo, ha. Mga pagkain ng maraming tubig, mm-hmm. yung pipino,
1: yeah.
0: yung singkamas,
1: pakwan.
0: Toko, pakwan. Mm. Lahat ng mga prutas that are very rich in water o nakakapag-hydrate yan sa ating katawan, lalo na yung tubig talaga.
1: Mm-hmm.
0: Oh, so every day, if you are taking supplement, take also water. Siguraduhin yung tama ang dami ng tubig na iniinom nyo.
1: Mm-hmm. Yan ang isa sa problema sa atin po mga kababayan, Dok. Ano? Sapat yung take nila ng mga supplementation. Mm-hmm. Minsan, healthy na healthy yung diet nila. Pero minsan, pag nagkulang ka sa tubig, which is the simplest na pwede mong ma-intake, may pasok sa iyong pangangatawan, ang daming problema na nag-a-arise. Sa dugo na lang mismo po natin, ano? Pag kulang ng tubig yan, ang concentration ng mga minerals, ano? Like calcium, sodium, at iba pa, ano? Eh, nagiging sobrang concentrated. Ganun na rin yung asukal. Pag sobrang, kahit po yung taba, Dok, ano? Pagka kulang yung tubig sa dugo, yung ratio niya sa dugo natin, nagko-concentrate sila ng gusto at nagbibigay ng problema, ano? Sa daloy ng dugo at saka doon na rin sa ugat mismo natin, mga kaibigan.
0: Okay, sa survey partner, nasa more than 60% daw ng mga tao sa buong mundo ang hindi nakakasunod sa normal or healthy water requirements sa katawan. Totoo yan kasi sa mga pasyente, ilang beses po kayo umiinom ng tubig? Isang araw, hindi pa po kami nakakaapat na baso. Diba? So, isa yan sa pinaka-importante na kailangan. Very simple para makaiwas tayo sa pagkakasakit.
1: Problema kasi, Dok, pagka hindi nauhaw, hindi inom ng tubig.
0: Hindi, pag nauhaw na tayo, meaning 1% of our body's water reserve, wala na.
1: Yun, ako.
0: Ano na ang uhaw? Ang uhaw ay indicator na nandun tayo. Kumbaga sa ano mo, sa makina mo, o sa sasakyan mo, reserve na lang ang naiiwan. Kapag nagkaroon ka na ng thirst.
1: Malapit na mag-overheat siguro.
0: O, kinakailangan, huwag mong iintayin mauhaw ka. O ganun yun mga kaibigan.
1: Eh, sa panahon natin ngayon, Dok, ano? Pagka nasa loob ka ng mga closed facilities, like naka-aircon, halos hindi ka uuhawin yan eh.
0: Hindi ka nang uuhaw, pero ihi ka ng ihi.
1: Oo.
0: Napansin niyo yun? Mm-hmm. Kaya paglabas mo ng opisina, pag-uwi ng bahay, para pagod na pagod, nandun ka lang naman, nakaupo lang. Diba? So, ganun mga kaibigan yun, ha? Medyo napapasarap ang ating kwentuhan. Ano? Wala na pala tayong oras.
1: Sige, Dok. Baka may maiwan ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
0: Ayan, so, tandaan po natin na yung pagpapalusog, may paraan yan. Mm-hmm. Kailangan lang natin, alamin natin yung mga kailangan natin gawin at alamin natin ano yung kailangan natin inumin. Yan. Pagdating sa suplemento, produkto, kami po, napakatagalan natin na nagbibigay ng mga dekalidad, FDA-approved na mga produkto at subok na ng libo-libo natin mga kababayan sa buong Pilipinas. So maraming salamat. Nawa po ay makadaupang palad muli namin kayo bukas sa ganito ring oras at timpilan. Salamat sa pagpakikinig. Salamat sa suporta at tiwala. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po atin na lagi nakantabay at nakatutok dito sa atin pong programa. May tanong dito, basahin ko lang, ha. Tanong ko lang po saan po ang clinic nyo dito sa El Nido, Palawan. Ang wala po tayong clinic sa El Nido, ang pinakamalapit po na pwede yung puntahan is sa Rojas, mga kaibigan. Ano? Yung location natin dyan, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Sarap po yan ng ASMES, katabi po ng JNet. Ay, mga kaibigan, dalawa tayong oras hanggang sa araw po ng bukas, tayo po yung magkarinigan dito sa atin pong programang The Secret of Health. Hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Ito muli yung lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantang nagpapaalam. Hanggang sa araw po ng bukas, magkasama-sama po tayo at magkarinigan sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon wa, ang pagaling sa lahat ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: X FM. Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
4: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: oras mga katropa Philippines sa Dardamala size 13 sa agahon.
1: Mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Maya Danya Gaon Luzon, Visayas, Mindanao, Madagadlao, Filipinos, sa love of the world. Ako si Katropang Marian Tolino. Yan ang mga headlines, mga kanyadlao, it Miyerkules, June 17, 2026. Headlines. At para man sa kanyang headlines, sa gabang ng balita lokal, where a strong El Nino category posibleng mabatsyagan sa Bermans, magkaroon yung dagon, mamabasog nga bagyo ga uman sa gihapon. Samtang Peso Clan, magapatagan it job fair, target rokapin sa 5,000 niya trabaho. Tagamaan yung headlines balita, National Defense ag kalakalan, gintalakay sa pagpugong, nanday PBBM ag German President sa Malacanang. Captain Cayetano Black nagdangob sa Supreme Court para kwestiyonon, prosesyon it Senado Kuhunyo at Resa. Tagamaan yung headlines balita, international wag upatay sa pagbagbagit US bombers sa California. Samtang stop sign it Norwegian Crown Prince, ginsentensyahan niya magkulong sa kasong rape. Tamaan yung balita, entertainment sa Leslie Cortez, sigin pamalibaran nga buwagon sa anang boyfriend bangod sa dating beauty queen. Tamaan yung balita, sports, 2026 FIBA World Cup, Cape Verde, nakalista it 0-0 draw kontra sa Spain. At sa tamaan yung health news, ano rin kinagain it hadhad, an-an ag buni.
1: Express, balita sa agahon, balitang dukan, balita sa dukan.
0: Ag sa maditalyumat, balita lokal, larito magkaton it Santon Vitamin C. Nagpaandam ro Weather Bureau sa posibleng epekto it pagtamit El Nino sa nasyon. So kay Leonor Sylvester Weather Forecaster at DOST Pag-asa nga posibleng maka-experience it drought tugay it strong o kuna very strong El Nino sa katapusan it tag-on sa unang parte 2027. Hindi pa masyadong mabatsyagan ro epekto kara sa magkaroon bago na champor pag-umpisa it rainy season kadungan southwest monsoon. Hindi nga uman mabatsyagan ro epekto at El Nino pag-abot pa it Bermans. Kayong bahuro chance nga maka-experience it sobrang init it panyampo ag sobrang kon sobra sa normal nga pagbubo it ugana. In fact, magpait Weather Bureau nga kon may El Nino masangkirit chance it mga bagyo magsul sa nasyon apang nga uman mabasog kara nga pagpanagasa.
2: Sa atin pag-expect na ron, possibly kita maka-experience sa dry spell or drought tungod sa nga strong to very strong El Nino nga pala abutan natin nga possibly mag-occur or sa end sa atin nga year 2026 and then possibly nga mag-persist until early 2027. Isa sa to karon abi kay nadungan siya sa atin nga weather system nga southwest monsoon. Kaka-issue or kaka-declare pa lang natin sa onset sa atin nga rainy season. So sa dokaroon, hindi pa natin siya mabatsyagan ang ininga El Nino. Probably mabatsyagan gid natin niya siya during sa ating nga dry season, which is sa bear months. Ang expect natin niya during kung may El Nino, though malubo ang numbers sa bagyong magasalod, pero expect natin ang intensity ay makusog.
0: Si Leonor Silvestre, weather forecaster, DOST Pag-asa, sana man nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ang sapusan man ni balita lokal, kapin sa 5,000 mga trabaho ro pwedeng masudlan it mga klan ng job seeker sa paghiwaton niya job fair it Peso Aklan sa Hunyo 26 sa 27 umpisa alas mabit agaw na sa alas 4 it hapon sa ABL Sports Complex. So kay Marcia Bernabe, manager at Peso Aklan, niya wait ginapatuman niya limit sa numero it mga ginakomodar nga job seeker. Pinatugyan si Gunanda sa kada kumpanya o proseso sa pagpatigit interview kaman naman runumerate ang dangin natanyag nga trabaho. Target man tatapan o 20 ka mga local company nga magapartisipar sa job fair ag dugang nga 20 sa international placement. Kuha pa na kips na nasambit yung numero o mga kumpanya nga daga it Department of Migrant Workers o kung DMW para mag-hire it trabaho abroad. Kasi sigun rin sa tanang job seeker kung sa siin kinahangan nga mang nga magdait resume at iba pang requirements sa pag-apply. samtang may nakapost man yung QR code sa official page ita Peso Clan para ma-download registration form yung kinahangan pilapan para makasugod sa ng database. Kinaingan yung man kararo publiko ng kalitan ng mga job opportunity gabigon para sa mga bagong graduate.
3: So the upstair marathon will happen on June 26 to 27. This will happen in the ABL Sports Complex in the provincial capital. Sa ating international placement, we are targeting mga 20 companies who will be joining us. This year kasi, ating national agency, the Department of Migrant Workers, will be joining us. So may andaman yung mga dagang mga companies na mag-hire is mga international jobs available. And nga local, we're looking at 20 companies also in the local industries na mag-join katon. So, we're looking at around 5,000 jobs na pwedeng masudlan nila atin yung mga Aklanon job seekers, especially the atin yung mga newly grad. May amon niya din post man sa amon niya page, so they can look at it, they can check it out kung ano mga kinahangan. But the basic, of course, you have to bring the resumes kung pwede hay abo nga resume o ano nga i-print. Ang importante, they can fill up the form or atin yung registry form agad makasulod sa atin database.
0: Si Marsh Bernabero, manager at Peso Aklan, sa naman nga pagpahayag.
1: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katrapa Philippines, third time, alas 6:20 sa agahon. At sumali tali man balita, national nga tumangkatan Santon Plus Gold Herbal Caps. Parang gitawan ni Puntan dai President Bongbong Marcos Jr. German President Frank Walter Steinmeier nga may mas pang pamasan yung gono koneksyon sa mga importanteng sektor kay pro depensa, peace building, maritime cooperation, kalakalan ag investment. Pintarigan tayong leader andang commitment sa ginhibot nga bilateral meeting kahapon sa Malacanang. Sambit niya pong gintalaki ng President Marcos at President Steinmeier, rumatikang kontra sa climate change, pagpamawadit renewable energy at pupasanyog at people-to-people exchanges. Pa kay PBBM, kasaysayan rin na sambit niya pagbisita. Pangodrero ka, una-una niya kagina niya may nagbisita ng Presidente Germany sa Pilipinas matapos 63 anyos.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ang katapusan man yung balita, national, nagdihon sa Supreme Court it petition for certiorari ro grupo ni Senator Alan Peter Cayetano para deklarang white visa ro sesyon Senado. Naging patigayan ko ho niya atres. Iba ni Cayetano sa 83 nga panig nga petisyon ro pilang senador. Naging nakipanan ni Senator Lauren Legarda, Pia Cayetano, Jinggay Estrada, Bonggor, Dante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, at Senator Camille Villara. Matupang danya bukonit kay iba sa mga petitioner, sanday Senator Joel Villanueva, at Senator Mark Villar. Matutumayan na yung resesyon ko Hunyo 3 matapos magtambong si Senator Francis Escudero nga nagtautdagan para makabilog Sunday quorum. Datong tanya sesyon na ilihar si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore ag acting Senate President. Hindi man sa petisyon ni Cayetano magpagawa ng Korte Suprema at insige ng status quo anti-order bago niya pong ganotan niya aksyon at grupong ginatumod bilang Gatchalian Block kaibang mga komite nga andang ginadamagahan. Samtang naunagaw niya ginpayag ni Gatchalian niya madayang resesyon magkaroon na naging patawag ita Malacanang sa pihakit issue sa liderato it sinat. At para mga sa kanyo foreign exchange rate update, ratong US dollar nagabalar 60 pesos .48 centavos.
1: Express, balita sa agahon. Balita sa international. Balita sa international.
0: At sa mga detalye mga balita international nga tamang katon Santon Plus Coffee. Kapin sa wong katawar na matay kat bumagbag ag sumabog na sangka USB 52 Strato Fortress pilang minuto matapos ay gumupad sa California Colinas. Bumabog at nga bomber sa sangka routine mission para sa pag-usisag pag-test kay barang matawuhan nilin sa militar gobyerno ag mga sibilyan niya kontratista katray bumagbag ag sumabog sa Edwards Air Force Base. Man sa malitrato matapos o aksidente ro sang kamabaho nga parte itugda ita nga nasunog aga hagos wagon it nabilin sa eroplano. P-52 Strato Fortress ang isang kapang mabuhay niya bomber na ginagamit militar at Estados Unidos. Halin pa ako, dekada 50 ay nagapatigan sa testing, con-flight testing bilang kapartit modernisasyon at radar system. Karang Well, kahit klarong indikasyon kung ano ro rason ni trahedya, kaman naman niya pa din para investigasyon it mga otoridad.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Agtagpusan man yung balita international. Ginsintansyahan it Oslo District Court si Marius Berg Hobby it konstapsan ni Crown Prince Haakon it Norway apat itago niya pagkakulong matapos mapamatadaan niya guilty sa kasong rape, domestic violence, agi pang krimen. Desisyon na ginpagawa ko Lunes matapos sa pitong Domingo ang pag-imbestiga na pamatadaan niya guilty si Hoyby sa 34 halin sa 40 nga kaso kontra Kana kakiprodewang kaso it-rape agbilang insidente at pagpanakit sa dating karelasyon. Pabitong sa mga kaso it-rape na tabo si Gon sa basement at pagay it-crown prince. Karan na pamadaan naman nga guilty si Hoyby sa drug possession at distribution pati gunman sa paggabag sa restraining orders agibang kaso. Investigasyon na gagawa nga ro mga ebidensya kay bar electronic messages, video recordings at testimonya nga nagaangot kana sa paggamit itdroga at marahas nga pag-inugali. Samtang plano man, karang ay apila na naro desisyon sa court. Bago nagtao it pahayag ro Norwegian Royal Household, agin patahag nga buitgoon it kortero kaso. Hoyby wa ito opisyal na titulo o konoblikasyon sa royal family apang rukaso ay nagtugay at mabaho ng kontrobersiya sa Norway ag naka-apekto man sa imahe it royal family.
1: Express Balita sa Agahon. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Ag sa madetalyo man balita entertainment katamang katon it premium dito. Yan pamalibaran ni Miss Universe Philippines 2022 sa Lusty Cortez. Irumaligasyon ni Bogan Sanda. Ito ng boyfriend ng British tech entrepreneur ng si Jonathan Sterling. Matapos magkalhit ng mga istorya ang may kangtan si Gon. Rise sa bilog pa nga beauty, dating beauty. Isang ka-Instagram story na pakibayan si Celeste at litrato ng dali Jonathan. Naging klaro nga maayos randang relasyon. No, kana nakafocus saan na magkaroon, saan na nagbaho ng pamilya at pag-alaga, saan na maging unga nga si Seth. Mas importante si Gon, itawaan at igtupang o kamayran at anda pamilya bihon ang may unga nga gakot sa isyo. Una ka rin nagwa ang mga istorya nga ginaaligar, ginaiwan si Gon ni Jonathan si Celeste para sa aktres at dating beauty queen niya si Bianca Manalo. Apang isigin naman rin pamalibaran ng talent manager agency ni Bianca. So, kan daw ay kamatooran man nagkalhit ng istorya at nagpabili niya single ro dating beauty queen.
1: Express Balita sa Agahon. Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ag sa madetalyo man balita sports nga tamang kato ni Turbo Dietary Food Supplement Formula. Gen kibot it Cape Verde mga fans sa 2026 FIBA World Cup matapos nga magtabla sa score nga 0-0 kontra sa football powerhouse nga Spain sa Group H match. Mabo nagaom nga madali gamang para sa Spain rohampang kontra sa Cape Verde nga una sa ika 64 nga pwesto ag unang beses pagamang nga mag-intra sa World Cup. Pisar ang dominado at Spain, rupagbid it bola, nag-create mas mabuo ang kahinan para magka-goal, wala na nahimo nga makahusot sa mapag-unya depensa at Cape Verde. Sa kabulagan, umabot sa 74% of possession at Spain, ag nag-distas Sunday 2.29 expected goals, apang nagpabili ni matibar at depensa at Cape Verde nga hagos wala na pasuwan nga sa andang taktika. Para sa Cape Verde, bastante yun, rosang ka-shot on target at disiplinadong depensa agad maboro makasaysa niya resulta konta sa sambilog sa pinakamabasog na kupunan sa kalibutan.
1: Express Balita sa Agahon. XFM Health News.
0: At para man sa kanyang health news portion. Bangod sa kainit at panyampo, nakakangkont na kanya ay skin infection ro mga tao. Mga fungus ay paboritong sumiksik sa mainit, madugom, agbasa nga nagasakop sa mga hidden areas it aton nga gawas. May nakainyaan niya klase it skin condition, sa limbawa rohadhad, an-an, agbuni. Rohadhad ay natawag nga tinea cruris o kunsang ka fungus nga una sa hita itawo o kunsang mga singit-singit. Magkaturohadhad ag makatagapon, posibleng mapasa sa paghugam itilambong ag skin-to-skin contact. Samtang run-an matayos ng kaklase it fungus nga bukon it makatagapon. Nakakaangkon it an-an bangod sa may una kita nga mga fungus sa gawas kung sa siin ko mag-abo bangod sa sobrang init o kung gamig ag pag magnaba o resistensya may comorbidity kapara diabetes ay mas madali nga makaangkon kara. Ringworm o kung buni mata nga gitawag nga tenya corporosis o kung fungus nga nakikita sa gawas ay matsasangka bitos nga nakaangat man ro palibot it gawas ka. Hawa ro buni sa pamaagit skin to skin contact paghugam it mga gambong toalya pati unman ro mga sapat. Kawa ay tama nga paunang buong sa maski na anong akatikating nakikita sa gawas rason nga ligayit mga doktor nga mas mayad gihapon nga magpakonsulta pa masigurado igabutang ugon igapahid nga buong sa gawas nga may una nga infeksyon.
1: Express balita sa gahon.
0: Oras mga katropa Philippines sa Dartama la size 28 saga. Balita ang tipon pilog ng puwersa at AXA Farm Net for Philippines, 96.5 kalibo mo kanyadlaw kita at Miyerkulas, June 17, 2026. Agrang balita at Gato Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Detter Food Supplement for Men, nag-premium DT. Kamanan Fission X Plus Soft Gel Capsule, recapsule lang para guide sa ato niyo mamata, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Cement Oil, like Santo Plus Herbal Soap. Agromang produkto ito, Yasto Health Incorporated, Taro Premium Dietary Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sasta Pain, Clear Skin Gluta, Kojic Cell. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agrayaro, Express Balita sa Agahon.
4: XFM.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Secret of Health. Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Dok Leo?
1: Actually, may specific in Sir Jocelyn nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leafy green vegetables or even mga fortified plant milks man, kasubong mansang, soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon aton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice na aton, Sir Josel, sa ginatawaga protein, calcium na aton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
0: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sininga lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulusi mo sa tingat yan.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
3: The Secret of Health.
0: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambala ari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sinikag ang pag-take na ton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule, labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
1: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon siya sa phycocyanin, isa ni siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sa circulation kag magpanami pagin ang pag-functionar sa aton sa ninyo kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josel, nagabulig panami sa aton sa ninyo pag-circular sa lugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sa ninyo pag-pahanunot. Kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sa ninyo lipid profile, sa aton sa ninyo cholesterol, sa aton sa ninyo triglyceride, kag nag-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production, nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes, to help!
0: Mag-inom ka mo sang ultimate trial, Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
1: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secret of Health.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
5: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
4: Santon Plus Gold.
6: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung ka

0: nagbabawas ng timbang ang gusto mo. Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah, sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigil ako nagkakamigrain bungod sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na matulang pagsakit ang akong ulo.
3: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo.
6: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasalamat sa XFM agkay Dr. Melito Uy. Sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libo-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa pag himo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
7: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: XFM.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: Okay, mga katropa, exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:42 sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusa! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusa! Pusa! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Pusa!

0: Hoy, good morning! Maayad-ayad nga gahon na banwa. Maayad-ayad nga pagapropamati sa mga katrupatang nga nagapupahaom. Paadto sa trabaho, makaroon ka ng adlaw. Adlaw makaroon nga Miyerkules. Hoy, pizza 17 na bugan ita Hunyo 2026. Sa aton karang mga katrupa runa sa mga suki naton nga nagapupahaom. Iba kay inapatanaga sako sa trabaho. Kami para aton nga mga tricycle driver sa mga negosyante diya sa may Banwa at Kalibo. Oy, good morning anekinyo ha. Aton karang mga igmanghod makaron oy may opisina, may trabaho, may klase, makaron nga adlaw it Miyerkules. Sa aton karang mga katrupa runa nga nagamonitor, nagapropamati, nagatutok makaron nga adlaw. Adlaw nga ra ita Miyerkules. Iyan na kita sa katung-anan. Ita Domingo nga ra. Katung-anan man ita bugan. Mga katrupa. Good morning! Aton ka nga mga nagamonitor, nagapropamati sa aton nga mga secondary area of coverage. Probinsya Karait Kapi, sa Antique, northern part it Iloilo, Romblon. Iyan sa may Masbate, ang southern part it Mindoro. Good morning! Magandang umaga po. Buenos dias, mga katrupa. Kamusta ba rin ganit panahon? Mainit-init yung mataraton ka na. Uy, super El Nino, gidman. Grabe ta, matinding init. Raton ka na nga na-i-experiensyahan na everyday. Pero kung may bagyo man na, so mga matinding bagyo man ro, ginabantayan din eh. Mga ron, white low pressure or white bagyo na ginamonitor sa suod, agwa, it nasyon. Bagita pag-asa. Pero apektado kita makaroon mga katrupa it Easterlis. Iya sa Bisayas, sa porsyon it Mindanao. Butang bagon, medyo mainit-init yung manda. Iya sa aton sa Western Visayas, matauhay pero mainit gumano panahon. Sa aton ka nga panyampo, mga katrupa. Wamat problema sa aton ka nga mga kadagatan. Matutauhay manda. May pag-uwan-ungan pero may experience nato doon sa hapon na ipiktura it mga localized standards ko. So expect ko man makaroon ka ng adlaw nga mainit ro panyempo. May mga pag-ugan-ugan man. Kita nyo man, kung umugan, grabe man, buhos. Oy, pero raya nga ra. Ang adlaw, medyo mainit-init raton ka ng panyempo. Anyway, good morning sa mga nagatutok online. Sa aton ka ng Facebook Live. Ayan nga pag-propamati na mga katrupa. Aton ka ng mga OFW sa abroad. Siyempre ng mga balikbayan nga iya makaroon sa Pilipinas. Good morning. Agarong mga nakatutok sa aton nga YouTube channel ita XFM Kalipo. Good morning. Paring Arnold Sastre pare, good morning ha, una sa ibahay. Good morning. Nagapupaha uman ra sana kara nga mga pagnaon. Good morning. Ag sa pamilya Sastre una sa ibahay. Kaya Mati Tornia una man sa ibahay, good morning. Nakatutok man ro bilog nga pamilya Tornia. Naka-highlights para. Kay Gima Tolentino, good morning. At hindi, nag-Uncle Charlie nga nag-kapi-kapi at Santon Golda. Pag nag-paugas-ugas. Good morning. Kaya Mila ni Noo, nga nag-monitor man makaroon nga gahon. Good morning. Ayan. Kay TJ Noynoy, Igtanlok Solidad Noy, good morning. Unaron sa San Francisco, California. Good morning. Naka-highlight siya si Noynoy. Siyempre sa Igtanlok, ang Solidad Family ha. Good morning, gidaron iya sa ibahay, ang San Juan. Dang Villanueva, good morning. Bullseye! Bullseye! Yan, naka-bullseye na barong tanan. Good morning, anik, kay Ian Panagiton yan. Good morning, ha. Naka-bullseye manimawa. Bullseye! Sige. Yan, matamatan tara mga katropa ha. So, mga mainit makaroon nga mga balita nga mga nagkanabo kahapon nga adlaw sa Senado ag sa guwa. Siyempre, may mga mainit-init nga mga senaryo nga mga nagtuhaw kahapon. Dudaya karang 18 ka mga bagmen. Grabe tang kwarta, no? Still ginauhistoryahan, tagihapon mga malita, makaroon mga katropa nga ra, grabe taro mga malita nga may sugod na bag, at nakaroon mga 30 million eh. Pero pinakamabaho is mga 50 million. Nadilibiran na bagarong tanan. Nadilibiran takong tarotanan eh. Ayad na rawat at problema. Ay, wat tayo. Ato na istoryahan mga katropa sa aton makaroon nga pagpangalagad. Ag makaroon ka rang adlaw, may matabo baga nga special session sa Senado, mga katropa, matapos gun ginayo ita aton nga presidente. Nga mag patigayon ita special session ro kamara agrong Senado, mga katropa. Pero gin timing man ni Senador Alan Peter Cayetano, ro Cayetano Black ka nagdangop, mga katropa, sa Supreme Court. Ito sa nandang dumangangan. Nag-file it petition for certiorari sa Supreme Court, mga katropa, rong grupo ni Senador Alan Cayetano, mga katropa. Ano rong sugod it nasambit karanga petition? Ha? Nga ginatanaw naton baga nga makabulig para sa anda karang kampo sa pagpasanyog ko anda karang grupo. Di ba? Kasi pag hinamba mo nga petition for certiorari, raya sang ka special remedy sa layi, mga katrupa. No? Nga konsasiin ginahinyo sa Korte Suprema or bisanano man nga mga hukuman nga ipa walang bisa, di ba, or itama ibutang sa insakto rong sangka aksyon or desisyon ita hukom o korte or government body. Dahil may mga paghugag, no, nga uwa sa jurisdiction. Gumagpas sa jurisdiction or may una nga grave abuse of discretion. Ha? Kung sa aton pa is may matinding pag-abuso sa gahom. Di yun ang ginatawag nga grave abuse of discretion. Ang iya sa Pilipinas, ginapasugtan ro petition for certiorari. Kasi nakabaghag ra mga katropa sa rules. Sa Rule 65, itaton nga Rules of Court. No? Kung iya ka sa Pilipinas. No, simpleng halimbawa lang ka mga katropa. Isipon ta nga may kaso ag nagawa rumando it korte. Nagapati ro sang kapartido nga bukon nga mang it saga ro desisyon. Ha? Kundi ginhimo raya it hukom sa paagi nga may paggapas sa gahom or matindi nga pag-abuso, mga katropa. Now, sa baylong ordinaryong appeal, pwede nga mag-file ita petition for certiorari sa mas mataas nga hukuman diya sa Pilipinas. Agod nga hinyoon nga ipawalang bisa ro daya karang nga mga mando, mga katropa. So, rumando iya sa daya karang nga mga bag-o nga nakaposisyon sa Senado. Butang bagon, daya nga mga senador under kay Senador Gatchalian. Nga ipawalang bisa, randa ka nga mga power, randa ka nga mga gahom, mga katropa. So, nagdangop sanda sa Supreme Court. Nag-file it petition for certiorari, mga katropa. Now, bukon rat ordinaryong appeal. Agro mga abogado kasayod karon. Pag hinamba naton nga petition for certiorari, mga katropa. Importante ta nga tandaan, ro appeal is nagahambay sa garong desisyon eh. Di ba? Ro certiorari nagahambay uwa man or nagagpas man sa gahom ro nag-ubra it daya karang mga desisyon or may una nga grave abuse of discretion nga ginobra mga katrupa. Ha? Ruraya ka nga kampo ni Senador Gatchalian. Diyon doon nga, gusto nandang ipawalang bisa, dudaya ka nga mga posisyon nga ginkriar it Gatchalian Black mga katrupa. No? So, huwat-huwat nun ta. Now, ano rin gina-expect na nga resulta? Sa mga petition for certiorari. Now, kung nagasinanto or nagapasugot ro Supreme Court, pwedeng ipawalang bisa na ro desisyon or dahil nga mando makaroon nga ginabuitan ng day Gatchalian. Pwede man nga ipapundo ro pagpa-implement kara mga katrupa. Pwede man nga ibalik ro isyo sa dati. No? Nga sa pagpati, daya nga nga grupo or kampo ni Cayetano Black ay makonsider nga sandarong legal mga katrupa. Kasi nagasinanto sa lehero, anda ka nga ginsunod. Doon ang mga posibleng nga ginatanaw nga maging resulta ka mga katrupa. Oh. So ano rin gina wangay man ibang mga grupo? Ha? Kasi daywara eh. Gatchalian ag Cayetano Black ka, mga katrupa. No, may sesyon makaroon. Special sesyon. Agdaya ro bagantayan makaroon nga ginatanaw naton nga posible nga may bukon yung manit manami nga senaryo mga katrupa nga matabo. Diba? Daya ro mga bagantayan naton. Makaroon nga adlaw. Indo na ra nga hapon. Rosisyon ita Senado. May bag-o baga nga Senate President or maursa ro grupo nga ra ni Senador Alan Peter Cayetano. Kasi rin gina-honor makaroon it gobyerno is dayang Gatchalian Black mga katrupa. So bagantayan tara, abo ka mga posible magkaganap. Okay, good morning ani kay Nang Grace Rambunay. Ha? Good morning. Kay Boss Jan J. Invina, good morning boss. O nasa Kalibo PNP. Good morning. Atong mga tropa. Sir Noel Tamago Senior, good morning gida sir. Nag-monitor man makaroon. Si Yamyam Masangya, good morning. Thank you gida Yam sa pag-highlight sa itaton ka nga programa. No? Good morning gida sa Masangya family. Good morning! Yan. Kay parang Edsel, si Spinio Orita, parang good morning ha. Mayad nga agahon. Good morning! Bialin Abayon, good morning anay ha. O nasa Kamansi Batan Rag sa Bayon Abayon family nga nagamonitor kapin paro tatlo ka mga unga. Good morning! Kay Ailimi Abayon, Janica Linsley, kay John Raymond De Los Santos. O nasa Kamansi Batan. Good morning! Good morning! Kay Melody Nosotros, good morning. Thank you sa pag-highlight. So, pasyaran ng kami iya sa mga taga-Patiman, New Washington. Good morning! Good morning! Yan. Paring iyan, mapanagiton pare. Good morning man ha. Nag-propamati man makaroon ka ng agahon. Ha? Good morning! Iya sa aton ka ng pag-pangalagad. Now, harap para sa bilog na itong tawaan manitdagan. Kahapon, may ginasugid nga dayong preskon. Actually, sa Pormiro, hearing it Senate Blue Ribbon Committee sa Cayetano Black. Ka. Pero, huwag it senador nga nag-attend, eh, bisan sa bilog. Di ba? Hanggat nakita ito. So, ito rin mga 18 bagmen nga ginatawag ra, dating mga Marines, mga katrupa, nga may ginpambuyag-yagod man. No? Now, may mga bag-o nga mga pangalan nga mga ginpang mention mga katrupa sa ray ka nga preskon. Nga nag-ibago man rudagagan ko mga statement it dayang 18 ka mga bagmen mga katrupa o dayang mga dating nga mga Marines. Di ba? May mga nadugang. Tao kun sa next karang nga mga preskon base kun may ibaguman. Abo gid ang kibang eh. Kasi publicly although bukod mat official that considerate natong preskon. Ah, more on publicity ra mga tao. Bullseye! Now the question is may credibility pa ba? Ruraya nga ra nga mga 18 bagmen After it, daya ka nga press conference kahapon. Ha? Kasi, bukon pa it bastante para pamatudan kung matuod o kung bukon ruraya ka nga mga aligasyon mga katrupa. Bullseye! Bullseye! Ha? May pila pa ka mga dahilan kung hamaan kaabo sa gihapon nagaduda sa rayang mga dating tinawo ni Saldik ng mga Marines, dating mga Marines, mga katrupa. Di ba? Kasi may mga nauna nga mga isyo sa anda karanga pagkatawo. Ag sa anda karanga mga testimonya sa makaron. Now, base sa mga report, may mga pangutana kung pila karakanda rong matuod nga dating Marines. Ag may mga opisyal nga nagahinyo it maid-aid nga pag-verify sa anda karanga mga naging statement o naging pahayag mga katrupa. Huh? Now, rukredibilidad it witness hay uwat aran nasukat sa press conference eh. Or any publicity mga katrupa. Mas importante kung may nakaplastar ka nga mga documents nga ginapakita nagasinanto ro anda ka nga mga affidavit ro mga statement. Agkaya mo nga sabton rong tanan nga mga cross examination nga ginapatigayon mga katrupa sa daya ka nga mga cross. Diba? Ag may una nga mga independent evidence. Nga rayo mga independent evidence magasuporta sa mga aligasyon. Saan ang mga aligasyon nga ra? It 18 bagmen, mga katrupa. Oh. Now, sa kabuabo ng mga ginpang mention nga mga pangayan, may nadugang nga ni kahapon. Istoryahan na ako sino mga nadugang. Mga congressman, mga senador, Agustanan, nagapamalibad. Saraya karang pasibangod it 18 ka mga Marines, ex-Marines. Agdaya tanan nga mga ginpang mention, nagapanawagan it madagong pagid nga investigasyon, especially randa karang mga testimonya nga dapat una sa formal nga mga hearing mga katrupa. Huh? So, bukon man yagi right mahambag naton automatic na yan nga white credibilidad ruraya karang nga mga witness dahil yamang sa mga puna no kontra sa raya karang nga mga tao. Now sa mga investigasyon mga katrupa ro importante hay kun mapamatud-an nga rom mga ginaklaim sa pamaagi at ebidensya, ag dapat may una nga pagbusikan itusto kapin pa sa mga pagpupangutana para kanda. Eh kasi rung mga pangutana malang ito, ay medyo kadali malang ano eh. Kasimple malang, kasi rung nagpangutana, andaman nga mga abogado. Pag inamba mong cross-examination, sa piyak nga grupo rung nag-cross-examine kimo, ibang sa piyak nga kampo. Di ba? Parunoy ng pangarong sa mga korte. Oh. That's why makaroon. Matsabuko, bukong takong patas ro mapatagihan kita at press conference. Although makabulig, sa pag-explicar, saan da ka nga side, saan da ka nga party mga katika. Pero bukong raya, it automatic nga na ibalik natin o napamatudan Ruanda karang kredibilidad. Di ba? Rumatuod nga challenge ni karang mga katrupa kung makatindog sanda sa anda karang nga mga aligasyon sa idagom it formal nga investigasyon aga pagplastar it mga nagakaigo karang nga mga ebidensya. Di ba? So, himay-himay yun ta. Rosituasyon makaroon. Sa kabuapo, more than 30 ka mga pangagan ng mga ginpang mention. May mga bago. Una na si Chisis Cudiro. Di ba? Agos, iba, balik-balik malaman gihapon. May mga nadugang. No? So, daya puro aligasyon. Hersey, kung sa aton pa. Pero importante gihapon natin nga tandaan mga katrupa. Daya tanan is mga akusasyon pagamang. Agwa pa na pamatudan. Kung matuod, or bisansiin nga kurte mga katrupa. Or bas, waman it formal nga investigation nga ginpaguwa mga katrupa kararo kurte. Ha? So, Chis Escudero, pati nga ni si Aaron Kunita, dagasaman ito ka. Dahil kay Kiko Pangilinan. May daywa ka mga media personality pa. Nga na-mention mga katropa, Ramon Tolpo, Arnold Clavio. Nga, na-mention sanda. Pero raya tanan is mga aligasyon pagamang. Agro daywa nga ra, nag-deny, din pa malibaran. Doday yung mga aligasyon. Kasi super wapaman it ginapakita nga ebidensya sa publiko. Nga napamatud-an sa raya karang mga pasibangod again sa kay Ramon Tolpo at kay Arnold Clavio. O, gindinay na ni Arnold Clavio. Nagpaguwa man niya ni ita official statement rong GMA. Ramon Tolpo, nagpaguwa man rong sa anak karang Facebook. Awat at kamatuoran tanan. Diba? Tuday ro mga bagantayan, no? But same name una matagihapon, Tito Soto, Erwin Tolpo, Ferdinand Marcos Jr., Presidente ta Sandro Marcos, Martin Romualdez, no pa to. Tanan paabo nga ginpang mention mga katrupa. No? So raya tanan is allegation pagamang. Mga ginpang mention. Now, hara kahapon, portion. Di man naton mabasyada tanan ay masyado kahaba. Proporsyon niyang sa ginpatigin kahapon ng danga Priscon. Itdaya karang grupo ni Mike Dipinsor agko 18 bagmen. Mga katrupa, no? 18 ex-bagmen. Sanda karang mga aligasyon, no? Ag si Atty. Baligod, Atty. Libby Baligod, mga katrupa. Nagaserbing abogado itdaya nga rang mga dating marito. Sabi ta. Okay, Gino Andre Casas, good morning anay ha. Bago ko ibasyada ha. Nag-monitor na parang. Michael Villanueva Solina, good morning. Sanang mga kasi Mario sa Laging Banwa West naman siya. Good morning una. Good morning. Kay Gracil Cahilig, good morning. Nas Kamayugan, Malina. Good morning. Nag-propamati makaroon, no? Jima Kiswani, Jima Revisincio, good morning. Good morning. Lloyd Beltran, good morning. Kay Russell Beltran Sapico. Good morning. Natunod nga mga trupa nga naga-propamati makaroon ka ng agahon, no? Indo na, istoryahan natin, after ka na. Nabudol ba kita? Daya ka ng 18 ex-bagmen? Ano ka matuod? Anda ka ng mga ligasyon? This is true or fake news? Pero mga ginpang bulgar naman, bago kahapon. Abo man ang kibot. Ha? Kapin paro mga na-mention nga mga pangagan na mga katrupa sa raya karang press conference. Bukon tara it Senate Blue Ribbon Committee kasi white senador eh. Nga nagtambong ito, watakanto. Nga senador, may ito nga mga nagbisita, Chabit Singson, sino pa, pero wat naging pasugot. Nagkagulo pa ras pormiro. Nara, pamatian ta proporsyon sa pag-umpisa it anda karang press conference. Mga katrupa, nga ginpangunahan ni Mike Dipinso. Bullseye!
1: Bullseye! Kayo bayan, kung hindi kayo nilitaw dito, lumitaw kayo!
2: Ibig sabihin,
1: hindi kayo bayaran. Kayo na mag-compel! Kayo ba'y bayaran? Mga kababayan Pilipino, sila ba isang bayaran? Isa silang takapagtanggol ng ating bayan Pilipinas. Maraming salamat.
3: Colonel, kasi sinabi mo kanina kung paano pagtatanggol. Ilang membro kayong retired military officers at personnel?
1: More or less, ano? military officer, retired. More or less, 50,000 kami retired. Kaya dapat kaya mga kapwa ko retired na sundalo, tinatawagan ko kayo. Sa oras na ito at susunod pa na oras, lumitaw kayo kung tunay tayong nagtatanggol sa ating bayang Pilipinas. Maraming salamat.
3: Colonel, deliver us the 10,000 members of yours and kami na ang bahala and the rest.
1: Ano? Okay.
2: Ay. Wala.
1: Mayor, ako naman, Mayor. Dapat mo magpapakilala. Simpleng tao lang ako eh. Pare-parehas lang tayo. Yung isa pinaglalaban natin. Alam natin, kaya tayo nandito, yung circumstances. Diba? Yung consequence na ginagawa natin dito, di ba, alam natin. May kapalit to eh. Ang tanong ko, ganito. Sa mga ginawa nyo na pagsisiwalat ng mga anomalya, anong gusto nyong mangyari sa buhay natin? Kasi sino pwede sumagot? Anong gusto nyo? Kasi alam natin yung consequence nito, di ba? Narito tayo, pare-parehas tayo, nandito eh.
3: Ako na ho sasagot, sabi nila. Kaya ho sila lumabas para suportahan ng mga mamamayan na gusto ng katarungan.
1: Ngayon, ito, pangalawang tanong. After this, what will happen? Anong gagawin natin pagkatapos ito? Sige na, pakisagot lang.
3: Pakiulit.
1: Pagkatapos itong ginagawa natin na to, risk ito eh, di ba? Very risk ito. High risk ito na ginagawa natin na to. Di ba? Pagkatapos ito, anong susunod natin gagawin?
3: Kayong mga nanunood, tayo ang sumagot sa tanong ni Tatay. Dahil itong mga ito, lumalaban na. Palaban na. Sinimulan na. Ang kailangan na lang, yung suporta ng mga taong naghihirap at kayong mga ninanakawan.
1: Kasi alam na natin eh, yung mga sinisiwalat nyo, ano lang yan eh, dapat lumabas yung guilty, di ba? Ngayon, alam naman natin kung sinong guilty. Patunan natin kung sinong guilty. Tapusin na natin to. Kakapagod, tapusin na natin.
3: Sana tay, maraming kagaya mo.
2: Totoo.
3: Na kanina pang umaga, nabilad sa init, talagang lumalaban at talagang nangangatwiran. Sana maraming nandyan sa labas ngayon, nanonood ngayon, na tumindig kayo sa tama. Samahan natin ito!
1: Kasi pagkatapos ito, alam naman natin ang kapalit nito eh. Tulungan. Okay, dapat maging handa tayo. Kasi ang kapalit dito, kulungan.
2: Salamat tayo, salamat po. Tatay, parati natin nakikita yan sa lahat ng mga pagkilos. Pero okay, katulad po na nabanggit ko na kanina natin pinag-usapan, importante yung ang Blue Ribbon Committee hearing dahil lumalabas doon na magiging opisyal ang lahat ng kanilang sinabi. Sa naganap na nakaraang Blue Ribbon Committee hearing, nagamit na naman at pwedeng gamitin yung mga nabanggit nila. Pero sa ngayon, sa sitwasyon natin, ang pwede lang po nating magawa ay maipaalam sa taong bayan ano ba itong hinahawakan na impormasyon, hinahawakan na kalaman ng ating mga sundalo. Yun lang ang mga gawa natin kahit papaano makatulong tayo na maibahagi sa kanila yung ganitong impormasyon na hindi malalaman ng taong bayan. Kaya ho sa marami akong tinatanong mismo dun sa issue, paano makakatulong at kung sakasakali ay makakapagtulak ng mga kaso na gusto nating makita. Kasi katulad doon na nabanggit natin, Lahat tuto, lahat may kaso na. Pero yung mga sinasabing nagnakaw, yung nandito sa affidavit ng 18 Marines, ni isa. Siguro, may isa lang dito na napatawag. Pero lahat to malaya. Lahat walang problema. At maganda yung binanggit ni Sarge sa... Ito. Tabergo. Kasi ito yung isa sa binanggit ni Saldi ko eh. Na December 2 and 5 na delivery na siya mismo ang kasama. Importante si Saldi ko. Sa lahat ng sinasabi ninyo, si Mark Texay, si John Paul Estrada, dahil sila ang nakakalam ng delivery ng pera papunta ng Baliverde, papunta ng Horizon, pagkatapos ng Horizon, delivery kung kani-kanino. Partikular, si Speaker Martin Romualdez. Eto ho, dalawang tao nabanggit kanina. Nabanggit na ni Gutesa si Eric Yap, tama? Nabanggit na yun sa kanyang affidavit. Sino pa yung nabanggit nyo kanina, contractor? Paki-ano mo nga, samay. Pag-delivery sa Horizon palabas, ito na yung pangalawa. Ngayon, Attorney Levy, matanong lang kita. Doon sa ledger na hawak mo, ano ang mga nakikita mong pangalan at mga pwedeng hanay na gamitin doon? Alam mo naman, ang ledger, ebidensya yan. Diba? Ebidensya yan. Hindi ko kay Attorney Levy ang may hawak, pero nakita na ni Attorney Levy. Eh, siyempre, ayaw pa sumagot ng ating mga kasama, pero hawak nila yan, pati yung logbook ng in and out ng mga kotse. Attorney Levy, if you can just expand on that a little.
4: Yung ledger na sinasabi nila kay Mark Texay, naiwan kasi Mark Texay yun at inutusan sila na kunin at sunugin. Kung hindi nila sinunod si Mark Texay, o nasa pananalaga po ng ibang tao yung ledger. At siguro hindi pa panahon na ilabas natin yung laman ng ledger na yan, no? Kasi maraming mga tao doon, pati kung sino yung nakinabang sa PhilHealth Fund at saka sa PBIC Fund, nandun din. Yung mga nakinabang sa NIA na pondo, nandun din. Pero pag dumating po siguro si Mark Texay, siya ang tamang tao na magpapaliwanag sa mga nilalaman ng ledger na ito.
2: So yun, malinaw po ah. Sa isang kaso, attorney, di ba ang ledger ay malaking bahagi ng ebidensya na maaaring ipresenta ng mga sundalo at maging ng abogado o maging ng ombudsman sa tamang panahon.
4: Yung ledger kasi na yan ay isinulat bago pumutok ang kontrobersiya. So usually ang mga korte, binibigyan niya ng evidentiary weight because it was prepared before the controversy arose. Pero sa tamang panahon po, tulad ng sabi ko.
2: Thank you, Attorney Levy.
5: Yes, ito yung laging sinasabi nila Tulpugan na puro hersi raw ang testimonya ng 18 Marines. Dito, nakita po natin na meron pong mga ebidensya. Ang nakakalungkot, ang ginagawa ng mga taong may mga involvement sa malawakang pagnanakaw ng pondo ng bayan, kawawa ang mga witness natin na dinilibanda pa para lang takutin. Nasaan na ang tamang pag-iisip ninyong mga senador kayo? Samantalang may batas tayo, Witness Protection Program, na binibigyan natin ng proteksyon ang sino man tatayo at magsisiwalat ng anomalya o anumang krimen. Buti pa yung mga witness ng mga makakaliwa, mga makapinkian, mga dilawan laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, pinoproteksyonan nila. Iisa lang, sana maintindihan ninyo ngayon, iisa lang ang problema natin sa bayang ito. Yung mga taong nagpapatakbo sa gobyerno. Sana makonsensya na kayo. Sana maawa tayo sa mga taong tumitindig. Tumitindig para sa bayan. Tumitindig para sa taong bayan. Na sana naman, kung hindi kaya ipagtanggol ng taong gobyerno ang mga taong ito, dapat tayong taong bayan na ang magproproteksyon para lumabas ang katotohanan at tapusin na natin ang nagpapahirap sa bayan natin. Sana manaig ang kabutihan at sana manaig ang katotohanan. Ipakita natin, hindi lahat ng tao ay kahayang suhulan ng mali-maletang pera. Kaya, wala nang ibang inaasahan, personal ko po ito. Wala na tayong maasahan kung hindi tayong taong bayan ngayon. Dahil nakita naman po natin kung paano gipitin ang ating mga senador. Hahayaan pa ba natin ito na mangyari sa bayan natin ito? Sana magkaisa na tayo. Tapusin na natin ang nagpapahirap sa bayan at sa taong bayan. Bayang ko, nasaan ka sa panahong ito? Mga kababayan ko, ano pa bang katibayan ang kailangan natin para sagipin natin ang mga susunod na henerasyon? Pagpasensyahan niyo po, 36 days na kami na nagpro-proteksyon sa Senado. Pinoproteksyon na namin ang mga senador na akala namin titindig sa taong bayan. Pero eto tayo ngayon, tayo-tayo na rin lang. Kaya dapat sama-sama tayong tapusin na natin ang paghihirap ng taong bayan. Karapatan natin, tayong mamamayan, lalabanan ang anuman pangungurakot at pananamantala sa taong bayan. Sana po magsama-sama tayo.
6: May tanong dito. Tanungin ko muna yung ating mga Marie, kasi pinakita kanina yung photo ni Senator Pamilinan kasama yung kanyang pamilya na si Sharon Coneta at saka yung kanilang dalawang anak doon sa photo. At kasama doon yung mga empleyado ni Zaldi ko sa
7: Misibis Aviation.
6: Misibis Aviation. Ano yung karanasan nila doon sa picture na yon? Anong relation noon sa ipinaglalaban natin kung si ano ba ay lagi nang hihiram ba ng eroplano kay Zaldi ko? At kung si Senator Pangilinan ba ay minsan ay nakatanggap ng maleta o bag, paper bag mula sa kay Zaldi ko?
4: Yung picture na po yun, hindi galing sa mga sundalo, galing sa empleyado sa Mercedes Aviation. At sa tamang panahon din, ay lalabas din sila. So iba pang witnesses po ang mga ito.
8: Okay, so we are very much encouraged that there are more to come, no? Ako naman po ay nais ko lamang bigyan ng pagsaludo yung ating mga former soldiers. Palakpakan natin sila. Nais ko lang i-mention kasi yung iba sa kanila ay in fact naging biktima ng lindol. One of them right now, nung nakaraang hearing, yung kanyang kapatid ay namatay sa cancer on the day of the hearing. Baka pwedeng tumayo si Sir Walter. Sa araw na ito, nasa ICU po yung kanyang tatay. Sorry ah, bilang nanay, naiiyak ako. Kasi merong mga iba nagsasabi, mabayad sila. But they do not see the struggles of each one of them. At nais ko lang na sa araw na ito, bigyan kayo ng pasalamat kasi mas pinili nyo na pumunta dito kahit walang senador na dumating. Nandito ang mga tao kasama ninyo para bigyan kayo ng pag-asa na kami ay nakakakita rin po ng pag-asa sa inyo para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas.
9: Galing po ng Mindanao.
0: Okay, mahaba-haba ra eh. Well, na-mention ro mga bago nga mga pangagan nga ginasugid nga gindiliberan mga katrupa itdaya kara nga mali-malita nga mga kwarta. Kita nga mga kwarta. Hasta makaron di gapon matapos-tapos ro isyu. Now, bukod man ra it hearing it's init Blue Ribbon Committee kasi never nga sa Senado ro ginpatigenday. Sa EDSA ta. At the same time, what mga senador? Nisang bilog. White nag-attender. Mga katrupa. Now, saray mga bago nga mga statement. Nga ginbuyan, it 18 nga nga mga bagmen. No? Nabudol ba kita karananda? Or may kamatuuran ra or uwa? Or makonsider na nga mga fake news? Ro sitwasyon. Well, hindi man natin mahambay nga nabudol kita. Ro publiko. Pero hindi man naton mahambay nga napamatud-an it nang kwan eh. It 18 nga mga ex-bagmen. Ruanda kara nga mga aligas. That's why the opinion it publiko, kung ikaw DDS, medyo iya kagiding. Kung ikaw mataagin sa kay Marcos, may mga wa pagkagasugot ta. Diba? Kung ikaw ro iya sa administrasyon, kontra mo gidro maurang hinampang. Now, that is politika nga senaryo. Pero kung ordinaryo nga Pilipino, ordinaryo nga mga pumuyo, na kita ba naton nga may mga patunay, ruraya ka nga mga aligasyon at 18 ka mga bagmi. Diba? Ro pinakamabaho nga problema sa isyu nga mga katrupa, rong kakugangan itdaywang parte nga ra. No, sa pagpresentar, ang pagpakita, itanda kara nga mga sabat. Kasi pag na-mention ng mga pangagan at mga politiko, matik na, deny man lang man dun eh. Diba? Raya nga ra nga mga tao nga nag-akusa, nagtao it mabugat nga istorya ag nagtao ag nagmention it maabo nga mga pangagan pero kagabanan nga nakita it publiko ro testimonya nan daro adda kara nga affidavit aron pa gang eh rong ginatan-aw naton is ag ginausoy is documents bank records communication CCTV travel record. Ako mo, may mga helicopter eh. Oh, grabe mga siyak yan. At iba pa nga mga independent evidence. Doon na ginausoy natin. Ro mga tao nga ginpang akusahan, Kayabanan Karakanda is nagpamalibad na. Pero rayang simple nga pagpamalibad, mga katrupa, hindi man naton mahambal nga automatic na nga napamatud-an nga saga ruraya karang mga aligasyon eh. Diba? Now, para katon nga mga ordinaryo nga mga Pilipino, may tatlungang ka mga sitwasyon nga ginatanaw naton. Matuod ba nga? Ha? Sa tanan ng dangarang mga ginhamba, pilang porsyento rong kamatuuran di kara. Na kung mas gabaw rong kamatuuran, dahil rong ginakonsider naton nga pinakamabaho nga korupsyon, iskandalo sa kasaysayan at Pilipinas, mga katrupa. Imagine ka, malimalita ang pilat ng bilyon taron eh. Bukon niyang it one day, two days, three days nga delivery it daya karang mga kwarta. Doon kon matuod da. Ikaywa, may halo abi nga ano eh, may halo nga kamatuoran ag medyo mga aligasyon pagamang ruiba. So medyo tunga-tunga rupananawa naton sa nagakanabo makaron. So, raya, nagakanabo sa mga whistleblower naton, sa mga witnesses, ag sa mga whistleblower cases iya sa Pilipinas. May una nga matuod nga impormasyon pero may mga detalye nga bukon it insakto eh. Ag hindi mapamatud-an. Now, sa mga statement, daya ka nga mga Marines nga ra, di tamakuan kung sino matuod sa una nga to or daya. Kasi may iba guman. Nga plastada, saan da ka nga mga pidabit? Ikatlo, mayroong pinakamasubo. Ginagamit rayang nga mga tao. No? Itsang kamas mabaho nga political fight iya sa Pilipinas. Di ba? Kita nyo, kabuabo nga mga dagagko nga mga pangagano na dagasa di kara. Kabuabo nga mga pangagano na mi-mention. May mga igmanghod kita nga mga nagaduda kung may mga grupong politikal nga nakapanipugos sa pagguwa it daya nga ranga mga aligasyon. Di ba? Raya manong rason kung ham at maabo nga mga Pilipino nga nagadahan sa pagbaton it bilog nga ranga istorya mga katrupa bilang kamatuoran. Ha? So, rumanga na obserbahan naton mga katrupa. Aghagos tanan naka-obserbar man. Nga samtang nagaabo, rumanga pangagan nga nami-mention, mas nagataas kararong burden of proof eh, nga ginatanaw naton. Ha? Bukon niyang itbastante nga hambagong tanga, oy ako rin nagdaga itkwarta, gin-deliver ko kay Juan de la Cruz. Kinangan naton ng ebidensya, no? Nga makaya naton nga mabusika dito husto ro mga pangutana it mga investigador o rong korte kung makaabot kin man tos korte ra. Ha? Now, sa makaron, well, kita, nagapamati ang kita sa mga bagmen nga ra. Sa mga ex-marines. Pero hindi ani kita magpati. Di ba? Pamatian taman anay ro dipinsa it mga tawo nga ra nga ginpang akusahan. Pero hindi man kita magpati man sa rayang rang mga ginakusahan. Pero aton tana nga direksyon, gausi kita it ebidensya eh. Nga kaya na nga magtindog mga katropa bisan nga uwa it press conference nga matabo. No? Bisan uwa it politika nga halo ag social media mga katropa. Diba? So, rupangutanat ani makaron kung may pakita ba nga mga ebidensya nga magaresulta sa kaso, subpoena or hearing nga matabo mga katrupa. So, kung wa, ay, matsa pangserye nga taro, mga pasabog nga na. Nga nagapasangag sa isipan ita publiko. Dahil ka na nga mga impormasyon. Kasi what at legal nga ako eh. Basihan. Ha? Pero kung may una, well, ibang issue mataron. Nga dapat tawaan it nagakaigo karang atensyon mga katrupa. No? So hindi dapat naton husgahan man rung kamatuoran base sa kabaskugit anda karang mga pasabog kahapon. Di kara kita tutok sa katibay it mga ebidensya. No? Nga ginaplastar mga katrupa. Kasi kabuabo nga mga Pilipino tunga ro opinion sa nagakanabong ra. Ha? Andang karang mga pananawan. Di ba? Riba, naton nga may banghod, nagapati, nga detalyado taman eh. Ro istorya it 18 ka mga ex-bagmen. Riba, natawag man nga imbintugang or political drama iya sa Pilipinas. Well, parehong delikado ron. Dahil mga rin mga posisyon, delikado kung waka it bastante nga ebidensya nga igapakita. Now, sa kasaysayan iya sa Pilipinas, even sa ibang mga nasyon, may mga whistleblower nga pormiro matsaiwa naton ginapatihan. Pero kulihi, tama matagali. Kasi may mga ebidensya, may mga testigo eh. May naman nga mga witnesses nga medyo kapati-pati man randa karang mga ginapanghambag sa umpisa. Pero pag abot sa katung-anan asas kadapusan, bagsak rong kredibilidad. Ha? Katgin busikad yun itong sto mga katrupa. Randa ka tong mga statement. Randa ka rong nga mga pidabit. That's why nga, bukon it bastante nga emosyon yang. Ha? Bukon it bastante rong personalidad. Or daya karang nga press conference para may paabot na to sa publiko mga katrupa. Diba? So, ang pangutan na publiko is kung may documents, may mga record nga nagasinanto sa anda karang mga ginpanghambag. Pare-pareho baga tanan rong mga testimonya nga ra? Ha? Ginpangutan na baga ra? Siparado kada isa ga? Ruraya karang nga mga tao? Din ginausin natin eh. Oo. Oh. So, sa makaroon, ro 18 bagmen hay nakapaabot na itanda karang mga aligasyon. Ha? Para imbestigahan. Pero bukon pa it bastante mga katropa para patihan ta bilang napamatud-an yun rung kamatuuran. Diba? No, kita nga mga Pilipino, ro responsibilidad naton bukon ana it magpili kita kung sige kita nga side di karay. Maapin. Ro responsibilidad naton hay kun paano naton mapabilin no? Nga kunya kita nang medyo tawahiyang samtang ginahugat naton ro mga ginpang-mention nga ra or gin pang ginpasabog nga rananda is may kamatuoran, may mga ebidensya. Para pamatudan. Or i-deny man mga katrupa ro mga ginapahayag. So din ang sitwasyon sa makaroon. Now, ano reaksyon si Senador Gatsalian?

0: morning, ginapaikot-ikot lang nila utak ng mga tao. Walang patutunguhan, puro lang hearing yan, kunyarian lang yan. Walang totoong tao sa Senado, walang mga ano.
1: Good morning!
0: Hindi. Ampod Arnel, Ansel Andrade, good morning po. Nag-monitor makaroon ha. Hindi magawa sa andaron kung wa ka-experience sa trabaho nanda sa pag-deliver ang pag-body. Aras pa rin, Sel, normal sa mga ginakusahan nga magbalibad. Rupang utanaham at pilit nga bagabagan nga mag-imbestiga o Blue Ribbon Committee.
1: Good morning!
0: Ron. Morning kay Ma'am Stephanie Pilayo Ibawa, o nasa Ibahira, nag-monitor makaroon katon.
1: Good morning!
0: Morning, Ma'am. Kay Randy Santisas man, listening ida makaroon.
1: Good morning!
0: Kay Joms Atiro, good morning, Joms. Nakatutok sa radyo muna sa Mabilo, New Washington. Si Dodge Walter Dodge, good morning kita galiya. Watching kita makaroon sa bye-bye. Ba, si Paring Winston Toriaga, pare, good morning. Aton yung mga trupa na sa bye-bye. Ibahay, good morning. Nag-monitor makaroon ka aton. Mga taga-siag, Ibahay.
1: Good morning.
0: Mga taga-siag, mga manakaw. Doon na, istoryahan ta sa pulis. Yung mga nadakpan nga nga nagpanakaw na sa Ibahay kahapon. Aton gidagaling mga kilaga. Now, si Senador Gatchalian, nagaserbi makaroon nga acting Senate President. May reaksyon sa dahil ka nga mga priskon nga kahapon. Pamatian tayong reporsyon ka mga katropara.
2: Leadership kung may violation si na Mike Defensor dun sa
3: Well, definitely, linoloko niya yung tao. At definitely, gumagawa siya ng confusion. No? Dahil dun sa post niya, Blue Ribbon Hearing, hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit niya linlin lang ang tao? No? So, kausap po si Senator Irwin at pinag-aaralin din namin yung legal action dahil linoloko niya yung taong bayan. Hindi tama yun. Dahil pag linoloko niya, ginagamit niya ang titulo ng Senado, hindi tama yun dahil panloloko ang ginagawa niya.
4: Bakit siya nag-announce?
3: Hindi ko rin alam kung bakit. Ano? Tingin ko, para lokohin ang tao at dahil pag naloko yung tao, tingin nila official yun.
4: Any communication with Senator Marcoleta and Senator Pia about this durable hearing supposedly?
3: Wala pa akong ano. These past few days, I was busy doing all of the security aspects just to make sure na safe in building.
5: Sir, this okay, guys? Related ba raw yan? The stabilization related? And may nawabangkit ba kagabi involved the religious group? May ganun po ba?
3: Based on our communication with AFP and PNP, it's possible na D-STAB related siya. But I won't go into the details, but based on our conversation with them yesterday, possible.
5: Ano scenario bukas po?
3: So tomorrow, meron kaming mga na-identify na bills. Ito nga, identify na namin yung bills. Pero pinaka-importante yung 5 generals na i-confirm tomorrow. Tapos yung mga bills na na-identify namin, yung geriatric health bill, yung GASPE, yung vouchers, pa-expand natin from grade 1 to grade 6. No? And then meron kaming resolution to commend yung mga frontliners. And then may resolution din para sa dagdag tulong sa mga Mindanao earthquake. Yung dalawang citizenship na nabinbin for a long time. So babalik na naman yung dalawa. At may dalawang agriculture bill si Senator Pangilina na itatackle namin bukas. So
6: sir,
3: those are the items.
4: What's the possibility na makag-elect ng SP, sir?
3: Let's see. No, I don't want to comment on that first.
4: But negotiations are ongoing, sir?
3: Let's see. Ang importante naman para sa akin itong mga bills matapos tsaka yung CA ma-confirm yung mga generals.
4: How long will be this special session, sir?
3: We'll start at 9 and then ini-estimate namin matapos mga around 4 or 5
4: p.m.
5: Sir, na-confirm ba yung Cayetano Wablak na mag-attend ng special?
3: Well, nag-issue ako ng statement encouraging all senators regarding kung majority or minority ka to attend. These are very important matters, lalo na yung sa CA. In fact, in sa CA, lumampas na nga sa doon sa time na dapat ibigay natin sa mga generals. But

0: importante kasi ito, no? Hindi sila mapropromote at makaka-apekto to sa kanilang mga gagawin later on. No?
1: So,
0: I'm calling on all of them. No? Wala pa ako nakakausap from their block.
2: Sir, kailan na CA? Anong schedule na CA?
0: Ang CA will, ang target namin, mga around 11.
2: So yung session magbe-break?
0: Yes, magbe-break kami.
2: Magbe-break. Babalik na lang kayo?
0: Yes, babalik kami mga around 3 or 4.
3: Si Senator Joel
0: pala na po. Hindi ko muna sasagutin yan.
1: Sir, yung
0: Hindi pa kami nagkakausap.
1: Pero yung holding mo yung promise na
2: yung public statement.
1: Sa kanyang video, yung public statement niya.
0: Well, para sa akin, importante na we approve all of these bills. Huwag natin sayangin in special session dahil this is an opportunity din sa atin na matapos yung mga nabindin. That's why importante na yung mga senators natin maka-attend buka.
1: So, paano kung hindi sila umaten yung block nila, kakapagpatuloy
0: pa? Yes, because of the Abelino case, may quorum tayo.
1: Yeah. And pati sa CA, kahit sa CA?
0: Yeah, kahit may sa CA. Sa CA naman, kasama natin ni House. Nakausap ko si Speaker this past few days at committed sila no, to come in. So, full force sila na dadating sa CA.
2: Ba't yung pala dinilip yung social media post yung tungkol doon sa 16 to convict sa impeachment?
0: No, everything is in my website. No? So, merong, hindi ko alam kung ano yung sa social media. But importante yun sa website.
2: So, it's still 16
0: yes.
2: As far as
0: I'm concerned, it's not as far as I'm concerned. In the Constitution, it's 16.
2: 16 to convict.
0: Yeah. Yeah. So all of those are in my website.
1: So 2 to 3 weeks na lang impeachment trial. How are you preparing? How are senators preparing right now?
0: Well, yesterday, nag-file na ng pre-trial brief, both sides. And so, ang kakapal nga ng pre-trial brief, no? 60 pages, yung both sides. So we need to review that. This Thursday, mag-umpisa na yung pre-trial conference. So the team, our impeachment team is preparing for that. But largely administrative to, no? Para lang malaman natin kung ilan yung mga evidence ang ipre-present, ilan yung mga testigong ipre-present. Ilalagay na rin doon yung timetable para alam natin gaano kahaba. Yung stipulation of facts kung meron man. So all of those ilalatag na para pagdating sa trial dire-diretso na tayo.
1: Sir, you will preside the trial o maglalagay bilang ibang presiding
0: yes.
1: officer?
0: Yes, I will preside the trial.
1: Okay. Sir, wala na election ng iba pa. Not Senator.
0: For now.
1: Sir, kamusta lang yung threat sa Senado, sir?
0: Ah, okay. Well, yesterday nagkaroon kami ng meeting with AFP and PNP. And they recommended to us to continue itong heightened security measures. I can't go into the details, no? But kasama ko si Senator Ping, si SP Soto. We met with SP Soto kasi ang chairman ng National Defense Committee. So we met with AFP and PNP para pag-usapan itong threats. No? Bottom line is they recommend for us to continue to be proactive and continue implement yung heightened security measures natin. Humingi rin kami ng suporta sa kanila sa pagbibigay ng intelligence information dahil sila lang naman may intelligence information network. No? So, tuloy-tuloy yung pag-collaborate at coordinate namin
1: so,
0: sa kanila.
1: So, committee hearings muna, sir? Para walang visitors? Lang.
0: This week, wala naman nakaschedule na committee hearings.
1: Take the weeks to come, sir?
0: We'll take it week by week. No? Ginagawa ko every week, nagko-coordinate kami with the agencies. Si General Corpus last week nasa NICA and nasa NBI. So, every week gagawin ko, I'll coordinate with this intelligence agency.
4: Then, sir, mayroon yung comprehensive SSI sa buong premises ng
0: yes, so this is in preparation for tomorrow's special session and as well as yung security threat na nakukuha natin. So tuloy-tuloy yung aking coordination until malaman natin na wala nang ganitong threat or pwede na natin ma-manage yung mga ganitong
1: threat. And the armed threat remains to be armed group na susugod sa Senado? Remains to be that?
0: Kasama na rin yun. No? Kasama na rin yun. So ako, ang trabaho ko kasi is maging paranoid. Eh. Para maging safe ang mga empleyado, safe kayo lahat. No? So I'm doing this in order to make sure that safe ang mga empleyado natin at premises natin.
1: So there's an advisory in
5: threat? Yeah. Okay, Datoro, pagpahayag ni Senador Wingat Chalian, no?
3: Bagantayan ni Donara, special session. Dayan ni pag inaban ng special session is hindi mata maghugagro Kamara Agro Senado kung uwa it mando halin sa presidente. Kasi may power presidente nga mag-declare nga magpatigyon ka muna special session. Abo nga mga nakapinding nga mga bills nga dapat tawaan it nagakaigo karang attention. Now, ano rin gina-expect naton makaroon karang adlaw? Si Katropang Rambo Labay live sa Senado. Bugon-tarong mga senaryo nga magtuhaw makaroon karang adlaw, no? Ang mga ginapananaw. Kasi expect ko mata naton may mga something umatara nga magkaganapo. Agarawa pat decision ro takon may gilang kung makagawa agindo na ro petition for certiorari nga ginfile ko kampo nga ni Senador Alan Pinto. Now, sa special session kara hindu na mga katrupa, samtang ginahuyap it mga senador anda kara nga mga kaapin. Ha? Kung sanda baga hay makaabot it 12 or magiging 13 or magiging 16. Ha? So may importanteng numero nga base malipatan mga katropa nga ro iba una sa guwa ita sinad. Ha? Now may ginatutukan man nga mabaho nga problema ro Pilipinas. Sarayang natabo nga ra nga linog ito sa may parte kara it Mindanao. Hindi magnaba sa 60 I think 68 na rong patay eh. Kabaabo ng mga nagkagawasak mga katropa. Una si Katropang Rambo, no? Si Katropang Rambo Labay live sa Senado makaroon, no? Katropang Rambo, magandang umaga po.
5: Good morning, Katropang Jen Allen.
3: Yes. Tama ba?
5: Katropang Jen Allen.
3: Kamusta ang sitwasyon ngayon dyan sa in-expect nating special session ngayong araw?
5: Iyan ang antabayan na natin, yung dadaluba, yung minority black, yung kampo ni Senador Alan Peter Cayetano. Pero sa palagi ko, hindi siya dadalo eh. Dahil ang question dyan, yung question niya, yung sino mag-preside doon sa session. Senate President Ray, hindi siya tatanggap. Dahil siya yung legit, yung binabanggit na, siya yung legit na Senate sa president. So hindi siya dadalo. Kung hindi siya dadalo, ay nagpahayag naman yung isa sa mga miyembro niya, si Senator Joel Villanueva, na dadalo sa naturang pinatawag ni Pangulong Marcos. Ang tanong dyan ay kung susundin ba ng mga senador yung nilalaman ng agenda ng executive order ni Pangulong BBM. Ano yung executive order na yon? Yun yung mga nakabundi nilang mga panukalang batas na hindi nila matatalakay. Ano yun? Yung may kinalaman sa edukasyon, may kinalaman sa agrikultura, may kinalaman sa infrastruktura, may kinalaman sa trabaho rin. At may kinalaman sa yung confirmation ng mga sundalo na ang tagal na, magre-retiro na sila, hindi makumpirma-kumpirma. At yung isang PBA player na magiging Filipino citizen, nationalization, no? Yan ang...
3: So ito mga importante bills na
5: mga importante, oo.
3: Kasi order ito
5: na dapat nilang talakayin. Oo, yun ang dapat nilang talakayin. Pero papaano kung ang talakay niya ay leadership? Ibig sabihin, alam naman nila na 12 lang sila at walang quorum at that time, pero ginamit nila Bilino Cuenca, yung site nila. Eh paano kung yun ang tatalakay nila? Dahil una, di ba, kung yung matatanda, yung nagkaroon ng palitan ng liderato, kaya sila nagpapalit daw, hindi daw natalakay yung mga panukalang batas, yung matatandaan, Katropang Algen. Di ba? Sabi nila, kailangan matalakay na yung mga nakabimbi natin. Okay, napalitan si Cayetano. Pagkatapos nung nagpalit ng liderato, bigla nag-adjourn, iniisa, hindi pa, nag-CNDA adjournment na kagad, in-adjourn nila. Iniisa, wala doon sa natalakay. Yung may kinalaman sa edukasyon, agrikultura, infrastruktura, hindi natalakay, iniisa doon. Ngayon, ito na ngayon, nagpatawag na si Pangulong BBM, at yung agenda, yung mga natalakay. Ang tanong, yun ba ay susundin nila o ang gagawin nila yung pampapalit naman ng liderato? O yung mga chairmanship, kung sinong hahawak sa impeachment, sino magpipreside, kinakailangan dyan, abogado.
3: Yun yung so, malamang, natin yan. Kung anong mangyayari. Mm. Pero may in-expect ba ngayon na may lalabas dito sa petition na itong petition for certiorari na file ng kampo ni Alan Cayetano?
5: Yung,
3: lalabas ba ngayon dito o hindi pa?
5: Yun ang magandang katanungan mo rin. Kung pwedeng isasabay, kung ilalabas. Kini-question, no? Kini-question yung legalidad ng pagkaupo ng ni acting Senate President Sherwin Gatchalian. Kung talagang legal yon. Kasi ang Supreme Court lang, ang highest court, ang mag-interpret ng law. Sila lang, wala nang iba. Sila lang mag-interpret kung yan ay legal o illegal. Yon. So, kung sasabihin ng Korte Suprema, illegal yan, eh wala silang magawa, kundi sundin. Sundin. At ang legal na Senate President, si Alan Tita Cayetano.
3: So magulo
5: at to. Kung sabihin ng Supreme Court na yung certiorari maglalabas ngayon at sasabihin na legal yun. Mm. No? Yung Cuenca versus kalimutan ko yung binanggit niya. No? Abilino. Cuenca yung puro ano yun eh. Puro senador. Dating senador. So, kung yun ay legal, ay di merong yun tuloy na.
3: Mm-hmm.
5: O yun ang susundin. Okay. So, yun malaking mga mangyayari mamaya sa Senado.
3: Pero yung pabantayan, kung aabot ba talaga ng 3C o 13 ang buto?
5: Oo, yan. Isa rin. Kung yan ba. Pag yan ang ginawa nila, eh, hindi nila sinusunod si PBBM. Interest nila. Kasi ang gusto ni Pangulong Marcos, Ferdinand R. Marcos Jr., na itong executive order to, dahil nakakahiya na raw sa taong bayan, no, sa mamamayang Pilipino, puro kayo ba ngayon? Italakayin naman nyo yung mga mahalagang panukalang batas na naka-apekto sa sambayanang Pilipino.
3: Yun.
5: Pero kung hindi nila talakayin nyo, na talakayin nila, uunahin nila kagad pagpasok pa lamang at i-justify nila sa taong bayan, magpapaliwanag sila. Kaya namin inuna to kasi hindi pwede sa batas na mag-session kami na hindi ako ano, wala sa Constitution. Oh, depende sa kanilang paliwanag sa taong bayan kung sasang-ayon ba ang sa taong bayan doon sa paliwanag nila. Halimbawa, hindi nila sinunod si Pangulong BBM. Nagpatawag siya at ang inuna nila, yung interest nila, yung halimbawa, yung pagpapalit agad ng liderato. Oho, mag-vote kagad, no? Mag-ano kagad ng ano? Sabi nila, oh, ito na, presyo na kami, legal na kami na tawagin, hindi na acting si Senate President.
3: Mm-hmm. Okay.
5: In-expect
3: natin kasi nagpalabas na rin ng statement through Facebook itong si Senador Alan Peter Cayetano na talagang iiwan niya yung kanyang posisyon as Senate President.
5: Yes. Sinabi niya, hindi ko kailangan niya kung yan ay legal, no? Titingnan natin kung sabihin ng Korte Suprema na illegal, legal yung Abilino versus Cuenca, yung nagiging batayan ng Gatchalian Block. Na kaya sila ay umupo, so, magkaroon ng bagong liderato.
3: Kung ano yung magiging desisyon ng Supreme Court?
5: Doon pa rin. Doon pa rin.
3: Yun yung hintayin natin. No? So anong oras mamaya yung special session na katropang Rams?
5: Titingnan natin kung alas 10. Usually kasi sa hapon ng session. Eh. Pero tingnan natin kung mamaya alas 10. Ang session talaga alas 3 ng hapon. Yan ang normal no sa calendar days ng Senado, alas 3 ang session. Magbubukas ang session. Pero dahil nga sa special, pwedeng umaga, pwedeng hapon. Ngayon, dahil naka-sinidi ngayon, adjournment, ibig sabihin naka-adjourn ang Senado, ang mga ginagawa lang nila, yung mga legislative works lang, yung mga yung legislative works nila ay hindi ano yon adjourn, hindi po pwede yung ginagawa lang nila yung flood control, no, at saka yung kay DP Sara, dalawa lang yung mahalaga at yung patawag ni Pangulong Marcos na special session at yung agenda doon yung nilalaman ng executive order yung mga mahalagang nakabinding panukalang batas dapat yun ang kanilang talakayin. Pero kung hindi yung personal nilang interest, yun ang malaking katanungan. Yun ang malaking paliwanag din sa kaugnayan.
3: Pero yun ang babantayan. Na si ano si Senador Alan Cayetano, parang oh, yun, ibibigay ko na to. Parang ganun na. Kasi sa post niya sa social media account niya ngayong umaga eh.
5: Oo. Ay, malamang nagpahiwatig na siya na kung nag-concede na siya, hindi natin alam kung paano, anong dahilan. Kung meron bang kadahilanan, no? Kung nag-concede na siya, so si Senator Sherwin na, so tuloy na yung ano nila, yung agenda nila, yung ano. So wala nang threat ang Senado.
3: Ayun. So pero babantayan pa rin natin mamaya kung anong mga posibleng mangyayari.
5: Babantayan pa rin natin. Oo. Babantayan pa rin natin mamaya.
3: So ngayon sa Senado ka na katropang Rams?
5: Papunta pa lang ako sa Senado katropang ano kasi kapag ganito maaga, walang-walang pasok, nagsisimula kasi alas 11 talaga, alas 10. Pinakamaaga alas 10. Maski sa regular session ng Senado, alas 10 yung mga committee hearings yan, diyan magsisimula. 10 ang committee hearings.
3: Sige.
5: Oo, masyadong aga pag
3: nandutin sa iyo. Sa mga nangyayari dyan.
5: Mamaya, malalaman nila. No, katropang Louis.
3: Okay, sige. Katropang Ram, sa maraming salamat.
5: Maraming salamat. Ako, si katropang Sildesre Rambulabay para sa BTSRA impeachment coverage. Upsell to, open victado.
3: Si katropang Silvestre Rambo Labay, aton nga korespondent sa Senado, mga katropa. No? Namira, bagantayan. No? Sa latest mga karon, nag-concede na si Senador Alan Peter Cayetano. No? Sa anak karang post, ginapahayag na nga proposisyon ay ginaiwan na gun bilang Senate President. Maaring iwanan ko ang posisyon ng ISP, ngunit isang karangalan pa rin na maging inyong PS, meaning public servant o lingkod bayan. Hamba na saan na karang latest nga post sa Facebook. Yan, sa Facebook na nag-birada makaroon, no? Si Senador Alan Peter Cayetano. Pero the question is, matin bagay mo hindi na? Doon ang mga bagantayan, mga katropa sa Senado, sa special session. Kasi since May, dayang nagtaliwan niya nga bugan it Mayo, grabe taro pagbaylo it ng kwan eh. Liderato it Senado. Nga madya may iksina, tiliserye, dahil sarayang rang mga drama. No? May mga tungkianay, may mga agawayan. Nga imbis maging sundon ro mga palisiya, or mag-ubra it mga layi, ay medyo iba taro gin-diskusyonan. Nagatong kianay. Pero grupo nga rin ni Senador Alan Cayetano aga acting Senate Presidenta Sherwin Gatchalian. Ha? Nga nagapakita it medyo may sangkad depikto baga sa aton nga rin nga kultura at politika yas Pilipinas. Nga rin gahom ay mas importante pa kaysa sa pag- gana it dayang institusyon. Ha? So kung umatin si Senador Joel Villanueva, sigurado may quorum. Kasi imaro ikatrisi nga boto mga katropa. Agraya, hay magiging tikang paadto sa estabilisasyon it sinad. Pero rong kamatuoran nga kinangan naton nga kilagahon dahil karang mga senador is kung baga maobligahan ng dara, anda karang obligasyon. Ilang taga-obra itlayi. Dahil yung number one nga kwan eh. Trabaho it dahil karang mga senador. Oo. Oh. Or basi ipakita ko mananda kung ano ka na ba ro institusyon nga rayas Pilipinas. Na may krisis pa kitang ginapangatubang oh. Naparalyze to rong mga tawutos Mindanao dahil sa linaw gatong natabo kung nagtaliwan gatong dumi. So dahil ang mga bagantayan. Anyway, alas 8:02 raton karang oras aton makaroon nga pagprobarayon. Dayang porsyon hato na kato ni Santon Plus Gold. Uy, Santon Plus Gold may kwanda ha? May mangustin, may ampalaya, malunggay, garlic, ag spirulina. Dero mga binipisyo karang mga katropa. Ginapabasko graton karang nga enerhiya sa gawas. Ginapabasko graton nga resistensya. Ginalimpyohan ng gawas ang nagabulig sa pagtunaw at pagkaon. Ginabalan si Roblad Sugar ang nagabulig suportas tagipuson. Pero mga number one nga nagataot proteksyon sa gawas naton. Manggaranon sa antioxidansa, nagaprotekta sa pagkasama di tsilula sa aton nga gawas. Adlaw-adlaw, mag-inom. It's Santon Gold. Santon Plus Gold.